0: TTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa Bilog ng Pilipinas sa K5 News FM Philippines Standard Time, last 8:06.

0: panahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards. Dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: We are on our second and final stretch sa best commentary program kay University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
2: Foro de los Pueblos.
1: Sa kinaandan ako si Arjan Del Coro.
0: Maarap na pagtalakay sa mga issue, komentaryo, gargadulot sa tagsaka mga Antikenyo. Arjan Villasor Del Coro para sa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Ang dyan nga bayan sa itong kadyan nga pagpangalagad, ginatod-ginaton kang Klinika DTX 500 Capsule kag Mighty C ang Alkaline Base Vitamin C. Sa mga suki naton nga mga kaka-K5, hindi gid magkalipat sa matag-adlaw nga tanan. Ang aton sa nga food supplement nga makabuligid sa aton kadya ikaayong lawas. Ang diabetes, isa ra sa mga mayor nga mga nga sakit nga ginatunaan sang kamatayon kang mga Pilipino. No, ang komplikasyon dara kang diabetes. Lain-lain na, may ara sila kang tatawag nga diabetic retinopathy. Ang pagkabulag sang taho tungod man sang diabetes. Ang sakit galing sang pagkabulag dara kang diabetes, hindi mo ni mapirahan nga para makakita kaliwat, no? Kaya nga man, hindi na siya

0: maging possible pa kay mismo ang nerves, ang mga veins, I mean, no? Mga veins that is responsible for us nga makakita kita. Nagkalamatay na o nagkalarangga na. So, bisa na, numo pa dang mambal ka, duro ka kwarta pa, ay transplant mo, hindi na na. Amo na kadelikado ang diabetic retinopathy. Foro de los Pueblos. Unlike kung nabulag ka, dara kang aksidente, like for instance, aksidente, bino, daso nabulag ka, inaya, pwede ka pang makapa-eye transplant. Kahit ti may paya na piktuhan ng imusin ng mga ugato sa mata mo nga maka, para makakita ka. Dyan sa diabetic retinopathy, as in patay gidya ang mga ugat. So, bisa na numupada ka-opera or eye transplant, na why na na-chansa nga makakita ka pa. Foro de los Pueblos. Amo na ka dapat inom gid kita mismo sang DTX 500 capsule. Kaya nga man, may anti-inflammatory ingredients plus antioxidants. No, nga makabulig yung pasulhay kag of course detox sa aton sa ringalawan. No, DTX 500 capsule. Kag parisanta of course kang Mighty C, ang alkaline based vitamin C. No, again ha, ang DTX 500 capsule imo just ang palaya leaves, ang isara ka herbal medicine, no, sa aton sa ring gideklarar kang Department of Health. Plus ang desugared sugarcane extract, isara ka ingrediente that is very rich in anti-inflammatory ingredients and antioxidant. Nambal ganit sa mga eksperto naton, detoxification is the number one key to a good health condition. So dapat detoxify kita para maangkon ta ang mayad nga pang lawason. Foro de los Pueblos. Inumgin adlaw-adlaw, DTX 500 capsule, parisanta kang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C para sa mabakod naman nga immune system. Foro de los Pueblos. Las 8:11 ang takna sa aga sa aton kadyangapag pangalagad. Naka-standby sa aton siribanwang linya ang koneksyon ta sa sangguniang panlalawigan. Kay si Board Member La Vega kuno nagpasar kang resolusyon nga magpatigayon kang convergence inquiry agod diskusyonan ang problema sa Semirara Mining and Power Corporation. Sa detalye kang balita ka K5 Junel Tives.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: K5 Arjan nakatalana nga magpatawag kang meeting ang sangguniang panlalawigan kang antike sa mga departamento nga may kang tanan sa sitwasyon kang bidding sa isla kang Semirara sa Banwa kang Kaluya. Sa interview natin kay PCL Antique President Ricky La Vega, kay Five Arjan, nagpasar sanda kang resolusyon katong Oktobre 12, karagatuyo nga magpatigayon kang convergence sa inquiry. Kung sa iyan ipatawag ang pira kang mga ahensya, pareho kang Department of Energy o DOE, dole kag lakipan ang Semirara Mining and Power Corporation o kung ang dyang SMPC. Kag ang pira ka mga stakeholders lakip ang LGU kang Kaluya kag pati rin ang mga barangay officials no nga may kang tanan sa diyang Semirara Mining diyan sa may isla kang Semirara agud kay Five Arjan nga klaruhon kung ano ang sitwasyon kang nagapadayon nga bidding sa minahan sa isla kang Semirara. Nakip sa resolusyon na kay Five Arjan ang paghinyo kay Governor Paolo Xavier nga sanda ang magpatigayon o kung mag-facilitate pala sa diyang kahiwatan. Suno pa kay La Vega nga luyag kadya nga matuliid ang mga kabangdanan bala kang pag-postpone kang pagpabag-ubag o kang rules sa bidding sa diin nagatuga dya kang wara ti kasiguraduhan sa parte kang gobyerno provincial kag mismo man sa Banwa kang Kaluya kung ano ang mga tikang kag mga interventions nga anda kadyang paghahimuon. Dugang na pa nga hindi pwede no, kay Five Arjan nga hindi sanda mag-interbinar kadyang importante na bagay nga nagaka-apekto sa komunidad kang Antike, labi rin no, sa isla kang Kaluya. Sa diin, nagakahangawa ang mga tao. Kung pala, mapadayon pa ang dinahan sa Semirara nga turo ang maapektuhan. Lakip ang mga negosyo, obra, kag mga benepisyo, wala nga ginabaton kang gobyerno provincial, kag ang banwaman kang Kaluya. So mamanan kay Five Arjan nga naglabot rin sa 50 katuig ang kontrata kang siyang SMPC kag nakatalana nga mag-expire sa Hulyo 2027 kay Five Arjan.
0: Okay, so there is a problem ko ni Board Member La Vega pa sa process of bidding. napamangkot mo na kung nanong sistema, ano ang pasunod na BK5 Junel sa sining bidding process na big nga ginakabalakan nga dumidyo kuri, gid ko na Baldi Board Member La Vega?
2: Mm-hmm. Kay sa pagpamangkot natin kay SP La Vega, kay 5R dyan, amo pa dya ang rason kung andat duyag ng dang igapatawag ang dyang mga departamento kag ang SMPC, laki pang mga stakeholders, agad nga klaruhon kung ano ang mga kabangtanan kung andat nagakadelay ang dyang bidding. Gaiti, hasta na lang sa may October or sa Hulyo 2027 o sa June 2027, July 2027 ang asta no ang permit no akong kontrata kag diyang SMPC nga mag-operate kay 5R diyan. So amo parian ang tukiben kag tuliden kang sanggon yang panalawikan nga dapat nandamamanan sa diyang patigayunon nga meeting kay 5R diyan.
0: Because it doesn't involve only the bisang provincial level eh. Sa pagkatsindi ta kay 5 Junel, ang Mines and Geosciences Bureau, amo gining may bahol nga papel. They will be the ones to assess ang sering operation, no? Kung bala pira ang mga or anong mga na violate or nano ang mga nahimo mandabi nga mga benepisyo sa sering existing contractor with the guidance man at the same time sa Department of Environment and Natural Resources o kung DNR Secretary ta. Ay sa pila na ya banwa o pila na kuno kay 5 Junel nga dekada kag tinuig nga nagapatigayon isang bidding process daw kadya pa lang ya tuod ya nga daw medyo ganit pa sa panit sang karbaw ang dyang procedure nga ginanganangan mantlan sang LGU Kaluya kay tira ko ang nagaka-displace na sa trabaho to Junel.
2: So amurian no nga luyag kang SP nga matul-id ang diyang problema kay ti apektado kay Fabarjan ang mga negosyo kag mga benepisyo nga mabaton kateng kasiya nga probinsya kag kang Kaluya, lakip man tubla ang pagbuhin o kon pag layoff kang pira ka mga empleyado kang Semirara Mining and Power Corporation. So patawag nanda no pati ang mga kang tanan diyang karaang dole kag iban pagit nga mga ensya kung ano pagit no ang anda ka diyang mahimo no kag timamanan natin na kay 5R dyan sa tulad no wara pati opisyal nga listahan ang sanggunang panalawigan kag ang gobyerno provincial kung sino ang mga nag-participate pala o kung nag-interest sa diyang bidding. Kasi sa pagpamangkot natin kay SP La Vega ang kahapon na kay 5R dyan, darwa pa lang ang anda ka diyang lantaw nga naga-entrance sa diyang bidding ang diyang San Miguel Corporation balaki 5R dyan nga ginapragiyan ni Ramon Ang kag diyang mismo sa Gyapon ang SMPC. So sa talad wala pa sa dati final nga informasyon langit sa diyang sino kag kun san o ang diyang matapos nga bidding kay 5R.
0: So tatlo tanan ang bidder ang nag-participate sa bidding kay 5 Junel.
2: Darwa pa lang ang atin darwa sa diyang naman ang kay 5R dyan, oh.
0: Ang SMPC, amoning isa, SMPC,
2: oh.
0: Amoning existing contractor.
2: Aha.
0: Kag ang yes isa is si Ramon Ang, sang San Miguel Corporation.
2: Ang San Miguel.
0: Kindly connect me, kadya lagi, kay Board Member La Vega, para kami na lang mismo maghinunanon, kami na lang mismo yan, on air. Ako tumatulid, gita sinisang proseso, ganit, kay Doka tumalang sahon tuod, makapiraron dya kabeses nga nag-renew ang dyang existing contractor. And yet, kadyalo yun, medyo nabudlayan, kag medyo nagka-problema na kay 5 Junel. Paliho ko, establish ako subong kung pwede mo matawagan si Board Member La Vega for a on-the-spot interview. Sige, further questions kay 5 Junel. Salamat.
2: Daruging salamat. Balita, halin dyan sa Bayan News Center. Ako si kay 5 Junel Nangatives. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan, ang kampiyon ng Estasyon Santique, K5 News FM.
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Gusto na matulid because nakatumalag sa hontod mo in a history sa sining existing contractor, they've been serving, they've been mining there for pila na kadikada. And subong here comes the famous player man that is also interested, who is also interested sa sining mining operation sa may Semirara Island, sa may Banwakang Kaluya. Medyo nabatsagan subong sang existing contractor sang Semirara Mining Corporation ang kasiot sang proseso kag kadugay kuno.
1: Foro de los Pueblos.
0: No, di ang base sa pag-insindita, bawal ang rulyo tulad sang Mines and Geosciences Bureau, kung ang MGB, di blow? Plus ang Department of Environment and Natural Resources o kung DNR. No, sa pag-hitso sang sining bidding procedure, no, kay di ipag-insindita ang Congress giniyang nagatao mo. But without the report sang sining MGB kag DNR, laban-laban ni Guru, hindi man ni-endorse sa Congress ni parang ako sinugin man ang tagdaog na sa bidding da. Pero agud to nga matulid na pag for sure, kaya hindi may pakialam gini kay mga kasi manwa niya mismo. No, sa aton sila nga pag pangalagad ang no, sa aton sila mga pinalangga ng mga tagparamati, agud matulid pagid. Oh, sa aton sininga pagpangalaga, naka-standby sa aton sininga linyara na si Honorable Board Member Ricky La Vega, ang aton sininga PCL President, alin mismo man sa may Banwakang Kaluya. Board Member La Vega, sir, si Arjan, kang K5 News FM, pasinsagid for the late or the delay sa aton sininga notification. Si mo sininga pag-onboard sa aton sininga program, but it's a timely discussion man right now. Nga ti daw problemado, subong ang aton sinidyan ng mga pamuluyo. Board Member La Vega, good morning, sir.
3: Sir Arjan, good morning. Good morning man sa tanan mga tagpramati sa K5.
0: Alright, salamat kid sa sining tiempo. Medyo abrupt na o medyo ubol ang aton sining pag notify si imo. Pero do gusto ko gid-mentionihan, nano na ang update, ang hambal sang akon sining reporter, sir, kapon sang nag-interview sa si imo, nagka-problema daw. May delay sa pag process sang sining existing contractor siya sining license. May we know the details ang sining balita, Honorable Ricky La Vega, sir?
3: Saktoy na, Sir Arjan, kay sa ato nga madumduman, ang Semirara Mining and Power Corporation mag-expire ang ila kontrata sa July 2027 kay nagdabot transanda ka maximum nga 50 years nga ginalawd kang ato nga layi sa pungsod Pilipinas. So automatically, upon reaching the 50 years contract, automatically may expire. Kaga muna matabo by next year. Among sa subong at simpo, on the first quarter of this year, supposed to be ma-start gid ang bidding process kung sinuro man ang magapadayon kang pagmina sa Semirara bilang sang kontraktor ni DOE o kung ng national government. Tungod nga sa ginatawag nga coal extraction, suno sa lay, ang pungsod Pilipinas lamang ang may karapatan nga magmina kagdya ginapatigayon paagi sa DOE kagang DOE man nagapangita sa kontraktor nga magapatigayon kang pagmina. So mura ang proseso. So tungod nga mag-expire doon, sanda ka dyan nagahimo kang ginatawag nga competitive bidding na supposed to be mag-start first quarter of this year o garing na postpone ginbago ang mga rules. So amura ang mga bagay kung ano ang mga rasones, amura ang gusto natin nga mamanaan.
0: Ay, mangkuton ta pagkatanin. I'm about to ask you, Board Member La Vega, what is special with this today's bidding nga dumidyo kasi otgid ka dumidyo na budlayan ginang existing contractor niya. I'm about to ask you that, Board Member La Vega, sa imong opinion.
3: Hindi namon man matungkad kung ano ginang rason nga nagabago-bago ang rules ni DOE kag nagapostpone. Amo gani ra nga nagtumar kami aksyon, ako mismo nagpasar kang resolution sa Sanggunian Palawigan nga naga-calling for the inquiry, convergence inquiry sa mga DOE, sa DOLE, kag sa SMPC, kag sa local government units kang Kaluya para maatagan. Mapamangkot natin si DOE, anong rason, nga tagad sa anong ginapostpone na kag nagabago-bago ang rules. Kaga pamangkoton man natin si Dolly kung anong interventions na dang ginhimo sa mga nagka-layoff ng empleyado ng gin-layoff kang Semirara Mining Corporation. Kag mismo ang Semirara Mining Corporation, dapat man natin pamangkoton tungod nga ano nga rason nga basi nga wanhaw nga at this time very early next year pa ma-expire, ano nga rason nga tungod nga nagalay off sa dak nga mga empleyado nga sa kadya na himo ron nga 1400 plus employees nga nanganda nga gin-lay off. So pamangkuton na natin gara.
0: All right.
3: Sa ngamudya nga ginobra kan di Department of Energy nga gina-postpone ti naga-create jak ang ginatawag nga uncertainty. Urat ti kasigurado kasiguraduhan sa mga pumuluyo sa Banwa kang Kaluya kag sa mga obreros, sa mga negosyante kag sa ato lang sa probinsya kang ticket tengad nga may mga programa kita nga nakasandig diyan sa operation kag Semirara Mining Corporation ta kapareha sabi kang atan nga PEPS. Ang subsidy sa atin na kuryente nga 500 pesos nga ginapatigayon kang atin na provincial governor sa bilog ng probinsya Kantike. So amura ang mga bagay nga dapat natin klaruhan sa Department of Energy kung ano gibalangan ang mga plano para atin mga plano mandigya sa lokal ma-align natin kung ano ang andang plano sa nasyonal. Kaya ang andang mga plano sa nasyonal hindi man kita pwede makapasilabot tangan andara andara ka jurisdiction kag nasyonal kita bound lamang sa pagsunod. Ugaring gusto dapat we have the right to be informed para ma-align man natin ang ating mga pulisiya sa andang mga pulisiya sa nasyonal.
0: Alright, you've mentioned the Department of Energy. Is it a sole department lang that is responsible for the bids and awards committee ni SP nga magkakompose?
3: That's because, correct.
0: Sila lang gini ha? Ang that's correct, DOE lang gini ha, sir?
3: Rajan.
0: Oh, okay. Abi ko involved pa
3: na ilan na mandatos ang DOE nga mag-conduct sa ginatawag na competitive bidding.
0: Oh, I see. Is it because, sir, total, ari naman lang nito, do ikaw, guro, do nag-ugtas ka naman, guro, sini, sa pagka-special sa sining bidding process, kani nga nagka-parwisyo na mga pumuluyo naton dyan sa may Kaluya, you think may kang tanan ni sa pagka-interesar man sang isa na ka-business tycoon na interesado man sa mining operation dyan sa Kaluya, Sir La Vega?
3: Sad na batian natin, no? Pero this is not i-confirm information. Sad na batibatian na natin na those who are interested are between two na lang. Darwala maran eh. Si Ramon Ang, San Miguel Corporation, at the same time, ang existing contractor nga si Semirara Mining and Power Corporations. So, amura ang darwa nga nagapangibabaw nga nabatian natin nga mag-compete sa bidding process ng ginapatigayong kan Department of Energy.
0: I see. So, for sure ni, if hindi ka pa man that time isang board member pa, Honorable La Vega, sir, for sure, as a pangang imo sini nga background man, dyan mismo, LGU Kaluya, kaman ng opisyal, sa una, before ka nangin PCL GID, as per observations mo, sir, sa una, iya kung mag-amuni ng mga process ni sir, hindi magidya buhay, kahit kando kadasig lang man board member La Vega, sir?
3: Sir Rajan, this is the first time ay manamo ang operation kang Semirara ng Mining Corporation. Bali, ang existence ka Semirara Coal Corporation, ang extraction ka coal sa Semirara, ika 50th year ka dya.
0: Gabi.
3: So, ura pa dya matabo. This Gabi. Is the first time.
0: And the same contractor lagi po, sir?
3: Ano? Pardon.
0: For 50 years na, sir, same contractor na ang nag-dominate sa operation dyan sa mining ta sa Semirara?
3: Same magyapon kay isang una, daw Vulcan Mining Corporation.
0: Oo.
3: Tapos may mga arrangement nga daw ang Semirara Coal Corporation hasta sa kadya. Inassume ron kang Semirara Mining and Power Corporation nga ginapadagian kang mga konsunhi.
0: Oh.
3: Konsunhi companies.
0: Yes.
3: Good.
0: Okay. So, ano na tulad? Kantota sa LGU interventions. Having observed nga ti ambal mo linibo na ang managkala lay off to sila sini nga ulubran mga mga uberos naton. For sure ni problematic man ang LGU. Tanaw, nano ang action taken? Sa aton siling LGU.
3: That's correct. Ang local government unit nagpatigayon kang inatawag na job fair nagligad kang nagligad nga Agosto bilang sabat sa una nga gin layoff sa pamagi kang retrenchment program kang SMPC. So nagkandak ang local government unit kang Kaluya in coordination in collaborations with the provincial government of Badike naghimo sandak kang inatawag nga job fair. At the same time nagagtuman ang dole dito sa batman sa ginparawagan kang sangguniang panlawigan nga kang andaman nga intervention paagi sa andang mga in place ng mga programa dole tupad kag dole pangkabuhayan. So nagagtuman sa dito sa Semirara para ipatigayon ang murang mga problema ang mga kwan mga programa. I don't know kung saan unang dai ga implementar dia. So far amo pa lang ra ang intervention na imo kang local government unit kung paagi man sa mga livelihood programs nga dapat igapatigayon kang local government unit dinakasubo ko man nga during the previous year's budget ora gid namon ora ma-anticipar ang kuan kag ora gid gawa mapunduhi ang para sa mga livelihood programs.
0: Okay.
3: Ora ma-anticipar sa budget sa pagcraft kang budget kang last year. So amura siguro ang matawag namon nga kapaltahan man namon nga mga opisyalis sa Banuakang Kaluya although ang this representation nagpasar man kang una kang ordinansa nga 20% kang shares coming from the utilization of national wealth should be allocated for livelihood purposes.
0: Oh.
3: Unfortunately, that ordinance was not observed in the 2026 budget.
0: Sa provincial level or sa LGU lang?
3: Sa LGU, talaga nga kung namanaan mo, Sir Arjan, ako nagapungko magyapon bilang SB member kang Kaluya.
0: O, oh, gani. Amo na gani pag-inchindi ta. So, ginapaklarify ta kung sa provincial level. So, that time, gali, you were SB member and amo nang ordinance gagin ano mo gagin pasar mo supposed to be pero wala siya nangin wala siya natigayon na SP
3: wala matigayon kag ma-accommodate sa 2026 nga budget
0: but for sure
3: so mo kadya
0: for sure na you don't see it coming man siguro SP no may mo maguro ng
3: expectar ni actually we have no reasons to say that we were not able to expect the happening of this problem because the 50-year terms nakaano na yan eh naka program na yan eh
0: okay na
3: they are due to expire comes 2024 July 2024
0: no so dapat gili inexpectar man no sang aton sini nga mga official
3: so may expectar gidad
0: oh I see
3: I will so, not murang, sa murang kami sa sangguniang bayan man nagpasar man kang ordinansa nga tong nga in anticipation dad ang 20% katunga will be coming from the national wealth, 20% ka dapat i-devote gid, i-allocate gid para sa livelihood programs kang municipality of Kaluya. Unfortunately, wara makonsider sa 2026 na budget.
0: Why, sir?
3: Kang Kaluya.
0: And that how? May we know the reason?
3: Tungod siguro nga wara matugrui kang ginatawag nga nagakaigo nga priority.
0: Okay, that's it. Mula mo na. Oh. Okay. Kanto ta, sir, sa convergence inquiry nga gusto mo ipatigayunon, may we know who are those invited guests or departments of the government? Agad to nga manghinunanon sa katulad sini nga forum, board member La Vega, sir?
3: So, no, sa resolusyon nga ginpasar ko, nga ginsuportahan man kang mga membro kang sangguniang panlawigan, diyan igapatigayon kang sangguniang panlawigan in coordination with the provincial governor, with the provincial government. Kaya ginhimo naman nga it would be the office of the governor through the PPDO who will facilitate the conduct of this activity. And we expect, we invited of course the Department of Energy, Secretary Garin, and the Department of Labor and Employment. Patawag mo naman para ipasiguro ko na pamangkuton sanda kung diya ba lang mga retrenchment program kag redundancy program ginapatigayon kang Semirara Mining Power and Corporation na diya ba la nagasakay sa ating alayi. Legal ba diya ang pag-retrench kag pag-redundant kang mga empleyado kang Semirara Mining Corporation kay kung sa manan natin July pang mga expire. So why is it that at this early, nagpatigayon ron sa dakang pag-layoff kung andang mga empleyado? Kago, the part of the Semirara Mining Corporation, ano ba lang ang pamatsyagan nanda sa ginapatigayon man kang Department of Energy nga competitive bidding process nga kung sa din na-postpone, nagbago ang mga rules, kung ano ba lang andang take sa amodya nga sitwasyon ng ginapatigayon kang ang Semirara kang Department of Energy. Kag sarapan nga gusto mamanang kang sangguniang panlawigan, tingad nga magkaroon kang ginatawag na transition just in case nga ang Semirara Mining Corporation di mangin madinalagon nga tanda ang magapadayong pagdila during the transition period, ano bala ang transition plan ng ipatigayon kang Department of Energy?
0: Yes. Mm.
3: Oh, kagusto man natin mamanan, ano bala ang plano kang Department of Energy? Padayunon pa bala nanda ang pagmina o hindi? So, dapat mo dyan mga bagay nga dapat ma-define para hindi mag-create kang natawag na uncertainty sa probinsya kang provincial government, sa municipal government, kag sa mga tao. Mamanan natin, kag ma-adjust natin ang ating mga plano, suno man sa agapatigayon ng plano. O garing, hindi kita ra kita tiikasarang ka dyan, maghimo ka mga plano, tungod nga wara kita natugroi kang nagakaigo nga impormasyon halin sa Department of Energy.
0: Daw lipong nga gusaw galing ni. Actually, daw neighbor na malanggali ng residency ni DOE Secretary Sharon Garin na di sa gimbal niyo. Pwede man siya kalangkoy sa itong agto di kung gusto ko niya gina.
3: Amura, Sir Jan, ka-importante ang amodyang herikoton kang probinsya ng Antique na dapat, although nga ang provincial government has no hand in the process of competitive bidding, but at least we deserve to know.
0: Yes.
3: Dapat mamanaan natin.
0: Insakto.
3: Para guided man kita sa tanga planning digya sa may local, sa local government unit. Kag mahimo natin, mamanaan natin kung anong plano Department of Energy, at least guided kag hindi maka-create kang uncertainty, kag trouble sa mga katawhan natin.
0: So, I am with you. We are with you, Honorable Board Member Ricky La Vega. Si mong sininga kausa kag uuman. Kaysa nga daw daw pariyasa nga daw nagapanaw ka sa dulom, nga daw ay kakamaan kung din kapag magto, ti mas nami to na nga maklaruhan kita, pinagi man sa presensya sa mga invited guests na niyo, nga expected yun supposed to be, nga kung raad makaagtugid kang makatambong yun da Board Member La Vega, sir.
3: Amogani, so we in the government, hindi man kita pwede ka mag-wait and see lang.
0: Yes.
3: So dapat mag-interbinar kita. We deserve to know, and our constituents also deserve to know from us, because our constituents expect very much from us, because that is our mandate in the government. So dapat may intervention kita ka dyan.
0: Yes. When is the schedule of this convergence inquiry, Board Member La Vega, sir?
3: Wara pa, because ang resolution bago mapamalang i-ginpasar, kika dyan siguro the provincial government through the PPDO, magaprepararan sa kung paano i-convene, kung paano i-facilitate nga mabatigayon sa mas madali nga tempo ang amudyang resolution. Tagad nga diyang resolution nga ma-informasyon, mapatigayon ang amurang activity, masyado gid ka dapat immediate gid diyang herikoton. Tagad nga nagapadaw ang tempo, kag nagakos kang troubles sa mga pumuluyo natin, especially sa banwa kag isla kang Semirara.
0: I see. Sige, maunod ng aton sinigang discussion kag naintindihan gid ato ng emosyon man at the same time sa mga taga-Kaluya gid. With this time nga gintao mo kanamon, Board Member Ricky La Vega, sir. Last day na lang si imo sining mensahe. I'm giving you the airtime, Honorable Board Member Ricky La Vega, sir.
3: Sa probinsya kang Antique, suno sa nagakartabo sa banwa kang Kaluya, especially sa isla kang Semirara. Ako nagabatsyag man sa inyo na batsyagan, tagad naka-namanan ko nga ang inyong paminsaran hindi kadya mapahamtang, tagad hindi kamo kamaan kung ano magatabo sa sunod pang minadlaw, kag sa sunod pang mga Pinoy sa amudyang nga mina, tagad nga operasyon kang mina sa Semirara, sa Kaluya, bahal gid ang impact economically sa atin nga banwa kang Kaluya, kag sa atin nga probinsya kang Antique. So diyan ang mga bagay, ang inyong opisyalis, wala man nagbabaya, kita padayon nga naghihimo kang mga nagkakaigo nga tikang para lamang ma-insure nga diyan nga mga bagay masolbar. Masolbar kag hindi kita magkahangawa, tungod ako nagapati, nga nga mo diyan nga problema, temporaryo lamang kag may solusyon.
0: Alright, sige. With this time again, salamat yun, mabuhay ka. Honorable Ricky La Vega.
3: Okay, sir. Thank you very much.
0: Alright, nabatian ang aton sining PCL President and the board members sa probinsya kang Antique, si Honorable Ricky La Vega, ang mga kakaypay. Puro de los Pueblos. Tuod no, yung tsakto, no? Do parias ni Blang, do ginsugo ka lang? Ginsugo ka nga makadto ka sa tsanggay, pero kamaan ko na nung baklon mo. Do mo nang nagkatabo tulad? Sudon ang LGU Kaluya, ang provincial government, karuluoy lang sa kam sa mga komentaryo kag mga hinanaing sa mga taga-Kaluya. Idaw parehas kung ano naging pabayaan, pero actually, why man niya gina-expectar man tuon? Ang balpagan board member, La Vega, to siya ano nang ginaubra sang existing contractor sang Semirara Mining Corporation man. No, nga sa sunod patutuig ang ilasin ng expiration, kadya pa lang yung Bermans nga dapat mangin merry man ang Christmas sa mga ubiros na to nila. Pinangapahalin na nila, ya?
1: Foro de los Pueblos.
0: So, amuning gusto tol idon sa nga ton sining mga opisyalis sa probinsya ta. Kag most like most of course above all si sining taga LGU Kaluya. Most especially sang LGU Kaluya. Kay tutuod gid na ya friends, daw lipong ning agusaw ang Department of Energy, proud man kita tani daan bla. Nga ang aton sining secretary taga Rigya kanaton sa may Panay Island. In fact, a kilometers away lang from San Jose de Bonavista. Si we're talking about the honorable si Department of Energy Secretary Sharon Garin, no? Ang anay representante man kang Ambis Uwa Black. Ti ang gimbal kalapit-lapit kun nagauli pagin man di siya sa gimbal, ha? Pwede niya malanglang kuyan di ang gusto niya, si diri naman ang sasakay sa airport di pagadto sa Manila. Importante maka, kung hindi man siya personal ligid maka tambong, at least he will send the representative, no, from the Department of Energy. Gunto nga matulid banwa kag maka move on man bla, mantido parehas man na balabanwa. Paano ka preparar kanong LGU kang Kaluya? Paano man ka preparar ang provincial government ta sa sining wala patay wala untat nga pinang layoff ni sang existing contractor sa mga obreros nila to sa mining operation nila to sa Semirara Island. Kung mismo ang DOE, why isang sabat, wala sa explanation. Number one nga pamangkot nung ina ni board member La Vega, sino legal ni? Ipagamanta sa Hulyo pa to 2026. Ang ila siniya sa July pa to ang expiration. But it's too early naman siguro yung banwa nga kadya pa lang niya magpinang pahalin kanina, pinang tabog kanina sa imo siniya nga mga tinaho?
1: Foro de los Pueblos.
0: Dibla, doon ka lahuay man tuod. Nga kung isip-isipon mo na yung mga pobre nga niga pangabuhi man. Ang iban dyan kay Kalanda, dyan na lang mismo man nagkaramatay, dyan na nagmaralam. Ang iban, nagmarasakiton tungod dyan sa ubrang ni Anjan sa may coal, sa may Semirara Island. Dasun pitik sintas siya. Subong ati, nagamahal ang tanan, inflation, nga ton sininexperyensyahan, mas labing kinahanglano nila ang kwarta sa matag-adlaw Manila nga gastos kag operations. Subong pa sila yung mawadaan sa parangabuyahan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oh, sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga kaka-K5. Wagin man din dapat iban nga salaon ang Semirara, ang existing contractor, sa kunano man yung rason niya sa pinagpangpahalin niya kuno sa mga tinaho niya kag sa the Department of Energy man eh. No? Nga why asang eksplikasyon pa? Wala sang ano ni sang statement pa? No? Kag the why pakialam sa aton diri. Proud man tani-tani nga ti hindi naman ibago ya si Ma'am Sharon Garin sa aton di. Because for once, kung na-perde man isa sang ligad, tungod nga may uswag Ilonggo na din, ang party list yung Ambis Uwa. Sang una, sang wife uswag Ilonggo, number one man na-perde yung Ambis Uwa, di sa aton, sang tike. Di bla? Oh, di makaraluoy ang aton kadyang mga kabugtuan rugto sa may Kaluya. Maginun mo, bla, kibot lang yung pamilya nila to. Siya, ayabi ko dito ka sa mining operation. Andot nga nag-uli ka man. Sabton ka lang sa imo nga sa padre di pamilya o sa breadwinner nga sila niya. Last day ko ron ka dyan. Amuron dyan ang pagpauli ko kag makaimaw na kamo.
1: Foro de los Pueblos.
0: No, ito katumalang sahon ko na eh. Ang ambal ni board member La Vega kinasin niya kung hindi naging man sila marinyo, di dapat parang kahon naman lang eh. No? Kung ang ginakamutan tulad sang gobyerno ta in general, no? As a whole, is si Mr. Ramon Ang sang San Miguel Corporation ti. So be it. Pero pamangkot na sunod, ano ang mga transition system? Anong pagahimuon nga mga nagkalain nga lihok agud mangin smooth ang transition operation sang mining corporation o sang mining operation sa Semirara? Kagbala, ang pamangkot na pagisunod is atong mga nagkaladulaan sang obra nga mga minero sang una, mga obreros nandadyan sang una sa Semirara Island sa mining corporation, mining operation nga rian sang coal. Ay han kun magbag-o na ang tag-iya, bag-o na ang incorporator dyan, kag-contractor dyan, mapabalik sila to? Anong kasiguraduhan sila? Or basi magpinang recruit mantubliya sa Luzon, kag Mindanao, ang bag-o yung kontraktor? Do ka wrong man iya? No? Amo nang masakit na kung sa ginatawag na transition, if pananglitan gid man ha, hindi na mangin magdaog ang existing contractor bi mga konsulhi nga ni. No, hindi na gid man sila bi ang padayunon pa as contractor sa sining mining operation diyan sa Semirara Island. Kag itugro na gid man tuod sa kay Mr. Ramon Ang sang San Miguel Corporation, ti tani parang kahon lang. No? Ano ang mangin smooth transition kag bala may chance pa nga yadtong mga obreros minero to maka ubra pa ihan sa daliwan, especially those interested pa iya, no, nga mga minero nga gusto pa magbalik ang mag-ubra bilang minero dyan sa island garian. Foro de los Pueblos. Kahit di daw ka special ko na eh, kuni board member La Vega pa siya daw takaw tumalag sahon nga hitabo nga sa 50 katuig nga pagpangalagad nila dyan, nga operasyon nila dyan sa may Semirara Mining Operation sa Semirara Island nga sakop sa Kaluya, sunukad siya lang ganyan nga tuig nga daw maganit pa sa panit sang karbaw ang proseso sang bidding, ang proseso sa kunano pa dyan ang dapat i-comply sang atagsa ka mga players or bidders. Puro de los Pueblos. No, do kan timely ni bless subong nga mawad ang trabaho ang mga pumuluyo ta. Ang mga kabugtuan ta. Amo nang ambal ta ni Blackapon, sige ko may plano ka man lang mag-resign. Siguraduhon mo nga may sayluhan ka o may ubrahan ka diyon lagi-lagi. Kun di ka rigid man kasarang da sang ginaubra mo o sang ulubrahon mo. Kun ano man diyan ang mga rasones mo? Sa ibala kwan ka nang puro paminsal ka ginanay. No? Sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparamati. Hindi niya madalas ang pride ang baraklon subong asyado kamahal. Munang pwede pa malang lunukon mo da kag tunlo mo tunlada. No? Sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga kakipay. Amo niyang realidad sa aton siniyang nga paghimanwa, no? Sometimes, kung hindi ka tuod ya ang prioridad, di makaruluoy ka. Kung ang certain programan sa gobyerno ay nag-a-align sa kunano man ang kinanglanon sa mga pumuluyo, di do ka, why pulos? Actually, ang iban ganyang mga programs, redundant na eh. Kung isip-isipon mo lang, may ayuda halin sa national government. May ayuda man rigya sa may local level man, local government. Just imagine the redundancy of programs. Why tani nakita banwa ang pira pagigali sa mga kinanglanon sang tawo nga away nga halin pa sang negligad nga mga administrasyon why pagyapon as ulbar? Patas kara ang job opportunities. Sa nambal ta na gani hala grabe ila supply, grabe ila nga asustento sa mga Pilipinong estudyante daw tanan na lang may mga assistance, may mga scholarship, libre ng tuition, libre na tanan, pati libro na kung isa, libre na, pati uniform, libre na. Oh. Pero pag abot nga chimpo, nga ti-graduate na ang bata, daw wala pulos to ang pineskwilan nito nga kwarta, kaya nga man, huwag manggali isang insaktong agtunan to ang bata, na sorry nagaduging ang kaso sa underemployment, wala nag-match ang iya sining field of expertise sa iya sining gintrabahoan. So that is underemployment. Di ba? Kaya muna ang realidad kaya nga man, lack of job opportunities. Ti hindi naman ni mabasol ang mga BPO players ngani, mga business process outsourcing. Eh, mga call center ni the maker of call center agents. Kaya nga man, hulas kag mas dako pa ni gani ang mga sweldo. Kung ikumparar mo gin sa mga industriya tanga may rugyan kita sa Pilipinas. Sakto? Mas mahol pa niyang sweldo eh. Sa mga BPOs ni kumparar ta sa iban sining mga existing industries naton. Ti amo na yay dapat pasalamatan ta pagani mga BPOs eh. But what else? Sa mga pamangkot day. Ano pa ang pwede naton itanyag nga trabaho sa aton sining mga kabugtuan sa mga Pilipino? Nga sa apat katungig, ginsalom nyo ang scholarship niya na ayuda para sa mga estudyante, libre mo ang imong sininga tuition. Pero tapos sa graduation, tapos ay mangita na sobra, din siya makanto, anong ubrahan niya? Nagakaangay bala na sa giniskulahan niya? Sakto? Amo na yung mga alin pa rin sa una, mga perennial problems na kag hindi na be friends basta-basta nga makidaan. Mintras nga may mga bulok nga sistema kita, mintras may mga korap nga mga opisyalis kita, why niya? Hindi kiniya banwa makidaan mintras tanto. Mintras may mga political kag personal interest ang aton siling mga opisyal, why niya? Eh, lantawa bala subong ang katabo sa Pilipinas? No? Imbis mag-focus ka sa kunano pa dyan ang mga problema sa mga Pilipino, oh. Divided pang mga Pilipino, makasara Duterte ka kung makamarcos ka, makapakonvict ka sa impeachment o kung mapa-acquit ka sa impeachment. Dama mo na, bla? Makasuporta ka sa balde nga solusyon para sa Super El Nino kung balding-balding utak nyo. Hambal pa ni Claire Castro. Tingala kung manggaling hindi kinipabuyan ni President Marcos Jr. si Attorney Claire Castro bilang spokesperson niya. No, kay kanami, galing ni siya yung mag-counter. Grabe na itong bash sa mga Pilipino to sa solusyon niya nga balde. Ginambas ang presidente. Ah, na-counter pa ba ni Attorney Claire Castro, ang spokesperson sa Malacanang? Kasi niya ang mga mga balde man ang utok nila. Terrible, no? Buol pa to? Nabalikan pa ta? Ay, mga langit, oh. No, sa aton ka dyan, mga pinilangga, yung mga tagparamat. This is something that we should really realize and pray for, no? Kinanan pa nga mo yung andag niya, duwi na niya, tanan na lang yung mga lideres, taga, ampo, kaya, sakun ako, mga presidente! No, tanan na lang, mamuna yan mo. No? Kung ako maging alkalde, kung ako maging gubernador, tanan na lang mabatian mong mga nagmi ng mga tinaga nila. Puro ako na gilang. Puro pagka pitik sinta sa nakapungko na timan. Do mga haluman kong pangayuan bulan. Do, ano tog na? Bulag, no? Nga, doon nakakita si mo? Ay, mga langit, no? God bless the Philippines gid. Sa aton sini mga pinalangga yung mga atag paramati. Amo na naman balta guro. God bless Philippines. No? Sadyang nagakaranabo regya karaton sa may apungsod Pilipinas. Ang importante na lang iya nakaklinika D3 bio ka. No? Kay may vitamin D3 ka ron, may virgin coconut oil ka pa mo ning kampyon ya banwang food supplement sa mga masami ginatrangkaso kag ubo. Ginasipon, Klinika D3 Bio, git. Dasun kung naghihira, busong mo dyan, basi nga pigado ang digestion mo, no? Basi nga kulang ka sa Sporbiotics, bla? No? Kulang ka sa Klinika Sporbiotics, kinanlan mo sa 80 billion coliforming unit o kung CFU. Agad to nga man-neutralize kag magnami ang imo sini nga digestion. For good digestion, inom kita sa klinika Sporbiotics. Sa mga suki natun yung mga tagparamati.
1: Puro de los Pueblos.
0: Muna lang niyo, sa kadyang nga problemado ang tanan, pati nga itong gobyerno, parang maibsan man yung problema, paminsara nagidlang kung paano kamo nagkilalahay sa imo tulad kahagugma. Ario, para sa inyo.

0: good morning, manang, manang, Maria sa matagal, ulo kay dad na, Angeline Banate. Good morning si mo, Ange. Happy, happy din sila nandiyan kanimo. Shout out lang kuno sa kay Mama Tiri. Birthday greetings lang. Si Mama Tiri. Oh, happy, happy birthday si mo, Mama Tiri, ha? From Angeline Banate. Nagpamatigin sa aton sa ring pagpangalagan. Salamat, gina. Happy, happy birthday si mo. Gabay pagin maglawig, pagin kabuhi mo. God bless you. Mabuhay ka hanggat kaya at gusto mo. Oh, sige, God bless you. Ma'am Maricar Sulina Santiago, salamat sa imo nga pamahaw kapon sa manamit nga lumi. No, manamit nga lumi kahapon ti hapon, salamat gid. Karimis gid with matching fish ball kag ano to? Chicken kag hindi tinipid sa egg. No, salamat gid. Sige, Tita Mi Amor del Socorro, maraming salamat gid. I'll see you tomorrow. Same time, same station, mga ka-K5. Game ako sa technical side, San Jose Station, John Simon Luterio. Kulaksi Station, Almi Joy Sanchez Martinez, Station Manager, K5 Reynard Apostol. By the way, kita-kits kita sa October 17, this Saturday, para sa aton sining colored fun run, regan sa may Kulaksi, mga ka-K5. Rams Awakay the Third sa Bugasong Station Technical Partner naton. Sa pangalan na gid lang, kang amon CEO, Dr. Ramil Uy, the men and women of K5 News FM Antique Philippines. Ako naman si R. John Villasor del Coro para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampiyon ng istasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo. Sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, R. John Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM.
1: News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sining nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
8: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life. Mm-hmm. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
7: Mm-hmm.
8: Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok,
7: mm-hmm,
8: itom o puti ang panit, blue o brown ang mata,
7: uh-huh,
8: blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
7: Tabaw?
8: Okay. Apil pagalina. Mm-hmm. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects,

0: ay gin-advise ta gid Sir JP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Mm-hmm. Imagine ba Sir JP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
1: Bawa.
0: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: Mm-hmm. So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes DNA kag genes.
0: Mm.
1: Pero paano bala nagaka-damage ang DNA Doc Ramil? Mm.
0: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA Sir JP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants.
1: Mm.
0: Pero
1: migi
0: na to na balik-balik. Mm-hmm. Labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion.
1: Mm.
0: Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom Mighty C, wala gainom Pure C mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya Doc kung magsiling ka cancer formation?
0: Hmm. Amo na ang finale sang sini nga pagtuon Sir JP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawa bla ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
1: 50, 40 pa lang cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC.
1: Mm.
0: Te, cellular mutation bangod sang DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan din sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC.
1: Mm.
0: Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay Ampalaya Extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambali Doc, especially sa mga babayi.
0: Mm.
1: Dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadao daw sa mga babayi. Attention ha.
0: Mm.
1: Mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na.
0: Mm.
1: Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambali do kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
0: Mm. Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae.
1: Mm.
0: Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? may ara na.

0: pag 6 months, iban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan nato ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer free, sir boy.
1: Me. Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Ha? Invest in your health. Amo na pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Doc Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
0: Basta ko ya sir boy, 5 sa aga. Na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta sir boy.
2: Correct. No? Salamat.
0: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
2: Why na? Why na sa chance? Okay, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Ginakano, ang ginabatsak ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
6: sa DTX 500?
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
3: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mapalis sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina.
5: Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikaayong gawas.
10: Tanan Gapaligo, prong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, base inti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
11: Sala ang habon. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang pape, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
12: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan naton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
0: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan.
11: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
0: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
11: Uy, mag-Shopee!
0: Arada, pakitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
11: Coffee time!
0: Sa mga may diabetes, sa mga kauturan natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
11: Stevia.
0: May harap pa siya sang
12: ergotayonin.
11: May ergotayonin nga rin sa gano'ng mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagin ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day, no? Unang muna kampiyon.
0: Another healthy coffee nga pwede nyo i-try, siyempre, pinaka-paborito sa masa, DTX Coffee Mix.
11: Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
0: DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan.
11: Paborito ni Sir Eljan ka. Gabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix, kiga-detox sa lawas, no? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
0: Paborito ni, kung naman eh? Ni Kevin.
11: Ni Kevin, Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni.
0: Sa rin sa Iloilo.
11: Kung gusto mo yun na
0: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
11: Wow!
12: Konami, no? Pre-bio coffee.
11: Pre-bio coffee. Hindi
0: pre-bio
11: lang,
0: coffee.
11: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadal. Ang lunchbox, may prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
11: May kaon. Ipabalunan.
0: May probiotics, may prebiotics.
11: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
0: Amon yung kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
1: Good bacteria.
0: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Arnaud.
11: Yes. Siyempre.
0: Kapamasage sa DC nga babay.
11: DC ha? DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masay, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, Extend Food Supplement ka. Extend Food Supplement, kapan namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins sa imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
0: Feel young, perform young.
11: Namin, ito ba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
13: I-feel mo git ang young.
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
13: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
0: Extend Food Supplement.
11: Namin lang may mute no, napunggan ko lang.
0: Anyway,
9: sige, sir.
14: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakas,
10: mga buti ka. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
0: Sila gini ya?
10: Oo. Oh, ang UTI, man. Bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
0: Correct.
10: Ang solusyon, antibiotic. Tikon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
10: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc? Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Talk ni Doc!
2: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung ano yung UTI, no? Because abang ginit nila, sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
0: Kabalo naman daw, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa MCT.
2: Wow.
0: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
2: Wow.
0: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
2: Fungi na, no?
0: No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
0: 90% ng candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
0: No, D3 Bio. Amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
0: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya. Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
2: Wow.
0: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio. Ang nakanami, pagidamuni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidimo Spore Biotics,
2: kampyon,
0: nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ag UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadtos ano?
2: Kisala panghugas.
0: Sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Spore Biotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila
2: hindi infectious.
0: Hindi na infectious. Kundi no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy, Sam!
12: Ha? Una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio na, magiging Sir Boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Ginapatay niya, no? Pinaagi sa pagtunaw sa putos sining ginatuaga E. coli bacteria gina amat-amat nya tunaw ining ginatuaga E. coli sir boy no ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio sir boy no nagapa-enhance man sang aton nga microbiome but silingon ang klinika D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics ang spore biotics nagapadamo man no sang aton nga good bacteria at the same time ginapakaon niya pa sir boy nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas so kun damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas hindi ya magtiner ang E. coli bacteria sir boy no so nagahealthy nga aton nga gut kun healthy nga aton nga gut ati ma-prevent man ang sakit nga UTI sir boy
2: correct doc Sam no amo ni ka importante sang spore biotics no and probiotics nga da sa spore biotics mapuslan gid sang lawas ta maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya si imugat no agis si mochan may may gina hydrochloric acid agis sa before pag ani sa tumaro ni initan siya guba na siya iniyang spore biotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan mag-agi sa tiyan no may ma-forma ni siya gyapon sa imugat para maobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga spore biotics ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli like candida kaya ilan niya padamo-damo ay lang ta kung damo sila wala na tapikan kaya kumbaga ang court sang basketball puno na sila uy wait na ka mo diyan pangan no so gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ini nga tandem ginapromote sang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O saran ni kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Klinika Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
15: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
15: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Sige, sa kuna yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Sa mga
18: buti. Para sa libre nga check-up, bisita halang.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
21: Iloilo City,
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Roa City,
24: Atubang sa PLDT McKinley Street,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: San Jose Antique,
29: Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall,
30: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
31: Kulasi, National Highway,
32: kilid sang LBC,
33: Clinica de Alternativo Medicina,
34: Kabangkalan Branch, located at ACM Building,
35: Texas Street, Corner Bread Box,
36: Kabangkalan Public Market,
37: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
38: Sagay City,
39: Radyo Bandera Compound,
40: likod sang Pag-ibig Office,
41: and
42: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
43: Bacolod City,
44: Ernai Street,
45: fronting Paglaum Sports Complex.
46: Informasyon sa ikaayong lawa.
47: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
0: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para maabsorb ang vitamin A. Tiyan na baloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa kuan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga gaalaw sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
1: So, ang role ya sang cells ya ginagaan gina role kun ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage,
0: pero hindi magamit sir boy ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong ditribayo kag sporebiotics.
1: Uy, amunang technique da ha, mag-probio tandem kid.
47: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
0: Ginabiring.
47: Ginabiring, sakit ka tama?
0: Kulang ka calcium.
47: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio, amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
47: calcium. Ma-absorb gid sang tuol.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong gawas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng isa

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: ¡Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Animal.
3: Plano pa lang, gihapon, kay wala pa man natapos ang amon plano.
2: Ate, planuhin niyo sa mayo to.
3: Wah!
2: Kagkabay pa nga masugdan niyo ng inyong plano. Nga asta man lang, gihapon, sa plano.
3: Wah!
2: Padayon lang ka mo sa plano, nga wala sugdanay.
3: Masugdan gidi na, Jupiter. Basta, ara ka lang nga pagsuporta sa amon ni daddy mo. Madayon gid ang aton tanan nga plano.
2: Ayos ah. Ara ko na ya, tito. Basta ara lang ang lagay eh.
3: Sadya-sadya, ino?
2: Oh.

0: Boy Ramon.
1: Ano naman, Boss Roket? May istorya naman parte sa pamulitika?
0: Hindi ah. Lain naman ang istoryanta.
1: Ano naman ang istoryanta? Parte sa pangabuhay sang iban?
0: Hindi ah.
1: Ano nga hindi ah, Boss Man?
0: Parte sa kakatabo sa ato nasyon
1: ah. Parte, najapos sa pamulitika, Boss ah.
0: Parte ni sa krisis kagakatabo bala ah. Nga halos na nagtaas.
1: Ah, Boss, kahit kung magnubo, karon wala tas lagi ng siyahon eh.
0: Tanawa okay. Bala, bisan wala digira sa ato, no?
1: Hmm.
0: Pero puwerte ang sinakaay sang gatong. Ah,
1: tubig na lang ilay tugong eh, para barato.
0: So, sa halos na nga balaklo, nagtaas.
1: Ah, hindi man tatapiktado sa sinakaay, Boss, ah.
0: Tanga aman.
1: Kaya wala man taga-bakal, kag wala man tayo nagbakal.
0: Eh, ito tutuod, no?
1: Gasaling malanta sa konsumo ni Kagawad, bla, Boss? Gapasagod malanta sa iya?
0: Ah, mayo pa gani kay may gasagod pa sa aton bisan wala ta obra.
1: May obra lang kita, Boss. Amo mamantay sa aton mga kaingod. Amo na nagani ang aton nga obra. Tapos may supply pa ta sa pagkaon. Daw mayo man, ah.
0: Aho man, ah. Daw tawhay lang, ah.
1: Ote, ano, hindi na tama istorya parte sa politika, Boss?
0: Ah, pwede man ta ka istorya, basta ang istoryanta parte lang sa pagnubo sang ratings ni BBM. Kay nanamian kus na iya.
1: Kabalo ka, Boss, kung kay sino sala nga nagnubo ang ratings ni BBM?
0: Hindi ka magsiling, sala naman sa mga Duterte.
1: Amo ginaya eh, tungkod gid man sa ila. Mga Duterte niya may sala ya, Boss?
0: Bo, wala ginaya klarong imo ya. Sadya-sadya, no?

0: Diyan la ba?
1: Ano man toto dako?
0: Wala ka na mingawan?
1: Eh, mingawan eh. Ano plano mo?
0: Istorya naman ta.
1: Abot ko gede. Kaganong istoryahan daw.
0: Hindi bala o susubong ang damang?
1: Oo ah. Mapaibag tao.
0: Daw may damang kagida ba?
1: Mangita pa lang eh.
0: Pero speaking of damang bala, puwerte tong tatay ko ya. Mangita damang ya.
1: Mm?
0: Kay nakakita to siya na damang 20 ang kamoy.
1: Hala to, Ja?
0: Oo daw. Da, hindi ka pa yung magpati sa akon.
1: Apate na eh.
0: Kaga isa ka bes paket, nagpanulo si tatay. Nakakita naman si damang na hindi kay go sa kahasang pospro kay kadako-dako.
1: Hala, grabe kadako-dako eh, no?
0: Uwa! Wala to na yung magbato sa damang tatay kuya.
1: Agrabe ka lang damang sa tatay mo?
0: Oo, isa gani ka, bes. Kay iso ang manok namon, ginputos siyang damang ni tatay.
1: Pero wala na yan sa tatay, kuya?
0: Hmm? Nga naman, be. Nga naman, be.
1: Man, manuluto siya damang tatay ko. Magpuli sa balay. Damo tong dalayang ang mga lagba ang kulamoy.
0: Tuod ka?
1: Oo. Panuluto siya sa damang. Pero magpuli siya. Dalayang mga lagba nga mga maes kakukra.
0: Ala?
1: Kaya ka na may pagkait kay tatay kung magpanulo. Kung magpuli siya sa balay, madala na sayang abisayang ang manok at itlog. Kasiling ni tatay, damo ko na damang, labi na gud sa pugaran si mga manok.
0: Yugs! Sadya-sadya, you know?

0: Tah, uti ano, kamu di ano'y bahala sa palasyo, ha? Eh, ma-enjoy ko to sa Japan para sa IFTO, ha?
1: At sige, Mr. President, te, wala ka sang may bilin sa
0: mo, eh. Kuha ka mo to ni Ibus Man Rimulta sa atong budigas ang tag-isa kamalita.
1: Aba, tuod ka, Mr. President?
0: Oo, ah. Updan ta ka kay ari sa ako ng yabi. Kay basi, bisan sinun na lang daang makuha sang malita. Dapat, ilak tatu antes ko maglakat.
1: At sige, Mr. President.
0: Hindi naman kamu siguro mapagmingawon kay Tipaldo na kamu.
1: Oo, may panghampang na kami, Scatter. Lingaw-lingaw, samtang mula ka di, Mr. President.
0: Uy, pst, uy. Basi kun maadi ka sa Scatter, ha?
1: Ah, okay lang sa Scatter, kag sa ba? Kok. Kokwa. Ay. Hindi lang sa ibang nga bagay. Ah, basta, dali lang kami pa sa lubong, magpuli ka din.
0: Ah, oo, ah. Dalaan ta ka tricycle sa Japan nga apat ang guma.
1: Hala, sadya-sadya, gid ino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: You may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: You may D3.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: You may

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: DTX 500!
2: Special Mindicious, ang maayon kapis, ang wala pa ko katumar sa DTX 500. Masami ako ginatake sa asma, pero sa pagtumar ko sa DTX 500, kanami sa pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500!
3: Mabakal sa mga butika!
0: DTX 500!
4: Ako si Salvador Estonina, taga Dao Kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
5: sa... Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
4: Salamat! Sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: Bakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha?
8: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
11: Mga mangunguma! Kamu bala nagaproblema sang peste sa inyo humayan? Ilabinagid sa tiyangaw kag black bug? Ballistic ang solusyon! Systemic na highly contact pa! Diin ka pa! Magballistic na! Magtimpla sa 3-5 kakutsara sa kada sprayer!
12: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
13: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
14: May ginabatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM!
16: Campeón, campeón, campeón, campeón.

0: Padayon ang tapamate kay DJ Borjoka.
1: Kamusta ka po sa liwat ng mga pinangka ng batang palabari? Ari na ang mga balita na dapat ninyo mahibaluan.
0: Ano na?
1: Balita ay rin kamay kayuhan. Dapat islang tanang mga electric cooperatives ang kampiyon na kumpanya.
0: Mabaw! Daw binayaran ng programa, ho?
1: Ang mga burnout ng perme ng tugas ang Negros Pang. Dapat islang tanang sa Negros Puwersa.
0: Wow! Aba? Doon ako, hindi ko rong yung talent fee mong.
1: Hindi na ka mo magpakatika pa, kag hindi na ka mo mag-antos pa sa kapikaw sang serbisyo sang mga electric company na.
0: Kung nga naman, abi?
1: Kay kamahal manukot, kapikaw sang ina serbisyo. Tawo, mga suta! Habo na subog ang problema sa taga Tekros, kag panay. Ina binagin ko mag-brownout, puwerte ka bang?
0: Tiyan mo na galing, grabe kid ang kampanya mo?
1: Amo rin ka dapat mag-sailo na ta sa Negros Puwersa. Para mas persuado ang aton kuryente.
0: Dako kigurong talent pe mo ay.
1: Ako na ang update subong sa mga sutap sa Negros kag panay subong. O te, piyo na. Pusa na ang talent fe ko.
0: Hala, sadya-sadya ino.
2: Okay, thank you.

0: Magdali na. Malakat ko, anay.
1: Padiin ka naman.
0: Ay, dito naman ako sa plaza.
1: Kamusta to subong ang plaza, man?
0: Eh, damo, to subong itlog ka, dinosaur. Oo, oh, hangin butangan to subong sang pyesa, bla? Sang ila project nga panamion?
1: Te, nagnami, man.
0: Do, wala, man.
1: Ay, tipila ka ng bilisad to.
0: 80 million man lang, ah.
1: Ha? 80 million, pero wala nagnami?
0: Ah, nagnami man gamay, pero gamay lang, ah.
1: Ay, dako ang budget. Gamay lang ang improvement.
0: Oh, ah, abot mo naman ang ugurokon nga, ah. Ngayon, kanta sina nga. Paldo si boss. Paldo si boss. Paldo si boss.
1: Paldo! Paldo, gede na.
0: Manog maskarada na, oh. Pero, dawala japo na, oh, man.
1: Te, damo gid gaugtas, eh, no?
0: Ah, yawan sila gani. Basa radyo, TV, newspaper, kag social media.
1: Te, gaano lang kontraktor da?
0: Ah, gapakaba lang, eh.
1: Ah, sadya-sadya, eh, no?

0: Hari na, mamat-amat na ko di gua sa ospital. Sa katapusan, makagwa na gidman ko di sa kalbaryo ngayon. Madali-dali ko lakat ah.
1: Sanin ka ba ka to, Jaguar? Magwa ka na?
0: Hala. Hindi. Nakita ko sang gorja. Mapawala lang ko.
1: Hoy! Nakabayad ka na sa bell mo, aw?
0: Aho! Habi mo sa ako na, pigaw!
1: Ay, kalo. Okay, wala kita to.
0: Bawang, dumayo ni aw. Nagpatigid siya sa akon nga nakabayad na ko. Ang mayo pa, ha? Hatagan ko siya sang korta.
1: Silingko!
0: Para magpati siya.
1: Silingko! Wala kita to.
0: Aray! Ikaw pa! Mayari pa bilhin ng ginbayad ko sa bell, ah.
1: O, tayo ako na lang na.
0: Aryo! Sisilyo pa na, eh. 20 pesos niyo.
1: Ha! Amo lang na?
0: Ano na lang? Gaya lang ko dyan, kasje mo, ah. Sindan talang kakaroon kung makakasin ko to sa gwa, ha?
1: Tuwag ka, Jaguar?
0: Oo, ah. Scatter mo dahil yun. Bigawar ka sa kunhaw.
1: Oo, Tero. Nasulat mo natin ang daan sa papel.
0: Beh. Ah, sige, ha. Pabuta lang, ha, kay Sindanta ka karon. Dra sa kasji mo, ha. Hulaton mo na lang, ha.
1: Salamat, Jaguar, ha. Halukan ta ka sa agtang.
0: Hindi kinalukan niya ko. Pabuta lang, ha, sa tamag. Pabuta lang, hasta magputi ang mata mo, ha? Sadya-sadya, you know?

0: campeón, campeón, campeón.
1: Mga abyaan, sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
2: Musical score, Michael Tabaki Jr.
1: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Legs 500.
1: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan naginom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo?
3: Sugar.
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan tong score ganit? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
2: Ilan nalang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
6: Psst, relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava.

0: extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil, DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go! Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go! Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: May ginamantag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
6: K5 Galingawan Time!
7: Pre, saka tublang kahoy, oh. Pisga na yun ang bunga sang paho kung luto na.
8: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
7: Tod ka. O di sige, panahog na dakay. Singiton ta.
6: Hey, hi, Kelly.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500.
3: Gina Canon, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
4: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
5: Sa DTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
5: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa, nalate kami sa DTX 500. Ay, nagyo ginibatsa.
2: DTX 500. DTX 500.
6: Si Erin Grace, paglimutan. Ako, may sakit nga diabetes.
5: Pila ang imo nga gininom na kapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga, kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar subong.
5: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500. Namigit ini sa ato nga lawas.
2: DTX 500 Extend Food Superman for Man.
7: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang gin. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Purisado ka gin.
2: Extend Food Superman for Man. Abiyan mangunguma. Kamu bala aga problema sa mga hilamon sa inyo uma? Ari na ang solusyon sa inyong problema. Rub Out 480 SL. Sa Rub Out 480 SL, tanan nga hilamon, kaya niya tapuson. Ano pang ginahulat nyo? Gamit na sang Rub Out 480 SL. Sa timpla nga 15 kakutsara kada tangke, tanan nga hilamon, iyagid patsyon.
8: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka magabutika.
3: Mayad nga balita sa si balumnan. San Remi Yonhon, kagsuking Antikenyo. Dyan na sa Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
3: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga kong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
11: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw,
12: mabibili sa mga butika.
11: Memory Advanced Serum.
13: May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawa? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsyag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.
15: K5 Galingawan Time.
16: Sa din tapakad to?
17: Imo

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, maikuso.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: TTX 500.
8: Ako si Herminia Tito.
9: Pilang ni mo blood sugar sa
8: 300.
9: Din ka nakabati nga may TTX 500.
8: Radyo.
9: Paano mo iniginay?
8: Agadwa. Sa gabi 2.
9: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
9: Anong resulta?
8: Sobra na lang 100.
3: TTX 500.
10: Katalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
3: TTX 500. Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gin testingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics kadalhay ang pag-ariya.
14: Eyecare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eyecare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eyecare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eyecare Gold kag patuluan ang mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eyecare Gold.
15: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eyecare Capsule kag Eyecare Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eyecare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa. Basa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty
6: Biso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty So.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: Samon talam nanda mo bisita. Langaw-langaw ulod siyang ako kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas. Ganigin sogo ko si tatay nga. Maspray na tatatay. Sige haspray tatay. Kingpin kagis mo talamnan protektado. Sige haspray tatay. Sang kingpin kagis mo. Sa kingpin kagis mo ang patubas sigurado.
22: Ang kingpin kagis mo ang eksklusibo nga ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
6: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5!

0: ako si Maria. Tas taas vid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Isas manakita ko, D3 Bio again sa plain nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, sir boy.
3: Correct.
2: Emotional quotient. Mm-hmm. And? Tiya mo tong rason? Ginapadamo niya ang kwan
3: si probiotics.
2: So, D3 Bio, gid. Kaysa mag-plain D3 ka. Mm-hmm. Ang nakanami sa D3 Bio, pagid, may ara siya monolaurin. From lauric acid sang MCT, i-convert siya imuatay into monolaurin. That monolaurin, makadto na sa tanan ni mga cellular, sir boy.
3: Correct.
2: Pag sulod sa kagaw, di pa siya ka-photocopy, di pa siya ka-xerox, wasaag na
3: wasaag siya. Wasaag
2: na siya. Matay na siya. Amo nang bintaha nga gainom ka D3 Bio.
3: Correct. Mm. Amo nang antiviral effect ni D3 Bio, monolaurin.
2: Ang question, ang plain D3 may monolaurin ba? Wala.
3: Wala.
2: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio ka na lang naman. May D3 ka na, may monolaurin ka pa.
3: Correct.
2: Oh, di ba? So ginapaintindi lang namon kung ano ka importante. Another checklist nga ang D3 Bio ka again sa gitawag vitamin D3, sir boy.
3: Mm-hmm.
2: Number one is the ketones of D3 Bio.
3: Mm-hmm.
2: Ang ketones wala na sa plain D3, sir boy.
3: Wala.
2: Ang ketones ara sa D3 Bio. Mm-hmm. Ano ang obra ni ketones sa imong lawas?
3: Kadamo.
2: Damo, sir boy.
3: Daghan. Mm. Damo.
2: Ginapanami ang imong metabolism.
3: Nami ang metabolism.
2: Ginapainit ang lawas para medyo dasig magbuhin ang imong ano.
3: Mga tambok, mga stored fats mo, may ibanan.
4: Correct.
3: Ano pagid?
4: Ang nami lang sa D3 sa vitamin D3 bio, sir boy. Bisan huwag kakakawan sa ginatuwag good fats, pero mag-inom ka sa ginatuwag D3 bio tungkol sa MCT niya.
2: Ginprovidean ka sa good fats.
4: Ginapromote niya ang ketones.
2: Correct. Oh. So, ketones, that's amo nang paborito nga pagkaon ni brain, sir boy.
3: Paborito.
2: Oh. And it's 60-80% ha.
3: Sang brain mo?
2: Brain mo, good fats.
3: Good fats.
2: Kag nagkinahanglan siya sang ketones.
5: Ang D3 Bio, wala ginapagwa sa lawas. Ginausar gid siya until the last drop.
2: Grabe, no? Ang ketones sang MCT ni D3 Bio, ready siya nga gamiton.
5: Oh.
2: Hindi sila nga, damo pa nga step nga salaon, siya nga salaon before gamiton. No, kung magutman ka,
4: ready
2: kung may
4: D3
2: Bio ka, rikta din na sutok.
5: Mm.
3: Ano kadali ang shortcut? Anong ini, Sir Kevin?
5: Tatlo lang ka step? Tatlo ka step.
3: Ang kontra sa?
5: Sa 26.
2: 20 size.
3: 20 size. Grabe.
2: Dari ko nakita, Sir Boy, nga may inom na lang ko D3 Bio.
3: Oh, good,
2: kung gainom na lang ko nga plain D3, ma D3 Bio ko, Sir Boy.
1: D3 Bio!
6: Si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
3: Amuni ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwarta ang higit pangabudlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag si mo, mas madamo nga benepisyo. Te amo na ang D3 Bio.
2: May pamangkot, sir boy.
3: Mm-hmm.
2: Te kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
3: The brain. Mm-hmm. Why?
2: Ang churi, sir boy, amo ni.
3: Mm-hmm.
2: Pag may Alzheimer's ka na, may insulin resistance ang gali na.
3: Ang brain.
2: Ang brain.
5: Oh. Hindi na sa
2: kausar sugar. Hindi nakagamit ang imo brain sang glucose.
3: Correct.
2: The only thing magamit ni brain is
3: ketones na lang.
2: So, makabulig ba ang D3 Bio, ang ketones nga sang D3 Bio sa may mga Alzheimer's?
3: Ugid.
2: Ugid. 100%.
5: 100%.
2: Kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones ni D3 Bio. The question is, ara ba na sa plain D3?
3: Wala.
2: Wala.
5: Wala.
2: Ara sa D3 Bio na.
3: Ara sa D3 Bio.
4: Sa mga pagtuon, sir, ba yung mga tao nga may Alzheimer's, ang ibang, ang other parts ng brain siya na medyo nag-function?
2: Patay na siya, Dok Sam, because hindi na siya magkaon glucose. Hindi na magkaon siya sa mga blood sugar kay may resistance.
4: Oh.
2: So amo na nga amat-amat na siya patay. Sige. Sir boy,
3: kidiri
2: na to nakita na intindihan kung ano ka importante. Si D3 Bio against sa plain lang ang D3, no?
3: Correct, no?
2: Be wise. Pili ang sakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3 Bio.
1: Bio. D3 Bio.
7: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indi man namin akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Mabakal, sumang butika. D3 Bio. Health. news.
2: Sa selula pa lang patay na ang virus. Here comes ang imo nga immune system nga ginbuligan ni D3, amo manghimo sa mga patay nga virus.
1: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Babatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon. D3 Bio.

0: radio ko.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City, 95.7 K5 News FM Antique. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Kulasi Antique, 95.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 10 minutos makaligad sa takna nga alas 11 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, champion.

0: Wives of the Filipino.
1: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Reynard Apostol, 11 Mbps.

0: Pilipinas, alas 11:13 sa aga. Welcome sa 11 Mbps mga balita kag public service. This is your favorite program sa tion kang tig erigma. Sa ton nga mga pinalangga nga mga kauturan, today is Thursday. It's October 15, 2026. Ay karwang Webes. Sa karwa man nga semana kang ika-pulo no, nga bulan kang tuig 2026. And tulad gina-celebrate naton ang birthday. Birthday ni Manuel Do. Amo malaranoy ang nagapapagsik sa aton, particularly kon or especially kon may mga sleepless nights kita because sa sobra kasako mga ka K5 sa aton nga palaabuton nga event. Pero bal gani kang kilala ko ka K5 Rams, importante ko no gwapo. Eh may hadla timokra, pag sulod mo pasikat kadayon. Kamusta, kamusta? Mayad nga good morning sa aton nga mga tag paramati sa 590 ka mga kabaranggayan sa Jesse Otso. Ka mga kabanwahanan nga nagabugos sa probinsya o kung pinalangga tanga probinsya, ang probinsya kang Antique. Mayad nga good morning. How are you people? Kamusta ang paningkay singkay? Live kita banwa mabatian sa bilog nga probinsya. Sa tatlo natin ka ma-broadcast station sa 95.9 K5 News FM Kulasi. There can be we can also be heard sa 95.7 K5 News FM San Jose and sa 97.3 sa K5 News FM Pugaso. Oy, sa Facebook makita ninyo ang hindi man guwapo pero cute kag makawiwiling angkor. Now sa 11 Mbps sa Facebook page ta to sa K5 News FM Northern Antique. Kag K5 News o kon K5 Antique Updates mga Facebook page naton, do follow, like and share sa aton sinibanwa ng mga Facebook pages. Sa kadating rigma ang imo kubos ng alagad, ang imo abyan si ka K5 Reynard Barcelona Apostol.
1: Reynard Apostol in Laman MVP.
0: Amigo nyo nga alas dos pa lang kagabi yon bugtaw na sa kaduros ang paminsaron. Kung sa gabod likely mag-ubras ang event, no? Kapin pa ka K5 Jason, kung tanan ka mo core, pero whitey support. Puro agresibo mo. Ayo sa ton nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. Kamusta, kamusta, nagapamati sa tagsa ka mga panimalay sa mga sa binitkang dalan na sa mga mangunguman naton nga mga mapisan nga nagabungkal kag nagaarado ka mga lupa. Mamigo ta nga nagagarab ka mga paray. Kamusta ang inyo plastada to? Sa mga amigo naton man nga mga mapisan nga mga mangingisda, birahi pa mukot ah. Birahi pa munit. Ang mga amigo naton sa mga merkado publiko, mayad nga aga good morning. Sa mga stalls, no, sa mga kiosko, mga bulantero, musta negosyo? Kag sa mga pinalangga naton nga mga drivers, driver ka tricycle, driver kang jeep, driver kang bus, driver kang van, tricycle driver, jeepney driver, bus driver, screwdriver. Ang aton pirming ginahambal na no, is palihog lang likawin yung disgrasya sa dalan. Tawanta ka mo tips. Ang mata ituon sa aragyan, hindi pag ituon sa dughan kag sa hita kang iban. Ahos ba kita dyan? Ahos ah. Ano bala ang mga balita nga aton pagatutukan banwa sa aton kadya nga pagpangalagad sa programa 11 Mbps. Check tabrobay ang report ni ka K5 Jason Grafani Sapa. Kay masobra sa 600 ka nagakalain-lain nga sahi kang armas lutang ana kolektar kang Antique Police Provincial Office sa anda kadya kampanya against loose firearms, which is very good mga ka K5 because kung hindi ni masurrender ang 600 ka mga paltik ng mga armas, unlicensed ng mga armas, posible amo panihalinan sa ang kinagamo kag kamatayon sa ibaan ng mga kabugtuan ta? If ever mga kakifive nga magamit ini sa hindi husto nga pamaagi, kay paltik siya, unlicensed. Sa base gamito mo da sisig ka pariyo mo kung magirnaway ka mo kay puro ka mo hubog. Mabudlay. So congratulations sa Antique Police Provincial Office and kudos man sa mga tag-iyah no kang kadyang mga armasa nga ti kunway magdaan why nyo ginsurrender. Congratulations and kudos man kaninyo kay tigin pili nyo sa malino nga kabuhi nga hindi ta kinanglan magbitbit kang armas agod mangin protected kita. Ang aton pagkatawo, amurang ginalantaw, maka-K5, maka-protect sa atan mo. Kung huwag kita sa ginaubrak lainan, spariyasta, huwag kita ga-engage sa sobra-sobra nga pag-inom to the point nga magbinaisay. Eh, huwag man siguro sa threat gid sa pamilya naton. Maluwas lang gid abi kung na duro sa mga dungol nga nagalinagaw. Ang street light sa barangay Maasin, Sibalom, wara rin mga kaka-K5 nagagana, kasunod ka mabaskog nga kilat kahapon. Darwa ka mga biktima nga naka-confine, nakagwa ron sa ospital. Matapos nga na kilatan kagapon, naigo kilat. Nakabudlay no, sa kadurublas ang lugar kagtaho na timingan, gid ka munoy nga maigo kang kilat. Dira siguro daway gid kita sinayasang mahambal, kundi purely... nature gidya ang may kahilabtanan siri. So sa mga igo kakilat sa mga waiting shed nimo no, why kita da sang mambal na because hindi ta makontrol maka K5 ang nature ta mo. Pero as part of our reminder sa atin nga mga kasimanwa, every time nga mag-uran i-secure tagid ko galingon, especially kung nagadag-uob kag halaka pangilat. No, kay hindi natin mapaktan kung diin portion sang or diin ayon nga area, gulpi lang nga magpangilat kag magsigabong ang dagaa basi maigo ikaw. May gapamangkot gani noy nga sir, una pirmi ang igrab sa hunihaw. Nag-igrab ron ang kilat tapos nga buhay-buhay ang paghuni kang dagaa. Balaan mo, ang sabat kararagyan is ang travel time. Ang light, mas madasig siya mag-travel kung ikumpara sa speed of sound. No? Ang speed of light, mas madasig sa speed of sound. May dyan gani nga mga fighter plane, mga K5 nga ultra or hypersonic, no? Mas madasig pa sa sound. That is why kung sa mga rayo, kita mo kung may mga kilat, talibawa mamatabo ang kilat, una usually ang ining kilat kumpara sa dagaob o kon thunder o kon ang thunder. No, kain mas dasig nga naga-travel ang speed of light kon ikumpara sa speed of sound. Pero at the end of the day, no, ina siya sa mga science and technicalities na lanayas siguro kag mga natural phenomenon ang aton dire ubrahon maghalong gid kita pirmi. No, because we cannot sure mga kaka-K5. No, kung saan o ina maluntad. Pero expected nga posible ka maigo, especially kung nagapangilat da sa lugar ninyo. Kung nagaura, nagatudo lang man ang kilat, jab lang pirti ka init nga adlahon. Tapos pagkahapon, gulpi, nag-uran bla no yaw. No, sa atin nga mga pinalangga, nga mga tagparamati, mga balita nasyonal nga ton pagatutukan sa atin nga pagpangalagad ang water filtration kit. Igatugro kang gobyerno kadungan kang kadyang super El Nino. Kagapon demonstrate no kagin pakita sang DSWD sa pagpamuno ni Secretary Rex Gatchalian sa Malacañang press corps ang ining nasambit maka K5 nga filtration kit nga lubog mga kaka-K5 ang tubig, butangan lupa noy, tapos naglubog. Butangan lang sang daw filtration kit niya lang daw hose nga daw may nag-asara. Sus, pwerte ka tinaw ang anak ka dyan mga kaka-K5 nga nagwa sa hose na mo. And gininom patugani kagapon ni Secretary Gatchalian kag ni spokesperson ta nga si Claire Castro. Pero ini siya despite of that nga ti ang from Baldi into going or going into reality na nga ti kinanglanon tagi ba magsupat kang tubig kay buliga kita sang gobyerno gin paninduga na lang gidya mga kakay 5 sang gobyerno mo. Be birahin nyo na da bakal Baldi no kay ang balsang presidente ta kung makasupot kita tauan kita mga kakay 5 sang filtration kit para ang tubig nga rainwater, tubig nga halin sa suba, tubig nga halin sa mga streams naton, kuwera lang siguro sa tubig halin sa dagat, kaya may asin na yamuway, guro na dara sa covers ang sining nasambit nga filtration system. So, pwede ka muna ka support-support. Halimbawa, kung may mga drum ka mo dyan, darwak bilog, sadlaan nyo tubig uran, o kung may tubig paman lang plad, pwede nyo nabutaon in preparation sa El Nino kay ang point malandi sang gobyerno mga kakay 5 although ginahimo na ni Subo nga memes because ang gobyerno dati nag-expect mga kakay 5 nga mas ang pamapumuloy og expect sang gobyerno ta nga mas tawaan nila sang mas nagakaigo kag mas bahol nga solusyon ang aton problema nga ginaatubang ang El Nino. It's just that nga madasig kita mag-react sa ginaubra sang gobyerno. Because at some point, no, naglabot giman sa punto nga ang taho daw ay naging man sa may masahan mo. Diba? Sa atin nga mga kasimanwa. That is why nauna ang aton reaction. Ang pinaka point dire is ubrahon taman ang aton kadyang bahin. Also to help the government, number one kadyan magtipid kita kang tubig. Magsupot kita kung pwede lang may container kita butaon ta. Of course, takpan mo. Kaya hindi mo nakaroon kang takpan, buhi ka man tuod sila ninyo, patay ka man sdingge. Check tara karoon sa atin nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Ang DSWD ka K5 Manuel, nagpaandaman sa mga tao, bla, especially sa mga content creators, no, ka mga legal consequences. No, kung ikaw, isa ka taho, especially sa mga content creators nga nagayaguta sa mga person with disabilities, no, kung nag-ridicule, no, pahuyan mo sila, ginahimo mo karadlawan, no, sa atin nga mga pinalangga nga mga tagpramati, and respetuhon takuno ang mga tao nga mayara sang mental health struggle or shall we say mental health condition. Ini matapos nga sa podcast kagapon sa podcast network nga may programa dito ka K5 Emmanuel nga chismos, machong chismis, machong chismoso or machong chismis. Nalipat lako kung ano gid ang term. This is group of individual, mga lima, gurus na kabilog, man, podcast, wala gistoryanay, kamarado may microphone, man, bla. Kanistoryanay ka mo, ginhikaya nila yung mga ka K5 si Josh. Si Josh bla ang bata ni Chris Aquino. De bla ang subang ni Chris Aquino. Ado bata yan na sa kay Philip Salvador kung di ko magsala. De bla? Siguro mga tubo-tubo ko na si Josh. Medyo tigulang na natlad mo. Pero garing autistic ini siya mayara sang autism mga ka K5. Medyo hindi ni siya balatian ang autism kundi dolain lang ang dlagan sang ila sininga utok. And medyo mahina ang response nila and how they communicate sa tao. They compare it to Bimbi. Si Bimbi, bla, ang bata ni Chris Aquino kag ni Jim Shop. No, nga si Bimbi kununoy 6'2 ang height, nami mag asikaso sa balay. Mapuslan gid sa silid sang balay pero ginambal sang sining mga podcaster, rambal nila si Josh kunoyanoy walang kwenta. Tapos sa lalang katanga-tanga kuno kag nganganga. Di ang DSWD nagpaanumdom sini kag ang Autism Society of the Philippines nag-call out, no, sa sining mga podcaster because mayara kita sang laye mo magna karta for PWD RA 9442, no, ngati hindi pwede kag isa ini ka violation sa laye nga aton yagutaon kag aton hikayan, no, ang mga amigo naton nga mayara sang disability sa aton nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. Ang detalye sini karon aton na pagatutukan sa atin kajabanwa nga pagpangalagad sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Magmighty C, the alkaline based vitamin C, 10 times stronger sininaryo nga vitamin C, kag may katumbas nga pulo ka orange mga kakay 5 nami. No, ang Mighty C gapapagsik sang lawas ta nagapabakod sang aton siniya nga immunity para batuan ang free radicals kag nagapanami man kang panit na ton because nagapagwapo kang collagen production. Kaaten nga lawas nagapapagpapagun man ka mga cartilage ta, hindi ta dali makatipalok ka. No, kag ang purpose gidya sang vitamin C nagapapagsik sa aton kag nagasustain ka natin sa matang adlaw nga tanan. No, kay kun kulang ka sa vitamin C, no, do aloy ka ba? No, do kahayat ka nimo nga daw hindi maintindihan mga kaki-5 sa atin nga mga tagparamati. Pero kung bastante ka sa vitamin C, pag siklawas mo, nami paningkay-singkay mo mga kaki-5. Sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center sa ground floor, kakabasan building sa San Jose, de Buena Vista, Antique, no, kag sa Kulasi, dyan lang along National Road, Centro Poblacion, Kulasi. 11 Mbps. This time check na ton si kaki-5 Jason Grafani Sapa. Kay mayara sang sobra 600 mga kaki-5 ka mga armas luthang ang ginpresent kagapon sang Antique Police Provincial Office matapos ang pira ka bulan nga kampanya sini hugot nga kampanya kag pag-encourage sa mga kasimanwa naton nga isurrender ang mga armas luthang. Di mga 600 to kagapon bilog. No? So, manami. 11 Mbps. Nami nga klasik mga campaign sang aton kapulisan. Sa kampiyon nga report, si K5 Jason Grafani Sapa.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
2: K5 Reynard na nagdangat sa 641 ka mga gin-surrender nga loose firearms o kung hindi nasensyado ka dyan nga mga armas. Ang ginpresentar kang Antique Police Provincial Office o kung APPO kahapon rigan sa may anda mismo ka dyan nga kampo rigan sa may sano sa K5 Reynard kadungan man kang dyan awarding of Black Regional Office 6 Project RTT 3389 o ang dyan RTT kay Fabian naman tawag lang restrict track and turn in no sa kakatong ka dyan Police Regional Office 6. So kahapon ginpungunahan dyan ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tituanio kay Mama na ka dyan Provincial Director Police Colonel Ryan A. Dimalas. Siyempre present man kahapon si Governor Paolo S. Xavier, mga board member na tunay sa probinsya, mga municipal mayors, mga chief of police, kantagsa ka mga municipal police station. Sa nasumbit ka dyan ating K5 Reynard nga sa 641 kung pat sa ito na ito dyan. Ang may pinakamaduro ka dyan na banwa na buol or na nag-surrender kan dyan mga loose firearms amo ang banwa kang Sibalon nga may 77, ginsundan dyan kang San Remeo nga may 53, Tobias Fournier nga may 51, Kulasi Kakamtik nga may 47, Lawaan nga may 45, Barbasa 41, sa Bugasong Pandan Patlongon nga may 36, Valderrama nga may 31, Aninii kag San Jose nga may 29, Libertad kag Tigyaw nga may 21, Kaluya may 19, 12 sa Bilison kag 11 naman kay Banwa kang Sebaste. Ang kang armas kay Mike Reynard no mga ginsurrender lang gid jablang nga di ginsurrender daw wala kag mga lisensya rigan wala mga dokumento rigan wala pa diyan karena abay ang jang mga ginserbihan mula kang mga mandato de arresto or search warrant bagod din for possession of illegal firearms kay Five Reynard. Sa minsay ko po ni Police Colonel De Baras, nagabot ka Jack kan pagpasalamat man sa 18 ka Jack ka mga local government officials sa anda ka dyang support na nagitugro sa dyang Project RTT nga nagatuyo ka dyang mabuhin ng mga loose firearms sa probinsya ng Antique kung mapasan niyo pa ang masilway kag matawhay ka dyang komunidad. Kaya nagabot siya man kang pagpasalamat si Governor Paolo Xavier not only thanks na kundi pagsuporta man kay Five Reynard ng programa ng Police ng Office. Kailangan na kanyang ginkilala ang mga loose firearms bilang pagpamahag man sa peace and order ng atang kanyang probinsya. Kasi kung wala kita man tuod nga Kaya mga Los Arans, si Pepe, nagmambal na ton, lagi, ahil, why, gidman na, kung kadyang probinsya, kadyang dyang mga armas, posible magamit dyan ng mga nag-report ka dyan sa mga malain, wala kadyang kabutang, kaginainkan niyo, mandaat na kadyang gobernador, ang mga pumulo yung antikyan niyo, na isurrender sa kapulisan, kung may rigyan pang, gitago kadyang mga Los Arans, para kadya sa mas nakaigo kadya nga peacekeeping kag para lang ani hindi lang magamit sa kung ano man diyan nga mga illegal activities o kung krimen kay Pedro.
0: Aha. Ka K5 Jason, ano ni kang sanon ni nagumpisa ang amo dia kanami nga programa ng The Against Los Firearms sa kag first time ni nga halin January abi hasta tulad nga buwan kang October nga amo gidya kaduro ang na surrender mismo sang kauturan ta K5 Jason.
2: Sa bago ko natin, T5 Reynard, ang kampanya, ang kapulisan natin, no, contra Los Firearms, kasi sa nadumduman na ko, way back na isang naging media practitioner ko, di marigyan naman ng mga kampanya at ang kasiang kapulisan, contra sa mga illegal kasiang armas. Pero wala itong mamamangkot, langit kahapon at regional director, no, nga, kang si Police Procurator General Atuanio, kung kasan, o gijan, yan kumpisa ang Project RTT 3389 ng T5 Reynard.
0: Aha, so kung siyudon, the first time ni ka K5 Jason, kaysang una, do medyo tagduro-dusintos lanik bilog mo given nga Jaabi is surrendered pa lang. Lain man niya, ang halin sa mga operations, just like sa search warrant, kag iban pa, this is purely surrendered by our fellow anti-Kenyos, K5 Jason.
2: Ito the first time mo dyan sa akad pagkamaan nung ati ang mo dyan kadurugig ng armas ka dyan ang buol or na mamalatan na tipon na dang ka dyan kapulisan ka ti ang dyan direktiba dabi na kumbaga not only for the municipal police station mga direktiba kundi pagka implementan ka dyan project no ang mga barangay officials Rian Gipay Maynard ginamanduan man siya dang ati to check man their constituents nati kung may mga ginaptanigang ka dyan armas i-convince na ka dyan nga i-surrender Gipay Maynard kag as an outcome kundi kumbaga nananin namin abi ang produkto or ang nangyong output kang siyang police relation community ano police relation da kang siyang makapulisan sa komunidad sumambal na to nag-voluntarily surrender man kang andang mga armas ang siyang mga persona nga din nag-output kada K5 Reynard.
0: With this K5 Jason Sapa, salamat gid sa report K5 Jason.
2: Report K5 Reynard kasi dugang kasi nakapatayon sa gihapon kung nalinggan niyo man sa mga pumuluyo rigan nga din nag-upot pa kang armas panura lang man kamot LTAP rigan open license to own and possess firearms na open mura kamot yung mga dokumento much better na lang kasi nga i-surrender na to agad kasi nga hindi tayo magamit sa mga illegal kasi nga mga aktividad para sa programa nga 11 Mbps. Ako si K5 Jason Grafanes Sapa para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Antique ang kampiyon nga istasyon K5 News FM
0: 11 Mbps. There you are si K5 Jason Grafanes Sapa do kaduro gid man no say sobra say sintos blanoy kabilog nga armas lutang siguro pagpungko lang ni General Tuanio sa Region 6. Kay doay manitinga mo amo ni sa nagligad sang chimpo ni sino gani ito ang isa ka to ka general ta ko na lipat ko 11 Mbps. Taga K5 man to bala nga nga partner lipat ko si ato bala mailig magsmile bla lipat ko aw si sino gani no ka K5 Jason an lipat ko sino to gani ang regional director ligad. Pero the first time ni sa sintos bilog in surrender lang. Meaning outside pa sa efforts ang kapulisan naton sa mga search warrant, mismo natigayon nila nga mainganyo, no? Aya si Osipino Ligan, no? Si Sir Ligan, galito salamat gid kay K5 Jason. Natigayon nga maano nila, no? Sa aton nga mga kasimanwa, matigayon nga mainganyo mismo nga matumato na lang kamakita tanis mga picture. Dalagay na sa mga picture naton jamas Facebook live ta sige manggapon ka K5 Manuel no nangaten nga pag flash ka mga pictures kita ta man di is ang iban nami patsura niya no pero garing budlay ni ang budlay abi kun may armas ka mo may posibilidad gid nga magamit nyo sa hindi husto o nastanan bilang isa ka sibilyan. No, kun waay lang man sang threat sa kabuhi mo kag bala mo ang iban nga civilian abi ginapasugtan man to have a firearm and to carry firearm basta mayara ka sang threat sa imo sining kabuhi. May kapasidad ikaw nga magbakal sang armas nga legal. Ambal ganis ang kilala kuna pulis ambal niya ang ini nga bisyo sa armas is pang middle class pasaka ni. Kay kun pigado ka o hindi timo ka sustener maka K5 maghala ka renew ka registration niya sini kag kamahal pa. Ang presyo bla kaysa karmas daw o presyo motor. So medyo mahal ini. So iban mga negosyante, mga politiko, timiyara na sila ya kag may mga lisensya. Because man sa nature sang trabaho. Pero garing, way man kita ginadumilian as civilian nga magpanag-iya sang armas. It's just that you need to register it and you need to cooperate with our law enforcers sa pag-secure sang imo sining armas lutang. Hindi nga baklon mo na ito kay sino, pahimo ka itong kay sino. Because you are not trained maka K5 no, sa pag-handle sang armas lutang. Magambal kita handle is not just about technicalities, kundi ang mismo nga pagiging responsable nga manugamit sang armas. Kay karon kung may armas ka da, bisan po kakhang da, homemade shotgun, 38 nga illegal, o kagiban pa nga mga armas, basta pagpitik mo magwa bala, kis sa barangay ta, may mga main counter ka nga kontra, may ininom, no? Because may armas ka, o medyo kumpiyansa ka, o. Ang iban luwas sa kutsilyo, ginadara-dara da armas, sukbit mo. That is why kung magpinikunan, ay gatiniruay. Ano ang mayad kariah nga mahatag niya nga binipisyo sa aton. It's better nga magamit naton, iihatag ta sa otoridad, isurrender ta because kapin patlad nga oras nga atlad nga tsempo nga kaduros ang bisan mga minor de edad makakifay ka baluron magagamit kang armas kag duros ang nagkakatabo nga hindi miyad no? Sa aton nga makasimanwa. Ti mabudlay sa atin nga mga tagparamati nga butang ta sa kompromiso ang safety kang tanan-tanan pangod lang sa irresponsible nga paggamit sang armas luthang sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. No, ti amulara para mangin malinong kita hindi kita kinanglan mag-irinaway. Number one, respetuhon mo parias mo. Mag-inintsindihan na kita tugro kita konsiderasyon sa iban nga tawo. Hindi kita mag-cause no, sang kasakit sa tagipusoon sang iban to the point nga malabots punto nga mga graduates mga K5 nagasupot sa tagipusoon sa pangunauna kag mag-irinaway kita no. So nami ni nga effort sang Police Regional Office 6 through the help man mismo sa mga local police stations naton. Skulasi gani daw 47 bilog nag-surrender mo. So kanami sang mga pumuluyo nga nag-cooperate no sa aton nga mga kapulisan through man sa mga barangay officials naton nga masupag man nga nagabaton kag naga-coordinate sa mga pumuluyo nga mag-surrender kay balaan mo kumamanan nga mayara ka sang loss of arms hindi mo pag-surrender tapos may nakatiktik sa pulista intilan kanila da kung gin-surrender mo na lang to kag kaysa nga madakpan ka o. Sos, mapriso pa ikaw. Alas 12 or alas 11:41. Check ta mga commercials ta pagbalik ta istoryante iban mga balita sa atin nga pag pangalagad sa programa 11 Mbps. Standby. K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: dismenorrhea.
1: DTX 500.
2: Abhal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay kagidya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka!
3: May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
0: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
4: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid ka tama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Oras sa Pilipinas, alas 11:48 sa tig Irigma.
9: 11 Mbps.
8: Pabalik sa 11 Mbps. Sa mga ka-K5 na ton, Mamaravilla Benny, happy watching and listening sa atin niya pagpangalagad. Say good morning, sir. Gaabang kami ni Auntie Pangging sa live mo. Oh, thank you, good ma'am. Medaed niya pagpamati kanimo. Si Ma'am Riza Estuperes Mulanida, no, pirmigid nag-watch live sa atin kadya nga pagpangalagad. No, kamusta dyan man sa Saudi Arabia, bo Diyos ko? Daw gina-atake man kamo dyan ng mga airport na bala ka-K5 Manuel. Gina-atake ka Houthi man. No, ang militant group bala nga Houthi. Do kandiga to do sige to patay sa airport sa Riyadh, no, do 300,000 tuk bilog na pilasan, no, san upa ni makangko ng kalibutan taka world peace man, no, ang mga malino nga pungsod ginaatake sa mga militante, no, sa mga terorista.
9: 11 Mbps.
8: Aton dias pungsod Pilipinas ya way ta ginaatake sa ibang nga mga country. Ah, parehas ta nga Pilipino maka K5 nagagubas pa nga buwi ta. Kaduro-duro, abiran sa nagarapta nga buhaya. Gala, Sir Bong Kadyaw, mayad niya tagirigma kanimo and kamusta ang paningkay-singkay. No? Sige, karoon naman ang iban nga maminsahe sa atin nga mga tagpramati o mga Facebook Live viewers natin. No? Basi sa mga gusto nga mag-business, kagway kamuti lugar nga rintahan mga K5 sa inyo sininga pwesto. No, may available nga 4-story building dyan para or for rent. no, dyan sa National Highway, Barangay Atabay, San Jose Antique. Walking distance lamang sa Angel Salazar Memorial General Hospital. No? And ang first to third floor is available for commercial renta. Ang fourth floor niya is residential area. No? May darwaka rooms, darwaka bathrooms, may living area kag kitchen. No? Sa liwata, may four-story building available for rent. No? Diyan sa National Highway, Barangay Atabay, San Jose Antique, walking distance lamang sa Angel Salazar Memorial General Hospital. No? Ang first to third floor, commercial rent. Ang fourth floor, residential area. Sa luyag kag interesado, pwede ka mo makakontakt, no, sa numero ni Ma'am Moneth Juanitas, no, sa number nga 0909-212-5134. 0909-212-5134. O kon sa numero ni Attorney Quincy Somsyo nga 0962-394-1659. No, so luyag ninyo, interesado ka mo, kag malipatan nyo ang numero nga contact ninyo, i-review lang ang Facebook Live broadcast naton. Base interesado kamo kang imuon nyo business, opisina, available ang ining apat ka story nga building sa Atabay. Alas 12 or alas 11:52 sa, no, sa mga taga-Kulasi ang aton internet, no, dapat nami madasig kag barato. No, 3 times faster ang internet speed mga ka-K5 sa Kulasi Cable. No, nami para sa mga kabugtuan natin nga nag-opisina, duro kamo binaga-share sa balay ninyo, no, sa Wi-Fi, nagatawag kamo sa mga parinte ninyo abroad or outside sa province naton. Nga tido hindi ganit lad uso tawag sa cellphone lang ang numero. Usot lad video call, no? Pira lang abi sa video callan mo, krida mo tido pigado. Pero nami ang internet, no, sa Kulasi Cable, mga ka-K5, may free installation pa ang Kulasi Cable sa 100 Mbps nga internet. No, i-free ang installation ka-K5 and then by download bulanan mo dai, no, sa atin nga mga kasimanwa. So agto kamo diyan sa opisina kang Kulasi Cable sa atubang lamang kang Kulasi Public Market. No, sa atin nga mga tagpramati, diyan ang opisina kang Kulasi Cable. Marasig ang internet, no? Kung may bagyo mga ka-K5, kag maigo lang anda ka diyan nga linya, madasig man mabalik ang internet kay kadasig kay kaduros ang troubleshooter kang Kulasi Cable. No, madasig nila himuson kag islan o kon kay uhon mga ka-K5 gani. Sa atin nga mga tagparamati, no, agto kamo sa Kulasi Cable sa mapumuluyo sa banwa kang Kulasi. Ang internet na walang halong etchos. Bo, grabe. Alas 11:53 do lang alang tamag talakay sa ibang ta mga balita. No, balikan talang siguro karon after kang atin nga Mighty Scene Network News. Debla Ma'am Joy Denise Tulio. Na si Reynard, happy Friday. Teka, musta ba yung baldi mo nga may biskweta? Sarakit tubog mo kakaon to mo. No, kuna shout out lang dyan kay Nazaret, sa taga Nazaret si Balam. Kay Nanay Violeta Tolyo, amuman kay nang antikin niya sa SG. No? Mayad-ayad nga pagpamati kapag monitor kaninyo dyan sa Singapore. Kamusta ang Mir Lion? Program. Nakasaot-saot ko to kang 10 to Nos Botanella. Dos tubang ka Mir Lion. No, so, gone are the days, no? Doon ka namin lang sa mga memory lang, natawaan kita opportunity, makalagaw dito. Kaya kung kita lang sa Rigan, mga ka-K5, parapit si Ban Pungsod na. Bisan sa isla kang panay, do warosun takagwa, no? Sa atin nga mga tagparamati, di ba, Sir Alfredo Umodto. Na, good morning, Sir Reynard. Shout out lang sa Team Yaling, no? Diyan sa Nagbangi, San Remigio. Thank you, sir. Kamusta ang inyo paningkay-singkay diyan? Ang mga amigo na ito nga mga taga San Remigio. No, sa 2020, hindi nyo pagkalipati, Sir Jimmy Gregorio. Diyan na sa... Detect Salt Alert kag Mighty Scene Network News. Masunod na mga kak-K5. Standby!
10: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Another free radical nga i-discuss namon.
11: Okay.
10: It's all about
11: stress, physical, emotional stress
10: and wallet stress.
11: And wallet stress, no? Tawag nga wallet latis, wala na pera. Okay? Nga gataas ang free radicals mo kung stress ka. Number one, kung stress ka, ano ang katabo? Ara ang ginatawag nga situation nga fight or flight. Batuan mo ang sitwasyon o dalaganan mo ang sitwasyon. Either, both ways, you use more oxygen. Stress ka daan mo.
10: So, kinahanglan mo extra energy.
11: Extra energy.
10: E, siyempre, stress ka mo.
11: And that extra energy will equate to more glucose. More glucose means more metabolism, more free radicals. Gapon, no? So, kung stress ka sa mga bagay-bagay na hindi mo dapat istresan, ay, nagpamasakit ka na, nagdamo ang imo free radicals, nagdamo oxidative stress mo.
10: Gakaguba ang imo nga mga selula.
11: Kumangkot sa lawas mo. Sir boy,
10: kagpaborito ni cancer cells.
11: Paborito ni cancer cells? Way man ko bisyo, na may manakon kaon, nga may ambok ko ni nga masakit, kay per may kagali ga palibog, saan hindi mo dapat palibugan?
10: Kaya
11: no?
10: Ang imo nga stress is 100 kilos versus sa imo nga mga suplemento, 1 kilo lang.
11: Correct. Ang muna, kung hindi ka kabalo magsuplemento sa lawas, mabalo ka gali, subong kabalo ka na. Kung ma-stress ko gali, ang akon cells kapiktuhan. Kanalan may body guard si cell ko, dapat may DTX 500 ko. Makabalo ka na. Kung mag-stress ka gali, mga aki ko sa banak ko, inong ko na DTX.
10: Okay lang tani mag-stress ba kung bastante ka suplemento, bastante ka sa mga ginakaon mo. Isa sa sobra mo ka-stresser boy, wala nang gigagana magkaon. Matamat naton kilala ang aton nga mga kaway. If you want to win the battle, you should know first your
11: enemy.
10: Gusto ka magdaog sa gira, especially gira batok sa COVID-19, kinang kilala mo yung mukha. Kilala mo yung kaway, kaya kilala man mo yung mukha galingon. Kasi so, nice. kaya kilala sa mukha galing
12: ko.
10: Wala mong galing ko sa ano, wala mong galing ko sa pambato, wala mong galing ko armalite, o ano parang mga armas na, wala mong galing ko shield. So dapat kilala. Number one, naintindihan nato nga ang free radicals, halin sa mga ginakaon mo, free radicals halin sa mga pasta, free radicals halin sa sugar, free radicals halin sa mga processed meats, sa mga junk foods, free radicals halin sa mga radiation like computers, free radicals halin sa stress. Tanan na sila, puro na kontra mo.
11: Correct.
10: Kontra mo na sila tanan. Kag hindi lang naamon ang kontra mo, may kagaw ka pa. May bakterya ka pa, may virus pa ka, may fungi pa ka, may ano pa na ang mga parasites na. Damo mo.
11: Damo ka kontra sa lawas.
10: Kontra sa lawas mo, no? Grabe. Ara pagid, kablo ka ano pagid kontra mo? Even your immune system, mangin kontra mo.
11: Kung mango.
10: Mangin kontra mo na.
11: Damo makita ang power of supplementation.
10: Sir boy, when we talk free radicals, kabalo na ka kung anong-ano. Anong ibato mo siya?
11: Anong bato siya?
10: It's all about antioxidants. Nga ang agabalatian ka, tungod kay isipab lang ang ginakaon mo, more free radicals ang ginakaon mo kaysa antioxidant.
11: Correct.
10: Bilabi ka prosinto ang ginkaon mo nga prutas kagulay, ang manan ako pamangkot. Kagpila naman ang ginkaon mo sa mga pasta, karne, kagiban pa, ng mga junk foods, pila ka prosinto. Ikaw sabat sina.
11: Ikaw lang makasabat sina mo. Ikaw, kung ikaw kabalo sa lawas mo, ikaw kabalo sa
10: alay. Grabing kaaway, no?
11: Grabing kaaway.
10: May pollution pa, may smoking pa. Grabe, sir boy. So, kung wala ka sang pangbato sini, like DTX 500, again sining ma-free radicals, amunang dali ka magbalantian. Nga ang may mighty C. Nga ang may pure C. Tungod sila ang gapadamo sa imo nga immune system, ginapabakod ang imo immune system, ginapaalam ang imo immune system, para kung magsulod ning mga tunto nga ini, tangan lang natutunto, virus, bacteria, parasites, fungi, pag magsulod ni sila, ready na ang imo nga soldado sa lawas. Tungod kay nga man, ginpakaon mo.
11: Kaon.
13: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
14: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mon nga may DTX 500.
10: Sa kadlo kapila ka maginan.
14: Sa primero katatlo sa subong kaduan na.
10: Subong kamusta?
14: Wa ini ko ginibatsa maskin gamay.
10: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
14: DTX 500 lang amogi na ang makaayo sa aton.
13: DTX 500.
10: Wala na kami time. Ini naman si Doc Ramil Oy magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magayugid sa madamo ninyo nga balatian.
12: DJ.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold sa mga butika.
12: DTX 500.
16: Laging nagugutom, laging nauuhaw. Ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
12: DTX 500.
17: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
18: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
19: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
20: MyDC Network News.
19: MyDC Network News.
20: MyDC Network News.
18: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, polis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. At dahil sa away sa lupa, senior citizen sa Negros Occidental, pinaulanan ng bala, pataya, krimen, inamin ng NPA.
19: MyDC Network News.
20: MyDC Network News.
18: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavap sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, polis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
21: Sinibak na sa serbisyo ang isang policewoman na si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya matapos gamitin ang kanyang 14 anyos na pamangkin, ang kanyang service firearm, sa ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Hunyo 22. Ito ay alinsunod sa utos ng National Police Commission o NAPULCOM dahil napatunayang guilty si Pasensya sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer dahil hindi tama umano ang pagtatago ng kanyang barila. Binigyang paliwanag ng NAPULCOM, bagamat nakaduty ang pulis sa mga araw na iyon, iniwan pa rin niya ang kanyang baril sa bahay at ito ay isinilid lamang sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety bolt na mahigit na ipinapatupad na batas ng PNP. Idinagdag pa rito na ang kanyang kapabayaan sa pag-iingat ng barila ang naging dahilan upang mangyari ang nasabing trahedya. Bukod sa pagtatanggal sa serbisyo, habang buhay na rin pinagbawalan si Pasensya na makapasok o makapagtrabaho sa alinmang tanggapan ng gobyerno. Dinagdag pa ni NAPULCOM Commissioner Ralph Kalinisan na hindi sila mag-aatubiling panagutin ang sinumang miyembro ng PNP na lalabag sa mga alitong tunin sa pag-iingat ng armas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyDC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas, sa K5 News FM.
18: Samantala, pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
22: Na uwi sa pananaksak ang pagtatalo ng dalawang lalaki matapos na tumanggi ang isang tendera na magpautang ng alak sa Barangay Minara, Rojas, Palawan, bandang alas 10 ng gabi. Nasawi ang biktima na si Bernard Pacaldo, 46 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Arestado naman ang suspect na si Dari Villapuerte, 47 anyos, isang mangingisda at residente rin sa lugar. Batay sa paunang imbestigasyon, magkasamang umiinom ang dalawa bago nagtungo sa isang malapit na tindahan upang mangutang ng alak. Nang tanggihan ng tendera ang kahilingan ng sospek na uwi sa mainitang pagtatalo ang insidente. Sa gitna ng pagtatalo, sinuntok ng sospek ang biktima bago bumunot ng patalim at paulit-ulit itong sinaksak. Agad naman isinugod ang biktima sa ospital, subalit idiniklara siyang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nasa kustodiya na ng Rojas Municipal Police Station ng sospek para sa kaukulang dokumentasyon at karagdagang imbestigasyon. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
18: At balita mula Negros Occidental, dahil sa away sa lupa, senior citizen, pinaulanan ng bala, patay, krimen, inamin naman ng NPA. Balita

0: NP. Kararating lamang ng biktima kasama ng kanyang asawa mula sa bayan na namili ng kanilang bigas at iba pang pangangailangan noong nangyari ang krimen. Ibinulgar din ng hepe na naging subject ng search operation ng senior citizen na biktima bago pa ito napatay ng mga armado dahil sa mga aligasyon na nagpapaputok ito ng armas sa kanilang lugar. Sinabi rin ng opisyal ng pulis na tatlong armado ang nagpaputok ng baril sa senior citizen na lumuhod pa umano at nagmakaawa na huwag na itong patayin ang mga suspect. Ngayong araw ng Webes, Oktobre 15, nagpalabas ng statement ang New People's Army o NPA at inamin ang pagpaslang sa senior citizen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Samantala, security guard binari sa Palimpinon, Valencia Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
2: Isang security guard ang binari na hindi pa nakilalang suspect sa tapat ng Crispy King sa Barangay Palimpinon, Valencia Negros Oriental, ganap na alas 7 ng umaga ngayong araw. Ang biktima ay kinilalang si Miguel Kinan Jr., 28 anyos, at residente ng Barangay Candao ay dumagresiti na agad isinugod sa ospital matapos ang insidente. Ayon pa kay Patrolman Tim Vincent Epan, ang imbisigador na humawak sa kaso, nagtamo na tatlong tama ng bala ang biktima na pag-alamang papunta siya sa kanyang trabaho sa Tierra Alta nang mangyari ang pamamaril. Kasalukuyan nagsagawa ng imbisigasyon ang pulisya upang matukoy ang suspect at alamin ang motibo sa likod ng pamamaril. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Muli mga ka-K5, ang balita mula Negros Oriental, inihatid sa atin ni ka-K5 Shara Humilio. Samantala, tricycle driver pataya matapos sumalpok sa motorsiklo sa Kalibo. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Gloria Villasmaño.
3: Patay ang isang tricycle driver matapos sumalpok ang minamaneho nitong tricycle sa isang motorsiklo sa crossing ng Mabini at Di Maagma Street, Poblasyon, Kalibo, pasado alas 6 kaninang umaga. Batay sa inisyal na impormasyon, parehong nagmula sa direksyon ng Provincial Hospital ang tricycle at motorsiklo. Sinasabing namataya ng makina ang motorsiklo sa gitna ng kalsada nang salpukin ito ng tricycle na makikita sa CCTV footage na mabilis ang takbo habang papunta sa direksyon ng libtong istansya. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle driver at nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa ospital ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Sugatan din sa insidente ang driver ng motorsiklo. Sinisikap naman ng mga otoridad na makontak ang pamilya ng nasawing tricycle driver upang ipaalam ang nangyari. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon ng Kalibo PNP upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
1: At apat na individual tinamaan ng kidlat sa bayan ng Sibalo, Mantique. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
4: Sugatan ng apat na individual matapos silang tamaan ng kidlat bandang alas 12:35 ng tanghali noong Oktobre 14, 2026 sa Barangay Maasin, Sibalo, Mantique. Kinilala mga biktima na sina alias Rona, 31 anyos sa residente ng Barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos sa isang technician at residente ng Barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos sa estudyante at residente ng Barangay Iksuming, at alias Jerry, 63 anyos, magsasaka at residente rin ng Barangay Iksuming, Sibalam. Batay sa impormasyon na kalap ng K5 News FM, sumisilong sa isang waiting shed ang mga biktima dahil sa malakas na ulan ng bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Dahil sa insidente, natumbang apat at nagtamo ng mga sugat sa kanilang katawan. Mabuti na lamang at napansin sila ng isang bystander na agad na humingi ng tulong upang madala sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon, nasa maayos at estable na kondisyon na ang apat na individual. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pontransco posibleng itigil ang pamamasada kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Posibleng itigil ng Pinroa kanito ang Transport Cooperative o Pontransco ang pamamasada

0: kung walang subsidy ang ibibigay ang gobyerno. Ayon kay Manager Luz Vimida Iscubidal ng Puntransco, mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang serbisyo sa publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at banta ng El Nino. Nangangailangan sila ng tulong mula sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkalugi ng kooperatiba at mga driver na posibleng mapilitang huminto sa operasyon. Dagdag pa ni Iscubidal, hindi na maaaring tiisin lamang ang patuloy na pagkalugi at umaasa sila na matugunan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: At mula naman sa lalawigan ng Iloilo, ex-police at seaman arestado sa drug bypass operation. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
3: Arestado ang dating police, seaman at tatlong iba pa sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Kahagikikan, Pototan, Iloilo. Pasado las 4 ng hapon, ikalabing apat ng Oktubre, ang ex-police ay kinilala sa kay alias Rolly, 47 taong gulang, at alias Nick, 37 taong gulang na seaman. Kabilang din sa nahuli sina alias Gary, 46 na taong gulang, alias Warren at alias Bert, parehong legal ang edad na residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanila ang nagkakahalagang 2.8 million pesos na halaga ng suspected shabu. Sa ngayon, nahaharap na ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
2: Samantala mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, inaresto ng mga otoridad ng Russia ang isang Japanese journalist na si Yuki Imai dahil sa hinahanalang pang-e-espiya at pangangalap ng classified information kaugnay ng depensa ng Moscow. Ayon sa Russian authorities, inatasan di umano si Imai ng intelligence service ng Japan na mangalap ng impormasyon patungkol sa mga kalaho sa special military operations sa Kuril Island. Inilipat siya sa Moscow upang isailalim naman sa pre-trial detention. Naganap ang pang-aaresto sa gitna naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pinagtatalo ng Kuril Islands na kontrolado ng Russia, ngunit inaangkin ng Japan.
4: Network News.
5: MyTC Network News.
2: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Palawan at K5 News of Am Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik ni K5 Ray Almudal at K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
7: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
8: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Dugay na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DDX Beauty Soap.
10: Mamakan sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Mababak sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
10: Mababak sa mga butika.
14: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
10: DTX 500.
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
15: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
15: Pag 1 month ka pa,
16: naayo na ako.
10: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
10: Extend Food Superman.
17: Superman. Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nga mo, ini salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman.
12: For Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
12: From the stories we shared on air to the moments we shared with you, 10 years later, it's time to take the story off air because K5 News FM Kulasi is turning 10 years of connecting, 10 years of celebrating, 10 years of you. Lace up Kulasi on October 17. We're painting the streets with energy, excitement, and color. Join the K5 10th Anniversary Color Fun Run. Run the colors, chase the memories, leave the story. And when the running stops, the beat goes up. Dance, move, sweat, celebrate. Get ready for K5 Zumba. And wait, we're not done yet. Get your tickets ready because exciting prizes are awaiting to be won. Who knows? Your number might be the next one we hear. Your chance, your moment, your prize. So don't miss the K5 10th Anniversary Raffle Draw October 17 at Kulasi Confederation Freedom Park. 10 years, one community, countless stories. K5 News FM Kulasi. Caller. Color leave the story. See you there, Magaka K5. Ang kakampyon ng estasyon K5. News FM. News FM.
13: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 12:23.
14: Reynard Apostol, 11 Mbps.
13: Pabalik sa atin nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Andiyan nga bain, kang atin palatuntunan na ginatod kanaton kang DTX sa 500 mga ka-K5. Likawi ang mga alcohol-related liver diseases o kon ARLD. No? Ang atay, amo ang isra sa pinakatrabahoso nga vital organ sa imong lawas. Aja ang may masobra sa 500 or 500 ka mga functions. Isara kararagya mo ang pag-detox o kung pagtinlo kang dugo. No, pagi sa pag-neutralize ka mga toxins, ilabiron ang alcohol nga ginatughong no, ka mga manginginom kung drunkard ka bla sa atin nga mga kasimanwa. Ang alcohol o kung ang alcohol o kung anuman nga makahurubog nga irimnan ang makaguba no, kay makapabanog sa imong liver o kung ataya. Apang sa early stage, wala nagapakita no, no, kang anuman nga simptoma kung may damage ang aton nga liver o kung atay, no, kagkalabanan sa mga balatian, mga ka-K5 gali sa atay. Sos, nagakadiskubrihan ko no, ka-K5 Banuel kung late stage na no. Ari ang mga simptoma kang ARLD o kung alcohol-related liver disease. Pag parang luya, gulpe nga pagniwang, nagaralain ang pamatsyag, nagadarag ang imong paneta, nagahabok ang kahig kag busong, of course, confused, no, kag do kaangay nga nakainom ikaw. Ang sabat na ka-K5 natural, mag-DTX 500, ang aton nga super antioxidant food supplement, diyang buta kang anti-inflammatory, anti-carcinogenic, kag anti-mutagenic substances, halin sa disugard sugarcane extract, no, nga nagaprotektar sa atay, agod hindi madamage siya. Jaman ang nagabulig sa pag-detox kang dugo, no, ka nagaprotektar sa mga liver cells, batok sa oxidative stress. Gani mga ka-K5, untate ang imo nga bisyo hala kainom kang alcohol o kon makarilingin nga irimnon. Whiskey, beer, kung ano pa dyan ni makarilingin, no, makadamage galeria sa atay. No, kaya take good care of your liver. Take DTX 500 mga kakita. Oras sa bilog nga Pilipinas, alas 12:25 sa atin kadya nga pagpangalagad. Alang-alang, Sir Jim, alang-alang pa? Sige, oho. Tuwayan ta, bansi pa ta. Sige na. Sige na, balugin na lang tiyan ha. Sige, barubay lang siguro si Sir Jim. Muna ang tanaibanta mga balita. Sir Jim, standby lang anay. Ah. Tawaan ta ka tiligwa, Sir Jim. Ah. Pasensya again. Anha kamayad para matigayon. No? Sa nga mga pinalangga, nga mga kasimanwa noy, no? Sa 11 Mbps. Pabati ta anay Black K5 kay... kagapon, no, may ginpatigayon nga demonstration ang aton sining gobyerno, no, sa pagpanguna kang Malacañang press corps, no, sa pagpamuno da ni Attorney Claire Castro ang ano tawag ni ang spokesperson kang Malacañang. Kaimaw ang katapos ang media, dito noy ginpakita ni Secretary Rex Gatchalian kang DSWD na no, kag pira ka mga opisyal man kang DSWD kay nagsikat ni sa nagligad nga darwa kaadlaw na no, pag-imbukada kang simana, nag-message dayon si President Marcos mo sila yung tipon ka mo dato kambalde. Para kung mag-uran, tipunon ta, saludon ta, kagtipunon para sa ninyo. Tiduro-duro ron nga mga memes, mga ka-K5 sa baldi, no? Ang nag-uso, no, sa aton, sining nga social media. Ang ibanti, medyo nag-mock, no? Sa sining pahayag sang presidente, they're expecting, standby lang, ay unang kuanay dyan. They're expecting to have to be hearing no sang pira ka mga konkreto nga solusyon sang aton sini nga presidente given nga sila ang may control sa tanan nga nga ano nga mekanismo da sa gobyerno. So ambal niya isa dergyan is bakal kamo toto kabalde kay magsalod na kamo kang uran kag isapton kay tudluan naman kamo kung paano magfilter tawan kamot bulong. Tudluan ka mo kung paano mag-filter. Sinayso kagapon, a day after, sa ginpayag sa atong presidente, nagpagwa naman isang demonstration ang DSWD. May balde, may bottle of water, nga may lupa, kag medyo higko siya kung lang taon ta. Ang balde, ginbuhuan siya sang drill, and then gintakadrug to ang daw host ka K5 Manuel, nga mo to ang filtration system na. So pagpatubod nila halin sa mahigko nga tubig sa sulod sang balde, gin-demonstrate gid mo. Pagpatubod mga kaki-five sos. Nami gid noy ang itsura sang tubig, no? Sa atin nga mga tagpramatian, pakita mo sa atin screen. No? Samtang katalakay kita para makarelate ang aton nga Facebook live viewers kung anong aton ginatalakay. No? Pag ano niya, sinaw na mo sa aton nga mga kasimanwa. So medyo ambalsang iban, tiamo na ang ambalsang gobyerno ta. Nga tudluan kita. So planot like a DSWD nga ti kontratahon ang ining business enterprise nga nag-aobra sini. No? And then they will distribute it sa mga pumuloyo, especially sa mga maigo gid sang El Nino. And aside karagan, para sa mga barangay, no, nga pangmaramihan, matugro sila sang drug girl siguro ni nga daw tanki, no, daw sreptan blasang tubig. And then dyan kariya butangan sang tagsa kabuho kag ibutang ang filtration system para pwede ang mga pumuloyo natin magbuol kang tubig. Okay man siya actually. Pero ang concern sang iban, kung imno nato ni, halimbawa halin sa suba, halin sa uran ang tubig, kaya bala mo may mga molecules daya kag mga bakterya mo. Ngayon kaso nga ma-intake naton pagi sa pag-inom, basi karon maigo ka sang balatian, mapusa immune system mo. No, kagang imo nga lawas. So, hambal sang ni Secretary Gatchalian, hambal niya ang ining filtration system na pamatud-an ani kag na-approve sang sang DOH nga 99.99999% na no? Nga nakapasar noy nga ang mga bakterya ubos filter kag kramatay sa filter niya, no? Kag 100% ini nga safe sa atin nga mga kasima. Pamatian tabla si Secretary Rex Gatchalian, no, mga ka-K5, sana kadyang isa lang kabahin sang sabat niya sa mga pamangkot sang media, related na lang kita sa safety ka-K5 Manuel, si Secretary Gatchalian.
0: Dapat gali.
13: May iban nga naga-audio, nga naga-sulod. No? Aha, sige, go ahead, ka-K5 Manuel. Si Secretary Gatchalian.
10: How safe yung water na iniinom? Meron na bang sample analysis na?
15: Yes. Na-check? Meron na po. In fact, we've already given in your kits also the DOH certification together with the results of the water analysis. I think inikot na namin sa inyo or ibibigay na. Naka-attach na yung most recent water analysis nito, pati yung most recent DOH certification. And according to the DOH certification, 99.999% removal rate ang kaya ng membrane nito, ng filter.
10: So, walang dapat ikatakot yung mamamayan sa pag-inom yan?
15: Wala ho dapat ikatakot dahil na-try ko na to so many times, na-try na ni USEC, at nakita nyo, pinakita ko, as early as 2025 kami ni Presidente, uminom rin kami sa kanya.
10: At kasi hindi maiwasan yan dahil alam mo naman, hindi magkapaparehong utak ng mga tao. Nakita nila madumi. So, ano lang yung ibibigay yung kasiguruhan? Kasi syempre, ibabahagan nyo yan sa mga mamamayan. Kasama ba yun sa sasabihin nyo, sir?
15: Gets nga, meron kami mga barangay activation, meaning dadali nila yung balde nila, tuturuan rin namin sila maglinis. Kasi yung filter na yan, syempre lilinisin mo yan. Baka naman isipin natin for 5 years, malinis siya lagi, tapos hindi natin lilinisin. May mga tamang hakbang na dapat rin gawin, napakadali lamang, ifa-flush mo lang you're just going to flush it. Pero siyempre, pag naging nakalimutan natin yun o hindi natin alam yun, magiging maninigit tong resulta na to. Itong resulta na to ay ayon sa alituntunin na susundan mo yung dapat mong gawin, which is linisin. Now, may assurance, kaya nga daladala ko na rin to ngayon, and hopefully sa tulong ho ninyong lahat, may paliwanag nyo na may DOH certification to as a medical device. At nandyan na rin yung resulta. Hindi ko na tinago, dinala ko na para sa inyo, para makita nyo at matulungan nyo kami magpaliwanag.
13: 11 MBPS. Si Secretary Rex Gatchalian kang Department of Social Welfare and Development. So, medical equipment ni Shagli, 99.999% kononoy dirt removal, meaning makakas niya, no, ang mga bakterya, protozoa, kung ano pada nga posible nga kung ma-intake sang tawo maigo ang lawas niya sang balatian. Pero ti as bilang tawo nga nagatipig sa kalusugan, hindi man niya garantiya maka K5 nga 100% gid kag sa darayon mo nga gamit. Safe gid siya because ang balis secretary Gatsalian kinanglan mo nga i-flush ang filter niya from time to time nga tinluan mo, hindi nga bira kalanda filter for, bisan 5 years ang span nga ang filterization niya manami sa 5 years na posible nga makatulon kaya sang higko nga tubig bisan nagagi pa sa filter kung mismo way mo ginatinluan ang filter.
0: 11 Mbps.
13: Now, sa mga pinalangga naton nga mga tagparamati, you know, nami ini ko ni tudlo sa komunidad ta, no? Ti ang budget na bulon na sa Quick Response Fund, no? Sang aton sining gobyerno, no? Sa anda kadyabla nga sa MDRRM sa disaster response budget sang aton gobyerno. Ang pamangkot lang is kaso na sabat man to ni Secretary Gatsalian isang nalantaw ta nga ideal ka dyan nga mga tubig is ang tubig kuno ka K5 Manuel sang uran tubig kang sa suba, no? Pero way man ang balang tubig sa dagat yet hindi niyang buol karon ang ana pait, di ba? Way man guruti abnormal mga ka K5 nga tao nga mabuol to sang tubig sa kanal, di ba? Ano ta na utok mo nga bisan may filtration pa niman kun buol mo tubig galing sa kanal natural grabe siguro kay ko ni Gapon. Pero karingin hambal sa aton halin sa suba halin sa uran ang problema lang garing ang storage ka mga pumuluyo halimbawa kalawig-lawig nga daan sang aton sining chimpo sang El Nino ti bisan may tatlo ka pa kadrama ka K5 nga pirak litro sulod niya na in kaso nga darayon ang El Nino, no, base blakon mahubsan ka man. Kung mabuol man kita sa suba, ang iba naton nga mga suba nagakahubsan man sang tubig. So, ini siya ginatudluan kita nga mag-filter ang mga tubig nga mambal naton nga not ready for consumption, especially hindi pwede imnon. Matudluan kita sila yung community sa barangay. Activation meaning agtunan to dara kamuk baldinyo buan baldinyo and then imuon dia ang filtration system now sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimra okay man at least matudluan ang gubi ang aton pumuluyo pero aside kararagyan ang problema ni sa Gyapon ang health ano niya eh ang health aspect eh no sa atin nga mga pinalangga nga mga kasinanwa. Sige, alas 12:36 tawgantas ka K5 Jimmy ba si okay nang linya ni ka K5 Jimmy kay naduraan maka K5 sang kuryente kag indi ron mag-arandar no ang ining mga street lights oh sa bahin kang barangay Maasin sa bahin kang Banwa kang Sibalom. Ini kasunod noy sa mabaskog nga kilat kahapon nga nag-igo. And at the same time sa aton nga mga kasimanwa, luwas kararagyan sa na damage, tina-report naman gani kina nga may apat ka mga naigo sang kilat. Which dalad luckily nga ang darwa ka mga na-confine, no, nakagwa ron sa ospital, mga ka K5 grabigli no kung naigo galilin niya ni sang kuryente sang kilat no, ma-damage ni gali nagarandar nga mga street light nga mga suga no. Sa aton nga mga tagparamati, bulon ta report ni ka K5 Jimmy Gregorio.
0: K5 News FM Kampyon Report.
13: Sir Jim? K5 Jimmy?
16: K5 Reynard?
13: Yeah. Go ahead ka K5 Jimmy, go ahead.
16: K5 Reynard?
13: Aha. K5 Jimmy, go ahead Sir Jim. Go ahead Sir Jim.
16: Murati audio pero no updates sa diyan nga naigo kang kilat no sa bahin kang barangay Maasin.
13: Aha. Standby sa kay ka K5 Jimmy dahil lagi na sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. Standby lang sa kay ka K5 Jimmy.

0: Alright, mga ka-K5, ara na sa piyak nga linya si ka-K5 Jimmy Gregoriosa. Ton kadya banwa nga pag pangalagad. I-check na ton si Sir Jim kay paano ni ang matabo sa barangay ba, no? Kay ti nagkaragubagid ang mga street lights, no? After kagapon sang natabo nga pagkilat, no? On top pa sa panganaigo, no, kang kilat kagapon sa banwa kang Sibalom, mga ka-K5. Sir Jim, istoryahe kami, paano natabo kagapon ang ining pagpangilat kay daw ano katudo nga na naglabot gid sa punto, Sir Jim, nga naigo gid ang aton nga mga street lights, ka-K5 Jimmy, go ahead.
1: No update sa dyang pag-igo kang kilat kahapon sa bahin kang Barangay Maasin, Banwa kang Sibalom, ginabanta alas 12:35 sa tag-irigma, no? Sa Tanlad, gina-forward sa Angeles Salazar Memorial General Hospital sa Banwa kang San Jose de Bonavista si alias Ronald 22 anyos sa mga kakipaiba Reynard, no? Matapos nga ti tanakadya ang nabudlayan sa anang pag-ginawa, no? Oko na si Ronald 28 anyos, no? Isa na dyan ka-technician kaga-residente kang Barangay Maasin sin matapos nga tanak kadya ang nabudlayan sa anang pagginhawa, samtang si alias Larry naman, no, 22 anyos, estudyante dya kag residente man kang barangay Igsuming sa unahan lang nga barangay kang Barangay Maasin, nagapabilin dyan, no, nga naka-confine sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Banwa kang Sibalom kag si alias Rona 31 anyos kag si alias Jerry 63 anyos. Nakagawa rin sa nakadya kahapon kay Five Reynard, no, matapos nga ginadapatan kang nagkaigo nga pagbulong, kasunod ka nga natabo nga pag-igo kang kilat kananda, no, samtang nag panirong sa waiting shed nga himo sa Kawayan sa Sitio Kansay, Barangay Maasin, Banwa kang Sibalom kay Five Reynard. Sa atin nga pagpakingangat, no, kay Kapitan Alma Esperta kang Barangay Maasin Sibalom, nakadya ginapahayag nga kahapon gulpiada lang, no, nga nag-uran kag natimingan nga nagpanirong gid ang tiyang pito tanan ka mga individual, actually kay Five Reynard, no, nga nagpanirong sa waiting shed nga himo sa Kawayan, lakip ang darawa katag tatlo katuig nga bata nga lalaki kay Five Reynard kang hinali lang nga nag-igo ang tiyang mabaskag nga kilat. Ginapatihan kang atin nga mga barangay officials, no, kasuno kay Kapitan Espuerta nga sa Lumboy nagtapa ang tiyang mabaskag nga kilat kag posible nalayaban lang ang dyang apat ka mga individual kay Five Reynard kung sariin. Sanda ka dyang nagtarabog pa, no, kag daw nagkadag-kadag lang mula kay Five Reynard. Mayad man kay may isara mula ka lalaki nga lakit sa pito nga dyang na nagpangayo kang bulig kag gilayon nga gindara sa may Ramon Masa Senior Memorial District Hospital kag nadapatan ka nagkaigo nga pagbulong. Ang biktima nga si alias Ronald kay Five Reynard nakitaan kay naging pakita kang anang nanay ang cellphone na wasdak ni Jackie Five Reynard, no, ang cellphone niya nakasilod sa anang bulsa, ang mga bayo na kahapon nga ginasuksok na kagamangin ang anang sapatos, nagkaragisi din gid, no, kay Five Reynard, no, ano-ano lang gingustab lakang ayam o kung baboy man ang bayo na kay Five Reynard, hindi gid mapuslan. Amo dyan, no, si Ronald ang ginforward sa tulad, no, sa may Angel Salazar Memorial General Hospital. Sa pagpangusisa kang atin nga mga barangay officials kay Five Reynard, kasunod kang dyan nga pag-igo kahapon kang kilata ang street light kanya nasambit nga barangay, no, ang wara nagapangsyon sa talad kay Five Reynard, no, pero nataugan raman ang daki ina ang Antique Electrico Operative ako ng Anteco, agad nga o sisaan ang dyang street light nga naapektuhan kasunod kang pag-igo kang mabaskag nga kilat kahapon sa may Barangay Maasin na kay Five Reynard.
0: Mga pira kabilog, Sir Jim, nga street lights ang waay naguba or ang linyada gid sa bilog nga barangay, tanan gid bala nga street light ubos gid way ka way gandar as of the checking sang aton sini nga mga barangay officials ka K5 Jimmy.
1: Inard kay ina, no, nagbisita kita to sa may Barangay Maasin, no, mga siguro mga 8 to kay ina or 9, mga quarter to 9, no, according kay Kapitan Espuerta nga after kahapon kang diyang mabaskag nga kilat, wala rin nag-function ang bilog ng street lights sa nasambit nga barangay, no, pero napamangkot natin kay ina kung na-reporter man nanda sa Anteco kag according kay CAP, no, kay ina na-informer man ang Anteco kag possible, no, natukadan man as of this time kay Five Reynard, agad niya mausisa.
0: Aha, medyo hindi ko bala tutod, buwire ko dyan sa Antique, pitur tuig, hindi ko pamilyar bala kundiin ayon ang Barangay Maasin diin dya ayon ka K5 Jimmy, ano ang agyan mo ka dya, Sir Jim?
1: Mantana K5 Brainerd, no, simentado man magpasilod sa dyang barangay, no, halin kita dyan sa may banwa kang Sibalem, agi kita sa may Sibalem Cemetery, lapos sa Tipulwan Bridge, no, kag pag-abot sa may barangay Bili Hermosa, maliko kita sa Tuo, approach sa may Igdalakit, Salvation K5 Brainerd, no, pero mas nami ang aragyan before ang approach kang barangay Salvation, maliko kita dyan sa may left nga aragyan, kag patukad, accessible man ang dalan K5 Brainerd, no, kag nami man ang andang barangay, no, pero according gani kay Kap, no, first time dya nga natabo nga may apat gid ka mga individual nga okay, naigo no. Kang or hindi man gini mahambal natin nga naigo kang kilat K5 Brainerd, no, posible nalay aban lang kay ti ang lumboy nga nagatindog sa kilid kang waiting shed ang dahon na sa talad K5 Brainerd na laya, which is possibly, no, amo dya ang sentro gid kang kilata.
0: Aha, bisan gamay lang interview with punong barangay ka K5 Jimmy
1: natin si Barangay Captain Alma Espuerta kang Barangay Maasin si Balem, no, update sa dyang natabo nga pag-igo kang kilat kahapon sa bay Barangay Maasin si Balem.
2: Good morning mga ka-K5, kayo mo natin karon si Kap Alma Espuerta kang Barangay Maasin, Banwa kang si Balem, no, mga ikita update regarding sa natabo kahapon, no, nga apat ka mga individual ang naigo kang kilat regya sa may nasambit nga barangay. Kap, may ayan gid nga aga, no, sa K5 News FM. Kap, pwede mo kami matuguruan kang information, kamusta ang update sa dyang apat ka mga individual na naigo kahapon kang kilat?
3: Good morning sa K5, good morning kanino, sir. Kay Kap Jingjing, good morning. Good morning sa tanan. Amo man sa akin mga barangay official na bigya. Good morning sa kapumulayo ng barangay Maasin. Sa kapon, nagtawag lang man kung isbali nga na sa ano ra, sityo kansay, cruising sityo kansay waiting shed. Ang nagtawag lang man ang akin nga kagawad nga sara nga nagapangayo kang tabang at tabangan ang naigo nga apat git ka persona sa waiting shed kang itindap. So, nagtawag din ako man dahil sa may rescue eh. Ay, kapon, sa lilo dada ko mong grupo, ulit naman ako. So, ako man nakatawag din man kang rescue, kung kudalian. Darwa lang din eh, daw limit lang ang pagtawag kang mga kanikagawad, kay nadakan man gani kang nagapinangilat pa mo, no? Kung di nga ko nakap na, ang limitado lang yung nakap na basta tawag lang ka rescue, may naigo ka kilat. Namula ako na. So, nanawag naman ako dahil sa rescue nga kabangan nanay. Balikon na, darwa lang. Sa uri, nagtawag ko kita na uri nga apat gali. So, amo to ay nga, nagtawag pa din, nagdubli ang rescue magtukad. Kay, kung nanday karga lang yung dahil sa tricycle, kung kaya hindi, kung kuway ang rescue patukad rin. O, pag-abot sa may hospital, naka-abot man, kay gagaw man ako, eh, daw naglupad, ba't kani, paano eh, siyempre, muluyo, kung tanara mo. Ipag-abot ito na, ano kung nga, okay lang man yung sanda.
2: Wala man sanda na tamaan
3: niya. Wala man di matamaan. Ay, kung pag, siyempre, ma-expect kong blessing ako, magpunta nga na, igo ito, kilat. Daw, ano kung gini nga, mabuhi pa ba lang? Siguro, alayab lang din, tanaman, alayab. Pero as in nga rapit gid siguro ikananda, hindi sanda ka lang, magamu ka kon ray ko na, ray ko rapit abi, maigo kita tanda, kung tanda igon, patay gid itana.
2: Sa pag-usisa nyo kahapon, Kap, anong posibli ang naigo kang kilat nga possible naglayab ka nanda?
3: Daw siguro, pag ano ang kahoy na toy dito, may street light kami dito ka to, nga ang ano bala, ang wire. Base kung naka, ano man lang nakalikids man ay tinaigo, nagsila dito, tapos nag-amang ko sa cellphone na. Gawa mo to. Pero kung makuon nga rin dyan, ay nakapatay ang streetlight. Kag ang streetlight naman yung solar. Hindi na so yun doon nga ang kalayo kang kilat. Amo dito, eh, nagsila sa wire siguro. Kag nananalay tayo, hasta rin dyan sa barangay proper, yun ang guba kang ano naman.
2: Tanan yung streetlight, barangay dark.
3: Nagkarao, tagdagid ang ano, ang mga ano to, mga bumbilya naman.
2: Oo.
3: As in, nagkarapo po lang na tana. Pero tika di akong parang hindi naman na sa kawig kita na naigoy, napatay dito ang layo na hindi ka dyan.
2: Puno kang ano ka ni Kap?
3: Lumboy.
2: Ano para yun?
3: Ang nag-ano ang ano man ang tipulo, nag-amat raman.
2: Ingat man ka lumboy?
3: Kaya gawara sa kiyak man. Daw tunga ra mo, waiting shed, no?
2: Mga pira ka metro, salin sa waiting shed ang lumboy nga ra Kap? Apat lang gid kahapon ang tao sa waiting shed or may iban pa ni
3: yes ta mga bata
2: darwa ka bata
3: duro sanda
4: pito
3: gali sa tanan
2: pito sanda
3: pero nga pinairo pa lang duro sanda yung siguro nagduruli yung iba tapos sanda lang ginatabuan dyan nga pito
0: posible ba si Nika K5 Jimmy nga ang streetlight na igo kag solar gali meaning naigo gid lang wiring Sir Jim
1: Brainard no nga naigo ang wiring kang diyang solar light no nga connected sa street light kang barangay kay according kay Kap after kahapon kang pagigo kang kilat no wara ra na nag-andar as of kaina kang aga ang street light kang bilog nga barangay kay Brainard.
0: Kaswerte man ka K5 Jimmy kang tatlo no nga waay na igo kay pito glis dak bilog sa witing shed meaning daw basya-basya na lang to guro kang parts ang kilat ang nag-igo kanang daw ay ginsanda tuod na sintruan Sir Jim
1: ay aban lang siguro kay Five Reynard no pero kung lantawon natin grabe ang impact kang paglayag na kay based la sa video nga ginasend natin kay Five Reynard no I don't know I don't know kung na-play natin sa satellite sa atin nga Facebook Live, no? Pero ang dyang cellphone kang isang kabiktima nga gin-forward sa talad sa may Angel Salazar Memorial General Hospital ang nawasdak yung ganyan kay Five Reynard, no? Although nga nabutang dyan sa anang nga bulsa, kagmangin ang bayo na kagsapatos na nagkaragisi ba nga daw gin it-it black ang blabaw kay Five Reynard, no? Mangin ang saka cellphone, man ganyan kang biktima nga nakagwa raman kahapon kag ang tatlo ikang tuig nga darwa ka mga bata kay Five Reynard nga lunsay tatlo ka tuig grabe man kahapon ang paghibitan, no? Matapos nga ti regyan kit sanda mismo, no? Kag maswerte kay wara man sanda na samadan kay Five Reynard.
0: Sige, with this ND, Sir Jim, salamat gid sa imong report.
1: Balita halin sa Barangay Maasin, Banwa kang Sibalem, kay Five Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Antique, ang kampiyon ng sasyon na kay Five News FM.
0: 11 Mbps! Salamat gid sa kay ka K5 Jimmy Gregorio sa atin kanya Banwa nga pagpangalaga na ito News Director. Check tabi no, karon siguro sa El Castigador ka K5 Jason, basi may time ikaw. Nami siguro pamangkoton ta ang MDRRMO, bla si Sir Bron. Ano ang nag-trigger sa kilat nga posible maigo ang tawo? Posible bala ko nagagamit ka cellphone samtang nagapangilat, nag-attract bala ini sa mga sa lightning mismo? No, ang ining mga signal kay ambal da ko na ay do na to basi jam lang tanagro do sugid-sugid laman ha. Ambal na da ko no kay Five Manuel ko na kon nagasuksok ako no pulang bayo. Dasi ko no dakpon kilat. Why niya guro sa kulor kabayo, no? I do not know sa reflection or whatsoever. Nami ni mapamangkot natin na may eksperto. So, maswerte man nga why maigo ining tatlo, pitos ndak bilog kuno no eh. No, ang isa ton tam-an lang kay Dambudlayan maginawa, imagine bala maka kay famigo timo kilat bisan sa laya na lang. Budlay ni kung masintruan katuod, no? Kita nyo ni sa mga video kung kaisang, medya kung kita one time video, nagpangilat, no? Inaigo mga ka-K5 ang punong kahoy. Baka agad ka-K5 mo, dugin tapas K5 Manuel mo. Imaginable kung amurang maigo sa lawas mo. No? Why man ni sila nag-expect kahit inanago man gani isang dato sa medyo krokawayan ng waiting shed mo? Kahit eh, may dyan kisa kita pumulo, especially mga mangunguma, kisa kakaalangan mga ka-K5 sa uma, gulpe magbundak ang uran kag magpangilat. Di, sometimes, amuni ang nagakatabo, no, sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. Isa man tuod sa rason is ang highest point, no, sang aton sining lupa, nga marapit sa panganod amo ni siya siguro tuod Sir John, no, ang makadugang sang pag-trigger nga basi madali ka maigo ang sa mga upland blang area, no, sa mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Pero ti maghalong kita sa makabataan sa mga pumuluyo ta kung nagpangilat mas namigid sila kita sa balay ta, no, balay tagid kita nago kay kabudlay kun sa mga uruwiting shed lang pwede ka masalayahan mga ka-K5 sa nga kilat bisan way parekta nga nag-igo da
4: 11 Mbps
0: no, daw gin kurinti ka man ka dyan mo, no, sa atin nga mga kasimanwa. Basta itom kuno ang galom dyan lang malamu lain-lain galom mo kumaguran. Pero kung itom-itom gin kununoy ang galom kag ang hangin niya medyo nagayami bla, no, expected gid nga posible mag-igo ang kilat, no, or mag magluntad ang pagpangilat. Kaya natural amo marasa na kitanta kapin pa jabla kung kaysa kung perti ka init bla tapos gulpi nagbuong galom nga dulom-dulom tapos pagbundak ang uran dayo na dinagood so salong kagid
4: 11 Mbps.
0: Very unfortunate, no, para sa mga naigo sini kakilat mga ka-K5. So importante mabuhi kita, no, sa atin nga mga kasimanwa kay ang iban way gid maswerte yan, no, maigo kakilat Sir John Timana. Kapin pa ko maigo gid sentro bla, no, do sobra pa ni Gurus Kurinte.
4: 11 Mbps.
0: Ang street light to sa Maase na ubos ka suno guro linya niya to. No, tido ano blang halit sini. Sigaring wen natat basulon ka diyan.
4: 11 Mbps.
0: Force na ni sang nature ang nagano sa aton nagigo. No, duway gitat basulon sini.
4: 11 Mbps.
0: 55 minutos makaligad sa takna nga alas 12.

0: Alright, happy listening sa kay Ma'am Vilma Pasakian Agustin. Thank you, gida sa Kuragi Shoko. Hoy, sa October 17, ha, bantayan na kita, ma-fun run kita, maka-K5, masumba, marapol, ha. Diyan sa Plaza Kang Kulase, sa Majaas Confederation Park. Hoy, ginabisuhan ang mga pumuluyo, especially sa maagyan sang atin ruta, no, sa sentro poblasyon, sa sentro sur, sa barangay Halandone, kag mga maagyan ta sa ruta ta sa kamansihan. Base kamo bala may mga hinuptanan nga sapat, base kon alas 5 sa aga sa Sabado, base pwede nyo anay hindi pagpagwaon sa inyo bala nga mga kudal o kunuptan nyo anay. Kay maagi dyan ang aton mga runners sa K5 News FM Fun Run. No, so gamay nga kortesiya naton sa mga pumuloyo akis alang man, ha. Basi kung may mga inuptanan kamubla nga mga ayam, kayo delikado abing ayam, basi ga din lalagan to mga runners, tapadasig-dasig, no, medyo dalang pangadaan. Tapos gapang lahay, bla kagalaban ka kuntis dalagan, galiti mo galagas buli mo bla no yao. Kasi pangit niya bla buli mo, ha. So sa mga pumuluyo tada sa barangay, sa highway kang poblasyon, sa highway kang sentro sur, pakadto sa Halandone, lapos dabla sa uma, pasulod to sa Kamansihan, kagdaman mismo sa Kamansihan to sa crossing Kamansihan, pakadto na sa Banwa, ginabisuhan ang mga pumuluyo, no? Basi pwede naton anay hindi mapagwa sa atin kudal ang mga kasapatan natin, especially ang ayam, no, sa maabot nga alas 5 saga sa October 17 sa aton nga mga tagparamati. Kay may fun run ang K5 News FM, at talagsa lang man, ha. Ayo lang ka K5 Reynarda Grupo. Debla Ma'am Ophelia Sungkog, happy listening. Kung ginatamyaw niya lang si Pastor Jose Rene Amido, birthday na kaya Jens Bugasong. Sir, Pastor, happy happy birthday. Please pray for us, Pastora. Si Ma'am Wilma Nacionales, Ma'am Karinji Cheka, Mirin Eros Cretensio, Maylin Ero Cretensio, si Reynard, no, pamati kuno san dyan sa San Gregorio, si Tio Kilat. May grabe mga klasika si Tio dyan. Amo ganiya nga ran sang inyong kaya si Tio, di ba, Ma'am Joy Denise Tolio, happy listening. No, bong kadyaw. Sige, alas 12:58. Alang-alang naging simpota sa 11 Mbps. Kita na kita sa Roman, same time, same station, mga ka-K5. Duro pa kita ubrahon, duro pa kita arisikasuhon. Sige, ako ang inyo alagad, si ka-K5 Reynard Apostol, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan ng kampiyon nga stasyon, Santike, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa komentaryo, Reynard Apostol, 11 Mbps.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mamakal, sumagmuti ka.
7: Ang pinaka the best sa kabuhi, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
8: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
9: Mga doktor nga way bayad.
8: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
7: Yes, nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
8: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
7: Nga wala sa vitamin D3. Plain D3. Okay.
8: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
7: meaning
8: ano?
7: Meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo ditribayo, the BCO of ditribayo, may lauric acid.
8: Mm-hmm.
7: And that
8: mm-hmm.
7: lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay.
8: Himuson.
7: Mm-hmm. Himuson, buhi ang
8: good bacteria.
1: Ditribayo!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
1: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
7: Mabuti ka. Now next.
8: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
7: Mm-hmm.
8: A precursor for melatonin. Antes may imbento ang melatonin alin sa anay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein himuson ni probiotics galing-galingon himuon serotonin. Si serotonin i-process i-acetylize may himo siya melatonin. Once kung melatonin na amo na ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka nakainom ka ditribayo tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Mm. Ula gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod may MCTs.
7: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw. Mm. Pag inumos ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
8: probiotics.
7: Mm. Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhida nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. Mm. May sikreto ko, Sir Boy.
8: Mm-hmm.
7: Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
8: Dulum-dulum ka tama.
7: Kaya magguwa ang melatonin.
8: Guwa ang melatonin.
7: May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sa ang bad bacteria?
8: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
7: Masugo pa sa imong immune system.
8: Masugo pa sa immune system. Mm. Pero iniyan ditribayo, duwa.
7: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa ditribayo mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani. Tag-14 tapos ang plain D3 noy bijis
8: gamay ka dito
7: paaman lang ni mo Sir Boy ang vitamin D3 sa kuan
8: ginapaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani no kinaupot ko siya sa extra virgin coconut
7: tapos
8: oil.
7: Take note ang rumat sa vitamin D3 hindi din rin alin ang D3 nga ara sa D3 bayo mm-hmm. halin mo na sa US
8: mm-hmm.
7: sinong Pilipinas gahimo D3 man wala
8: mm-hmm.
7: BCO goro pati ko
8: BCO.
7: Halin sa Pilipinas
8: mm-hmm. halin nila
7: ang BCO sa US mm-hmm. hindi man halin to sa ila
8: halin
7: man na sa tropical countries.
8: Oh.
7: Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom.
8: Correct.
7: Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsar kapag inom dahin mo sa ditribayo, nami din tulog sa pasis. Hindi yan ni drugs ya. Kanami sa ditribayo, Sir Boy, no, mapromote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind sa amo na. Pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
8: Correct.
7: Domino effect ang pag-inom sa ditribayo. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
8: Paman pa.
1: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Mga amyan ko nga mangunguma. Kung kamo nagaproblema sa inyo pagpanguma, ari na ang solusyon. Akon ginapakilala, Crossfire Plus. Para sa pamatay liso, hindi na paghulata nga magtubo pa. Sa timpla nga pulo ka kutsara kada tangke, tanan nga klase sang liso iyaba ugon. Gani Crossfire Plus na sugod-subong ang aton gamiton.
10: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-105.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall at hindi manami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman pag-hilte sa lawa. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
6: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
12: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad 55.

0: ng tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: GTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: GTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. GTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga

0: May ginabatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.
1: K5 Kalingawan Time!
2: Pre, sa una, blang ang manggaranon pa ko, magkaon ko, nagakamot lang ko, pero sa subong apigado na ko, nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man imuya, nga man haw!
2: Balaan mo, pre! Bunlay kamuto ng lugar!
1: Hey! Ha!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: DTX 500!
2: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
0: DTX 500!
3: Mabakal sa mga butika!
0: DTX 500! DTX 500!
4: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Mabakal sa mga butika!
5: Gah! Machoy ride man tabi ga!
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
4: Kabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa
6: kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Day Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Day Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Girl! Buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
9: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
9: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: May ginamadsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuklang kang Anay
2: Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kang ginahatod kaninyo. Kang Klinika, Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: K5 Galingawan Time!
13: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
12: K5

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Gah, matchoy ride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo, sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C, alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C.

0: Alkaline ng Vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da ha!
6: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
5: Agay! Salig ka lang ya! Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
1: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
7: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata. Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
10: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: across the land,
1: across the seas,
0: and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Checklist. D3 Bio. May lauric acid.
5: Okay. Mm-hmm.
4: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang.
5: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
6: Ang malapyan niya, gusto?
5: Wala na sa?
4: Why not sa
5: plain D3? Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Mm. Grabe, Sir Boy, no?
2: D3 Bio!
5: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa tiyan, patay ang kagaw, pagabot sa tinaig, patay ang mga bad bacteria. Pero why patay ang magstorya sa sulod? Sa imo lang digestive pa lang.
2: D3 Bio.
7: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo tiyan,
2: D3 Bio.
7: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga tiyan.
5: Parietal
7: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo tiyan.
5: Sa imo tiyan.
2: D3 Bio.
7: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride.
5: Mm-hmm.
7: Ang chloride amo ni siya ang
2: D3 Bio.
7: Gapanami sang imo nga digestion sa tiyan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia.
5: Mm-hmm.
7: Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
2: D3 Bio.
7: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na dasang D3 Bio ang imo nga esophagus.
2: D3 Bio.
7: Nga hindi pagsunugon sang acid.
5: Perte, no?
2: D3 Bio.
5: Wala na sa plain D3.
2: D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: D3 Bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer.
7: Mm-hmm.
5: May cancer. Paano? It's true keto diet.
7: Mm-hmm.
5: Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose. Sugars.
7: Same man sa inflammation.
5: The more nagdabo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. Mm-hmm. So wala na pagkaon ang cancer cells.
2: D3 Bio.
5: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko, through ketones. Nga ara sa D3 Bio. Hindi mo na makikita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahingay nga na to, problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasahon ang kuha.
7: Sa
5: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
6: Huwag ka nalipungan sa jita mo.
5: Unlike kung plain lang nga D3, ang plain lang nga D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa ano?
7: Sa cancer.
5: Sa cancer. Mm. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
5: Correct.
4: Ang vitamin D3 ya, ginaway yan
5: ang cancer. Niya ang cancer.
4: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer. Oh.
5: Mas namigid yang hindi wala na awayay, Sir Boy.
4: Oh.
5: Pagutmi lang bala. Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon.
7: Hindi na
5: kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
2: D3 Bio.
5: trochitons of the tribayo.
7: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
5: Correct. Pero kung, mas gadamo sila mo.
7: Pero kung D3-bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
2: D3-bio!
7: Tungod ang D3-bio, may ketones kag D3.
5: Correct.
2: D3-bio! D3-bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3-bio.
2: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3-bio! D3-bio! Health News!
10: Kak K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-on nga lamesa kag magpangyabot tep-tep madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-adto sa hilway nga lugar. Check yaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: www.clinicadthreebio.com. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: You may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: You may D3.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Isa, labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!

0: DTX 500.
1: Special mindi siyo sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estonina. Tagadao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
4: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Git ko da, ha?
4: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
3: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
6: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ng Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tao sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kon paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kon wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kon paggamit poder. O kon pang-apat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kon may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kon pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kon ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na ako nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.

0: pagkakaligid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Hey, five galingawan time.
3: Hold up day, ihatag sa akong tanan yung kwarta mo.
4: Ako, hold upon mo. Wala ka bala kakilala sa akon. Congressman ako.
3: Ah, congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko.
2: Hey, hi, galingawan time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagbudik.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Gaw, mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sige kagidya!
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend, supplement for men.
8: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
8: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alayi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pang-apat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang
2: gina-target sini ang aton iris.
12: Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS.
13: Retinoblastoma,
12: cancer nga halin sa retina
13: na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
12: Protektahan ang aton mata.
13: Mag-Eye Care Go
12: Capsule adlaw-adlaw
13: para sa mas epektibo na kombinasyon
12: para sa manami na eye health.
13: Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
12: Kaupod
13: ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Eye Care Gold.
14: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amuna ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta sa pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Hey, five, kalingawan time!
17: Tagbalay!
18: Sino na?
17: Ah, mga pulis kami, sir.
18: Ah, mano tani, sir, aw?
17: Gusto lang tani namon mag-istorya.
18: Pila ka mo kabilog, sir?
17: Duwa lang man kami, ah.
18: Ah, duwa ka mo?
17: Oo.
18: Tika mo, de-istorya, nai, eh.
16: Hey, five, kalingawan time!
18: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
19: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa aton drama sa kaginan. Ngayon gidmakuhaan sang leksyon, nga ginating uluhan, rehas sa kasaysayan!
1: Sobra na!

0: Ha? Naalimalang kalibo mamugin padala mo, ha? Hindi ba lang, ha? Sa ismail mo ng bulanan ko?
1: Ay, ang isang kalibo ging kaltas ko sa sweldo mo kay penalty mo to. Kay man, wala ka kaparehos ang kangag, eh. Kimbakal ko dito sa snacks ko kay na-stress ko. Nagawtas ko yung simo? Napiste ko magtulok sa tsura mo?
0: Kung ginapiste ka sa tsura ko, ma'am, pahalina na lang ko, di? Hindi naging kuya kaagwanta. Gusto ko na ganyan magpauli, ma'am. Gusto ko na ganyan magpauli. Naidlaw na ko yan sa mga anak ko.
1: Bata mo ginayahan ginakaidlawan mo? Basta ko nang lawit sang bana mo na, Ton. Ate, gusto mo na magpuli, ha?
0: Oo, Ma'am Jinky. Mapauli na lang ko sa amo na.
1: Well, okay. Pero antes ka magpuli, may sugo anay ako sa imo. Kag kung maubra mo ni, makapuli ka na dayon, ah. Okay? Ha, Anet? Deal?
0: Ha? Anong isugo mo sa akon, Ma'am How?
1: Ay, hulat ka lang, ah. Kuha ka to sa plastic sa kusina, ho. Siga! Kag-tissue dayon, ha?
0: Anhon mo ang tissue kag-plastic, ma'am?
1: Ay, hindi na ba magsigil ka pamangkot? Tumana na lang ko! Piste ka!
0: Ah, tiyo. Oo, Ma'am Jinky. Makuha ako sa plastic kag-tissue.

0: Ha? Babayad ko, Miko? Bo, wala kita gamay-gamay, Meg?
1: Eh, wala gid. Isin man lang ni.
0: Eh, wala kita da kambyo mo.
1: Akip that sins na lang eh.
0: Oh! Tag? Salamat kita. Buhay na manog, le. Salamat kami ka. Salamat kita.
2: Aslogin nga klase tao ni si Bakukoy, ah. Nakita ko, gid. Damo sa sisilyo sa bulsa, ya. Abi aguro sakon kaysa syudad yung kaubra. Kung damo na ko kwarta. Sige na lang gani, ah. Oh. Ba? Bata man na niyan ito? Kagdikas amoy-moy? Masugata o gitsa, oh?
3: Oh.
2: Nakita niya ko? Sadyagid ni. Mamangkot gini siya mo. Para din sa kay nanay, ah. Mamangkot gini siya.
3: Oh,
4: Tito Boying? Tito?
2: Oh.
4: Tito? Si nanay ito din? Wala siya ng pulipot si mo?
2: Ah, day. Ako kwan. Iwala, day. Kay kasako gid bi si nanay mo eh. Pero ang yaswildo, gin padalaya una. Ato na to kay tatay mo.
4: Wala na ito pa si tatay ito. Kininom niya naman tuguro sa Changi ni Tamarina para kaubdan na sila.
2: Oh, aha?
4: Tito Boying, sugit bala sila kay nanay. Kaulugot na ganyan sila, ya?
2: Ay.
4: Sugit bala sila.
2: Ay. Sige lang, Daya. Makapauli gid si nanay mo, ah. Makapauli gid siya.

0: Oh. Ara, oh. Tapos na ko. Ara, oh.
1: Oh? Ma'am. Ay, gaadi na kaya namuhin sa plastic, ma'am. Wow.
0: Hindi pala nga gusto mo magpauli. Pwes, ang deal ta, nga kaunon mong higo ko para makapuli ka.
1: Ano, ma'am? Ay, hindi ko yun, mama. Hindi ko yun.
0: Hindi ka? Hindi ka? Abi kay kuhaon kong plastic sa salog, ah. Hindi mo ni pagkaunon? Ha?
1: Ma'am.
0: Naikuan ka sa akon, ha? Yampak ko ni blasin mo, bala.
1: Ma'am, hindi, ma'am! Hindi, ma'am! Hindi!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko.

0: O pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX 500!
3: Kasyal, hindi siya sang maayon ka, pis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
2: DTX 500!
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500!
5: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
6: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
5: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mahal sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagbuntat pang api, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangkap, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Good ka da ha!

0: We, matyag mo? Madala pa sa editura mo?
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Mayad nga adlaw kaninyo tanana. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidada sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulik kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulik kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kaw magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginamadsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kampiyon!

0: Kas.
1: Kas. Maayo kay nakabakasyon ka?
2: Dali kiyata ni Kas. Kas.
1: Oh. Ano na Kas? Daw video seryoso ka?
2: Kwan. Natingala lang ko ah. Wala ka gidyan nga pangumusta kaya sa wahon mo ba?
1: No. Nagpadala naman siya sang kwarta. Kay na ko lang gani nakuha eh. Ang buot silingon, nga okay lang siya dito. Ano ang problema dahaw?
2: Wala ka lang kabalo. Kung naano nagkatabo dito.
1: Hmm?
2: Para lang ang makapadala siya sang kwarta diri sa inyo kada bulan.
1: Ara-ara ka man to, ah. Isa man lang kamo ka ulubrahan, di bala? Ay, Kas. Ay. Konkursunada mo si asawahon. No problem, ah. Why gina bala problema, ya? Kulukon sumuha lang, ah.
2: Tarantado kay mo, ya.
1: Ah.
2: Wala ka kabalo? Nga grabe ang pag-antos ang asawa mo dito sa syudad.
1: Ay, mo gani na nga ginatugyan ko siya sa imo. Hindi ko mga hakig, ha? Sa tuod lang? Wala naging kuya gana kay Anit, ha? Kabalo ka naman nga kung anong istorya sinasang una, ha? Nga tatlo kami ni Marina.
2: Nagwagit sa baba mo. Nakamo na ni Marina.
1: Mm.
2: Ha?
1: Kas? Mind your own business lang bala, Kas.
2: Oh.
1: Kagambala si Anit. Gusto ko nga magbulagay na lang kami. Ihatag ko na sa ilang mga kabataan sa kay Ugangan.
2: Oh. Ha?
1: Kay nagahulat na lang kami ni Marina. Kung san o matigok ang banahon niya.
2: Oh.
1: Iambal na siya.
2: Kas?
1: Kaya parang nga hindi na siya mag-asa pa. Nga may maabdan pa din siya yung bana. Liyog lang, Kas, ha?
2: Oh.
1: Ambalagin siya, Kas. Liyog lang.

0: anong baho naman? Duhig ko sang tao ah!
1: Eh wala ka git magsala, love. Higko kita sang tao eh.
0: Ano? Tunga! Ano ang tabo nga nagapanimaho ka sang higko sang tao sa sulod sang balayta?
1: Man, ang abnormal sa tanan nga abnormal, tanga maid. Wala iya ganigin bantayan mayo si Ram. Naganhaing gani ang chance ng baby boy ta. Ay, tekundi, naglaghit sang ramag diya sa sulod sang balay. Ayawan na ganyan akong buling siya paninlo, oh!
0: Hubaw, kagagag ito! Anong mayo na sa iya, man?
1: Ano pa? Kundi sa putihon? Ibunggo na ba ng ulos dingding, oh?
0: Oo! Oh, sadiin siya! Sadiin siya! Anet! Anet! Oo! Oh, sadiin siya na kanto, Jinky. Kaya ginaumula ko sa iyo.
1: At ito sa laundry room, oh? Kapamalan siya?
0: Oh, gali! Kantuan ko siya. Hulit siya! Pwerte ka baho sa sulod sang balay ta? Pwerte git ka baho!

0: Ate!
1: Ba, si Sir Jero na nagasingitan. Ate! Aking naman siya. Diyos ko.
0: Ate!
1: Basi ko na ho naman niya ako. Sir! Aari ko di sir! Nagapamalan siya!
0: Oh. Animal ka. Animal ka.
1: Sir?
0: Ano na ang unod sa ulo mo, ha? Hindi na uto? Labnang guro ng unod sila, no? No?
1: Sir? Nga, sir, how? May sala ko, how?
0: Mangkot ka pa. Ano ko gago ko nga mga kiglang bisan wala ka sa sala? Man gaga kay.
1: Sir?
0: Ginpabayaan mo lang gali siram nga maglaghit sang higko iya sa sala.
1: Ay, hindi na yung matuod, sir. Sir, ya? Si Ma'am Jinky to yung naglaptas ang iya higko. Kay gusto niya ipakaoy iya sa akon. Amo to yung nagdalagan ko yung pasulod diri sa laundry room, sir. Kag namlansya na lang ko. Hindi ko na yung sala, ya, sir.
2: Oh, Butigod na? Perfect! Kabutigod niya, love, ya? Ako'y way mo, ano pa sang storya, ha? Ma, plancha nga ina, ho?
1: Ano kayo, ma'am? Ma'am Jinky, nga ginagawa mo sa ako ng plancha, ha?

0: Mga abyan, sunod pagkinidyubwa sa pagpamati, ang katapusan gabahin sa atong drama sa kahanginan, inyugit makuhaan sa pagtulunan, niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobra na!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!

0: ang kay Fernando Po Jr.
1: Isang bala ka lang.
0: Ako?
1: Ang linya ko?
0: Isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo!
1: Extend!
0: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa Pilipinas, K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:32 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
7: El Castigador.
6: El Castigador.

0: Paano masabi?
1: Ginagawa mo!
2: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
3: Isaraka, mauranan, maayad-ayad gid nga hapon, probinsya kang Antique. Ang inyong balde, isa Lodron Rigan sa Sagwa, ang inyong balay, mga K5. Mangidman nga nagauran-uran sa kadya nga mga tinion, mga K5. Mangidman, basta sa Perakadlaw, mag-abot kadya ang ilan ninyo, makabaton ka mo, Rigan, kang dyang kits, no? Para kadya nga mag-filter ang dyang tubig. Ah, may Rigan kamuron kadya nga ipag-filteran nga tubig. May kumbaga may natipon kamuron Rigan na. Kamusta ang inyong pagsalod ng tubig? Este, kamusta ang inyong adlaw kang Webes sa mga suki na doon ka dyan ng mga tagpramati sa kahanginan? Kamusta ka dyan ang inyong pagpaningkay singkay? Kamusta ang buhay-buhay ka dyan adlaw mga K5 kang Webes? Kapay nga regyan ka mo sa mayad ka dyan ng lawas, mayad ka dyan ng panghuna-huna, kag syempre mayad man ng kahimtangan. Ang pagpanamyaw gid kamayad nga pon sa bilog kadiyang nga probinsya kang Antique halin sa norte pa turigya sa sur mga K5 mayad gid nga hapon sa mga kabugtuan tarigan noy nga mga empleyado kana narisari kadiyang nga ahensya kagatang kadiyang gobyerno pampubliko man o kung pampribado kadiyang nga mga establishmento komersyal nga nagatsun in kadiyang nga pon mga K5 kang Uwabes mayad gid nga hapon kaninyo tanan. Sa mga kabutuan, tamanigan noy nga mga nag-tune in sa mga pampubliko kadya nga mga merkado, mayadgid nga hapon sa mga tindahan rigan, sa mga supermarkets na rigan. Mayadgid nga hapon kaninyo rigan sa mga merkado publiko sa bilog kadya nga probinsya kang Antique. Lakip dyan karian ang Business Park sa San Jose, mayadgid nga hapon sa Trade Town Public Market, mayadman nga hapon kaninyo rigan. At sa pagpagin mga Sibalong Public Market, mayadgid nga hapon kaninyo tanan. Kamusta kadya ang bintanay kadya ng adlaw mga K5 kang Webes kabay sa gihapon kadya nga bugana lang mga K5 bagay may pangpian-pian kamo sa inyo kadya ng adlaw kadya nga karastuson sa kadya nga tinion no tama ka mahal mga baraklon no ti daw ka bugat gitulad manindahan kay by Fritz ang imo kon nga mambalkaw pizza 15 tulad pasalamat ko kay may sweldo ka amigo pero pamangkot pira ayhan ang mabilin sa sweldo nimo kadya ng adlaw o kung kadya ng pizza 15 no kaman diga sa stasyon ngani pag-abot kang sweldo mangkot na may bilin pa ati ang sawa ko lang pamangkot na ako binlan na pa ako kag syempre mayad man nga po nagayon mga K5 sa mga kabugtuan da ka dyan ng mga drivers sa sweet lovers ano man ka dyan ng sarakyan ng inyong ginamaneho mga K5 pampubliko man o kung pampribado ka mga ka dyan ng mga sarakyan mga K5 at ang ka dyan pagpahanamdam kanin yung tanan tandaan tagid mga K5 nga tama kamariit ang dyan kalibutan tama kaduro mga disgrasya nga nakaluntad sa dalan kagiman anaton mga K5 ang disgrasya unay sa dyan ka dyan kalawasan gani kondisyon ang imo ka dyan kaugalingan kondisyon ang imong salakyan agad ang kabuhi mo ang kabuhi kang imong pasahero hindi mabutang sa alang-alang mga K5 tandaan dagid permino yung kung magbiyake gani ka mo rigan dapat para nga malikaw ka mo sa disgrasya ang mata ituon sa dalan baka sa daghan o kung hita rigang kakabainhan ka nakapana o kung nakajagging sa binit kang dalan. Kay kung saka lang buro balikid ni mo, darwak bagay lang man ni Anke 5 Fritz, madisgrasya ka origan, o kon makadisgrasya ka origan sa mga suki ito kadya nga mga tagparamati. Amor dapat halong-halong ka mo gitpinsaran yung gitperme, nga may pamilya ka mo nga naghalat sa inyo tagsa ka malay rigan nga makauli ka mo safe and sound, lakip man ang inyo kadya nga mga pasahero rogan. Sa bilog ka dyan nga probinsya kang Antique, mga kikababatian kita loud and clear. Pinaagi man sa 95.7 K5 News FM San Jose. Nga naka-broadcast sa sur nga bahing kang probinsya. Mabatian man kita pinaagi sa 97.3 K5 News FM Bugasong. Nga nakapalay naman sa Central Park kang Antique. Kag syempre 95.9 K5 News FM Kulasi. Nga naka-broadcast naman sa Norte nga bahing kang atan ka dyan nga probinsya. Diin ka makadyan nga bahing kang kalibutan mga K5 sa lang man kita makita mabatian. Pinaagis ng mga Facebook live presentation. Saka pa lang sa inyo mga Facebook account ang K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates sa 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique kag K5 News FM Northern Antique. Hindi makalipat nga mag-like, mag-follow, kag mag-share. Agad duro pa ang malabutan ka na malita, kag mangin update yan. Kamuman sa mga bag-o, kadya nga balita, kag impormasyon, sa bilog, kadya nga kalibutan. Sa kinaandan, mga K5, kaimo nin sa kanginan, K5, Jason Grafana Sapa, para sa kampiyon nga estasyon, Radyo Bandera noon, K5 News FM na ngayon.
2: Ang kampiyon nga estasyon, K5, K5 News FM.
3: Sa gihapon, mga K5, ako gid nagapahanamdam kaninyo sa adlaw-adlaw kadiyang tanan. Ano man ang inyong gidaobra sa adlaw-adlaw, always start your work or your day with a prayer and a smile. Banga daw nagapati, mga K5, a smile sa begins a friendship and a prayer creates a miracle. Gani kadiyang hapon, ano man ang inyong ginaobra rin, mga K5, ang ginahingyo kaman ninyo kadiyang oras. Let us pause for a while. Magapangamuyo kita, mga K5, let us pray. Amin ang mga balaan, salamat kayo siyang adlaw kang Webes kay Ibugin Tugro ka naman. Salamat kayo sa pagtipig, kamantag sa kanyang karabang kabuy, sa bugos kanyang kasimana kabay. Patayin kang mga Tugro ka naman sa kakabakad, ilikaw kami sa balatian, sa basalawas, diskasya kagkamatayin. Kapitan kanyang pagtira, pagpanghangkat, mga problema, nag-abot sa mga kabuhi, amang gin malampuwasan. Mag kami kapati o Diyos, sa kong kami labang, ora kami sarang mahimo, apang pinagi ka nimo. Nang kanyang butang, amang gin malampuwasan. Salamat gid sa bugay kagrasya nga mga nabatun, ilabi na ginang dugang nga adlaw kang aming kabuhi. Kapagid makabindisyon ka mga kabugtuan na nagabiyay ka dyang matinion. Kapagid makalimpyo kang dalanan, makalabot safe and sound ng paraturan. Magtanong ito, gyan naman sa pangaral ni Jesus. Pasal naman luluwas. Amen.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Kadya nga po, mga K5, kang Webes, ato kadya ang mga balita at mga istoryahan sa ito nga pag-pangalaga.
2: Headlines!
3: Nagkapanguna, kadya nga balita, mga K5, ang dyang lalaki. Pero yung nakaparakaw kay by Fritz kanjang helmet, no? Nga regas sa may ban wa kasaw sa Davao Vista kusad in na daw piral ka beses ka nagpanakaw kay Five Fridge. So sa dakpan mga K5 kang atan ka diyan ka pulisan. Di amo jam lagi na hambal na ton nga di kon kaisa kon mabuyo ka kapag panakaw rigan kon ang iba mo nga pagpanakaw rigan success kay Five Fridge kumbaga mission pass ka di wala ka madakpan rigan. Maabot gidian ang tion mga K5 nga maabot ang imong turno nga ikaw na may madakpan kang atan ka diyan ka pulisan no. Kay di ano diyan ano caught in the act noy kang atang kadyang kapulisan nga nagapanakaw ko ang helmet ang diyang persona sa dugang natong kadyang pagpanalawsaw mga K5 o pagpabangkot man no ang diyang persona kano K5 Fritz bao bakit pa diyan kalinoy taga antike noy rikita na nagasik ng lagim sa antike alin tanak kano kadyang mga K5 no sa may sudad o kon probinsya kang Iloilo sa mga tag para matitirigan. Kumbaga siguro sa Iloilo kay Belfrage tama rin to guro ka init noy ang ana ka diyan ano bla tama ay ka init basta may mga kapulisan manigan no sa anda ka diyan banwa ang mura nga ti nagparamigramig sa antike kag rigyan naman nakasik ang lagim kay Belfrage abi na guro kung mundo ng mga halimaw ano ang antike migo kung ang ambala ko sa miyagaw mundo ng mga tao hindi na siya nababagay doon tinumipat sa antike migo para sa mundo ng mga halimaw na mga ikaw na natakpan ang nariganoy o halihan na dyan borbay mga K5 na dyan nga pag-pangalaga mga mo dyan nga tao no? Kung nagpanakaw ka ng helmet dapat lang pasan mga helmet migo para ka dyan nga mabulong ima na dugang ka dyan nga balita man mga K5 ka dyan nga pon kang ang pinakauna ka dyan mga K5 ng local chief executive no si Mayor Junjun Pacificador mga K5 no ang municipal mayor kang Banwa kang Hamtik voluntaryo kay by Fritz nga nagpa-inspeksyon kang anak kadyang safety vault kay by Fritz kita ko tumigo nga gin-postman kang anak kadyang bata no? Ni Honorable Nino Pacificador kay by Fritz mga high-powered no? Yung mga ano lang nga mga armas kay by Fritz no? Kiti why ka man na yakadlok no? Yung mag-presentar kaya sa doon kadyang RD as long as di may mga lisensya kay by Fritz kumbaga, license firearms pala nun. Kaya mayad man rakit, di makitaan mo, may vault na kay Bifritz, kumbaga, in, for safekeeping pala, kang dyang mga armas. Unlike kang ipira ka dyan ka mga kabugtuan na to, no, kaya dumduman yung mga shooting incident to pala, kumbaga, ang handa ka dyan mga armas, kaya wala na nabutang sa mga safety vault na rin dyan. Kumbaga, magamit rin sa mga krimen pala, possible kay Bifritz. Kaya, ano to ni Mayor Junjun, Pacificador Samtik, no, naka-safety vault kito kay Bifritz. Kaya makita mo gida no nga tawag ra kompleto sa dokumento ang diyang mga armas dinalihan na sa borbay mga K5 sa pagpangalag. Samtang dugang man ka dyan nga balita, mga K5, ang Vice Mayor League of the Philippines President, no? Regya sa may Region 6, mga K5, si President Losaria nagpasalamat gid sa suporta kang gobyerno kalantike sa pag-host man kang siyang Parliamentary Excellence Derby sa matag paramati tarik. Itarihan naman sa Borbay sa sinapag-pangalag. Samtang dugang man ka dyan nga balita, mga K5, update na sa song na Igo Kang Kilat. Regyan sa may banwa kang Sibalo, mga K5, noong adiin, apat ka persona ang nasama. Dan, mga K5, ang darwa ka individual, nagagwa rin, mga K5, samtang ang darwa naman, norugyan pa nagpapabilin, mga K5, sa ospital. Kain na, migo, pag bus-bus kang uran, migo. Nagpuro pangilat, mga K5. Pag pangilat na, ura na ako nagwa sa may tawag niya, ambal ko mabakal ko nagkapig na kay friends mo. Mabakal ko dati DTX ko pa sa clinic kay ina. O garing, nagulpi lang pangilat nun, nagbalik ko migo kay my friend. Kaya man sa ginakulbaan ko nun ya, bakit man ko nga nervyoso ta, titawag bla nga, darawa ka, sunod-sunod na nga adlaw, no, may naigo kila sa antike. Akin, pagpangaman lang kay my friend. Kundi, magluwas nga, nagpasalad ko balik sa station. Ah, patay man siya, mong transmitter kay ina mong, bakit mga nagpropangilat. Mura nga ambal namun nga ni, dapat hindi lang magpangilat ka dyan nga po, masik ko mautod programa, tamang kron lanoy. Sa mga tagparamati, tapos mura nga halong-halong kamungit, masik black ko na, ah, wili ka mo ka pasayang-sayang i-regyan, no, kabisan pa ng kainuran, nakapurupangilat, rig. Halong-halong kamungit, masik ko kamo naman ka dyan ang malagtikan, regyan bala. Why naman hindi pa kayo, pero tandaan, tarot pili, no, kundin maigo ang dyan kilat sa mga tagparamati, rig. Talihan taman na Borbay sa tiyang pagpangalagay. Samtang dugang man kajang balita, mga K5, kajang hapon, noy, kang tawag ka dyan, Webes, sa mga tagparamati na rin yan, di ba, kanang ligad to, ginsugo, na kay my friends, nga, mabakat ang baldi kay my friends, di ba? Para kung magkuran gani, may tawag ka na, may gamitan kita isalod sa oran, para kajang nga makasave kita kang tubig kay my friends. Kahapon, ginpakita ta kung paano gindemo, no, ang pagbutang kang dyang filtration sa may inyo ka dyang mga balde ang ginbakal kay my friend. Sa ka dyang adlaw, update naman mga kipang. Update kay my friends, no? Sa may DSWD Region 6 or DSWD Western Visayas, may nakastandby rin kay my friends nga water filtration kits para sa mga apektado ka dyang kang dyang kalamidad. Kumbaga, may regano ni sa opisina kang DSWD Region 6, no? Nga mga filtration kits, if ever, nga di sa antike, may maapektuan rin kang dyang super ill ninyo. Di ba kataraan ka rin, o kung pagkatugruan ka mo rin, kang dyang filtration kits, tapos amo na gamitan ninyo nga i-filterize, no? Ang dyang tubig. Pero mamangkot kay my friends ka rin, no? Di doesn't mean na, be nga mag-agi sa filter ang rang tubig, limpyo lang na daan kay my friend. What if karon nagputi lang do tuod ang tubig pero ang higa na given the fact kasi halin na rin karon bit yung balit ni spokesperson na ano to Claire Castro kay my friend. Saan ano ang tubig baha migo, pwede mo sandokon migo kag i-filter kay my friend. What if ang tubig baha do karon ginsarok ni mo gin-filter ni mo to karon gamit ang yung filtration kit kaya to grow ban ka na ton kang gobyerno tapos karon noy ah may mga ihi tukuli karon kay my friends kang ano kang malabak. Yeah, how ano ra how sure we are nga di mangin safe rian ang tubig nga di dapat may ano para may tawag ra series of test kung bag para karian kay my friends kang mambalaton safe kay man ang rang tubig kaya doesn't mean kasi nga puti rin pagwa na rigan no limpyo na tanang adaan sa mga tagparamati na rigan itanihan naman dyan Borbay sa mga suki kasi nga mga tagparamati Kagiban bagay karon ka dyan nga balita aton man pagkaistoryahan mga K5 ka dyan nga pon kang Webes ang rang mga headlines kinatagan natin sa karawan mga K5 kang DTX Coffee Mix ang kape nga manamit ang kape nga healthy ang kape nga manamit ka dyan nga epekto sa inyo ka dyan ikaayong law bangit man gina-detoxify ka mo mga bata gina-detoxify ka mo rigan ginaagwasa ang higa sa inyo ka dyan kalawasan in a simplest way sa mga tagpramatid hindi ka mo magkabalaka, kaya di, bagat niya para sa 3-in-1 K5 first, kamato car acid nyo, mga diabetesan, kamurigan, wala ka mo, dapat kabalakan. Bagat man healthy nga kape, mga K5. Para na mga nga healthy nga kape siya, bagat man, himo sa chia seeds, ampalaya extract, kag sugar sugar cane extract. May mataas ka siya nga antioxidant, kasi lang makapatay ka mga free radicals, tuga kang oxidative stress. And taman ang pag-detoxify ang lawas naton, ginabuli kang kita nga ma-cleanse ang higga sa lawas, kag balikawan ta pa ang colon cancer. Ano hambal ka mga health experts naton? The key to a good health condition is through detoxification. Sarang kariyan mabuli ka naton kang DTX Coffee Mix mga K-Fat. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available riyan sa mga parmasya kag butika, marapit sa inyo, tagsa kadya ka mga lugar. K5 Fritz, labaton tabi si K5 Jojen Murillo Noy, no? Sa report angat, no? Sadyang si, tawag ka dyan, ang aton ka dyan, no? Yung Vice Mayor League of the Philippines Region 6, President Losaria, nagpasalamat K5 Fritz sa suporta kang gobyerno kang antike sa pag-host man sa dyang Parliamentary Excellence Derby. Pwede ko lang tawag na K5 Fritz, kadyang nga lang umpis sa 2 days event, dyan, no? Ano ang dyan Parliamentary Excellence Derby nga dyan? Sino ka dyan ang mga partisipante? Sino ka dyan ang mga pakigbakin dyan dyan? Sa mga tagparamati na rin yan? Mga pachika, takamay kay K5 Joe Jen, no? Angat sa dyan, pasensya, ganun ko na surprise ka, no? Angat mga K5, no? Sa VMBL, Benoy? Sa Kainabla? Sa may bagin kay nakang sang uring paralawig kan kadi amo jak ano ang kubaga daw kick off no rigagi ginumpisahan sa may Western Visayas mga K5 ang jang Parliamentary Excellence Derby ada sa kampiyon ka jang balita mga K5 da ka standby sa line number 2 si ka K5 Jojen Kabatingan muli sa report stand
2: K5 News FM kampiyon report
0: K5 Jason, no, nangin matinalagay ng dyang una nga adlaw kang pagpatigayon kang sangkulihan the Regional Legislative Immersion and Parliamentary Excellence Derby Category B. No, sa diin, bahal ginapagpasalamat kang Presidente kang Vice Mayor's League of the Philippines Western Visayas na si Mr. Arvin Losaria. Sa diin, no, nagpasalamat sa mainit kapag bato na sa probinsya kang Antique na sa pagpanguna kang ating na si Gobernador Paulo Javier, no, ilabi rin ganda kang K5 Jason, no, sa pag-welcome sa diyang mga bisita na nagaling pa sa Iloilo, no, alin sa Banwakang Pabia, Banwakang Uton, kag Santa Barbara, no, gani ang diyang kompetisyon, no, tituyo pa diyang mas mapabasgag pagid ang kapasidad, balakag ang kalidad niya sa bisyo kang mga miyembro kang sanguniang bayan, no, sa rehiyon, ilabi rin sa pagpatigayon kang mga sesyon kag parliamentary procedure sa kada banwa. Kaya kung naman natin ganit inas pagpagkalat pa natin ka ng K5 Jason na masami abi nga sa kada kabanwahanan may mga ginapraktis bala sa siladgang sasyon nga ora ginatungguan ng atensyon. No, nga that's why nga ang atin kadyang Vice Mayor's League of the Philippines, no, nagtuyo gid nga patigayonon ang kaangay kadyang aktibidad agad mas ma-improve pagid, no, ang ikasarang bala, no, ang mga SB members sa silid kang SB Session Hall.
3: K5 Jojen, ano dya, bilog dya dabi nga mga banwa sa Antique, presente kay na ang anda kadyang mga SB members again sa dyang gimpatigayon kadyang derby?
0: So far, K5 Jason, no, presente na ito kina, pirala ka mga SB members, no, kaday SB Molina, muna ito nakita na ito kina, kumbaga, mga observers, handa, kay sa ginpatigayon niya screening, sa probinsya kang Antique, no, may regyan ang Sibaste, ang Patlongon, no, kung pirapa ka mga kabanuhanan, apang nakasilid lang sa probinsya kang Antique, sa screening, amudya ang Sibaste apang radyo nakadiretso sa may regional na K5 Jason. Naging patigayon, tsaka naligad ng mga simana, no, ang anda ka dyang kompetisyon. No, sa Western Visayas, ang nakasilad lang din sa regional, amo pa lang dyang kaina, no, ang nag-proceed rin sa kompetisyon ang Banwakang Uton kang banwag kang Pavia. The tomorrow amo ang banwag kang Santa Barbara Iloilo.
3: Mm, okay. So bali for the information of everybody, BK5 Jojen, ano ang nagkaratabo rito kay ina dabi sa may unang adlaw kang diyang Regional Legislative Immersion and Parliamentary Excellence Derby?
0: Yes, no, nakita ni Turki na kay 5 Jason, no, ina-perform nanda ang pagpatigayon kang sesyon o kon parliamentary procedures ba na? No, syempre may presiding officer, iganada nga vice mayor, kag ang author ba na, kumirigyan niya ordinansa, no, nga iga, tawag ka dyan, iga pasar, no, sa final reading. B, kag kung may mga rebuttals ba na kay 5 Jason, kung isakto ba na, apagsakta na inanda, kag kung nagabase, ibanggala sa mga lagi ang diyang pagpatigayon o kung napagpasar ng dakang mga lagi ng K5 Jason.
3: Mm, okay. So far kayo na, K5 Joe, dyan kamusta ba? Nangin mainit man ang diskusyon ang darigan o kabang bata? Or daw makaangay lang man big kang mga normal or regular ka dyan nga mga asasyon kang SB nga natindan naton?
0: No, masami, Abi, kisa pa makita natin kay K5 Jason, kaya nag-attend makita rin kang SB sessions o kung SB sessions rin yan, kisa may mga init mo lang kapagsapta na, ngayon na question, no, ang isa ra bala kagina propose, no, nga sa proyekto man dyan o kung ordinansa man kay K5 Jason. No, kaya na nakita natin sa Banwakang Pavia, no, ang nanimatawhay, no, ang pagpatigayon kang daka dyan sesyon, kung may mga pramakutanan man na managaling sa mga kanyagang SP members na nagpa-id-id pa gin, no, sa mga pagpamangkot bala, no, sa mga ginapropose na ng mga ordinansa.
3: In terms of reaction, Dabi, kakatang ka dyan Vice Mayor's League of the Philippines Region 6 President, Mr. Arvin Osaria, sana ka dyan ano na reaction na sa may the way, Dabi, nga mag-deliver kang dyan sesyon ang mga dagantike. Kamusta reaction na?
0: So far ka K5 Jason, no, sunok ka na ganito pamangkot natin kung kamusta man, no, ang diyang presentasyon kang banwa kang si Master na nagligad na si Mana. So far okay lang man, kaso may ginasagap kidabi, no, atin mga juries, no, from DILG rito kay mo natin man si Assistant Regional Director Sardua, no, kay narito man ta na ang ibang pagid nga mga may attorney ka rito kay Fred Jason, no, nga nag-observe bala na bilang mga juries, no, nga nagalanta ko din sakto bala, no, ang pagpatigayon sa sesyon.
3: Sige, what is information kay Fred Jojen? Salamat gina.
0: Amo lang dyan, matin natin nga balita at impormasyon sa programang El Castigador. K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, kagalingawan sa Antike, ang kampiyon nga stasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon.
3: Nabatingan mga K5, si K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo Report, angat rigan sa dyan nga ginpatigayon, no, yung Parliamentary Excellence Derby, rigan sa may probinsya kang Antike, today's event ng mga K5. Hasta pa dyan sa room, ano, sa mga tag para matita rigan, wherein mag ano na ginasukol ang abilidad, ikasarang kagkapasidad ng ating mga SB members in terms of legislative sa mga tagparamati tarigyan or legislation, I mean sa mga tagparamati tarigyan. Diyan na ramaman kunti ang barkay na to, may ginasagap kanong gitnoy nga something gibla nga dapat nga makitaan sa sangka politiko or sang SB member nga dapat ginaposes na gid para kadyang nga mangin manami pagidbla ang anda kadyang pagpasar ang layir sa itong mga suki kadyang ang mga tagparamati. Tugangan na dyang balita ta sa itong pagpanumbalik mga K5, Gani, standby.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Doc, nami to Sir Jan, tong latest nga
4: ginpagwa sa Department of Science
1: Department
4: and Technology.
1: Department of Science and Technology. Te, kung di maglala, hindi pagtutukan.
4: Amo gani, dugay na na.
1: Actually, ina nga research, pero tika dugay na namo. Hindi lang kay ang Pilipinas ang nag-ano. Tuon sini. Damo-damo nga pungsod, especially ang mga tropical countries, gatuon kung ano ang benepisyo sining virgin coconut oil. Pero, buta, nga ang gapawala lang ang Pilipinas. Dumduman mo sang una, sang si Department of Health Secretary pa si Juan Flavier. Grabing duso niya sa kwan mo. Traditional and alternative medicine. Nadugangan ang pulo ka herbal. Waay! Kag nalipatan na lang gani. Ngayon nga man, suno sa mga kutso-kutso, damo gidyaga balabag.
4: Gusto.
1: Kung hindi balabagan, wala sa sang inkamon ang mga dlagko da nga mga kwana, higanti.
4: Subo nga rin na, nag-allocate na sila do 5 million pesos correct, para sa pagtuon.
1: And tunan laliwat.
4: Actually doc, ang
1: ginamit
4: ang matabo di doc, nangayo sila clearance sa ethics committee. The ethics committee sila gatag clearance ko magimo kasang experiment sa mga live animals. So this time tawo na gid gusto nila gamitan di. So makuha sila sa sino gusto mag-volunteer do mga more or less guro, mga 100 nga samples.
1: Nga ang daw concern sila subong sa BCO nga wala pa COVID, kapila na nato ni ginatudlo mo.
4: Sulit-sulit na lang
1: mo. Which is, duha ni ka ko formulation actually. BCO plus D3 and BCO plus garlic. Kung wala ka D3, pwede garlic. Kaya mo tong ginatudlo nato nga, paano himo ang cold press nga BCO, nga butangan mo sang garlic. Here comes, may produkto ta nga, may BCO nga may D3. Sa ginasiling nakon, ginadiscourage ginakon nga mag-inom mo nga plain lang nga D3. Plain kung may ara man lang produkto nga D3 plus BCO, mas dira ka kay nga isa ka soft gel sang BCO nga may D3 ang equivalent na times 10 or more than times 10 pa gani.
5: Ang gina-example na namon ang multiplier nga 10, no? But ang effect sang lauric acid nga ma-process ang aton liver mismo sa monolaurin multiplies the ability
1: sang potency
5: sang and potency sang D3. Ti kun bakod na ang D3 mo which has an overall effect sa immune system, may ala pa ginatawag sang ginapabugal na gid subong nga extra virgin coconut oil. Kampyon na ang
1: ano galito research naton sir boy. Research mo, how does monolaurin mag-work ining gitawag virus? Liwato na to ra. Ang VCO, virgin coconut oil, may lauric acid. And that lauric acid, pag sulod sa imong lawas, it change niya to monolaurin.
5: Sino ma-process gani?
1: Atay eh.
5: Atay, no?
1: Amo na gani siling na mon re, dapat tinlo imo atay. Dapat tinlo imo atay. Dapat tinlo imo atay. Katatlo gin. Paano? Permi na mo di gina-recommend. Inom ka DTX 500. Inom ka DTX 500. Kay ang pait sang amarguso, kay ang pait sang tubo, perti kataas ang antioxidant, kag kaya niya tinluan, kag mangin healthy imo atay. Ti anon pag-convert sang ano? Lauric acid.
5: Tumonolaurin.
1: Tumonolaurin kung higko imo atay.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX
6: 500. Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani?
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nag-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500! DTX 500!
8: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kadlo, kapila ka mag-inom?
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
6: Subong, kamusta?
8: O, ay, nag-o ginibatsyag maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Thank you, Gid, sa padayon nyo kapag-suporta. Sini naman si Dr. Ramil Uy, magasiling ang Diyos magapakamayas sa tuntunan, magayugid sa madamo ninyo nga balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Kaka-K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kagpagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tebteb madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon magadto sa hilway nga lugar. Chekyaron kun may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kag una nga pagbulong kung kinanglanen. magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dyan ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga pahanamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
11: D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
15: May kaltas pala sa sasahurin ko?
16: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
15: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
16: Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatag ka at ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
15: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mabasa butika. I Care Gold.
4: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM!
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Oras sa Pilipinas, K5, Musaf Am, Philippine Standard Time, alas 5 sa isa hapon, mga ka-K5. Kaya padumbalik na pamalakad ka dyan nga pon kang Webes, ang dyan nga programa ni Mohan Jack, ang The Power Duo. Ang DTX 500, kag Mighty C, mga ka-K5. Ang mga food supplement, kag mga bulik na ito, kag dyan nga mangin healthy kita. Likaw sa balatian, para sa hypertension, diabetes, stroke, kag cancer, mga K5. Kung gusto nyo ka dyan nga mangin healthy, kamurig yan, inam ka mo kang dyan mga food supplement. Tandaan ta mga K5 kung ikaw ang breadwinner ang inyong pamilya, amligigid ang imo ka dyan alawas. No? Likaw sa balatian nga hypertension, diabetes, stroke, kag cancer. No? Ang DTX 500, isang ka-superior antioxidant, nga may rigyan dyan kang disugar sugarcane extract, nga bastante sa flavonoids, kag polyphenols, nga nagapagang sa pagdevelop kang cancer cells sa tadyang kalawasan. Ginapenggan man ang pagrapta ka mga bacteria causing diseases nga manghalit at kadyang lawas. Partneran na dyan mga K5 kang vitamin C. Hindi basta-basta nga vitamin C, kundi the most potent alkaline-based na vitamin C, ang Mighty C, sang ka-immune system mediator nga nagpapabas kag kadyang immune system capabilities, agad patsyon ang guba nga cellula nga rugyan sa tanlawas, pinaagi sa apoptosis. Antes pa dyan nga mag-mutate kag mangin cancerous. Kung kamo ang breadwinner kag inyong pamilya, amligigid lawas. So, ikaw kamo sa dyan mga balatian. Sa kadyang at syampo, bawal ang magkasakit, Mayor K5. Tandaan tagid, ang magandang kalusugan ay siyang susi para sa magandang kinabukasan. At para maabot natin iyan, DTX 500 at Mighty C ang ating kailangan sa mga tagparamati tarigan. Available rian sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor, Kabasan Building, Barangay 7 sa Osada Bravista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalad sa may Barangay 3 Comon. May branch man sa Poblacion Colasi, Tabuklang Kaaray Building, kang BDO Bank. Available man rian sa mga parmasya kag butika, malapit sa inyo tagsa kadya ka mga lugar. May agid nga po na rigan, ikakawad, dalong atividad, may agid nga po kanimo agawad. Diyan sa may District 1 si Balam. Kay Ma'am Efren, Sir Efren Sumbaymin. May agid nga po kay Morgan Sir. Kay Ma'am Bibing Solina Sanchago. May agid nga po Sir. Kag tatayin ka dyan, nagpamati. May agid nga po kay dyan man sa may Dals Refreshment and Restaurant. May agid nga po kay Morgan. Kay Ma'am Helen Banggoy Dairo. May agid nga po Sir Jason. Watching live from Udyong. God bless you too. kay Lovely Joy Talidong Espanyola. Good afternoon, K5 Jason. Watching live from Barangay Tig-Uhot, Sityo Ulo, Inabasan. Shout out lang kay Lula Bukay, Nanay Budak, Kagtatay Binter. O may adgit niya, pon kaninyo rin ka na. May adgit niya papamati, kaninyo rin yan. Kay Ma'am Bibi, ang mala, sir, gauran-uran dyan daw. Namit gid maghigap ka, Batsoy. Bawo ko namit, dahil maghigap, maghigap, Batsoy, my friends. Namit ang Batsoy dyan sa My Del's Refreshment and the Restaurant. Sa unahan lang kang niya, mga K5. For namit man to kahapon, ang looming, ang ginatad ng dariga. Kunti mo sa kasangka kasiro, lucky my friends. Bawo, daw kinuyaban lang na yun. Basta namit, giman, makambang, okay nga. Oh my gosh! Wow! Ang bali, Ma'am Bibi, sir, bisan naka-filter yan, pero ang mga bakterya dyan mananggiyapon. Sigurado, dog na sir, bisan pa nga i-microscope mo yan. Sir, full of bakterya. Tiyan mo.

gapon kay Ma'am Evelyn Zamora Galisa. May gid gapon, sir. Watching live from Taguntod South, Bugasong. Shout out lang kay pare Carlito Suyom. Happy birthday, pre! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa nilibag-bagan ka lang, lamigo, kung nagkakanta ka man, no? Happy birthday, gina sa mga bugtuan, tanga nagkasaul, kang andang kadlawan, sa kadyang matiling, mga king, happy celebration day, gid, kaninyo tanan. Kay Ma'am Jean Nabas, may gid nga pon, kay Ma'am Bibi Lorna Blanco, may gid nga pon, sir. May adgid niya po, tanang kayo pamari sa K5 News FM. God bless you always, sir, kag sa imong pamilya. Shout out lang sa tiya ko, nga ka-celebrate kang anang birthday, Nelia Serrano Mamades, sa barangay Tigbaluwa, Sibalom. Good health lang always, more blessings to come, and more years to celebrate with your family. Thank you, Gid. And thank you, Gid, very much. O, may adgid nga po na happy birthday ka ninyo. Happy birthday man kay Ma'am Nelia Serrano Mamades. Ano ka, Migo? Kung dyan nga si JV Mamades, Migo man. Ano mo, Mamades? Parintihan na, sinagurugya. Kay Ma'am Karen Harrison Checa, may gidnyap mo. Kay Ma'am Grace Joy Bagunsal, may gidnyap mo, sir. Good afternoon man sa tag-iya kang radyo sa tinaan nga tunog nakatutok sa K5. Sa tanan, kasiya ka tagamasanag, may gidnyap mo. Uy, may gidnyap mo. No? Sa din tanan ang tinaan naman. Ang tina, amtek, amura, tinaan. Or lain man tanan ang tina. Ha? May gidnyap mo na. Kay Asanta Asantha, may adgid nga po, sir, all the way from Lawaan. Happy streaming live, gid. Kay Ma'am Lynn Pasagel, may adgid nga po. Diyan sa may Solong Sibalam, happy streaming live, gid. Kaninyo, tanan-tanan, mga ka-K5. Dugang kajang balita, mga K5, kajang nga po, kang webes. Sa mga tagparamati, tarigyan, may, nanoy, may darwa ka mga individual no, ang nakagwa rin sa ospital samtang or hilway ron samtang darwa naman mga kifat ng kapabilin pag mabulong rin sa ospital matapos nga maigok ang kilat rugto sa may bahin kang barangay maasin sa Kaprian kang banwa kang Sibalo. Sa pinaka-latest kasi ang update na to mga K5 gin forward sa Angal Salazar Memorial General Hospital o kung ASMGH ang sangkap biktima. Ang sala naman ng kapabilin mga K5 sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital. Samtang nakagawa ron man ang darwa matapos kada nga naigok ang kilat alas 12:35 sa Tag-Irigma, Oktubre 14, 2026 sa may barangay Maasin sa Kap kang Banwang Sibalo. Ang balo ko ni Kina K5, ang balo ko nagkatulit sa K5G, may kina sa Maasin. Dapat ginambalan na ko K5, kasi ang Maasin, ano'y tubang na nakabarangay na Montumigo? Tubang lara ka salbasyon ay ang crossing ka salbasyon riyan pa sa lad pa salbasyon sa wala nang riyan is pa maasin kay beverage no sementado man tong dalan pero as of the moment no sa kadya ka matinion may king five kinakid an dabi to ang dalan mong to sa may ayon ka namin pa to sa may maasin sa matag para mati talaga sa pagpagigangot kang King 5 News team no kay honorable punong barangay Alma Espuerta ana ka diyan ginhambal kay beverage nga posible kano nga nalap ayan o kung nalay aban I mean no kang ang jang apat no ka mga individual matapos nga magsentro ang kilat sa puno kang lumboy sa ingat kang waiting shed nga napasirungan kang jang mga biktima kay my friend kay di ko lang tawon ta kay my friend ako familiar gawa ko rin sa lugar kay ti paano kamuha ng banga familiar ako kay one time no bakit nga ni Kisra daw karwa or katlo ka beses nakadto ko rin kay my friend sa sitio kansay ka dyan kung diin na tabo or diin na hamtang ang dyang lugar kung diin na ano, kung diin na igo ang dyang mga individual nga dyan ang waiting shed dyan na kay my friend baga tatala natin kung nga concrete malamigo kung baga homemade lang rin diba? Kung sa ano pa kung sa tawag ka na kung sa baseball pa homemade lang na kay my friend kung baga kung imutangan ka apat karigi tapos light materials na narian, no? Para lang for the sake lang may pasirungan digan ang mga tao samtang kabantay ang tricycle o kung skylab nga mag-agirigan kung magbiyahe pamaasin proper, no? Kaya ang sitio kansay kay Bayfritz sakap patararian kang barangay Tagbakan o kung kilala sa tawag nga barangay San Juan Sibalo. Ang maasin sa bababaw na para tingnan ko kapira ko abeses katlo ka beses nakaagi ko ato sa kansay rin pero hindi ko magkamalang kung anong rason kay my friends ah basi ko magambal kamo ko nga memories bring back yo karon dyan amigo pag naog mura pa diretso mo ni mahalin ka sa dyan ka maagi sa may crossing Villahermosa Iglanot Igdalakit pag abot mo sa Iglanot dyan

0: kamagi sa may wala. Hindi ka madretso pa sa labason kung naliko. Kaya pili ko kagirig ang krap. Pato sa may, tawag ka dyan, Echo Park ng Sibalo. Pero hindi ka masaka pa Echo Park. Magyan mo lang ang Echo Park, dire-diretso ko mo rin, malabot mo rin ang sityo Kansay, Sakab, Kang Tagbakan, ang unahan na krian mga K5 is Barangay Maasin. An-an, no, nga di pito katao, ano, ang nagpasirong that time, lakip ang darwa ka tatlo katuig ka bata, nga lalaki, kang naigo ka dya, kang nag-igo mga K5, ang dyang kilat. Hindi ko nang tawon mo. Sa the way I remember the place na kailantaw ko mga kaida sa may video ni K5 Jimmy, may rigang iba kang bahal nga puno ka dyan alumboy sa ingat na, no? Di sino man may mga dakam nga nagpropasirong kamur ni K5 Fridge, tapos golpihan lang kamunay ka igo ka dyan kilat sa mga tagpramadita ni Gap. And we are thankful lang man sa Giyapon mga K5. Nga bakit malanoy parehas na sa Valderaba to nga di na Centro One gid na igo gid. No, kumbaga daw, ano lang ah, daw lay up lang tadandab lang na baton ka dyan. Hindi kundi yung raging matamaan ang dyang mga persona kay my friends. Inamanan mga kay bangod sa impact, nagtabog ang dyang apat ka mga biktima nga nakaangkan kang sunog kagbilas at nakadyang lawas. Sa diin, wasak man ka ang cellphone, kang nakakrisi man mga kay ang bayo, kang san ka biktima. Itong apat kay my friends, ginkulbaan nga ni ko kinamigo, mga kayang balko sa apat gato nga mga ano sa natong technician kano to kang ano kang technician bala kang feed skip by feeds bala abi ko ang migo ko to nga naka inject na mo sa salvation bala oh laing galay kay by friend bako sin o to nga technician no man mal ko kay na di nakita ah, nakilala ko bukot galay mat yung mga problema bat na mga K5 no ang dyang kilat nga dyan di tamang paktan dyan kung saan o maigo na di na yun malanding ang anak ka dyang igo mag niambal na kay ina sa kadyang at siyempo, sunok man sa pag-asa, mga K5, kung grabe ang init sa aga, tapos mag-uran sa hapon, bahal ang posibilidad nga may pagpangilat, kagpagpangnag-uob sa mga tagparamati tarigan. Ang kilat, no, why ko ka-research kita kung ano gid ang scientific explanation, how come nga di maigo kang kilat ang sangkataho kay my friend? Imambalaton, para kadyang nga di likaw, kada sa dyang pagkaigo ang kilat, kasi daw consecutive days, migo, may mga naigo mo. Hindi kay Nak, nga nagnubra ko kada kapangilat nga sa San Jose, noy, magluwas sa gin-off na mo ng transmitter, kasi kung maigo, nakuro na nga mo, kaya nga antinas babaw, ang nga mga PC, kung ba transmitter naman makarabaldara, noy. Hindi magluwas kada gin-off na mo na mo ng transmitter, mo, kaya nga kumapati, ako naman anin nyo, daw nagulpi kami dura sa radio for how many hours or minutes sa mga tagparamati talaga. Pangad man, no, basi kung maigo, wala, di madami sa mga PC na mo, diga kay na, magwa dahil kung bakal kapi kay my friends o garing gulpiyan dahil lang nagpangilat kay my friends kita mo na kita mo kumangilat may doon something doon nakablink daw flash black ang kamera ranoy ako hindi mo migo imbis ka man na o kung nagbalik ko sa may opisina doon nagtukar ang pagka nervyoso takya man tahan mo mas maya doon na ka dyan para nga likaw ka sa kilat mas sobra mo kakampante karoon may go ka riganti bahal bang asinti baka noy ginpayag man may K5 kang kapitan rigan no nga mangin ka sa ang andang streetlight kang barangay ang apektado man banged nga wala rin nagaandar matapos ang dyang insidente no? Di ko may kablirian karong kang kuryente rigan laban-laban mga K5 pagkaigo to ang voltage na kanay migo peragwa ka times ka ang power kang nagdugang migo tugak ang rang kuryente no? Di laban-laban masa ko nag-fluctuate la kumbaga nag nag-miso rin sa mga tag para matita rin ang mura nga dapat no? Aton, no, hindi man dyan koon nga daw hindi tagit magbatihan mga malam, tabla ka una nga ako nang kapangilat ka ni K5 Fritz no, maano ka ano ma, hindi ka maghalak, smile kaya unto mo puti, okay lang ano kung nilo, unto mo kung puti, alagsan na kanong migo mo kung mga puti, alagsan na kanong kung sa taram na naman, hindi ka kanong magsuksok ang bayo nga pula, kung mag-adto ka sa taram na, hindi ka kanong maglatay sa kahon kung nagapangilat K5 Fritz. Sa balay naman, no, kung nakakaan ka o kristal ang imong pinggan, hindi ka magkaan sa guwak inyong balay. No? Kumbaga, hindi ka magkaan sa balkon, hindi ka magkaan sa dalis terrace. So, no, digan, nga makitaan mo bala kang langit o kung kang, ano, kang clouds kay my fridge. Kay pa, sabar pa sila, saan ka norian karoon, kang kidlat ang imong pinggan. Kung cellphone naman, hindi ka kanuhala ka cellphone. Digan, for example, nakatambay ka mo sa wedding shed man digan, no? Hindi ka mo kanuhala ka cellphone, digan, samtang katambay. Kaya ang imong screen, nalagsan mo na kanukang kilat. Ang inyo mga TV rin yan, ang inyo kaya nga mga tawag ka dyan, ang mga salamin dapat ano tabunan yung ang kanok ang tela di ang barang ni Nanda ora man ti malain kun mapati ikaw ora man ti mabuhin kun hindi ay ora ti mabuhin kun hindi ka mapati pero may madugang kun mapati ikaw ti man nagdugang ang pagano mo ang pagpati mo sa mga tagpramati na rin di daw effective man kay by fresh siguro sa mga tagpramati na rin pero kunakan na noy mambalko para safe na lang kamugid guro hindi ka mo magwa sa balay ninyo kung nakapuro pangilat sa mga tagparamati na rin. Ambal ni Ma'am Helen, na malapahabol ko lang sir greetings, si Tito ko Bert Hulagting, dyan sa kadahag lawaan nga nagahigap ang Rita X Copamix, permigi pa mati sa K5. Sir, thank you gid and God bless. Umigigya po na, kampiyon nga na, inam ka mo yung Rita X Copamix na, para ka dyan nga, kung narabigan, kamo bangad na kaura. Inam kamu di DX Comics sa kadya nga mantini or mga K5 para kadya nga makamatsag kamu kang init sa lawa. Hindi kamu mangin diabetesan, hindi pa kamu mangin acidic kundi healthy mga klasik ang kape. Available rin sa mga parmasya kag botika marapit sa inyo tag sa kadya ka mga individual sa mga tag paramati na rin. Tugang kadya nga balita mga K5, no? Di ba kanagligad nga adlaw K5 Fritz, no? Kung naman aninyo mga K5 ang una to game percent na ton, sa daga diyan ang pagpangalagad no una to ginademonstra ano nahambal si President Bongbong Marcos nga ti dapat magbakal kita kanong kay Bear Fritz kang balde agad kadya may isalo sa uran pagka next day or next following days mga K5 nagmuno naman nagin demonstrate I mean mga K5 kung paano no magtakod kang diyan filtration kits o kung filter kay Bear Fritz. Inpakita patog kahapon no ang pagbubo na kang limpyo higa nga tubig no for additional tawag kaya ingredients tapos kin ano to ginbutang ang filter ginbubuan nga tubig nga limpyo kagigka ginmekos-mekos tapos pagbutang kang pag ano ang on kang filter mga K5 nakita naton puti ang nagwa nga tubig tapos makita mo to sa video kahapon nga di gininam patunoy ni DSWD Secretary Rex Gatchelian, no? Kag ang si Tokra, spokesperson, para spokesperson Claire Castro. Sa kajas and a latest information mga K5, do kadi man anta bakat anya kon sa Luzon lang or something part of Mindanao bidirgan na makisperensya kan jang super El Nino kadang gitawag, no? Regya sa may Western Visayas or DSW Region 6, no? May naka-standby ron kanok kay Bay Fritz nga mga water filtration kits para sa mga apektado ka dya, kang dyang kalamita. Di kumbaga, bagat lang dyan kung ano yung filtration kits, kundi pati balde, migo, may abay rin dyan nga balde, no? Ipabakal pa kita ka balde, nga di pwede, mga li, nga, di, ipabakal pa kita ka balde, nga di, ang itugro na ka di, nasa balde, may balde rin mga li, ang filter kay my friend. Di siguro, para eh, nga, ang balde, ang imakata, isadlan na katubig, tapos abot ibubo, tariga, kumatakad na rin ang dyang filter sa mga tag para mati, tariga. Migo, i-flash ba sa screen? Ang dyang mga pictures bla ka kung paano kung ano itawag ka dyan. Kung paano kano i-plastaron ang dyang filter. Talagad i-send ko black ni Mumigo ang link na para ka dyan nga makita. I-flash sa screen. Pero makita man ka mga viewers na ton, no? Kung ano, kung tawag ka dyan, ano ang isura kang dyang kits, no? Sa mga tag para mati tarigan. No? Nalangin Mumigo, send ko ni Mumigo. Dara ko na masend ni Mumigo. Ano yung mong pasinsya kita? Lado patawad mo pa ko. Ha? Kahit higin payag mga K5 kang Department of Social Welfare and Development Field Regional Office 6 sa matang parapatit na rin yan nga may nakahanda ron sanda nga kabugusan nga 290 ka mga water filtration kits para sa dugang kadya nga bulig sa mga komunidad nga apektado kang emerhensya kag kalamidad ilabi rin sa mga lugar nga nagakinahanglan kang malimpyo kag safe nga irimnan nga tubig sa mga tagparamati na rin. Di sa nasambit ka dyan nga data, mga K5, out of 290 ka mga filtration kits, mga K5, no? 94 dyan ka rin, mga K5, ang ginpreposition sa Dumangas, Iloilo. Samtang 196 naman ka mga kits sa mga tagparamati na rin ang nakastandby sa bodega kang ahensya sa Pototan kag may ginapaabot man nga dugang pa nga supply halin sa DSWD Central Office no agad mapabasgag pa ang preparasyon kag kapasidad kang field office sa pagbato sa dyang mga kalamidad amor na yung ang itsura kang ano kang kids no sa mga tagparamati taligan kulang tawon mo migo ano man klase ka ano man do kita mo migo ang ha daw si Grinch naman migo no nga ginatakatakad la migo tapos pagwa na limpyo may regan man may king 5 no ang kaya kanay muon kang jang filtration kit may king 5 amo jang masunod at nalakip dyan sa Tokyo sa mga ginapadagdag, no? Pag plaster mo ano mga K5, kayang salain ang tubig galing sa dep. Tugaran dyan, Romika, ka sobra karami din ang kapangasag ang aking bibig. Imbis nga deep well, no? Dep. Oh, ang panel dyan, mga K5, kaya na kanong magsaraan ng tubig halin sa mga deep well, mga spring rason ka dyan ng tubig kag pati tubig uran ka no kay my friends kaya na kanong sara anoy kung kaya na kanong palimpihon naka wonder kay my friends ano ang salad no kang dyan mas do something daw gamay nga dyan nga blue nga gapa oblong nga dyan nga di makaya na ma-filterize kay my friends no malakayang mag-filter hanggang 1 million gallon grabe migo 1 million gallon na bakit itim-itim ka to ang imong filter sa ladon. I do believe nga may kita mo sa mga water filling station. Kung ano mo one time mga K5, kagi ko obra sa water filling station sa Iloilo. Mayan mo, ang filter kay beverage dapat every 3 months migo or every month dapat kina ano rian ginaislan na migo kay naga brown rian tana kumbaga iban rian kaysa mambayo na ano ra ang air filling station ang baklan na do lang saran bangat man ura rian maislan ang anang filter noy kumbaga may do may foam rian sa sala na may tube sa salad. Karoon, kung hasta 1 million gallon lang kayo na i-filter, ano ayan to ka-itam kay beverage? Ang anang salad to sa sige-sige ka filter? For example, maras ka nabi, kung tubig uran riyan, although puti man riyan, no? Pero kung matipon na, laban naman, mahiga rami ko. For example, B, maagi sa mga atop ni mo riyan, maagi sa mga puno, no? Ti laban-laban, kung mga deep well man, magsarok at sububon ninyo, no? Laban-laman, ang lubog na iban kay beverage, magandang managka-uran. Siguro ang imong filter amigo after 1 million gallon kanong amigo my friends kang tubig ang filter na base kon hindi na to mapuslan no ang mga gagwa ng tubig man ambal pariga ba kay 5 mala gravity lang sapat na hindi kailangan ng kuryente para gumana kanong my friends aba grabe no bakit tapos kaya na magfilter ka 1 million gallon no minimal maintenance backwashing lang aba likod na lang kanong amigo ang limpiwan mo. Pati dyan nakasalag ka no, karang tubig, laban-laban, amura ang strainer na rin gurumigo, nakasara kang higa. Da? Di pa biswitan mo na rin guru ka pressure, basi kumang limpyo rin gurumigo. Aba no, bakit bla? Ang pinaka the best pagid mga K5, da? 99.99999% removal rate kang mga bakterya. Wow! Pala, hindi makalusot ang mga sumusunod. Bakterya na nagdudulot ng kolera, salmonella, amoebic dysentery, ano na, E. coli, botulism, ano ba dyan? Typhoid, coliform bacteria at ano streptococcus, no? Sa mga tagbarbati talaga. Kamura ka ng mga hindi kalusot kay my friends. Timambalta mga ano bla mga protozoan o consist nga nakadukot, no? O kung nakaresulta sa glardia, kapos cryptosporidium kag cyclosporia no sa mga tagparamatik na ligat grabe no mga grabe nga sakit to hindi klosot kay beverage tiko na mo dagkan na bakalik kay beverage ang sang mga refilling station migo kay di grabe yo ana ka jang removal rate no kumbaga pag may amo ka kadya pakabot sa tubig safe na safe ka wow kaya ka no magamit sa mga K5 no sa salad kang 5 katuig kag DOH certified K5 friends. Grabe no mamba ko paldo ang DSWD akod bla no di makamu ka di mabakal di man bakal bla ko migo kay listingan ko dya samtang wala pa migo tawagra bisan wala pa migo ti tawagra kay wala pa man ko migo ti wala pa man din ng akigo at ang ilan ninyo kay bakal ko migo. Ang listingan ko lang, Migo, kung ano giman ka sakto ang dyang mga label na Migo. Mga muka dyan, ilang taon talang ka rin kung maka-anon kita, Migo. Kung maka-button kita rin kang kid, kung mag-abot ang tion kanti magka-El Niño rigyak naton sa probinsya ka ngantik nga may experience han tagid ang diyang tuman ka diyang nga kainit. Kaya ma'am, bata lang guro, sana all, no? Paldo, no? Ang bal ni Ma'am Guilladoro na rin, ang bal na piraihan ang budget na karan, sir. Tilaban-laban, ma'am, kung amo diyang quality ka, guro, kang ano, kang tawag ka diyan, kang sangka filter, no? Eh, laban-laban, bahal ka ba budget? Ang mahal, guro, budget na ka diyan, diba? 2-5, guro. Ang ma'am, bako lang, guro, paldo, no? Sandalang paimna ka amo ka rasara. Okay rin tamo mainam sa bubon. Ay amo get mas may banang bubon migo. May sarig pa ko. No, pwede ang bubon limpyo pa mong sa mga tagparmati tadi ka. Ambal ni Ma'am Bibing man na pag amo ri answer 1M ka galon sir pag tatawanan na naman ang Pilipinas dahil sa balde pag filter ang ran. Ay amo get ma'am, mambalta do mambalta kani nga daw. Ay nako lang get daw kumaan. Amo gid jang pinaka the best. Anong pungsod ang pinaka the best? Pilipina. Eh Ma'am Vilma, may gig nga pong kanam sa may sulong si Balam noy. Dugang ka jang balita kag impormasyon sa tanya pagpanumbalik mga K5 at ang kanyang mga istoryahan. Gani standby.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako, nga diabetes. Ang nabatian ko, ang DTX 500. Nag-try gid ako, pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, mag-joyride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha? Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.
6: Mayad nga balita si Balumnan. San Remyon Hon, kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesilla Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausa. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butiga.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Sport Biotics, makabulik sa

0: Tiandugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
7: Leron, leron sinta, nomad ang gintira, kool naganganga, kay puwerte goya, barato pa kayo, mag-anpa sa bulsa, nomad na o saron, sa talamnan naton. Kaya ya papatyon, isa kami trong dalom, nomad na ang gamiton, para okay aton production.
8: Magtimpla kang isa ka sa shake ang nomad sa kada spray load. Ang nomad mabakal sa inyo suking at tindahan, sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 5:41 sa hapon, mga ka-K5. Nagpanumbalik na pamalakay ka dyan hapon kang Webes, ang dyang programa ni Muwanjak kang Klinika D3 Bio. Sa kadyang amoralan kadyang at syempo, mga K5, inam kamugig ang Klinika D3 Bio, pangontra sa ubo, sipon, hilanak at rang kaso, mga K5. Tandaan tang dyang simple nga balatian, kung babayaan at mga K5, posible nga maglala, magtuga ka komplikasyon sa unit agsa kadyang kamakalawas. Ganit sa tang temprano, patap na una tunja, likawan tang dengue, ning kawanta, mga K5, ang leptospirosis, sa kadyang at nag-ururan mga panahon. Inam kita Klinika D3 Bio. Sa Klinika D3 Bio, mga K5, may extra virgin coconut oil correct. May vitamin D3 ka pa. Sa Klinika D3 Bio, mga K5, ikaw, ako, kita na lang, mga K5, protected. Available rin sa mga parmasya, kagbutika, marapit sa inyo, tag sa kajak ka mga lugar. Sa kajak, matinion, mga K5, nagka-standby run sa line number 2 na buton ta report, mga K5. Bagay man sa dyang isara kapangayaw noy, nga nagpanakaw kang helmet sa Antique National High School na dakpan kay Bay Fritz ang pamangkot na karian, no? Tanaw man sa ihan ang nagpanakaw tusto bang ka Robinson tumulang kay Bay Fritz ka nag-viral man to ligas man na para sa kampiyon ka dyan ng Italia kang balita na standby sa line number 2 K5 Irene Rose Montero Magbanwa Taroha
1: K5 News FM Police Report.
3: Nadakpan rin kang San Jose MPS ang lalaki nga sa likod kang pagkadura kang mga helmet sa banwa kang San Jose. Ginkilala dya kay alias Sidro, 45 anyos, wara dya ti obra, kagresidente naman dya kang barangay Mambatad sa may Miagaw, Iloilo. Sa atin pagpakigangat kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting chief of police kang San Jose MPS, nakadya ginapahayag nga nadakpan ang diyang suspect matapos nga may isara nga nakakita kay 5 Jason nga may ginbuel diyang helmet sa atubang kang Antique National School o Conans kaina nga ginapanagiyahan kang darwa ka mga estudyante rason nga ginreport dya sa may kapulisan kagaginsundan naman kang tracker team kang nadakpan ang diyang persona kay 5 Jason gilayon dyang nga gindara sa may San Jose MPS para sa may investigasyon kagaginako ka dya nga tana ang nagapanakaw or nagapamuel ka mga helmet sa may banwa kang San Jose naman an K5 Jason nga sa may statement kang diyang suspect according kay Police Major Magbanwa nga after ka diyang mabuel ang helmet or after ka diyang matakaw ang helmet nagabiyahi diyang pabalik sa may Miagaw, Iloilo kag ginabaligya ng helmet sa may probinsya kag syudad kang Iloilo sa balor nga 1,000 to 2,000 pesos kada helmet K5 Jason naman an mandugang no nga na-recover kang San Jose MPS ang darwa ka helmet nga gintakaw kang diyang suspect nga sa talad diyan sa kustodiya kang San Jose MPS inog-recover pagid kay 5 Jason ang darwa ka helmet nga diyan sa may balay sa balay na kadya sa may Miagaw ang isa ra kadya kay 5 Jason is barilan sa ginbaligyaan naman diyan man sa may Miagaw kag ang darwa naman ang iga-recover sa may Iloilo City. Naman an nga sa maidid man yung investigasyon kang kapulisan, may anay kaso rin gali ang diyang suspect nga robbery sa may Kapis, tag na aresto man sa pagbaligya man kang illegal nga droga sa may Iloilo, year 2000 K5 Jason. At sa talad na inquest rin no, ang diyang suspect sa kaso nga theft, apang kung may mga region pagidbala nga may mga nagareklamo K5 Jason nga naduraan kang helmet, pwede nga mag-agto sa may San Jose MPS para sa may regular filing kang kapareho mga kaso.
2: K5 Aileen, mangkot na lang, grabe, notorious yung kanilang klase kang takawan ang dyang suspect. Kasi ang sa may bakin, to kang tubang kang Robinson, to kang naligay kay Aileen, nga minadlo nga nag-viral, mga video, tanaman to, kapanakaw?
3: According kay Police Major Magbanwa, padayon sa gihapon ang diyang pagpamangkot nanda sa may persona kay Tia. According magani sa statement ng nalipatan na raman ko no K5 Jason kung pirata na ng mga nabuel na helmet kung sa diin di an banda. Pero ang isa lang sa sigurado rin karian is once nga may nabuel tana sa may banwa, hindi lang abis ang kabeses K5 Jason, hindi lang kaina na tabo ang diyang pagpanakaw na kang helmet. Makapirarin kabeses just like tambal ko gani kay na kay 5 Jason nga ti may na recover na darwa kabilog, may region pagid sa may balay ng danga darwa, may nabaligya ang tanang asara, may region pagid sa may Iloilo City, pira rin ka helmet ka dyan ang napamaligya na kay 5 Jason, kag magluwas rin dyan karian gani sa kaina, duro rin ka dyan ang mga napamuel na kag inog recover man kang atin mga kapulisan.
2: Napabangkot, tanah ka dyan kang kapulisan na ito, K5 Eileen, kung kasano pa tanah na abin ang umpisa ka dyan na nagpanakaw rigya sa may probinsya kang antike?
3: According kay Major Magbanwa, umpisa ko no dyan K5 Jason kang nagtunog, manbala ang dyan akong madumduman natin kang nagligad ng mga binulan, nagtunog ang dyan pagkadura ka mga helmet rigya sa may probinsya kang antike. Okay. Rugto man kanon no, nga nagsulid man sa may paminsaron na nga ihimuon naman ang parehas man nga incident or parehas man nga krimen kay 5 Jason, pero wala lang giti exact time or date kung kasan ugi dyan na nagumpisa, pero kung nag-start ko no, nga nagatunog ang dyan mga bulanay or takaway kang helmet gintis tiritistingan naman kay 5 Jason.
2: Magluwas, may other abi reason ba yung ginalantaw ang kapulisan kung napamangkot kadyang suspect kadya kung after na panakoy baliga giniwan na ang kadyang kwarta kay 5 Eileen kadi given the fact kadi ang batak ina sa bakaw na kadya isang dakpa man dyan kadi anay nga nagaso kadyang ilegal nga droga.
3: Amo parian ang padayon pagid no nga pag investigar kang kapulisan kay may mga information patana ko no kay 5 Jason according kay Major Magbanwa nga wara na pagid bala na hambal or wara na pagid na sugid, that's why nga ti ongoing ang diyang investigation sa diyang persona.
2: Pero ang diyang persona may asawa ya dabi, may bata ja gibabelin or soltero ja.
3: Amurian ang wala pa natin na pamangkot kay 5 Jason kung soltero dya or may mga kabataan dya tana, pero kung lang tawo natin 45 anyos dya kay 5 Jason kag amo dya gani wala ti obra no basi balangati sa pangadaw-adlaw nga tanan kay ti given nga ti wala ti obra amo dya ang napinsaran na nga obrahan kay 5 Jason.
2: Ti kay given the fact na nagbensyonar kay na nga ti ang PNP San Jose nakapanawagan sa mga posibleng natakawan ka siyang helmet. Ano, pira rin kayo bilo nagreklamo dabi kay 5 Eileen Ringan sa MPS kung nanabula ito ng data?
3: Ang mga nagreklamo kay 5 Jason wara pagid ti exact no nga persons or number of individual nga nagreklamo or nagparapit sa may San Jose MPS, pero kay may regionan man no ang bali Major Magbanwa kaina may mga nagaparaparapit rin man ko no, that's why nga ti before mag-end ang reglementary period kang diyang persona or kang diyang suspect gin-inquest na diyan anda sa kaso nga theft, pero kay kung may region sa Gihapon nga luyag ipalabot or may mga naduraan kay helmet rin kay 5 Jason kag wala pa nakaparapit sa may San Jose MPS, bukas sa gihapon no ang istasyon para naman sa regular filing rin kang kaso kay ti ma-end rin ang reglementary period na kadya.
2: Sige. Pero lastly kay 5 Eileen, mga ano ras kay nadakpan ang niandang persona kadya?
3: Ang diyang persona kay 5 Jason, hindi lang git kita specific no kung ano oras siya kadyang adlaw na dakpan kay ti nagtrack pa ang mga kapulisan natin amo diyan gani nga ti ginsundan pa diyata na kay 5 Jason, medyo malawid-lawid pagawa no nga transaksyon diyan kay ti ginsundan pa diyata na before nga na nadakpan gid no, caught in the act gid ang diyang persona, wala pati oras or kita kapot pang oras sa talad kung ano ta na dyan kay na oras na nadakpan or na caught in the act ang dyan persona, pero kadyan nga adlaw dyan nadakpan kay 5 Jason matapos nga tinakabaton kang report ang San Jose MPS pinaagi man sa may 911 hotline nga kinanglan respondihan ang dyan pagpanakaw.
2: Sige, what is report kay 5 Eileen, salamat gid.
3: Kagbalita alin sa may news center para sa programa El Castigador. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa Taroha. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
2: Di, amo yung ginahambal kay by Fritz. Napatihan mga K5, si K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Amo yung ginahambal kay by Fritz. Nga ti, si alias Sidro, Masidro katulad. Ganun. Ang panadakpan dyan kang atan ka dyan kapulisan. Kung pagkabla, lato kabla, caught in the act, noy. Nga ti nagapanakaw dyan kang helmet kay Biofrix. Kag kulang tawon mo, bakit siya kunoy unang abes? Kag bakit ang Antike, ang una ka dyan nga probinsya, nga gintakawan kang dyan haslo. May mga kaso mandakali sa ibang ka dyan nga probinsya sa mga tagparamati. And sa anak ka dyan background, Nadak, paan man dyan klinoy sa pagduso, kanjang illegal, kanjang droga kay my friend? Si kun wara-wara lang kay my friend, no? Kanang lana lang kay guro, kanjang mag hit-hit guro. Pati naman, ang kanjang pamaagi para makakwartahan na lang panakaw na lang, no? Ipamangkot na kayo na kung may isawa dyan, may bata dyan, man mo, bagat siya kung ano yung mga ana lang karianan, kung manakpan dyan, kung yung karianan, man dyan kapamilya na, kay my friend? Bakit di mo kran pag manakaw tanay mo kadyang ginobdarig kung may bata ka o kung may sawa ka kabatas di mo kran nga ginaduhol mo nandar ka ginapakakal mo kran nahanin sa tinakawan iba salamat ka lang rin ka kay mga gintakawan mo kuro tita mensyonar kadyang adlaw sa may ano mong antique national school mga bata gintakawan mo kung mga properias kuro ka naman katragal ng mga gintakawan mo kasi kung nalang pusang ka naman kay Elmet kuro sa mga tag para mati tarigan. No? Ka baka ka mayad ka lawas mo migo no lawas na nami lawas no baka lawas mo bataan ka ba 45 anyos ka lang hindi ka kamaan magubra ka insakto hindi ka kamaan mangita kapag mga buhi rigan no hindi kompleto man lawas mo may mga PWD na hindi makabugtuan na ka baka baka ka ubra para baka kwarta sa mayad ka mamagi tapos ikaw kompleto lawas mo bakit ka pa pag manakaw tanong ubra mo no ayo karuya no sa mga tag para mati tarik dinadakpan nandiyan na yun sa mga tag para mati tarikan nagkapanawagan gid ang San Jose MPS Mayor K5 sa konsin o manigan ang gintakawan kang dyang helmet no o kuladuraan kang helmet tarikan within the San Jose Mayor K5 no nga to kamo rigyan no sa may San Jose MPS kag dugang kamo kang reklamo batok sa dyang sospek sa mga tag para mati tarik si Alia Sidro ang dyang sospek Mayor K5 bakit nagantike dya taga barangay Mambatad, Miagaw, Iloilo ang dyang suspect. O kung nandiyang takawan sa mga tag para mati. Mamuwi mambat ng amurab lang mga taho na gusto na magpuro patawair, hindi kamaan mag-ubrak ang insakto, hindi kamaan magbakabakari, magpakalas lang, panakaw lang. Tapos ang anak, anong kitinakawan, kaya first, narara to sa may Miagaw, obligyan na dasan nip. 1.5 na birig, pende magro sa kondisyon, ikang helmet. Hindi ko nami ang helmet, hamot, ti 1.5 gurumigo. Pero kung ang helmet daw, nami man ang isong na daw, pero may dapag na daw ang hit ni, sandibo lang gurura. Sa mga tag para mati, tarigan, ano gidabi nga, ano man tanan sa pinsar na kaya, kahit ni, sabay sa trend ko kay Fritz. Naman, anak, ano nga daw, rakot, nakaway ang helmet sa may, sa Nuse, o sa may Antique, ganyan na rin naman, migo. Hindi ka dyan ka helmet na yun, ang na-recover, kag ipag-recover pa, kakatang ka dyan kapulisan sa anak, yung ginpang baligyaan, rigan. Given na ba ang helmet is tinakawan sa mga tag para mati. Hindi kalukoy man itong mga nagbakal na yun. Kaya di ko ma-recover ito ko nanda. Ang daging bayad sa suspekto. Hindi na itong buhal kay my friends. Bakit man? Sige lang, importante na preso na niyang taho. Kung siyang mga taho nga dapat hindi na magpaturuhon lahi na mga takawan nga dyan kay my friends. Kaya di, mambata, rock it, kaya dyan nga pwede mo sa kabuhin na magpanakaw na lang. Pero sige lang, kuya, paman ka kakita mo kang nublakang gintakawan mo rin nga mabagal mo blah, ray mo, mabagal mo ba premium? Hindi ka dyan ka naman nadakpan niya mga K5. In a broad daylight, nga pagpanakaw kay by Fritz, bakit nga na nun? Iba na lang kapanakaw ka, ano na aga? Para dilata lang, kung makunukuno lang nga akin motor, ana motor, magpuro pong kukuro, buwan ka helmet, tapos magpuropana o rin, para kunabi, laroon ng helmet para hindi takaw. Para maan ng mga tao nga ay ang takawal ng lito ng takaw ng buhal kay Befret. Bakit na tag-iyak ang motor kundi kawatan ng kanil sa mga tag para mati tarik. Pero kayo na nagtugro kay kang alarma sa mga citizens rin yan nung nagtawag 911 gintrack ang dyang persona ginsundan hasta ka dyan nga makonfirm caught in the act may K5 sunok man sa information naton nga na nasaksihan mismo no, ni Police Master Sergeant Gayos Stephen Abagat nga di nagapangawat pero nagapanakaw ang helmet ang dyang suspetsat. Dito lang, dergan na nakaunong Mayor K5 sa karsel kang San Jose MPS. Daw, alang-alang na tiyempo, ta standby ka mo ah. Sa masunod ka dyan nga programa, ang Klinika D3 Bayo Evening Newscast with K5 Family Pananog and K5 Junel Nanggan TV. Sa technical side, kay imo na ito nga K5 Garrett Fritz Malarmo sa Bugasong, ka K5 Jerry Solonustan sa Kulasi Emmanuel Cumla and Almi Joy Sanchez Martinez. Sa andang station manager, the BC Boy, ka K5 John Reynard Barcelona Apostol. Sa aman station manager, K5 Arjan Villasor del Coro. Sa aman CEO, Dr. Ramel Itang Uy Acobanwa sa K5 Jason Grafanes Sapa. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM.
4: News FM. D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
4: D3Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
4: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
4: DGX 500.
8: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga buti ka.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aariya.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Pinapakilala, Covert 200 OD. Mapaskag na pamatay hilamon sa atin parayan. Sangka Selective Systemic Kag Post-Emergent Herbicide. 100-120 ml kada sprayer. 12-40 dias. Covert 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines. Bakal na! Covert 200 OD. Sa lugang nga paramangkutar, magtawag kay Mark Jun Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
7: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique. 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa Pilipinas, alas 6:02 sa gabi.
9: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: D3Bio Evening Newscast.
11: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
12: Mga balita sa kadyang gabi sa mga headlines. Sa balitang lokal, darwa sa 4 ka individual nga naigo kang kilat sa Sibalom, nagapabilin sa ospital. Streetlight kang barangay wara nagaandar.
13: Suspect nga nagapanakaw kang helmet sa San Jose, nadakpan rin mga helmet nga gintakaw sa Antique, ginabaligya pa sa Iloilo.
12: Hamtik Mayor Pacificador, labing unang local chief executive ang voluntaryo nga nagpa-inspeksyon kang safety vault.
13: Sa angunian panlalawigan kang Antique, luyag mamanan ang plano kang DOE na angit sa sitwasyon sa minahan sa Semirara.
12: VMLP Region 6 President Losaria nagapasalamat sa suporta kang gobyerno kang Antique sa pag-host sa Parliamentary Excellence Derby. Sa balitang national, PNP nagapanawagan sa publiko kang praktikal nga pagpreparar sa baylo nga magpanik sa epekto kang tumana nga El Nino.
13: Sa balitang international, 28 ka mga estudyante kag manunudlo patay sa Pakistan matapos nga nag-collapse ang atop kang eskwelahan.
12: Sa balitang sports, NBA icon Dwayne Wade may special appearance sa UAAP Season 89 na men's basketball.
13: Sa balitang entertainment, The Pod Network gin-terminate ang kontrata kang Machong Chismisan Podcast matapos ang mga pahayag kay Josh Aquino.
12: Maayad-ayad nga gabi Pilipinas sa Good Evening Probinsya kang Antique. Nagapalayag sa inyong kahanginan na ang D3Bio Evening Newscast sa kadyang adlaw kang Huwebes, Oktobre 15 kita sa tuig 2026. Mga ka K5, sarang kami mabatian sa tatlo naman ka mga broadcast station sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K5 News FM San Jose nga nag-broadcast sa Sur, 95.9 na K5 News FM Kulasi nga nag-broadcast sa Norte, kag 97.3 K5 News FM Bugasong nga nag-broadcast naman sa Central Antique.
13: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, sana kami makitaan kag mabatian pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa via FB Live presentation. Gani sa gapa lang sa tag sa ninyo ka mga account ang 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique Updates kag K5 Antique. Live ba kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow and share kag mag-subscribe. Agad kami updated sa mga latest news and happenings.
12: Sa kadyang agab-i, kami ang inyong tagbalita.
13: Ako si KK5 Jonel Nangantives.
12: Ako naman si KK5 Family Palanog. Kag para sa detalye kang aton mga balita, una kita sa balitang lokal.
14: Balitang lokal.
12: Gin-forward sa Angel Salazar Memorial General Hospital kon ASMGH ang sangka biktima. Nagapabilin na sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital ang isa pa ka biktima. Samtang nakagwaron man ang darwa pa matapos nga naigo kang kilat alas 12:35 sa hapon, Oktobre 14, 2026 sa Barangay Maasin, Sibalom, Antique. Sa interview kong K5 News FM kay Kapitan Alma Espuerta, ang naging payag nga posible na layaban na lang ang apat ka mga mga individual matapos magsentro ang kilata sa puno kang lumboy sa ingat kang waiting shed nga napasirungan kang mga biktima. Namanaan nga 7 kataho ang nagapasirong lakipang darwa kag tatlo katuig nga bata nga lalaking kang naigo ang kilata. Bangad sa impact, nagtabag ang 4 ka mga biktima nga nakaangkan kang sunog kag pila sa lawas sa diin. Nawas dakman ang cellphone kag kung nagkaragisi ang bayo kang sangka biktima. Kinpahayag man ni Kapitan nga mangin ang streetlight kang barangay ang apektado bangad wara rin nagaandar matapos ang insidente.
13: Dugang pagid nga detalye kang ating balitang lokal na dakpan rin kang San Jose Municipal Police Station ang lalaki nga sa likod kang pagkadura kang mga helmet sa banwa kang San Jose de Buena Vista. Ginkilala dya kay alias Sidro, 45 anyos sa Warate Obra kang residente kang barangay Mambatada, Mayagaw, Iloilo. Sa interview kang K5 News FM kay or sa San Jose kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, ang acting chief of police kang San Jose MPS, aring payag nga radakpan ang suspect matapos nga may isa rang nakakita nga may ginbuol dyan nga helmet sa tubang kang Antique National School o kanansa kadya nga adlaw. Nga ginapanag-iyahan o ginapanag-iyahan kang darwa ka mga estudyante, rason nga ginreport sa kapulisan kag ginsundan kang tracker team. Kang nadakpan, gilayon dyan nga nagindara sa San Jose MPS para sa investigasyon kag ginako man kang suspect. Ang pagpanakaw kung sa diin na ginpayag ka dyan suno kay Police Major Magbanwa nga matapos mabuol ang helmet, nagabiyahe dyan pabalik sa Miyagaw kag ginabaligya ang helmet sa probinsya kag syudad kang Iloilo sa balor nga 1,000 tab-tab 2,000 pesos. Narecover naman kang San Jose MPS ang darwa ka helmet nga gintakaw kang suspect nga rudyan sa kostoriya kang istasyon. Inog-recover naman ang darwa ka helmet sa balay ka dyan sa Miyagaw. Isara ang barilin sa ginabaligya na sa Miyagaw kag darwang iga-recover sa Iloilo City. Namanaan nga sa mid or maid-id ang investigasyon, may anay kaso rin nga rabi ng sospek sa kapiskag na aresto man sa pagbaligya kang ilegal nga droga sa Iloilo. Sa talad, iga-inquest rin ang sospek sa kaso nga theft kag nagapanawagan naman ang hepte sa iban pang mga naduraan kang helmet nga mag-agto sa San Jose MPS para sa regular filing kang kapareho nga kaso.
3: Balitang lokal.
12: Para sa dugang pangabalitang lokal, labing unang local chief executive si Hamtik Mayor Julius Ronald Pacificador nga voluntaryo nga nagpa-inspeksyon kang safety vault sa anang mismo nga balaya. Ginpatigayon ang nasambit nga inspeksyon kang Oktobre 14, 2026 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director kang Police Regional Office 6 sa PRO 6. Ang voluntaryo nga pagbukas ni Mayor Pacificador

0: pabilin ang kaluwasan kang komunidad.
1: Balitang lokal.
2: Sa piyak nga bahin kang tingkadyang balitang lokal, luyag nga mamanaan kang gobyerno probinsyal kang antike ang plano kang gobyerno nasyonal pinagi sa Department of Energy o kang DOE na ang sa sitwasyon sa Minahan sa Semirara, Caluya. Sa interview kang K5 News FM kay Honorable Ricky La Vega, ang PECL antike president kang ex-officio kang sanggunian panalawigan member, ang naging payag nga kinahanglan da nga mamanaan ang mga rason kang DOE sa pagpostpone kag pagbag-o kang mga pagsurundan sa bidding. Sunod kay SP La Vega, may mga problema ang gobyerno probinsyal nga nakasandig sa operasyon kang Semirara Mining and Corporation o kon SMPC, kaparehas kang Provincial Electric Power Subsidy o kon PEPS. Rason nga luyag da nga maklaruhan kung anugid ang plano kang DOE agad nga malinyaman kang gobyerno probinsyal ang andang mga plano. Dugang na pa nga luyag da nga mamanan ang rason sa temprano nga pag-layoff kang SMPC sa mga empleyado apisa nga sa Hulyo 2027 pa ma-expire ang andang kontrata matapos nga nagdabot sa 50 katuig nga ginapasugtan kang layi kang Pilipinas. Ginpayag ni SB La Vega nga rugyan rin sa grabanta 1,400 ka mga empleyado ang na-layoff sa diin. Nakapatigayon rin ang LGU Caluya sa koordinasyon kang gobyerno provincial kag Department of Labor and Employment o kontole kang job fair kag nagkalain-lain nga programa para masuportahan ang mga apektado nga empleyado. Mamanaan nga nagapatigayon or magapatigayon kang convergence inquiry ang sagot na panalawigan kung diin or sa diin ipatawag ang pira ka mga ehensya parehas kang DOE, DOLE, SMPC kag ang mga stakeholders kag magahingyo kay Governor Paolo Avier nga sanda ang magapatigayon o kung magafacilitate sa amo nga kahiwatan.
1: Balitang lokal.
0: Para sa katapusan nga balitang lokal, tuman ang pagpasalamat ni Vice Mayor's League of the Philippines kon VMLP Region 6 President Mr. Arvin Losaria nga sa mainit nga pagbaton kang probinsya kang Antique sa pagpanguna ni Governor Paolo Javier sa pag-host kang sanggunian the Regional Legislative Immersion and the Parliamentary Excellence Derby Category B. Ginpayag ni Mr. Losaria nga manipayan ang anang nga tagipusoon sa mainit nga pag-abi-abi kang probinsya sa mga bisita kag partisipante kang nasambit nga derby nga nagalin pa sa Banwa kang Pavia, Oton, kag Santa Barbara, Iloilo. Magalawid ang kompetisyon at tub-tub sa Rumaan na Biyernes, Oktobre 16 sa diin. Tinutuyo kang aktibidad nga mas mapabaskag pagid ang kapasidad kag kalidad nga serbisyo kang mga miyembro kang sangguni ang bayan sa rehiyon. Ilabiran na sa pagpatigayon ka mga sesyon kag parliamentary procedures sa kada banwa. Ang mga balitang lokal nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang DTX 500. Ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga sara makapatay ka mga free radicals nga sara makapatay kang oxidative stress. Kaangay kang pagpanigarilyo. Paginam ka makarubag nga rimna na pagkaon ka mga matamis kag mantikaon nga pagkaon kag iwan pa. Ang DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang National.
0: Sa ilo naman kita sa Balitang National, nagapanawagan ang Philippine National Police o PNP sa publiko nga mangin kalmado kagligawan ang sobrang pag-imbak ka mga essential supplies sa bilang pagpreparar sa epekto kang tuman nga El Nino. Sunod kay PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. ang nasabit nga sitwasyon ang mas nagakinahanglan kang praktikal nga pagpreparar sa baylo nga magapanik. Ginpayag man ka dyan nga gamitan kang insakto ang tubig. Planuhon kung ano ang kinahanglan kang pamilya, kaglikawan nga magbakal kang sobra sa kung ano lang ang kinahanglanan. Dugang pa rin Artates, hindi kinahanglan nga mag-hoard, bangod kung bastante ang ginabakal sa adaw-adaw, mas duro ang makaangkan kang access sa mga basic necessities. Sa talad, nagahimo rin man ka mga praktikal nga pamaagi ang PNP sa mga opisina kag pasilidad. Kadya kadungan kang pagpasiguro nga hindi wala nagauntat ang pagtugro kang serbisyo publiko. Ginahingyo man kang PNP ang publiko nga mangin alerto kag i-report sa pulisya ang mga insidente kang hoarding kag ang hindi rasonable nga pagtaas sa mga presyo kang mga baraklan.
1: Balitang National.
0: Ang Balitang National nga inyong batian na ang ginatad

0: ninyo kang kampiyon nga kape, ang DTX sa Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, himo sa chia seeds. Ang palaya extra kag di sugar, the sugar cane extra. May mataas nga antioxidant properties nga sarama kapatay ka mga free radicals tuga kang oxidative stress. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka uron na nakadetox ka pa. Para sa kampiyon nga kape, healthy nga kape, kag kape nga hindi makapaasid kanimo mga kakay-5, ang mag-inom kang DTX sa Coffee Mix.
1: Kita sa ating balitang international, kapin sa 27 ka mga estudyante nga kalabanan regyan sa 13 anyos kag paraba kag sangkang manunudlo ang napatay kang Huwebes matapos nga nag-collapse ang atep kang sangka eskwelahan sa Peshawar City, Pakistan. Sunod kay spokesperson Muhammad Asim, kalabanan sa biktima ang napatay ang gindara sa Lady Reading Hospital, imang 20 nga iban pa nga mga napilasan. Nahamtang ang private Al-Kahir Education Center School sa Dira Colony. Sa diin, nagatinguha ang mga rescuers sa pagbuol kang mga lawas kag mga napilasan kag daraan sa ospital. Base sa mga report, maduro pa kang mga kabataan ang natabunan kang mga debris.
2: Balita International.
1: Ang detalye kang balitang international mga ka-K5, ang inyo nabatian, ginatid kaninyo kang D3 Bio. Hilan at sipon, trangkaso kagubo, relax, D3 Bio mo rin. Kaya ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil, nga puno kang medium chain triglycerid, nga nagtugrugid puwersa sa atong lawas. Ang D3 Bio saranggid babakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita Sports.
0: Sa ilo naman kita sa balitang sports, nagbuhat kang special appearance si NBA icon Dwayne Wade sa UAAP season na 89 men sa basketball tournament kang Miyerkules sa diin. Nag-imaw dyan sa broadcast panel kag naglantaw kang si Paul kang Far Eastern University Tamaraws kag University of Santo Tomas sa Growling Tigers sa Smart Araneta Coliseum. Nagpungko sa courtside ang 3-time NBA champion na kag 13-time All-Star sa Round 1 matchup. Imaw ni FAU Athletic Director Mark Molina, UAAP Commissioner Jay Reyes kag Deputy Commissioner Mico Abelio. Nag-imaw man si Wade sa UAAP broadcast bilang guest commentator kag nagpartisipara sa halftime interview. Sa diin, nagpakigbahin dyan kang anang pananawa na bilang may 16 run katuig nga NBA career. Mamanaan nga nagdaog kang 3 ka NBA championship si Wade, imaw sa Miami Heat kag gin-induct sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame kang 2023. Ang UAAP appearance ni Wade ang parte kang anang Manila visit humalin Oktobre 3 sa tubtub 14 para sa anang tadhana Make Your Own Way Tour. Sa diin nagatugro jack ang oportunidad sa mga Filipino basketball fans ang makita ang anay NBA superstar.
2: Balita Sports.
0: Ang balitang sports nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang Mighty C. Mga ka-K5, ang vitamin C nga regyan sa Mighty C ang nakatap na sa mga free radicals nga manghalit kang imong lawas. Kag nagapadugang man dya kang energy, protection, kag immune system mga ka-K5. Ano pa ginalat mo? Maga tumaran na kang Mighty C.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa atin naman, balitang entertainment mga ka-K5, kasunod kang mga hindi manami nga pahayag na angit kay Josh Aquino. Ginanunsyar kang The Pod Network nga formal da nga gin-terminate ang kontrata kadya sa Machong Chismisan Podcast. Sa Facebook, ginpakigbahin kang podcast producer ang andang mabago nga payag sa pag-anunsyar kang paghukas kang show sa andang network. Matandaan nga kang nag-viral ang sangka clip halin sa Machong Chismisan Podcast nga sa tulad na delete rin ang bilog nga episode nga nagapakita sa mga host nga ginhimo nga karadlawan ng bata ni Chris Aquino nga si Josh. Ginkondenar naman dyan ni Boy Abunda ang andang mga pahayag sa bata kag ginlaragway. Nanda dyan kay or ginlaragway dyan nga cruel and hurtful para kay Josh. sa mga person with disability o kang PWDs kag sa andang mga pamilya. Kasunod kang nabaton kang mga backlash o nakabaton kang backlash, nag-issue ang machong chismisan kang pahayag nga nagapangayo kang patawad sa andang mga ginhambal kag ginkilala ang mga concern nga ginpabutyag kang or nagpabutyag or ginpabutyag kang mga listeners.
2: Balitang Entertainment.
1: Ang Balitang Entertainment mga ka-K5 nga inyo nabatian na ginatid kaninyo kang Freshness Duo, ang Clinica Day of Fresh kag DTX Beauty Soap. Mabaho kag maitim nga irak, may solusyon dyan, mag Clinica Day of Fresh. Ang Clinica Day of Fresh ang may virgin coconut oil nga ragapatay sa mga mikrobyo nga ragapabaho kang irak, kag manggaranin sa vitamin E nga ragapaputi sa maitim nga irak. Sa Clinica Day of Fresh, kilikili ay mas maputi, mas mabango. Samtang pimples balang imo problema, hindi na magkabala ka magamit rin kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, girapatay ang mga germs na nagatuga kang pimples kang bastante sa mga natural ingredients nga makabuligid sa pagkakas kang mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX Beauty Soap, mga ka-K5, ang ating kanyang backline kagamitan.
0: Mga ka-K5, ang DTX Beauty Soap, Clinica Day of Fresh, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Mighty C, DTX 500, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Mel Itang Uy, ang available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ground floor, kang Cabasan Building, going to Barangay Comona, San Jose de Buenavista, Antique, kag available man dyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Culasi Branch. Ang oras, alas 6:23 ron sa gabi. Inyong nabatian ang pangkabugusan nga pagpalayag kang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadyang adlaw kang Webes, sa Oktobre 15 kita sa tuig 2026. Mga ka-K5, antes kita magtakop. Pasalamatan natin anay atan kadyang mga sponsor sa ginpatigayon nga K5 News FM Live Reporting Competition. Duro-duro gid nga salamat kaya Mayor Jill Kent Lim of Caluya, Antique Electric Cooperative Incorporated, Mayor Giancarlo Oxenia of Sibalom, former Mayor Joel Oxenia of Sibalom, Mayor Victor Condes of Bugasong, Mayor Burton Cor of Barbasa, Mayor Jocelyn Posadas of Valderrama, Dr. Shaira Del Coro, Honorable Alfie Joy Nikya, sangguri ang panalawigan member of Antique, sangguri ang bayan member Jerry Habili of Sibalom, Nipa Kuriit, Hamungaya Farm and Nature Spring. Duro man nga salamat kaya Honorable Mayor Attorney Paul Joseph Untaran kang San Jose de Buenavista, Honorable Governor Paulo Javier Robinson's Place Antique, Department of Education's Schools Division of Antique. Duro man nga salamat kay Mr. Lazaro Pitinglay, Provincial Social Welfare and Development Officer, Ms. Vivian Marfil, Provincial Environment and Natural Resources Officer, Honorable Kizel May Pugarina, sangguni ang Bayan Member of Valderrama.
1: Duro mga salamat kanday Mr. Rene Oberio, ang Human Resource Officer kang Provincial Human Resource Management Office, sanggunay ang panlalawigan members kang Antique, kay Honorable Vice Governor Genevieve Lim Reyes, Honorable Carmila Rose Dimamay, Honorable Gaseva Reco Puerto, Honorable Dante Berryong, Honorable Ferdando D. Corvera. Duro-durugi nga salamat man kay Engineer Norbing Fidelicio kang Settlers Builders, Bigger Brew Milk Tea and Coffee nga ramtang sa may Patnongon kag ginadumara ni Mr. Bienvenido Nalios Jr., Mr. Albert Estoya, Municipal Agriculturist kang Sibalom, Attorney Jose Marina Salga kang Nasalga Law Office, Lance Auto Supply, Honorable Felipe Victoriano kang Sangguniang Bayan Member kang San Remeo, SB Member kang San Jose de Buenavista, Sanday Honorable Ronald Gayatin, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Amy Jo Tidon, Honorable Victorino Aloypan Jr., Honorable Erich Alusila kang Honorable April Dagni Literatus. Durdurugid nga salamat mga ka-K5.
0: Kagantis kita magatapos ka-K5 Junel, atan man nga gina shout out ang atan kadyang mga Facebook Live viewers. Good evening kay Ma'am Asanta Asanta, regyan sa may Banwa kang Lawaan, kay Ma'am Janeline Fordan Narciso. Good evening, pa-shoutout lang kano ang pamilya Buaya sa Barangay de Lima. kay Ma'am Michelle Plaza Pionelo. Good evening. Kay Ma'am Karen J. Checa, good evening. Kay Ma'am Jingjing Piroy, good evening kaninyo dyan. Kag sa tanan pa nga mga K5 natin nga nag-watch live. Kag nagpamati isang dakatya nga Transistor Radio, good evening. And happy Thursday ka natin nga tanan. Kag happy happy payday, gali no? Sa atin ka dyan mga K5, kabay pa nga gamitin ang inyo ka dyan tagsa ka mga
1: sweldo,
0: ginpangamudlayan sa insakto man kag kinahanglanan natin mga K5. Pero pwede man kita makatugro kang gamay-gamay lang tawag ka spoil sa atin kaugalingan. Yes. Pero iisipon lang natin nga makabilin man no kahit papano sa pang-adlaw-adlaw man natin nga gramitan. Yes. Mga K5.
1: Sa rason nga rasonable ha, hindi pag-scatter mga K5.
0: Yes, hindi kita magpadara-dara sa mga ads-ads nga ra nga dogalagting-lagting nga K5 channel kay daw ang lagting nga ra daw makatugro man kang. Yes. Alang-alang ka natin. So, saliwat mga K5, durugid nga salamat sa pagsuporta kag pamati sa K5 News FM Antique. Sa pangaral na lamang kang amon mga technical partners sa 95.7 K5 News FM San Jose ka K5 Garrett Fritz Palermo, 97.3 K5 News FM Bugasong ka K5 Gerson Loidostan, 95.9 na K5 News FM Kulasi ka K5 Emmanuel Cumla, kagsadang ka dyan station manager ka K5 John Reynard Apostola. Sa pangaral naman kang amon nga station manager ka K5 Arjan Villasor del Coro, kagsa amon CEO Dr. Ramela Itang Uya. Sa kadyang agabi kami ang inyong tagbalita.
1: Ka-K5 Junel Nangantives.
0: Ako naman si Ka-K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. DGX 500.
6: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men.
9: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antiqueño. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlins, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
4: Spore Biotics nagin-ukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
1: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito Ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
9: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
9: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lo po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kura kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo gitang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500. Mapakal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapakal sa mga butika.
3: Gaw, mag-joy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C's
2: Probiotics, ang fortified probiotics.

0: Tell you fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Oh, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Day of Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Eye care gold.
8: Ako si Oscar. Nagamuta-muta nga akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amon ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: May ginamadsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginamadsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Hey, five, galingawan time!
11: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
10: Hey, five, galingawan time!
12: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
13: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
1: Yung may D3!
3: Malakas.

0: 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis, sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500!
3: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
4: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa amarkuso. Chia seeds. Be-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Mga mangunguma! Kamu bala nagaproblema sang peste sa inyo humayan? Ilabinagid sa tiyangaw kag black bug? Ballistic ang solusyon! Systemic na highly contact pa! Diin ka pa! Magballistic na! Magtimpla sa 3-5 kakutsara sa kada sprayer!
6: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da ha! We! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
11: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
2: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigi na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Hey, five, galingawan time!
13: Ay, gwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kaina po ko di pa sapak-sapak sa imo? Tana na ginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko?
14: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upod mo ta papaltak sang una!
12: Hey! Hi! Galingawan ta!
13: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
15: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Now, ano pa ang iban nga mga bintaha kung ikaw pala inom gid D3 Bio?
3: Layo ka sa ginatawag nga cardiovascular diseases.
2: Nga asa mo?
3: There is increased production of HDL.
2: The good cholesterol.
3: The good cholesterol.
2: Paghimuso niya ang imo nga mga bad fats.
3: Mm. Correct.
2: The more nga damo good cholesterol sa boy, the more nga damo sa imuson. Good news is mga plakaon.
3: Oh, correct. Ang D3 Bio could really help you. Kung feeling nyo medyo dako na kamo sa inyo size, you take D3 Bio para magdamo
2: ang HDL. At least amat-amaton himos.
3: Amat-amaton himos. Kag magniwang ka, that will increase your metabolism by increasing your thermal, your internal temperature. So kung magsaka, naging pasaka na ni D3 Bio to MCTs, dali ka magniwang.
2: Dok Sam,
4: malikawan ang type 2 diabetes.
2: Ay, wow.
4: Siyempre hindi ka magtambok eh.
5: Siyempre.
2: The inferno sa plain nga vitamin D3, makabulig man promote sa good cholesterol. Makabulig man sa diabetes, ang plain nga D3. Gusto ko yung benefits nga wala gid sa kwan. Sa plain D3, sir boy. Kaya dapat ma-upgrade ta cellphone gani, ma-upgrade ka. Mayara pagid bakod.
3: May bakod.
2: Subong niya S21 bakod.
3: S21.
2: So, pareho man lang sa salakyan. Hindi ko yung pati yung magamit pa ka itong 10 years ago nga salakyan nga permi lang guba. Dapat upgrade kaya. Ari ang nami nga wala sa plain nga D3, sir boy. It's the monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho lang nga nagdidikas nanay mo. Ang muna kayong rason magsigi hambal ang World Health Organization. Breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga man, because of monolaurin. Ang monolaurin wala na sa plain D3. Ang monolaurin ara lang sa D3 Bio. Ang monolaurin pagkanto selula daw quarantine sa imo lawas, mapag-abot sa virus, wasa ag ang virus.
4: Patay dayon yung virus.
2: The presence of monolaurin in your cells because of D3 Bio makapawasa ag sang virus. So meaning pa, tantaw lang bata nga ang mas resistensyado ang nagadidi sa nanay kumparar sa no wala.
0: D3 Bio. D3 Bio with physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: World Health Organization statistics will show you nga tanan nga breastfeed nga bata during the pandemic, during the height of the pandemic of COVID-19.
2: Wala
3: na natnan cause of lauric acid found in breast milk.
2: May ara pag ina research, ginbutangid ang virus sa breast milk. Patay.
4: Hindi mabuhi, sir.
2: Hindi mabuhi.
3: Ina nga lauric acid nga ara sa breast milk. Amuna siyang lauric acid
2: nga ara man sa D3 Bio.
4: Pareho lang.
2: Pareho lang. Amo lang na ang wala gid sa plain nga D3 nga ara sa D3 Bio.
3: At plus 100 na dayon.
2: Take note ha, kung made in USB, gusto gi ka made in US, ang vitamin D3 na made in US, kaso ginapaaman lang na mo sa BCO. Tapos si US, gapanguha BCO din, dari Pilipinas. Mas kwaon lang BCO din sa Pilipinas, butangan dahil made in US. Where in fact,
4: Pilipinas halin lang.
2: Pilipinas halin. Ari pagid ang wala gid niya sa plain nga D3. The MCT. Ang MCT, rikta na himon nga energy, sir boy. Ang ako kayo nakita, nami inumon ang D3 Bio when you skip your breakfast. Kaya nga man, makaabot yung kapanyaga.
3: Correct, no?
2: Hatagan ka energy mo. Ang MCT, wala na sa plain D3, sir boy. Ara lang na sa D3 Bio. Kag ang energy nga ihatag ni MCT nga ara sa D3 Bio, wala latak. Wala oxidation nga kakatabo. Ang D3 Bio may ara MCT para magsunog sa imo tambok samtang gatulog ka.
3: Ate, may ala ka muna.
2: May MCT ang imong plain D3 nga kaya niya sunogon ang tambok samtang gatulog ka. Wala, sir boy. Ara lang na sa virgin coconut oil kag ginpaaman ang vitamin D3. Diin halin ang vitamin D3 kay basin siling naman mo nga halin lang na dere. Ang Pilipinas wala gid gahimo vitamin D3.
3: Ay, sir.
2: Amerika lang gahimo vitamin D3.
3: Check your
2: paaman lang namon gani ang halin sa Amerika. Pero ang Amerika yag bakalya BCO sa Pilipinas.
4: Napaman mo lang.
2: Amo na nga ang may presyo di ang BCO sir boy, hindi ang vitamin D3.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo do po na ibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News.
7: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya ron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid ka rinyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang panimisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: Ramil Uye.
1: DTX 500. Angel mo, protektado.
0: DTX 500.
2: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang
0: DTX
2: 500.
0: DTX 500. Mapakal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mapakal sa mga butika.
5: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Sport Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-

0: Naangot sa estado kang imong ginabatyag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Hey! Five! Galingawan time!
2: Day, alam ka sa mat?
3: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
2: Bawa, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
3: Ay, kahapos? 6E?
2: Baw, alam, gid man. Testingan ta pagid be? 2 plus 4.
3: Ay, 9E?
2: Ha? Nga, nag-9? Dugin suli ko malang ang pamangkot.
3: Baw, ti siyempre gin suli ko manang sabat, e? Bis in mat, gani mo?
1: Hey! Hi! Galingawan ta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga

0: Mga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: DTX 500!
2: Kasyal, hindi siya sang maayon kapis. Ang wala pa ko katumar sa DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami isang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500!
3: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500!
4: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
5: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
4: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mahal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ng Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alayi nagakahulugan kang sekswal nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata na may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Hey, five, galingawan time!
13: Lord, katagi mo ko kwarta ay bisan 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
14: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
13: Ay, ikaw gali kong...
14: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong kwarta. Aryo!
13: Salamat gid kong ha!
14: O sige, dira ka ranay ha? May katuan pa ako.
13: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayo ko 100, ang natupa sa akon, 50! May buhi na!
12: Hey, five, galingawan time!
15: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
16: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 라디오
1: 컴퓨터 라디오
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Information sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa mahaw kala city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud po ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lang gani carrots.
7: Hindi lang carrots mga kauturan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makigbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Mas
4: ano na yung interval?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta ang antioxidants. Paano ini nang detoxifier at at the same time, cleanser. Madamo na nga mga diskasyon ang ato nahimo nanungod sa importansya sang antioxidant sa lawas. Kag sigurado, familiar man sa inyo ang tinaga nga detox o detoxifier. Kag ang pamangkot, ang antioxidant bala makabig nga detoxifier? Anong kinalain si Dr. Ramil?
9: Actually, may cleansing pa Sir GP. No? Apang bago ko inasabtong Sir GP, remind us lanang, syempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko ana ikon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health, no? Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
5: At least klaro. Inibangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
9: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nag bulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo, galawig ang edad sa mga first teen generation from Adam to Noah. Tag 900 mo.
5: Palakaw prutas mo.
9: Prutas ka gulay ito. No? So, the more nga damo antioxidants, the more nga dugay kaya matigulang, dugay kang patay. So, dugay magtigulang. So, padamo-damo ni Sir GP sa antioxidants, sa ang sikrito sa ikayong lawas.
5: Gusto.
9: DTX 500 has 1.3 million antioxidant units. Kag, tag 5 na iya kakapsula, siyempre, ginainom ko kadadlaw.
5: Grabe, no?
9: No?
5: Lima ko.
9: Sino naman gusto magtigulang kag mamatay timprano man di ta naka-enjoy karon. Why ginadamo ko bangod suno pa sa madamo nga mga research ang highest level sang antioxidant sa lawas ang naga-prevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang Sir GP ganan siya kana sa imong 14
5: of
9: pesos
5: course.
9: Nga kapsula nga health investment. Bakal kagani whiskey, bakal kagani sigarilyo, kag nga makahalit sa lawas mo, DTX 500 pa kag may tisin, di ka magbakal, nga makapahubi na sa imo, hindi dali ka magtigulan, hindi ka dali magbalatian. So dapat investig ka dito X500 kag MyTC.
5: Okay, ano ang mabulig ni MyTC ya doc sa detoxification kay ginaparis ta ni sila nga duha?
9: So ginaparis naton ang ining gituwag MyTC Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na sang oxidative stress, ug kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
5: Amo na.
9: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, gina-recycle
5: nila. Gina-condition niya.
9: Ginabalik lang, gina-recycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C, ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag MyTC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang MyTC. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why, amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, no, ang MyTC kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas. More antioxidant means less free radicals. So kung less ang free radicals means wala sang oxidative stress nga matabo, hindi dali magtigulang ang selula. No oxidative stress means wala sang may matabo nga cellular damage, mutation kag cellular remodeling. Meaning pa, layo ka sa cancer. Layo ka sa balatian kung ano. Damo ang antioxidant kaysa free radicals. So, anong epekto sini sa lawas? Siyempre, madili ang imo nga pagkatigulang. Dugay ka matigulang, hindi ka magka-cancer, hindi ka magka-diabetes, hindi ka ma-high blood, hindi maguba imo nga atay, hindi madali maguba imo kidney, wala ka dementia nga, bangod kay gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC nga, amo ang gaditok sa imo selula kag sa imo nga dugo, kag gatinlo sa imo dugo. Kung hindi ka pa mag-inom sang DTX 500 kag MyTC, after mo ini nabatian, ti wala na tada mahimo. Basin dito ka na yung mainom DTX kag MyTC, nabulag ka na, na-stroke ka na, di nakakalakat.
5: Guba na kidney.
9: Oo, guba na kidney mo. So, kanto lang sa klinik, kung may mga balatian ka na, sulihan mo ng matabo mo, amo pa pag-inom mo, no. Ang pinaka-the best is, ma-share ka sa klinik namon. Mangkot ka to, anong nami nga mga suplemento, nga mga antioxidant, sigurado i-resita gyud, ihatag sa imo ang DTX 500 kag MyTC. So, kay libre mo lang konsulta to, Sir GP. How to be perfectly healthy? Siyempre, di mag-DTX 500 kag mag-MyTC ka na permi or kadaan.
3: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
1: DTX 500!
5: Di na nalang subong imo sugar?
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120/80.
3: DTX 500 na DTX 500 informasyon sa ikaayong lawas.
5: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or Pure C. Isa sa mga benefit sang pagtulog sang husto sa oras, amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagagwardiya, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kung gabi no, kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatyagan sa brain sa utok gid. So kung pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag mighty si permi kadadlaw agud magtaas inyo resistensya kay dumduman mo dokon makapulaw kabla pagbuta mo sa aga tuway gagana utok mo no
9: wala gid jay ang kako lang sa tulog Sir JP ang may malain nga epekto sa imong mudo.
5: Aburido no?
9: Siyempre aburido ka hindi ka way gagana magiho way gagana magubra ini ang nagapataas ang gitawag negative moods madasig ka maakig o may niton mo ulo grabe ang imong frustration irritable ka nagapangasubo hindi ka kakonsentrate hindi ka kapaminsar sang maayo inabangod kung wala ka sang tulog kapoy ang imo nga brain. So hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok kay siyempre imagine la ga-ubray mo utok kay way katulog. Gani kung permi lang malain ang imo nga mudo di siyempre alabuton kay ang suggestion na to inom giga dito X500 kag mighty si agud magkalma ang imo nga pamatsyagan.
1: So Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia.

0: bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: So kung lang taw na to, gamay lang kantidad ya ang imo i-invest, 14 plus 8 that's 22 pesos kada adlaw god magnami imo pamatsyag. Pero dinhi ang pag-inom mo dayon epekto dayon. So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, gina-correct niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imo nga happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain yigid ya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura. Mag DTX 500 da. Pasamini ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakong.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
6: Para sa libre nga check-up, bisita Halan.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique. Wan Kyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Kung may oxidative stress, may baho nga nagapa-stress, no? Para ko magnami ang mood. Santupan po, Sir Kevin.
0: Kung sa oxidation, Sir JP, may pangontra ta.
4: Ano?
0: Antioxidant.
4: Oo.
0: Sa oxidation. May pangontra man tada, no, Sir JP, no? Ang Clinica Freshness Combo, no?
1: Oh. Pero dapat maliguanay.
0: Maliguanay, Doc, no?
1: Kalaw ay guro, no? Mamutang ka sa ano, Clinican Geofresh, kaya
0: maligo. Ang pagligo. Medyo pilit. So, maligo ka mo, anay, gamit ng aton DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap naton may ara ini sa mga active ingredients nga manami para sa imulawas para matap na ang body odor kag makakas ang mga nagpilit na nga mga higko sa aton lawas, no? May ara ini sa nga guava extract, may papaya extract, may Madrid de cacao extract, may VCO kag may ampalaya leaves, no? Nga naga-nourish kag naga-nurture sang imo nga mga skin cells para magpabilin nga mahubin, maputi, makinis kag layo sa mga skin diseases. At the same time, ginapatay ang mga kagaw nga nagapabaho sang imo lawas. Syempre, Doc Sam, kulang kung imo freshness nagatiner lang sa pila ka oras. Dapat ya 48 hours ano dapat
8: yes, ang ila ipaabas. Mang swipe Sir Kevin swipe, tapos ha? Paligo, Clinica Deo Fresh, no, para hindi magbaho kag siyempre puti ang aton nga underarm, Sir Kevin.
0: No, so sa Clinica Deo Fresh may ara ini tatlo ka natural natural oils, camphor oil, castor oil kag ang VCO. Kay ginapatay gid sini ang nagtuga sang pagbaho sang imo ilok. Kag ang nami sa Clinica Deo Fresh, hindi ini masakit or mahapdi sa inyo nga ilok, no? Wala man siya nagamansya sa inyo bayo. So mag Clinica Freshness Combo na kamo para refresh
1: kag confidence.

0: kagana klinika di Opres, no? So sa mga kauturan nato, no, importante aga pa ang pinakamaayong inumon, hindi tong ana makapahubog. Kay na naman aga pa ya ano na mga balina. Ang suggest naton, painita ang tiyan gamit sang antioxidant coffee, wala sang iban nga puno sang antioxidant coffee. Amo ang DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix puno sang antioxidant nga mga substance nga once nga nagakapi ka na, na detox mo pa ang imo nga mga selula. So pili ka lang, may tatlo ka kape ang gina-introduce ang information sa ikayang lawas, pwede man kakagamit sang aton nga DTX Premium, Sir Kevin. Ang DTX Premium may siyempre may Ganoderma.
1: Ganoderma.
0: May stevia ang sugar. So namin isa sa may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa nga may mga degenerative stage nga mga hindi mahilig kape, try nyo ang DTX Premium. Mm-hmm. Pero sa tatlo namon ka kape, damo gihapon na mian sang DTX Coffee Mix, no? Mm-hmm. Pero try nyo. May kape kami nga gitawag prebio coffee, no? Mm-hmm. Ini nga kape may prebiotics at the same time may spore biotics, Sir Kevin.
1: Yes,
0: so may combo siya. Ang gusto ka mga pina nga with may ara ka no, good bacteria, ti prebio coffee. Mm,
1: prebio coffee, no? Mm. Kay ang ini nga tandem nga ara sa prebio coffee, ang imo nga spore biotics, no? If paired with the right prebiotics, makahatag sa inyo sang epektibo nga health benefits. Kaangay na lang sa pagpanami sang imo nga mood, pagpa-abtik sang imo paminsaron, kag sang imo nga memorya.
0: Pwede kung ako may diabetes, aga pa ang inumon ko DTX Premium. Pagka next ko nga pangapi, ano naman, prebio coffee.
1: Sa gabi na boss namin ang prebio, no? Kaya at least kung naka-prebio coffee kaya sa gabi, hindi ka mag-problema nga basi hindi ka matulugan. Naganami pang imutulog.
0: So kadto ta sa manami nga kombinasyon, gusto mo nga ang sirkulasyon sa imo dugo may 8 lane super highway. Amoning sekreto ni Engineer Albao, no? Once nga gapamasad si Engineer Albao gamit sa ato nga DTX herbal oil, may sekreto na siya nga ginainom. No. Mag-inom gina siya, gatalikod na siya partner.
1: Oh, kay once nag-epekto na, no? Once nag-epekto na, gatubang na dasong engineer.
0: Kamulo ka nga gatalikod si engineer. Nga gatalikod. Masinhuyaan siya, yung balance siya nga, gainom ka na nagali.
1: So ang ginainom ni engineer, no, ang Extend food supplement. After pamasahin ni engineer o isang DTX herbal oil, gainom siya Extend food supplement para magnami ang iyang blood circulation. Kay ang Extend food supplement bugana sa 50 kinds of phytonutrients kag amino acid nga nagapanami sang imo blood circulation para masigurado nga madulong tanan nga nutrients sa bugos mo nga kalawasan.
0: Mga bugnaw kamot na kag tiil kay ang circulation hindi kalambot dira sa inyo nga mga extremities. Nami ipainom mo na to certain things sa Extend food supplement. At the same time, ang mga amo na nga problema blang gabugnaw until inom gid mo alabab nga tubig, no? Ang iba niya mas nami pagid butangan niyo ano, butangan niyo sang midjas kay gapigaw ang inyong ano nga sirkulasyon. So per me ginasuggest sa mga eksperto nga as much as possible magpamassage once a week, no? Kay isa sa isa ka semana pamasahi ka, kay nga once nga makapamasahi ka, may mga pagtuon mo, dugay ka, magtigulang kung kad at least once a week makapamasahi ka.
1: Relax ka.
0: Kaya siyempre ganabi ang kwan mo, ang sirkulasyon. Kung kabalo pagi ka, inuman mo extent, kumplito nga, ano na, kumplito ang imo nga ginahimo para nga nami ang sirkulasyon sa imo nga dugo.
2: So ang nami nga pamasahi, Sir Kevin nga Balanyos, DTX herbal oil.
1: No? Kung
2: gusto mo, ma-relax, ate gamitin mo ang lavender nga variant. No? Kung gusto mo makakas ang palanagkis sa imo kalawasan, mga maskulo mo, gamit ka sang lemon scent.
1: Lemon scent, no? Kung lalo na kung athletic ka, mag-lemon scent ka. Pero kung gusto mo magpahunay-hunay, no?
2: Lavender.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Aton permi mabatian ang klinika D3Bio nga nami gid sa ubo, trangkaso, hilanat, kagsipon, kagsa anuman nga infection. Na no? Tested na ina. Kaga diin ka man makadto, bukang bibig nila ang D3Bio basta pag-abot sa amo nang klase sa balatian. Sa pag-abot,
0: ginaubo ka, ginasipon. Pag hindi kaya sa isa ka soft gel, himuan nyo pulo, himuan nyo 20. Akon ngayon, gapanigurado ko na Sir Kevin, ginahimo ko 30. Mm-hmm. Para ano, mm-hmm, dasig yung matap na ang ubo kag sipon.
1: Mm, ang ibang dok gambal 30 hindi pa da wala man ni laing epekto sa aton. No, wala siya laing nga epekto kay nga ang D3 bio is all natural. Mm. Daw nagkaon ka lang sang imo pagkaon in the purest form para ma-rip mo.
0: Nagkaon ka lang lubi ah.
1: Makuha mo ang mga health benefits no in a therapeutic approach. Mm. Kag syempre no ang klinika D3 bio isa ini ka superfood supplement nga may abilidad pagid magpabakod sang aton nga mga katul-anan. Nga ang tul-an naton amuning nagaserbe nga nagahatag sang shape no kag structure sa aton nga lawas. Pero kabalo bala kamo nga ang aton tul-an kinanglanon man ini naton para kita maggiho kag ginaproteksyon ang sini ang aton mga vital organs kaangay na lang sang aton brain sang aton heart no. Amo nang ginaobra sang aton nga mga tul-an. So in addition ang aton nga mga tul-an naga store ini sang mga minerals kag fats no, nagaserbi man ini nga bodega sang minerals kag fats para sa proper body functioning. Ang D3 bio nagasuporta sa aton nga bone health paagi sa pagpasanyog sang bone marrow health nga which is vital no, kay ang vital sa aton immunity kay ang bone marrow amuning nagaserbe nga nesting ground sang aton nga mga blood cells no, labi na gid ang aton nga mga white blood cells ang aton red blood cells no. So ang aton nga bone marrow nagaproduce ini sang 20 billion nga mga bag-o nga red blood cells every day. So kaupod ang mga white blood cells, ang platelets, kag syempre ang white blood cells naton ang pinakaimportante kaya muning nagaprotekta sa aton batok sa mga masakit nga wala pa sang bulong no or sa mga wala pa na-discoveryan. Ang aton lawas ya may depensa na in the form of our white blood cells. Mm. Dok Ramil?
0: Ang amo na nga permi na mo na ginabalik-balik na mo nga kung mag-inom ka di tribayo, di permi na mo na balik-balik nga may ara siya medium chain triglycerides. Masilingan ni ka medium chain triglycerides nga makita mo sa extra virgin coconut oil, di nami ang absorption sang mga vitamin A, vitamin D, vitamin E, and key. No, ano ni sila? Now, sa mapagtuon, kung adlaw-adlaw ka ginom di tribayo, kaya ma-absorb ang siyempre, vitamin D3. No, kay may D3 na nga daan mo.
1: May D3 na, may
0: kung gusto ka nga strong ang imo nga mga katul-anan, the D3 and D3 bio, dako ina mabulig. Now, aside sina, ang aton nga anong, aton nga D3 bio, pag mag-inom ka na siya, dako nga bagay nga kaya idulong ang calcium, siyempre dasig maabsorb ang calcium, kaya idulong ang calcium pagkanto sa imo nga katul-anan para ini may ara asang gituag nami nga mga tul-an or ara sa bone health. At the same time, nakanami ni tungod kay nga man, makabulig, dali, maabsorb ang vitamin K, nga mo nang in charge para iya i-deliver ang mga calcium sa imong lawas ngadto sa iyang receptor para nga magbakod gid ang imong mga tul-an. Ang nakanami lang gid sa D3 bio kay siyempre amo ang excellent source ang gitawag healthy fats, hapos maabsorb ang magnesium, ang phosphorus, ang fluoride nga kinahanglan para nga maghealthy ang imong mga tul-an. So amo ni nakanami kung adlaw-adlaw nakainom ka D3 bio. Kay ang D3 bio kumpleto na, may D3 na, may healthy fats ka, may extra virgin coconut oil. Lain niya kung adlaw-adlaw ginom ka D3 bio kay nga man, adlaw-adlaw ginapatay mo ang mga kagaw nga among kabangdanan nga agabalatian.
3: D3 bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio with physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 bio. Ang D3 bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
3: May DC. Mabalis sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: So may ara man sang mga kaso no nga hindi lang ang poor mineral absorption ang nagapaluya sang aton tulan. May ara man instances nga ang kagaw nga halin sa aton tiyan pwede magpaluya sang aton nga tiyan. Paano pwede sila kasulod sa aton nga sirkulasyon kung ang imuda nga probiotic sa imo tiyan dutay na lang plus ang ila sina nga toxin no Doc Ramil makasulod sa aton tiyan pwede ina maka-damage sa aton tulaan. So aton ina malikawan kung ang adlaw-adlaw naton nga pagtumar sang D3 Bio parisa naton sa pag-inuman sang Clinica Spore Biotics para sa imo nga tiyan no sa imo pa lang tiyan ang kagaw hindi na makasulod kay may ara na sang nagahapin, may ara ka na sang gatekeeper sa imo nga tiyan nga nagadepensa batok sa mga bad bacteria kag sa mga nagapugong nga magsulod ang mga toxin sa aton lawas. So amo nang bintaha kung ang imo ginatumar is Probio Tandem sang Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. So amo na ang mahatag sa inyo nga benepisyo sang D3 Bio aside sa pag-protekta sa aton batok sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, kag sa tanan nga sahi nga impeksyon. Makadto kita, Sir JP, sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio nga mahatag sa aton nga ikaayong lawas.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di, siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang kung i-combine mo ang D3 Bio kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom ka sina, makabulig nga may taas ka sa gituwag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics. The best nga combination. So, kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: K5 News FM.

0: Hongkong. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.
0: DTX 500. Abakal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men.
6: Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend, supplement for men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga butika.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
12: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Hey, five, galing ngawan time! taytay, kay na wala sa eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am, tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10, akuya kalab o tuya isip 100.
15: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
14: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am, naubos kuya recite tanan niya litra, ang mga classmate kuya damo, sala-sala.
15: Baw ka very good, tungod ina kay De La Cruz ka?
14: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys, siyempre nag-ubay, nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko, puro mga gagming, akon lang yung dako-dako, tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
15: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
16: Hey, hi! Galingawang ta!
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
17: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.

0: Champion.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive. K5 Night Drive. K5 Night Drive.
0: Champion.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
6: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
7: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna ang mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
8: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids, no? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
7: Dapat hindi gidya.
8: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
7: kagaya sa atay,
8: atay, no?
7: Kidney.
8: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
9: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
7: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
9: Correct.
7: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubo
11: sang imo blood sugar!
10: DDX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Aramis
10: mo! DDX 500!
12: D3 Bio!
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
12: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
12: Yung may D3!
10: Mabagat sa mga butika!
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
10: Magalingin pala ang imo nga uha!
11: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
11: Masi may diabetes ka na!
10: DTX 500 na!
11: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
11: Nga nagapanubo!
10: Sang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: DTX 500!
12: DTX Coffee Mix!
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
3: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.

Show!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yeah, yeah, yeah!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
6: Ang

0: Pag na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man galing?
3: Hala ka pa mantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7
8: K5
5: News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan! Sa

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 naton, kamusta sa? How are you? Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? Luzon, Visayas, and Mindanao. Nag-enjoy ba lang tanananan? I'm sure nga sa mga gabi, mga K5. Sa Jahon tani ang atong programa, Thursday edition sa atong program. Nagabalo ako nga iba nag-celebrar sa ilang birthday. At sa tanan naton nga mga pumuluyo nga nagatutok subong sa aton sa mga gabi. Bow! Dali na lang ang ginatawag naton nga Christmas!

0: Christmas.
1: Mga kaka-K5 naton, 71 days na lang mga kaka-K5. Pasko na. Ano pag naulat nyo? Bakal-bakal na. Supot-supot na. E para yatag nyo sa inyong mga amigo kag-amiga. Sa mga nanay kag-tata nyo damay ang gabi sa inyo tanan-tanan mga kaka-K5. Well, tonight, matulot amyaw kita anay sa aton nga mga karanso mga kaka-K5. Mga karanso na ito, ang ginatamiyaw ko tagalit si Nanay Nenfa. Mga K5 na ito, nakatutok man sila subong sa ito. Hindi magkalipat mag-inom sa DTX Beauty. Ay, hindi magkalipat mag-inom ang beauty soap. Hindi magkalipat mag-habon sa DTX Beauty Soap. Na? Ang beauty soap nga habon mo nami-nami, gini yung mga K5. The best gini yung mga K5, ang DTX Beauty Soap. Ah, para sa mga may mga itsura din, ha? Ah? Oh, happy.

Glit, anay, kita nga duwa. Thank you man kay Budbud. Nga nagpamati sa pong sa aton si Budbud. Mayang gabi si mo Budbud. Nga Budbud, di mo ngalan man. Budbud sa pating ni o Budbud sa manok ni mo. Hello mga Lisa kay Carl Cedric Castro. Mayang gabi si mo Carl. Hello gali kay Danica Guento. Hi, good evening, Macho Kulit. Good evening, watching from Gimbal. Oh, nagpamati sila subong sa aton. Thank you so much, good. Kag sa mga friends natin, yung nagpamati, ha. Hindi ko makalipat mag-announce ang GTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Inom-inom lang sang kape ni Doc Ramil Itang Oy. Mukhang ginatumantay, may nasugata ako. Hambal niya sa akon, sininga Macho Kulit. Kamusta ka na, Marco? Okay man niya. Marco, ikaw, yaya. Mahal niya, okay man siya kuno. Wow. Nagatutok sila sa mong sa kay Fan News of Fan. Hello, galing kay Enrico. Enrico Condes. Oh, sir, take a musta na events mo, sir. Wala mo kay kami na ginapasulod sa events mo, sir. Ah, grabe si Toto J. Hans. Subong ang DJ Dagale. Swabi-swabi. Ah. Toto J. Hans. Mayang gabizay mo na to. Hello, magaling sa kay Albert. Na nagpamati sa bong sa aton. O mataga San Pedro. Mayang gabi man kay Nanay Luzon. Nanay Luces, niguro. Si Ma'am Chi Inday Joy. Nagatutok sa bong sa aton. Good evening. Grabe si Mama... si Malin. Mylene. Hi, Macho Kulit. Good evening. Watching from Dao Capiz. O mayang gabi. Mayang gabi si Ma'am Analia. Good evening. Anong pinaka-asset mo, DJ Matt? Basta lang ako na lang na, ma'am. Tanihan ko na yan kay Mama Nelia. Kay ko mag-comment ko gani nga mga bugres-bugres na. Ga-comment kina siya. Sadyahan ko ni sa iya mo. The best. Simple lang. Pero rock. Ah, di ba lang, ma'am? Rock na rock kaya, ma'am? Awa, magaling kay Sir Jessing na nagatutok sa mong sa aton. Good evening. Thank you so much, Sir Jess. Oh my God, busy mo dira. Abi ko ikaw sa mga operator ko, hindi galing. Nakapoy ka na sa pagpulaw-pulaw. Ayos ah. And especially sa mga friends namin nga nagpamati sa mong sa Iconics PH1VXN. Hello, good evening sa inyo. At sa mga friends manaton nga nagtutok si Agosto 5. May gabi DJ Matt from Quiet. Basta quiet sa ano? Pasipos ba? Well, kay Five, diretso naman kita sa aton nga topiko subong. Wow, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit kayo mo itsura daw kulunat net. Mga kay Five, medyo sensitibo ning aton subong nga topiko. Ah, basi maiguan ang aton na mga nanay kag tatay subong. Ha? Anak mo o bata mo, responsibilidad mo. Ang mga bata, may mga bata ganyan nga gusto mag-eskwela, pero ang ginikanan, bisyo ang ginauna agay. May mga muna-muna ginaya. May mga ginikanan nga ginauna pang inom-inom. May mga ginikanan ginauna-una pa na yung mga bisyo nila. Ang kabataan na nagasakripisyo. May mga bata, ganyan mga K-5 na willing, ganyan mag-eskwela. No, kulang lang ganyan sa financial. Pero may mga bata, mga ginapa-eskwela sa ginikanan nila, baw, ang mga luho, ang munang ila ginauna. Babira-bira si nanay sa pangita, sa kwarta, nakibot si nanay, nakatulon siya, tagok, naghabok, iya, chan. O, di bala? Ay, nano naman. Well, sa mga K-5 naton, may gin-research sa mong si Macho Kulit. Nagpulo pa mangkot-mangkot ako gina, no? Nga aman, may mga ginikanan nga mas ginauna ang bisyo kaysa pag-eskwela sang ila kabataan. Kabalo man ka muna. May nabalaan man ka muna mga K-5 naton. O may piyak balay man, tumpad balay man bala ka muna. Pareyo sina. Nga ang nanay, kag ang tatay, pigado na gid, wala pa yan, nag-aubra. O, di ba na? O, nga may mga ginikanan nga mas ginauna pa ang ilang abisyo. Number one, kung may mga Shopee na sa gani, baw, alerta na yun si nanay magabot sang kwarta.
mabira-bira sa

0: dayon order sa Shopee, sa Lazada, ka kung diin-diin man ha. Pero pag pangayos ang bata makadto sa eskwilahan, wala ginasapat. Ang sabat ko na tungod may mga ginikanan nga wala panakahibalo. Pagbutang sang hustong prioridad or priority. Ang bisyo makahatag sang temporaryo nga kalipay. Pero ang edukasyon sang bata mo makabulig sa iya bugos nga pagpangabuhi o paalaabuton. Grabe, no? So, advice sa mga tatay kag nanay, antes ka magbakal sang ilim nun, pamangkotaan ay ang imo kaugalingon, may balon bala ang akon bata buwas? Eh, bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit. Kay grabe na gid, pilit-pilit na gid subong. Tapos, advice ba sa mga kabataan, hindi nyo pag-unaha ang wala, ha? Ang wala bili ng mga ulubrahon o wala value. Tungod lang kung kulang kamo sa suporta, hindi sa inyo ginikanan, mabaligya kamo sa bo. Tungod nga kulang kamo sa suporta, sang inyo ginikanan, patsyon mo isa ka tao para bayran ka. Hindi nyo ginapaghimuon. Amo ng rason, kadamo subong sa mga kabataan nga nagalagaw-lagaw kung gabi. Iban gani may kilala kung nga babae nga ginabaligya niya ang iyang nga turutot kung gabi. Ginabaligya yang iyang nga bubun. Tapos may kilala man kung nga kung gabi nagalibot-libot sa kay ginabaligya yang iya takway. Sa pilakadlaw na Aida makaraig ng imo makuha but silingon age doesn't matter, ha? Mabudlay na iyaya. O nga aming mga kabataan nga sila pa ang nagapangita sang paagi para makaeskwila. Mga kaka-K5, may istorya si Machokolit sa inyo. May isa ka bata nga gusto mag-eskwela. Gusto niya makatapos ang iya nga pag-eskwela, pero ang iya ginikanan wala labot sa iya. Gusto niya man makatapos sa iya nga college, kay handom niya nga makabulig sa ginikanan niya, makapatindog sila sang balay, nga may duwa kabilog nga CR, lalaki kag babayi. Mga kaka-K5 naton, kasubo sang istorya sang bata. Kay taga-Bugtaw niya kuno sang aga, ginambalan siya sang iya nga iloy kag amay nga hindi ka na lang mag-eskwela. Pang-uma ka na lang kay wala ta kwarta. Boang bata, mga kaka-K5, nagaralain man eh. Ang bata nagahambal sa kaugalingon niya, bo nga may muni kuya nga ginikanan man. Tapos sambal niya nga wala kuya nila ginarespeto. Oh, shout out Sir Matsi Juboy. G-Boy Durumal na gutom ba? Wala gani yung bakal pagkaon daaw. Kung may G-Cash ko, tagaanta ka. Pero wala gani ko di G-Cash. Pigado si Sir Match Wong. Pagkatapos mga kaka-K5, ang bata nga na nagtuon magdumot sa iya ginikanan. Hambalya sige lang. Kung hindi ako makatapos fourth year, kay total third year ako, halin sa first year kag second year, third year ko, ako ang nagabaka-baka. Kung sumalala ning hulag ko, tsura ko, daw baka. Siyempre, kung gabaka-baka mo para makatapos sa pag-eskwila. Third year, mga kaka-K5, naguntat ang bata nga babahi. Nga, wala sang kwarta si nanay kag si tatay. Pero ginauna niya pang iya barkada sa pag-inom, pagpanigarilyo, sugal. Kung diin may mga tigok dito, siya nagakadto kang nagatumbo-tumbo sang kwarta. E para sa iya yung mga kaka-K5, muna makabulig sa iya nga pagpangabuhi mo kung magdaog siya sa sugal. Naguntat ang bata sa eskwela. Tapos, mga kaka-K5, nag-ubra ang bata sa isa ka restaurant. So, yung iyang income, pila man lang na 450 man lang ng iyang sweldo every day. Tingin na amat-amat niya, supot-supot, kay ibayad niya sa iyang tuwison. Pero, good news, wala gid saya katapos. Sa nag-edad sa 21, grabe ang discouragement, kinatabo saya kabuhi. Hamalya, fourth year na ko, dapat kinanglan ko tapuson ang iyang pag-eskwela. IT siya mo, information technology siya. Mga K-5, naging makaskin ng bata, kababae, hasta nakagraduate. Ang pinakasakit nga natabo sa iya kabuhi, graduation niya mga ka-K-5, ginaaway sa sang iya nga nanay kag tatay. Kaginambalan nga, hindi kami magkadto sa graduations mo. Nga ah! Ikaw mo yung nagpaskwila sa kaugalingon mo. Wow, grabe bala. Macho kulit, grabe kasakit ang naagyan ko. Hasta nga nakagraduate siya, nakapangita sang ubra, kag nakaabot sa Amerika. Wow! After 2 years, why siya nagkontak-kontak sa iya ginikanan? Nagabot sa tiyempo, nga ginpangita, isa sang manghod sa Facebook. Gin PM siya. Kinambalan sa nga day, hambal ni nanay ko no, kung may kwarta ka da, padali kami di. Wala man blaga good morning, wala man ga good afternoon. Di hindi man ako kabatas matsokolit, ginpadalaan ko si nanay sang gismil. Anong sabat sang ginikanan ko? Ako nagpadako sa imo, gismil ang padala mo, kakadako sang sweldo mo. Bow! Ayun lang kayo, wala ko yung nanay, nga parehos na kagtatay. Dogin pa kanubo niya pagid matsokolit. E siyempre, do kalain ba matsagon? Matsag ko. Ang ginobra ko na lang matsokolit, gin-block ko sila sa Facebook. Pero after 4 years, nagpuli ako sa Gimaras. Pagpuli ko mga tsokolit, naglabay ako sa balay. Hambal ni tatay sa akon, "Ti, mayo na kay dako na imo nga income. Ti, ano bala ang ihatag mo sa amo ni nanay mo? Ginakalipatan mo na kami, bata ta ka, tatay mo ko, kalipatan mo ko." Nagipos na ko matsokolik kag dayon lakat. Sa nagalakat ako, gintawagin ako sa nanay ko, "Balya ba, nakatapos ka na doon si Sino kagin. Ang upo, ang imo ni mga utol, gina nga 5 kabilog, di nakatapos, wala ka rin batasan, ikaw yung may batasan." Grabe, gyapon, yaw-yaw nila, matsokolik. Ang giniubra ko na lang macho kulit, nag-withdraw ako sang 100,000 kaghambal ko amo na lang yung katapusan nga ihatag ko sa akon iloy kag amay. Sa gindaho ko na macho kulit, naghambal si nanay nga, "Ti, very good, kagitagaan mo ko 100,000 nag-inaway pa sila ni tatay tungod sa kwarta. Subong macho kulit, ang na-learn ko sa akon lesson sa kabuhi. Nanay mo man sila, tatay mo man sila, hindi mo sila pwede sikwa yun. Pero what if bikon ikaw ang ginasikway nila? Ano bala ang himuon mo?" Bao masakit ini mga ka-K5. Kung tatay mo ang gasikway sa imo, kag nanay mo nagasikway sa imo, kapin pagin wala ka sala, dito man kasakit. Sakit ka ni nga ginasikway ka nga may sala ka. Ayhan pa nga wala ka sala, di ba nang ninet? Salamat kasi imo ginatag nga marguso, sobra ka namit gid. The best gid ya. O, te bala, amo na mga ka-K5, kasubo bala kung kisa nga nagabaka-baka ikaw. Tapos bira-bira ikaw, baka-baka ikaw, baka here, baka there. Kung sa alang-alang ka lang, baka-baka gid tsura mo. Amo na gani mga ka-K5 nga kalain ba tsagun? Ang bata, ano yung patatapuson ko basa ang iya letter? Ako mismo, matsukulit, nagpalayo na lang ako sa akon pamilya. Wala na ako nag-entertain kaghambal ko. Gusto ko nga pila kaadlaw, magtigulang sila, biskan amo na ang ginhimo nila, panilagan ko lang kagsuportahan sila gihapon. Pero subong, ipalayo ko anay akon kaugalingon, kay do hindi nila ako bata matsukulit. Pero hindi ipatapos ang akong obligasyon. Biskan ginasikway ako sa akong ginikanan, balikan ko na sila kung magtaliwa na sila. Bogarabi ba? Kanami sang imong sulat. Imagine mo na mga kaki-five bala. Kung kisa gabira-bira ka, tapos si Kwayun ka sang ginikanan mo. Amo na sa mga ginikanan naton, hindi ka ginmagaboy sang malain nga istorya o tinaga sa bata mo kung wala man lang may ginaubra nga hindi manami. Kabalo bala ka mo kung kisa, nga amo na bala hambal nila bala. Sa Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tiga pati man. Pero sa mga ginikanan, dira bala nga ginbunag mo bata mo, wala pa bata mo asawa, ubana, ara pa sa edad nga 17, 18, 19, 20, wala kaya gasuporta, ti. Paano na lang na? Adi pag ito, tatay, kung may oras ka para sa barkada, nga wala kaya oras para sa imong mga bata. Kabalo ko subong damo, nagpamati, may mga tatay nga wala ganyagatag oras sa ilang kabataan. Dira sila mismo katambay sa ilang amigo, mapinasikat, bakal ilim nun, hubog bole balay, wow wow. Amo na no, may mga tatay nga wala nakariasar o nakarealize nga ang ila presensya importante gid sa pagtubo sang ila kabataan. Kung ikaw nga tatay, wala ka na permi sa kilid sang bata mo, ti kulang sa sang father figure. O pareyos na, tatay mo nagmasakit, kiti permiya ka ginadoplaan, ginaakigan, ginasaputi. May tagay po suon ka ba lang magbulig man sa iya? O, ang imo anak, hindi permi bata ang panahon, ha? Nga wala mo na natagaan sang tiyempo, hindi tanan nga tiyempo, imo bata-bata lang. Nagadako man sila kag nagatigulang. Sa mga nanay mananaton nga aming mga tinion nga mas importante pa ang personal nga kalipay kaysa kailang kinanglanon sa inyong anak. May mga nanay pag yung gisaan ganing ang damo, tao singita niya bata isagwa, pakawian niya. May mga nanay kung gisaan nga taugo niya bata iya binastos. Bawag ako sa ano kahuluya man. Abis sa mga nanay kagtatay, hindi man ta perfecto. Pero, alungan taman ang aton kabataan. No? Kalain ba naman kung isang ang bata mo nagahibi na mama, makaon ko mama.
1: Wala sa pagkaon, gibadyong pa ko na.
0: May mga mua mo, gina. Sa mga nanay na naton, nga medyo kabalers, ha? Bisan simple nga pamangkot, nga nga, mga anak, kamusta na kamuda? Very simple na mo. Day, kamusta ka, daday? Na ano ikaw, kamusta imo pag-eskwela? Malipay na ng imong kabataan. Hindi nga pag-abot mo, ano sud anta? Pay-pay-pay na naman? Bakanto ka ng ninpa, apapete? Amo na. Well, mga kag-A5, magabalik ta. Kahit tita puson, tanin topiko naton, bala. Mati, hindi lang permi ang nanay, no? Ang topic ko naton, bata mo, responsibilidad mo. All the here at your favorite radio station, 80.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Good day. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
12: K5. News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.
15: Partagulan
16: sa K5. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Hello, good evening, mga chokolid. Pa-shout out naman dyan si Erwin Villases sang siyudad sang Iloilo. Balantang, Barangay Iloilo. Hi, hello, pa-shout out naman da kay Erwin Villases sang siyudad sa Balantang, Barangay Iloilo. Balik-balik ka, ibu-message pa lang ka. Tristan White, mayang gabi sa imo. Kay Nineta, so Hormuliosa, good evening. Kay Jackie, nagatutok man sumong sa aton. Hello sa 71 viewers ni Machocolate, good evening sa inyo tanan. Hello mga likikar, Cedric, nagatutok man sumong sa aton. Happy birthday sa kay Paul. Abitam niya, wanta na si Paul. Paul, happy birthday. Kamusta na imo nga party-party sumong nga gabi? Enjoy the party na nga. Minatamyaw ko man mga friends na mo, Derisa man yung New Luzena. Na nagpamati. Especially nag-get sa mga friends na ito, Derisa may Mandawi Foom. Na nagtutok sa ating program. Grabe. Hello to Ivan Cruz. At sa mga friends man na ito, Derisa may La Paz. Na nag-tune in sa ating program. Mayong gabi. Hello to Joy. Kag kay Villion. Nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Mga K5 naton, grabe subong ang aton mga inagyan sa kabuhi. No, may mga kabataan, gali nga gusto mag-workshop, no, magusto nga magmaayo, wala gyan. Amuna mabudlay kung isa mga K5 natin. Hindi pala basta-basta. Hindi basta-basta ang imo nga ginaubra. Kaluluoy ka lang. Hello, magaling kay Marjorie Toroiza. Mamayang gabi sa imo. Thank you so much, kid, sa mga friends natin. Okay, Bornok, na nagkabamati man subong sa aton kay Sir Kaiser. Happy birthday kay Sir Kaiser. Sir Kaiser, ang amon nga music producer, sir. Diba si po, dito naman matamati tadlong ang aton nga maldita, sir. Good evening sa imo. Iloilo ka na, sir. Ang mga magaling sa mga friends man natin, Teresa, ano, New Lozena, yung nagpamati subong sa aton. Okay? Thank you sa mga friends naton, diri sa may San Rafael. Kay Baronia Paliana, nagpamati subong sa aton. Thank you. Kag sa mga friendship naton, diri sa may New Lozena. Abangs-abangans niyo. Oh, grabe yan. Thank you man sa kay Jocelyn Hipunay. Ang inagamati sa mong sa aton. Hindi gid na mapunggan ang akon balat sagon sa mga tao nga nagapalangga sa akon. Palangga, nai ka mo da. Balatin niyo dyan ah. Hindi lang tanan nga gwapo. Gwapo. Ba, hindi tanan nga gwapo. Gwapo ah. Ano ba man? Ang mahambal ko lang Bardagula. Dapat ang ubrahon sang nanay suportaran gid ang bata ay sa pila ka adlaw. Once ang bata gani magdako. Once ang bata magdako, dako gid siya. Ano ni man? Tadlo nga bala. Ano ang dapat namon ma-chocolate ni Moon? Panyapon ka lang daa. Days na lang mga kaka-K5. Malagaw na kami da sa Iloilo, ma-chocolate. Okay, alagaw di ah. Why problema? Kag sa mga friends nato, andiri sa may Acelo di Molo. Good evening. Thank you sa mga friends nato. Well, sa mga kaka-K5 nato. Kag sa Barotac Nuevo. Well, mga kaka-K5, basta akong taliwat to. Kahit ang topiko nato, kanami, gitso po. No, ka-exciting pamatian. May mga ginikanan gali nga wala gidyay naga-concern o naga-protekta sa ila kabataan. Pero sa mga kaka-K5 naton, nakadamo actually mga kaka-K5 naton sa mga kabataan nga dako gid ang respeto sa ginikanan. Pero ang ginikanan gapakita sang indi maayo. Munambal nila mga kaka-K5 nga ang respeto nagahalin sa sulod sang balay. Kung ang imong nanay kag ang tatay mo mabakod maghambal, butsilingon mo lang maparas ang baba, ang bata nagailog man. Kung ang tatay mo mahilig maningget sa imo, ang bata mo nagapaningget man. Pero kung ang bata mo gani, kung ikaw nga nanay, may sala ang bata mo, kag istoryahon mo lang, ang bata mo nagalain man ang batasan. Di, amo na akong kisabala. Pero believe na ako sa mga kabataan natin nga gasakripisyo gidya nga para makatapos sa ilang pag-eskwela. Nami ginisubong nga panahon mga kakifay mo, kadamo sa mga opportunity sa school. Kadamo sa mga ginatawag natin nga mga free school. O, di ba? Maintra ka lang sa basketball. Maintra ka lang sa choir. May 90% na sa tuition mo dahil nga mabuin. Sa amon to sang unaya, wow! Wala gidya. Mangita ka gidya sang paraan kung paano ka makaeskwela. Oh, kaya ang tuition hindi libre. Oh, may ari pagida. Ano bala ang epekto sa bata kung permi lang siya ginabantayan sang iya tatay kag nanay, kag permi lang sila ginabuyayaw? Mahimo siya nga makabatsyag sang kasubo, kahadlok, kakulang sang kumpiyansa sa yakaw galingon, kag amoy na ang rason nga hindi maayo ang iyang paminsaron. Okay, tamo? Ang bata hindi lang pagkaon, kag kwarta ang kinanglan. Kung di oras, ang pag-advise ang ilang ginikanan, ang kahadlok sa Ginoo, kag sa ilang nga personal development. Imagine mo na mga K-5, ang bata, iba niya, bago pa lang, mga edad lang at 10 years old, mamangkot ang nanay. Singgit! Ting bata, taga-kurug-kurug na. Hasta masanay na ang bata sang pamati, sang singgit, sang pamuyayaw. Pilakadlaw after mag-edad na sa mga 10 years old or 12 years old, do ringtone na lang ina sa pamatian sang bata mo. Di mo nung rason kung isa ang datay, kagdano hindi nakasaway sa bata. Kaya nga, wala pa gani, singgitan na. Ayun lang kay ti, salamat ako sa ginikanan ko. Ati, istoryahon ka lang nila. Isa sila pag gani, gahibi. Di ako, hindi mo ko perfecto nga bata, kay para sabat man ko. Pero, na-realize mo man gali, may realizations man kita. Hindi man always nga, amo lang kita na. I'm sure nga sa mga teenagers nato nga kabataan, tinatrol ka pudag-pudag ka, pero sa ibang nga tawa pudag-pudag, lampusan ka mo. Mga K-5, grabe kita. Kung kisama, hambal ka lang nga ba? O, grabe. Ay, grabe git. O, mayari mo di kanina nag-inform mo. O, diri sa Piyak Balay namon, machokolit amuna everyday. Singgita, anay sila sa iyang pamilya. Bata versus nanay. Nanay versus bata. Doon wala gi pinagapala huway. Di one time ginreklamo sila namon sa barangay. Nga aga pa, alas 6 ang aga, nagabinuyayaway na sila. Kalain, pamatian, machokolit. Amuna ang mabudlay. Shout out kay Inday Julie sa Barangay Malipayon. Inday Julie, mayang gabi si mo. Kay Inday Julie, ang nagatutok man sumong sa aton, good evening. Grabe, good day, you know. Machokolit, hindi na iya mapuslan ang mga tao nga naga... wala naga-care sa ilang ginikanan. Wala mo na naga-care sa ginikanan nila. Everything just feels so right. Pero may kisag babati ka sa akon. Salamat, good ma'am. Kayo tayo, Julie, sa Barangay Malipayon. Always nakatutok sa K5 News FM. Adi pag ito. May mga ginikanan kung kisama at chokolit nga mangayo ka advice. Ang advice niya sa imo, kung may kontra ka, baluse. Insakto balay na. Noong duman ko sa una sa pamilya sang tatay ko, hindi ka kapuli sa balay, munambas ang tatay ko, ha? Hindi ka kapuli sa balay kung hindi ka makabato sa imo nga kontra. For example, kung ikaw ginbully, isang una daw, hindi pa na iya uso, magreklamo ka sa bully-bully, ah. Subong mo lang na iya may, ano, may Republic Act. So, nabulihon ka, di ka kabalo. Sa tapungulay, dayon mo. Daban isang lulo ko, ari garabo, patsato sa. Oh. Kung nagahibi ka kanupuli sa balay isang lolo ko sa una, bakulon niya ka nga bakulon. Para sa iya na kanu, talawit ka. Pero sa tuntuon lang, ang tudlo naman sang tatay ko subong, kung may nagakontra sa imo, pangamuyuan ko lang kuno. Ay, ti Paskog. Oh, di ka nabanan subong sa mga tao, mga ka-K5, gubon ka nila. Kati, hindi nila kaya ang ginaobra mo. Ari pagin mga K5, ha? Kung ang bata permi na nagahibi tungod sa problema sa balay, sino ang dapat magbago? Oh. Ang mga adults, na responsibility or adults responsibility nato na sa iya dapat magpamati, mag-usisa kag mahimo sang solusyon. Hindi dapat ang bata lang permi ang mag-adjust. Kung nagahibi ang bata, hindi dayon pag-akigi. Pamangkuta kung ano ang iya ginabatsag, no? May mga kabata, may mga tatay kung gisa nga takan sang hibi mo. May dito gani sa una sa Mindanao mga ka-K5. Ng bata, ya everyday, nagahibi. Ginatampa ya para maghipos. Why siya kabalo, gali nga may bone cancer ang iya bata. Di siyempre sakit mo kundi nag-ahubag ang bone niya sa sulod, nagahibi siya. Ginatampa sa sang tatay, kundi ginahipos siya iya nga baba. Pero, after a week, nadula ang bata. Hibi man si tatay, te. Amo na kung isa do ay mabudlay, ha? Last na mga K5, kung wala suporta ang ginikanan, dapat mo lang taton ang bata. Oo, taton sang bata iya nga handom nga makatapos. Oh, sabat ko para diri mga ka-K5, hindi. May mga teacher, guidance counselor nga masaligan kag paryente kag scholar. Oh, kadto ka mo sa school nyo da, ngayon sa scholar program nga makahimo makabulig. Mga bata, mga kabataan, pangayo ka mo sa bulig sa na masaligan yung mga parente ninyo, hindi nyo kinanglan nga unta to ninyong pag-eskwela. Kung ikaw, disidido, gid nga makatapos, pangitaan mo ina sang paagi mga ka-K5, ha? O, sa mga tatay na to, kag-nanay, di na, botagain nyo man value inyong kabataan. Hindi nyo papakoy inyong kabataan sa gwa. Kung yung mga tao, ganyan nyo pagsinggiti. Eh, sa pila kaadlaw, kung ginaubran asang lolo, asang tatay nyo sang una, nagbalaan nyo galing nga hindi nami, hindi kayo napagliwata. Kay ka na nga, ha? Nagahatag lang kamo dumot sa paminsaron sa aton kabataan. Well, it's 52 after 10. Mga K5, magabulos na si Doc Ramil Oy sa ikaayong lawas. Hindi magkalipan mag-inaw sa klinika DTX 500. Mabakain na sa kilid sa Robinson Saro. O, kadto ka mo dira sa klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ah, grabe, 71 days sa Pasko na. Buwas, day off na mo ni June Kapulot. Well, mga K5, thank you so much. Sunday, kita na kita sa programang Sikat Ka sa K5. Dukadasig lang ang K5 Andre, no? Sunday na naman, no? Oh, dito ka November na. Oh, December na naman, oh. Hala, bira ilo-ilo. Well, 10:52. And the statue is brought to us by Mighty C. Thank you, mga K5. Ako naman po si Matt Chocolate. All here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
17: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
18: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga, ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag sup-supon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Visio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
17: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok. kag ang wala untat nga kaon dokramil kag doksam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
18: katabo sa may mga guard mo
17: amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala
20: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
5: Basta.
1: Ano tayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa tanan natin mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
7: Pre-Bio!
8: Pre-Bio.
7: Kampiyon.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
6: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tubtob nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
2: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposit sa wall sang arteries?
6: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kun damo nga bad cholesterol nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way ka gainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga gina-release sang endothelial cells. Kag ini

0: ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitwag tunika intima. Ang himuon karon sang endothelial cells magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sir JP, no? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitwag adhesion molecules nga naga-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pa kadto sa tunika intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitwag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
1: Ano na dok kung mag-foam cells na?
0: Ang foam cells or GP amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon sining LDL, naga-foam ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nagastimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-an na ang gitawag atherosclerotic plaque.
1: So anong matabo, Doc, sa foam cells?
0: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamang unod sang mga bukol o plaque kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
1: Mugali nagapurma ang blood clot.
0: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
1: Abaw.
0: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay din La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500.
1: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
0: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation. Makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage ang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom kag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa ito ang peligro.
6: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sulod sa lawas
0: tapos ubuson niya kwan, ubuson niya imo cartilage.
6: Ibuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So, ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500 kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no, and for good cartilages, and amuning kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tulan kag kaglayo kasi natawag nga arthritis.
0: Lantawa ba ang first 10 generations ang Bible from Adam to Noah. No. Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kay ang pagkaon, prutas kag gulay lang.
4: Mm. Correct.
0: Di subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Sir JP, sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo. Nagahubin ang selula mo. Way kagatigulang. Gani dugay ka magtigulang git. Ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
1: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
1: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX! X500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako gali si Abigail Loser, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon, sakit ta na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
2: Mighty C. Mabalit sa mga
9: para sa libre nga check up, bisita hala
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Kanami isang puntridok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw? Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
1: Ang
6: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor.
10: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
6: Uy, swipe, no? Swipe.
10: Nagpahamot kag nakapaputi sa aton nga kilik-kilik.
6: Pero kung aga namin git pangapidok sa mga. Yes. Do hindi ko gin mapunggan
0: mga. Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede kang mag-inom DTX
10: Coffee Mix. Pwede.
0: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Ti, pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amon ng kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan. Ang good bacteria sa init.
6: Oo, patay.
0: Baskog ni amon nga baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Hindi na yan patay sa init.
6: Naka-armor niya.
0: Because ang klaseng probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base.
6: Meaning
0: pa, base. Kan ano kainit?
10: Puslan gyapon sa lawas.
0: Puslan gyapon. Musulod siya. hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
4: Grabe nga technology, no?
0: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
6: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
0: Wow.
6: Amo na kunang pinaka-campion nga antioxidant.
0: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag indi mo kuan
6: DTX.
0: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian gid lang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sa kapili DTX Coffee Mix, DTX Premium kag Prebio Coffee. Pili lang kamo din ang namian nyo, puro healthy coffee na siya. Kadto ta sa diskusyon na to ang sikreto ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
4: Extend.
0: Food supplement.
11: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
12: Talk ni Doc!
6: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Doc Ramin?
0: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria na kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kay nga man mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pagid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitwag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
1: Wow.
0: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitwag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. So di na, may iba nara sa baba, ang iba nara sa dlunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayenan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga
4: flowers.
0: Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria para sa imo tinai, no?
6: Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinyo, no, sa anin sa mga pagkaon ta,
0: ang absorption ra.
6: That absorption dinha
0: kay ginahimo ang mga hormones.
6: Da man tanan-tanan ginahimo, no?
0: Mga B vitamins, kag other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sa ladaga, tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir Boy. So ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Spore Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitwag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins, sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
1: Wow,
0: kung gainom ka D3 Bio kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din grabe. Kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imong brain.
1: Uy!
0: Nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy. Kung kumpleto ka sa D3 Bio kag Klinika Spore Biotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka di tribayo kags Clinicas Probiotics.
6: Kung may tandem for life, amo ni nga tawag na mo niya nga probiotics.

0: gitahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no? Ang aton nga mucous lining, Blaster Boy, nga sa diin, ginapadamo niya, no? Muna nag-trap sa mga kagaw, eh, no?
1: Correct.
0: So, ang Clinica Dieter Bio nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, Sir Boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Dieter Bio ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas, but silang ginabutangan niya sang kudal, Sir Boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton, pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
2: ginaprevent niya
0: para mapinsulat to sila. So ang Clinica Dieter Bio o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa Clinica Dieter Bio, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
1: Wow.
0: No? So 50% Sir Boy sang serotonin, Sir Boy.
3: So kung i-combine mo ang Dieter Bio kag ining gitawag
1: Clinica Probiotics,
3: ang synthesis kag metabolism gapurma, Sir Boy, ang mga neurotransmitters.
1: Correct.
3: Kag neurohormones.
1: Correct. Ang unang kampiyon dito sa
3: tanan. So kung pala inom ka sina, Sir Boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa
0: hindi ka tulog,
3: sa depression,
1: sa emotion,
3: nami tulog,
1: nami tulog. Ano pagid mabulig sang ginatawag sang Clinica Dieter Bio sa aton mga probiotics? Ang Clinica Dieter Bio may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
3: The resident bacteria.
1: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica Dieter Bio. Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science it is called the enteric brain, nga gitawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunin ginausa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
3: Tama.
1: That's why kung ikaw ga Clinica Dieter Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga, ini maka-epekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga
3: kombinasyon. Pati utang mo, madumduman mo.
1: Mga utang.
3: Kung mga kontra mo sa una, madumduman mo. Aha. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
2: Nami, Sir Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
1: Nami, good, ganyan. Kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica Dieter Bio plus Clinica Probiotics.
2: Kung si DTX 500 may TC, Dieter Bio plus kwaniya, plus
1: Probiotics.
3: Ang pinaka the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
1: None.
3: The combination of Dieter Bio and Clinica Probiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang mga lawas.
1: Ah, kayang-kaya.
3: Kaya, wala sa ibang makapatay. It's your gut bacteria.
1: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future. No, the future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sang Clinica Probiotics together with Clinica Dieter Bio.
3: Sa mga Dominicana, nami ni siya, no, ang combination sa Clinica Dieter Bio kag Clinica Probiotics, especially kung may amoy ba naga LBM ang kabataan, Sir Boy? Dako gid
2: may outbreak lately sang cholera, bla, dok. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo iban ang water source, sila lang mag-ininom, pero iban niya kakaigo cholera, iban niya wala.
3: Wala.
2: Bakod ila nga
3: mga

0: dagat bakterya.
1: Dagat bakterya.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatag sa mga butga. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
2: May DC.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
1: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
6: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sang Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
7: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota no nga nagbukol ang likod, nagna and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
6: Siya nag-combine DTX 500 with D3 Bio. Clinica D3 Bio. Gininom niya ka ginpahid sa iya bukol sa likod na daw mao ko ano?
8: Abuswang na.
7: Kadako-dako sa bukol, dubilog niya likod, dubukol na, tapos may mata. Amat-amat niya, amat-amat siya inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw kita yang improvement ay sa kaluoy sa Diyos subok ang likod ka okay na no. So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself, you know, it will facilitate the healing process by supporting no para kontra infection may D3 Bio ka, kontra free radicals caused by inflammation may DTX 500 ka. That's why ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo makabuligid sa inyo no, makabuligid siya para layo sa gastos sang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo adlaw-adlaw mag Clinica D3 Bio na kamo, mag DTX 500 kag of course to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
6: Ang ibang sir boy na ano, trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3 Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
8: Uy, nakadayon ang kaso.
6: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica probiotics, spore biotics kag klinika di Trimay.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5. News FM.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas mga butika. D3 Bio.
0: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas mga butika.
8: Fat deliver balangi mo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pin,
9: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampyon radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, 40 minutos makaligan ng tag ng alas 4 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Bugtaw rin.
3: Ah, grabe po.
4: Alright!

0: Isara ka malipayan kag manayanaya nga aga. Karaton nga tanan, maramig-ramig nga aga. Good morning! Good morning, partner.
1: Hi, hi, hi.
0: Good morning, mga kasimanwa sa mga kabugtuan sa ating mga ka-K5. Aga na naman, aga na naman, aga, aga, aga na naman. Tawron kita, bangon, himos, banwa. Sa kadyan, nagapangalagad na naman sa kahanginan. Ang inyong paborito kag ginabantayan sa kadaga, Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: It's 16 kita sa ating pagpangalagad. Kadyaho sa bulan kang Oktubre, 2026. May bilin pa. May ginahulat pa. Ang mga kamugtuan ta kag mga kasimanwa naka-tune in rin sa tatlo ta ka mga waragwaga. 95.7 K5 News FM San Jose, 97.3 K5 News FM Bugasong, kag sa 95.9 K5 News FM sa Maykulasi.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Dalhin ka man nga bahin kang kalibutan, sarang ninyo kami makitaan kag mamatian. Pinagi sa man mga social media platform sa Facebook, sa Gapon ang K5 Antique Updates, K5 Antique 95.7 K5 Antique Digital, K5 News FM Northern Antique. Live man kami sa aming YouTube channel. Sarang nyo rin masubscribe ang K5 News FM sa ano sa 95.7 kag sa aming Play Store application. Sarang ninyo ma-download ang K5 News FM Philippines. Sa Gapon lang ang San Jose kag Kulasi. And of course, kung gusto nyo mag-yum-yum kag mag-kurukadlaw, kindly subscribe sa aming official TikTok account. Kaya may mga funny reels and videos kaya ginapang-upload si Professor Melmar de la Cruz.
2: Balitang K5!
0: Ang aton man lubos ka pagpanamyaw sa mga pinalanggata ng mga suki ng mga tagparamati sa tagsaranda ka mga kaumahan, mga mangungumata. Ang aton nga mga mangingisda sa kalalauran, mga vendors sa mga merkado publiko, mga drivers ta nga nagamaneo kang sarakyan kadiyang aga. Good morning, gig ka ninyo. Sabay pa nga mayad lang inyo nga pagbugtaw ha. Kag nakapangamuyo ron kita, pasalamat sa mahal nga makaako.
1: Uy, makalipat gid ah sa pagpasalamat. Thank you, Lord.
0: Another day, Friday, pero
1: another blessing.
0: Another blessing. Bugtaw kita, bugtaw. Ang Iban Guru, ti may 4-day week, no?
1: Uy, ura,
0: work week. Away ron? Balik ron?
1: Away opisina sa Kapitolyo. Oh. Pero ang mga frontline offices, like PSWD, PDRMO, PHO, may opisina.
0: Wow. Sige, sa mga sukit ang mga tag para mati. Sa aton nga countdown, we only have Stinta Diaz, 70 days kid lamang banwa kag... Pas

0: Naway pag-ibig maghahari ngayong Pasko, ha? Pero ang mga waay pag-ibig, ati, may pag-ibig, yapon ra. Ato ka mo, ato ka mo sa may pag-ibig office.
1: Ay, importante, sir, pro, mapa, oh. Ano ka mo, pa-enroll. Ah,
0: pa-member.
1: Ano, pa-register, oh, pa-member.
0: Sa pag-ibig. Sa mga may samahang malalamig ang Pasko,
2: Pasko.
0: Duro rason, yapon nga, magigugma kita kang isig ka pariyo.
1: Ay, ano manabi, sir, pro, saan bagat Pasko, ang malanda, ang pagpalanggaan ay dapat kuno adlaw-adlaw.
0: Sige yan sa mga sukita nga mga tag para matis tinta Diaz Antis Banwa kita magsaulog kang ginahalat-halat nga season ang season kang Pasko. Good morning sa mga sukita nga mga friends nga naga-tune in, nagalantaw ka natin ka dyan, nagapadara kang mensahe, birahin nyo lang, baraka nyo lang, kay basahin namun rakaron. No, sa ato mga suki, kag pinalangga nga mga tag para mati, kag for those galing, ah, uy, sa mga naga-birthday, galing ka dyan adlaw,
1: uh-huh.
0: Happy, happy birthday kaninyo.
1: Jaycee!

0: Oy, happy happy birthday sa mga naga sa ulog kang andang kaadlawan kadyang adlaw. Ba? Ang bata ka miguta? Si Beauty, si wow. Beauty gid man no? Guwapa gid man no? Sunod sa nanay kag sa tatay.
1: Yes, correct. Guwapa ka.
0: Si Ma'am Jetchel,
1: Beauty
0: Giagoni Melo.
1: Oh. Happy
0: birthday.
1: 24th birthday.
0: Oh, 24 pa lang, no?
1: Bata pa. Gusto mo mag-igma karon.
0: Aba, may dyan?
1: May birthday man!
0: Oh, may dyan pa again?
1: Happy birthday lang sa amay ni Governor Paolo Vier, si former congressman and Governor Attorney Boy X. Xavier. Okay. Boss, happy birthday!
0: Happy birthday! Sir, happy birthday, sir. May dyan karon.
1: May igma kami ni Sir Simon, kag ni Sir Melmar karon na.
0: Kag sa mga iban pa nga friends na nga sa ulog kandang kaadlawan, happy happy birthday kaninyo nga tanan. Sa mga kabugtuan ta, pero kadyang aga white tati luwas ha. Bangon kita madmad kag magbugtaw kay kung hindi ka man nagatrabaho sa Kapitulyo,
1: may
0: klase,
1: may opisina.
0: Imos bangon madmad bugtaw ren kamo diyan. Gabuta, unusar na dapat nga unuson. Isaksak rin ninyo nga mga heater pa hindi ka lang ininit. I-preparar ang kutsara kagta sa kay mga pitaga pa!

0: GDX Coffee Mix. Pagbuk daw sa aga, magpangapirin kang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. May ampalaya chia seeds, kagdi sugar, sugared cane extract. Magasukita kag binalangga nga mga tag para mati ang paborito kang amigo ta nga ma-birthday sa Domingo.
1: Uy,
0: si Kagawad Mike, ma-birthday sa Domingo pa 7. Advance happy birthday, Kagawad Mike.
1: Ambal ni Ambal lang kanina, bisan nura ko nung pag-ibig, Sir Prof. Basta may yakap.
0: Abaw! May, ano ba ito, why pag-ibig pero may yakap? Pwede, no?
1: Pwede, guro. Pwede,
0: pwede, gapon na. Baton, gapon ka, feel health. Good morning, and puro pangapiran ka, DTX Coffee Mix, si Ma'am Vicky Sigaan, kag si Kap Erning Sigaan dyan sa may barangay, Luyang. Daga, bukas, gid pirmi radyo, nanda dyan, nag-comment
1: gid. Si, ano man, si Kagawad Leonardo Salmorinda Jr.
0: Babugtaw wow. Duman si Kagawad?
1: Oo. Amun dyan mga bulis kuno sa sunod kay Kapitan Mark Raymond Kumbong.
0: Obo. Hindi ikaw?
1: Hindi.
0: Good morning. Si Kilitis Ana Maria, bugtaw ron man kaagan, ha? K5 News FM champion na malna from Canada.
1: Wow. Hey, Sir Prof, ano ba nai? Ang ano kani ang language sa Canada? Sige ba?
0: English. Is there snow there? The snow grow kaya sa Canada, no? Ramig-ramig. Sa Canada.
1: Ramig?
0: Mm-hmm. So cold. Good morning dyan kanimo, madama.
1: Good morning, ma'am.
0: Ma'am Jean Navas, nagatutok roman ka natin kaya nga. Sir Jovert Bertolano, good morning sa mga taga-bumbungan, unuham tik. Kagkaya si Magdalena Naig. Madam, happy Friday man kanimo.
1: Si Sir Anthony Evangelio, yan sa mga barangay Buhang Hamtik, good morning. Nagahigap kang kampiyon nga DTX Coffee Mix. Si Ma'am Bilma Pasakyan Agustino, Sir Prof lang. Gahigap man dyan kang kape, no? Oh. DTX Coffee. Kagbisan gani si Ma'am Angeli Magdato sa may barangay Tagudtod, South Bugasong.
0: Gapro pangapi man.
1: Gapro pangapi samtang nagalantaw sa anang flat screen TV via YouTube.
0: Amutan ang kampiyon, no? Sa mga friends na dyan. Si Ma'am Aileen Grafani Sapa, dyan sa may District 3, for sure nag-apro pangapi rin dyan na imaw ni Sir Jesse Sapa, dyan sa andang balay, no? Aga, para pirmi dyan nag-apro pangapi kang DTX Coffee Mix. Good morning man kay Lulayana sa may barangay Manaling. Lulayana, nakapangapi ka rin dyan, Lula. Stay healthy lang, Lulayana, ha? Pirmigi dyan nagpamati, gabantay sa atin ka dyan nga pagpangalagad partner. And of course, sa mga friends manaton nga nag-tutok dyan sa may Bato North.
1: Uy!
0: Paborito, mananda dyan ang
1: sa may Bato North, dragyan akin, ay hindi. Iti si Musang, ino?
0: Oh, si Madam Musang. Pro pamati, ito na permi kang di akang K5 News FM samtang nagapangapi ka DTX Coffee. Good morning man sa mga kabuktuan tang rijan sa may tawag ka dyan, sa may bungbungan uno sa may hamtik. Good morning. Karen J. Checa, Madam, kag si Ma'am Vilma Agustin. God bless you too. Happy Friday man ko na. Watching sa YouTube man ko na si Ma'am Karen Havison Chika. Si Leo Vihildo Andico.
1: Uy, good morning.
0: Sa Sitio Minoro Abiera, si Baste ko na. Samtang nagainom ka DTX Coffee Mix, nagapamati man sanda Regyan.
1: Ang mga gwardiya bla Regyan sa Angel Salazar Memorial General Hospital, gapamati via transistor radio. Regyan nakabitay sa guardhouse da, Sir Prof.
0: No?
1: Kag ang andang mga handset gali, nakalansang man sa K5 News FM. Yes.
0: Mia daw, no? Good morning lang dyan, ha, sa mga guard naton. Amo man ang guard dyan sa piyak ng hospital.
1: Oo.
0: Dyan sa may anak kang ano bla?
1: AMC.
0: AMC. Aga pamati man dyan kada adlaw kang K5 News FM. Good morning dyan sa mga amigo, tang mga guardiya dyan sa Antique Medical Center.
1: And even ang mga nurses sa AMC.
0: Aba, ninyo. Good morning lang dyan.
1: Saka lang dyan, kamusta K5? Oo. Sa amo dyan nga oras kung gusto nyo, DTX Coffee.
0: DTX Coffee.
1: Di ba, sir, prof?
0: Saktura, LP Coffee. DTX Coffee Mix, nakakapikiran,
1: nakadetox ka pa!
0: Ano ba lang mga talalupang doon nga balita banwa sa tanga pagpangalagad ka dyan sa mga pangulong dinalaan sa mga headlines? Unahon ta banwa ang dyang notorious nga takawan kang kautian kang helmet nga kalamit.
1: Nadakpan ron.
0: Deserve. Nadakpan kang San Jose Municipal Police Station ang diyang kapiraran ginreklamo. Duro rong liga nun dyan na pang nakaw na.
1: Siguro rong agad dyan ka monitor, guro ba sa social media, sir, prof?
0: Oo, ay guro glantaw.
1: Kahit ko nang tawon ta, agad pinagusto eh.
0: Sarig-sarig, guro tana, kampanti. Sa mga sukit, akag binalangga ng mga tagpramatiti na na dakpan, no, kahapon kang atin ng mga kapulisan ang diyang nasambitan nga suspetsado.
1: Saludo sa Municipal Police Station. Believe gid ko. Believe gid ta kay ano ah. Kay Police Major Jeremy Ayan magbanwa.
0: Don, kampyon, no.
1: Kampyon.
0: Kaga ginpost to ha ang CCTV. Ang CCTV kang pagpanakaw ginpost. Why nagambal ang pulis nga i-delete nyo ray basi ma-hamper ang investigation. Sa kilala tara namon nga pulis. Police station?
1: Oy.
0: Wow.
1: Pero hasta ka dyan, bisan ura to na po, sura daman na
0: kandakpan. Oy, nakpan! Imbis ganding nga makabulig, ta for awareness sa tawag yun na, pa-delete kay ma-hamper ka nung investigation basi makalagyo ang sino kawatan. Akit ay ka mo
1: ka kung ang namin mo namin ko
0: what you think is what I think. Ano ang bal na
1: sir diin ka rin ka dyan ka duty sir mabalik ka rin to
0: abaw
1: na hindi jakos kampu ura na ka pamati guru mo jo ura sa pero grupo ta to
0: grupo migo
1: ta to pare ang bala sir prof. Delete lang
0: ko no basi ma-hamper ang investigation basi malagyo ko rong takawan. Ay Diyos ko sige storyahan tara karon sa ating pagbangalagad saludo sa San Jose
1: San Jose Municipal Police Station kadya lang gid nga kasanagan bow. Kasanagan sa kasagingan man.
0: Bow.
1: Kasagingan
0: ha.
1: Ito yung friend tabla nga nagtawa sa anti-illegal drug operation. Nag-selfie pa kayo na pagbugtaw ko kita ko sa kasagingan.
0: Aga pa ha.
1: Aga pa. Last 12 media. May isa ra ka pangayaw na dakpan rugto sa may barangay Supa nga nagaduso kang illegal nga droga.
0: Sus.
1: Bow. Minus nga sa milyon nga balor kang sabu ang na-recover.
0: Bo, lugar gid ni Kapa Jose Cebuano. Nagapamati si Kapa Jose Cebuano. Guru dyan ka jaga pa.
1: Makin mo 421,600 pesos
0: bo.
1: Ang nabal regyan sa Purok 6, Barangay Supa, San Jose.
0: Bo.
1: Taga ano kuno dyan sir propo?
0: Pangayaw,
1: taga,
0: no?
1: Barangay sa Sangka Baryo sa San Jose anay.
0: Oo, taguon lang anay no.
1: Barangay Kansadan tugdan.
0: Oh, rapit lang. Lusot lang.
1: Piyak tramnan.
0: Kaiping barangay. Lusot lang may laktudan. Diyan do may ragyan di ba diyan sa may bago nga gasolinahan no. Pasulod do palusot ra sa Kansadan tubudan ni. Diyan kirang area.
1: Pwede.
0: Daw diyan man kirang aragyan pato sa balay ni Kap ni Kap Jose kay ligad nagiapon kami to.
1: Okay.
0: Oo, nagiapon kami sa balay ni Kap Jose Cebuano. Sige, sorry.
1: Di San Jose man diyan.
0: Oo, sakto sa San Jose.
1: Si Major magbanwa pagid.
0: Abo,
1: grabe.
0: Yun. Yan, tara karon sa atin ka diyan nga pagpangalagad ang darwa sa apat ka mga individual nga naigo kang kilat sa Sibalem, nagapabilin sa giapon sa hospital. Ang street light kang barangay Maasin wara ren naga andar. Na ano man rai naigo marahi no. Mm-hmm. Sa mga sukit at pinalangga ng mga kasi manwa. Headlong!
1: Sa tugang pagid ng mga balita, grabe yun. Illegal gambling in violation dyan sa illegal cockfighting law.
0: Oo.
1: Sa Valderrama, may natakpan kuno to, darwa ka mga lalaki sa may barangay Manlakbo nga nagapasampok manok, nagabulang, nagabulang.
0: Oy?
1: Illegal!
0: Sus!
1: Di gindakop gini ka at mga kapulisan, Sir Prof. Oh. Pira lang man ang pusta da.
0: Pira?
1: 450.
0: Galing illegal eh.
1: Illegal.
0: Bisan ka ni nga mag-billiard ka, ang pagsipal ka billiard, hindi ra illegal. No. Hindi timong sipal dyan. Pero kung may pusta ka mo, at dyan nun ka mo karakatakpon, polis. Alam yung mga involved ganit kang korta, may puro pustahan na eh. Hindi illegal. Illegal, I mean. Pero kung ang mga online sugal nga dyan, may mga permit, why man nandang nadakop ro, no? Sanduro ka kapiktuhan, no? Ginapromote pa ka iba. Kay man, legal. Ay, sige, sorry, antra ka rin sa tagapagpangalagad. Ang sangguni ang panalawigan kang probinsya, kang Antique, luyag nga mamanan kung ano ginang plano kang Department of Energy naangot partner sa sitwasyon kadya kang Semirara Mining. Ano dya ang plano kang Department of Energy sa Semirara? So kita kang pinalangga ng mga tagparamati. Whether we like it or not, bahal ang tawag kadya contribution kang Semirara Mining sa atin kadya nga
1: economia
0: share naton.
1: Ekonomiya.
0: Sa ekonomiya ta sa pungsod Pilipinas kag sa gini probinsya kang Antique.
1: You know what, Sir Prof? Based sa data kang Philippine Statistics Authority nga ginpagwa. Ano abi? Sara sa may babahul nga share. Oh. Agad andat nga ang Antique top 2 sa fast growing provinces in the region.
0: Oo.
1: Banged sa mining and quarrying.
0: Na. Gabi no. Iba kra illegal para diyan nga quarry.
1: Ah, diyan pa.
0: Diyan pa. May galsot pa. Pero amo kadyara ang paramangkutanon, no? Sinuron ang sunod nga magadumara.
1: No.
0: Kang mining sa ano, sa may Kaluya sa Semirara particularly. Sa mga suki, takag pinalangga ng mga tagparamati. For sure, kung mahamper o maano gyapon dyan, kung hindi ma-solusyonan yung nagapadayon nga problema, maapektuhan dyan atin kaya dyan economic growth sa probinsya.
1: Correct.
0: Kasi kung manaba aton ranking next year?
1: Possibly, Sir Prof. Kay ko lang tawon ta, by next year, 2027 rin. Possibly may expire ang diyang lisensya kang SMPC. And aside from that, ti manantaman ang PEPSA di ginabuel
0: tuman gyapon
1: di ba
0: chaktura dependent man kita to
1: ang provincial electric power subsidy ti di na karon mabuel si Gov Paulo bay di ba
0: duro mapiktuan.
1: Yes, correct.
0: Ang operasyon kang gobyerno ta kag ang gobyerno provincial in general
1: apektado. Pati to ang local government unit of Kaluya. Ti Olwino ang Kaluya is a first class municipality. Ti what will happen ginanda?
0: Pangalagad.
1: Samtang balikan kula police report kay may tatlo kuno man to ka mga individual sa Bilison, Sir Prof.
0: Ay.
1: Ang nadakpan man banget nga nagasugal.
0: Oh, sugal yuan?
1: Sugal.
0: Para sugal. Sugal. Diyan ligad may nadakpan man sa may ano.
1: Pero may sarap ako nung at large.
0: May nakapalagyo?
1: Oo.
0: Diyan may gamadyong man diyan ligad sa may ano, gindakop man kang si Balom MPS. Diyan sa may barangay, ano ka ni barangay ni Bus ni ano ah, ni Busing. Ah. Barangay antes ka bala mag-adto sa crossing
1: Aldea?
0: Hindi, crossing Kubay. Kung diyan ka maagi San Pedro.
1: Ilabas.
0: Ilabas! Eh mga nagamadjong diyan nga na dakop pulis. Ako na lingaw-lingaw lang
1: mga daad. Ako na nga uragi takun, sir, prof. Hindi itakun.
0: Lingaw-lingaw lang mga daad mo. Nga, madjong tapang padura stress.
1: Ay, kisa lang nga rin. Malingaw kao.
0: Oh, ati, baldak. Karon, gindakop pulis ba? Siguro nga may naisa. Kag nanugid.
1: Hindi, ang problema, abi, basi in plain view bla.
0: Oh, kitaon.
1: Ang rada mong ginasunod ang klala mo bla.
0: Tago lang.
1: Nga tago lang. In plain view, guro mo. Sakit sa mata.
0: Balabaw, ha? May ga madjong to, dakpanyo to.
1: Or else may nagreklamo. Nah, oh, basi pa kahit sanda.
0: Oh, pwede.
1: Oo. Or kita agad paglabay ka pulis.
0: Pero ang tips mo, nago gid. Nago mayad. Pero sa kilala mo.
1: Nago nga ano bla ang may trapal gi kay Jacto. May kortina nga hindi kitanan. Di bla?
0: Oo. Ay, sige lang, Sirian. Tarakaroon sa atin kadya nga pag pangalagad sa ibang tapang mga talalupang doon ng mga balita. Malawid-lawid pagawang hulat-laton ta, no? Para sa sunod pagiging hearing kang impeachment. Nobyembre pa mabalik, no?
1: Nobyembre pa.
0: November, di ta magsala, first week. No? Sa mga suki, takag pinalangga ng mga kasimanwa. Ang hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na ginabantayan kadya no November 9 magbalik no mag-convene liwa ng Senado sa hapon. O kun alas 10 sa agagli no sa mga tuki takag pinalangga ng mga tagparamati. Kag 10, 11 amura sunod-sunod na 12, 13 19 and 20. Tapos sa 23 kang November. Lawid-lawid. Gawa pro po huwaya na yatan nga mga senador ka dyan hasta nga matapos ang tigkaralag. Ano anay ka mo nang celebrate anay ka mo ka mga ka Halloween party.
1: And of course, anay get together anay ka mo sa inyong mga pamilya.
0: Pero ay gapo nagatahaw ang istorya nga daw medyo unfair ang Senate impeachment court sa pagpabor o kon pag pagtugro kang tagkara kang andang judgment di. Anda kadyang pag huod no nga i-withdraw kang prosecution ang tatlo ka mga articles of impeachment magluwas lang sa sarang ginporsunan da which is ang unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
1: Kay may nagambal ka ni Sir Prof nga una time consuming and
0: para mas mapadali kuno.
1: Yes, pangarawa ambal pagit nanda gasto kang resources ka gobyerno. Imagine ginpresentar nanda na to una.
0: Masobra 30 days nga session. Pirarotok milyon na gasto.
1: Yes, correct.
0: Para nga i-present lang to.
1: Pero di, sabat si ano, sabat si, ang sangka member kang House Prosecution, ang balta, mas makasave yapon. Kaya hindi pag-presentar to ka-depensa. ang andang, tawag ka dyan, sabat!
0: Di kon lang tawon mo, although nga ti ang hambal kang defense team, daw parehas nga ginano lang sanda, ginpakahuyan, ginguban lang si Sara.
1: Oo.
0: Pero hindi man sanda kabalos. Pero kung ako maglantaw, hindi amo rang pinaka main reason nga daw ga murugso sanda. Ga murugso sanda because nga
1: dasig lang.
0: Advantage kadya kang advantage kadya kang tawag kadya kang
1: prosecution.
0: Nga padalion dya nga matapos ang trial para nga makabuturo ng mga senador mintras ra pakbalik ang iban. Mintras rayo pa eleksyon.
1: Possibly.
0: No?
1: Kaya may mga political observers na gamala bi Sir Prof nga once makadangat siya by 2027. Why na ni?
0: Uy, why one year ni? Na lang eleksyon ren.
1: Why na ni?
0: Sa mga suket ang mga tagparamati, ti amo rang
1: taktika
0: man, strategiya. Kang ano that is why nga gin ano na gin merge o kon gin ano na lang sanda gin concentrate nanda ang anda kadyang focus rito sa may sangka article of impeachment. Di ambal nanda ambal kang ang ginsayto kang Senado ang Renato Corona impeachment no with regards sa andang desisyon na ginpaboran nanda ang ang prosecution team. No? Which is hambal kang lead the prosecution during Renato Corona impeachment. Na ang taga Iloilo Blas si
1: Niel Tupas.
0: Niel Tupas.
1: Former congressman Niel Junjun Tupas. Oh.
0: Hambal na may kinalain ang natabo sa Renato Corona impeachment kag kadya kay Sara Duterte. No? Nga tiang time ni Renato Corona kuno ta na ang gin pull out na daw kon ang gin isol na daw nga mga articles of impeachment are those nga wara pa na present. Pero ang the rest ka tatlo nga naubos na ka present gin ano gidenda gin abay gid nanda nga pagasabton kang defense team. Why na dato ginisol? Mm. Ang ginisol na daw ang wara pa na
1: presentar.
0: Present. Don. Kaya mo rin ginalain kabuhat ka dyan. Kang team ni Vice President Sara Duterte na present rin na ano rin sa tao. Bala mo kung impeachment trial ang observer tao eh.
1: Oh yes.
0: No, lain ta ng regular hearing no sa mga korte naton. Kaya kung sa mga korte, grobasihan ta nga mga hearing. Ang balka pirak mga abogado nga kilala. Tati, pabor is sa defense kung isulo ng mga panumbungon. No, diba? Daw it same way of saying hina dyan gawa mo na no. Hindi na lang namon just siguro pag dayon na.
1: Kay kun lang tawon mo mas bugat gid man abi jang unexplained wealth sir prof eh.
0: Kag solid andang
1: ebidensya.
0: Confident siguro ang prosecution nga ari jap lang tumbalay ikaw
1: diyan sa tama.
0: Sige, sorry antara sa aton kay nga pagpagalagay.
1: Ang PDEA naghambal rin. Anget ba sir prof sa jang tunilada.
0: Ay.
1: Nga illegal nga droga nga nadakpan ba to sa Laos to. Nga hana ko ra adar ins Pilipinas. Tiambal ka Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA ang financer ko no sangka politiko
0: wow.
1: Halin sa Mindanao.
0: Sus Maria ka gusip. Mindanao ha?
1: Mindanao!
0: Politiko halin sa Mindanao.
1: Politiko kung halin sa Mindanao. Ang balkang PDEA mismo.
0: Do excited tao?
1: Excited. Do man ko taron kabay pa sa lata sa paminsaran ta.
0: Kabay pa.
1: Pero kung analisaran no. Do madugang pagidya sa kuluan ng da pro.
0: Ay, maan kalabang ko. Sa mga suket, akag pinalaga ng mga tagparamati. Ti, may gani, why madayon? Kung nag-abot pag ito, ati, dugang pag ito nga fund sa 2028 election.
1: Ano masami, kasi ako ko nang balang ka pedeya, sinukid ah. Hindi na yung dira pag
0: blind item. Reveal.
1: Para madipinsahan man kung sinuto nga politiko sa Mindanao, ang anang pangaran. Ni Bla? Kasi mamalay pa si politika, liwat siya.
0: Benefit of the doubt ng tao Glick Ray, no? Mahaumaom la at yano dya? Si Kwan dya.
1: Hindi ko may sulit man tuod ng ebidensya ng PDEA. Why not?
0: Hindi pag-reveal.
1: Reveal ah.
0: Sige ah, sorihan tra sa atong kanya nga pagpangalagad. Si Sir Tata, ambal na.
1: No, sabi.
0: Good morning, Cap. Purya lang nga akon man motor ma flat.
1: Ha! Uy! Mga SF boys dyan, may agaga. Kapon, Sir Prof, ginpagamit na ko ka motor na eh.
0: Ba?
1: Ni si Sir Tata, abla nga dyan.
0: Kampiyon ha?
1: Iambal ko, mas maya dyan may gira gamitin.
0: Pwede ka, no? Pwede matabunan, kortina? Good morning kay Ma'am ni Pascheca, kay Ninen Chris, may nga aga. Arokita Castoy, Madam, good morning sa mga taga Porokdos Martinez na Biyaw, kay Emeline Magsipok, ambal na from Lampotong, Colasi, nagatutok sa Daragyan. Good morning, Madam Elsa Orlina. Good morning, watching from Atabay, San Jose. God bless man kanimo kay Ma'am Betelefe von Swiss. Happy Friday. Good morning man kanimo, Madam.
1: Ang mga taga Lakdo City sa Sibalo, Madam Almanseno,
0: Mayad nga aga.
1: Si Madam Tata Trix.
0: Good morning, Madam.
1: Subong
0: man si Nelida Honorario, nagatutok roman ka natin kag all the way from Kingdom of Saudi Arabia, si Madam Lizelle Sasota. Mal na. Happy weekend. Shout out lang ko sa Sota family sa may fabrika Hamtik. Salamat git. May tisiran ka mo ha, The Alkaline Vitamin C para ang inyong mga immune system bakod. Bisan nga gabago-bago ang klima, bagyo sa aga, o kung El Nino sa aga, pagkahapon may uran. Dapat nga protektado aton lawas pabaskagan atin nga mga immune system. Magtumar kang Mighty C, the alkaline vitamin C adlaw-adlaw nga nagabulig pagpabaskog kang atin tagsa ka mga immune system, nagapasanag kang atin nga mga panurikan, nagapanami kang atin nga mga supat, kag nagapamayad kang atin nga mga modo. Mighty C, the alkaline vitamin C kang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Pagbalik namon, detalyan namon ang mga balita with our field of reporters sa atin kadyang pagpanglagad. Las 5, 16.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio DTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sang barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea, pero insugiran ako sang akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nagregular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
6: Mapakal sa mga butika.
7: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
8: Gah, mag-joyride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
10: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, mag-joyride na ta.
9: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sige ka kidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend lover.
11: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man nagnami kid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Daily Fresh.
1: Nagabasa na naman balaka.
0: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
0: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: Pabalik sa ating pagpagalagad sa Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Your best news program of ang Pinili the Media Excellence Awards kang University of Antique Communication Society. Oy, good morning anay sa mga friends ta. Kiraga padara kang mensahe. Kadya nga aga sa ating pagpangalagad. Good morning kay Ma'am Jingjing Piroy. Mayad lang aga, madam. Ha? Si Ma'am ni Pascheka. Good morning. Ambal ni Sir Tata. Ambal na ba si ang akin nga plate number makita ha? Mayad ta na guru, motor, pwede matabunan, kurtina, hindi kagawa buli na.
10: Good morning sa mga taga SF boys diyan ah.
9: Uy.
10: Amyan nga aga ha, ang masimba sa Davis Sir Prof mo.
9: Aba.
10: Amo nga aga.
9: Ato. Aga pas ndag ano ha? Friday ha.
10: Friday masimba sa.
9: Masimba sa.
10: Masimba sa.
9: Aba. Mayad.
10: Dagyan sa sa amin sa Dominio.
9: Ah. Okay. Good morning.
10: Magpabalaan. Ano ano tawag ra? Magpabalaan.
9: Oh. Magamura. Good morning kay Ma'am Merlinda Espanyola. Nagatutok roman ka natin kadya. Good morning kanimo madam.
10: So uy, si Ma'am kay... Joanne Sir Prof.
9: Ay, Ma'am Joanne.
10: Ma'am Joanne.
9: Ma'am Joanne.
10: Mayad nga aga.
9: Good morning. Si Janet Lorenzo kag si Ma'am Aileen Rapani sa Pabugtaw roman. Mayad nga aga. Ikaw mo magkalipat di tribayo ron kamo ha. Para nga protektado inyo lawas batok sa mga bakterya kag mga virus. Sa mga sukita kag pinalangga nga mga tag para matiyan D3 bio may vitamin D3 kag virgin coconut oil

0: nga nagabulig kanaten para nga protektaran kita sa mga sakit sa ubo, hila na trangkaso kag zip-on. Ginapa-sharp na kadya ang atin nga paminsaron. Ginapabaskog pa kang vitamin D3 ang atin nga mga katulanan. Mayroon lang nga pagpamati kay Romelin Soclan Ramales, kay Andrian Sumillaga. Good morning kaninyo.
1: Sa Kaiser Cano Balichucha.
0: Uy!
1: Region sa may barangay Ilabas, Sibalom, Antique, Philippines.
2: Balita!
1: Baboy, ito kunong gapamati.
0: Ah, baga mati baboy na to?
1: Oh, baboy, bla, kakilala mo to, bla.
0: Ah, oo. Tunog to radyo na dyan. Good morning. Mayroon lang nga pagpamati. Ah, sige.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Last 5:25 sa ating pagpangalagad bulan ta report ni ka K5 Jojen partner. Diyan rin K5 Simon, si K5 Jojen, kay may tatlo ka mga nagkaradakpan, no? Kag sara ang nakapalagyo
1: sus,
0: matapos maaktuhan nga nagasipal kang majong sa may bilison. Sa kampiyon nga detalye kang balita, K5 Jojen Morillo, standby.
2: K5 News FM Kampiyon Report.
3: Arestado kang mga kapulisan ang tatlo ka mga individual matapos madakpan ni Regis Palkang Majong, ginabantal alas 3 sa hapon, Oktubre 14, 2026 sa Barangay Marajona, Bilison, Antique.
2: Mighty C para todo resistencia. Mag Mighty C.
3: Ginkilala ang mga nadakpan kaday alias Edward, 72 anyos, alias Nene, 54 anyos, kagsang kabarangay official, ngalunsay mga residente kang nasambit nga barangay, alias Inday, residente kang barangay Sinaha, samtang at large naman si alias Nonoy, residente man kang barangay Marajona. Sunod sa bilison MPS, naabtan ang mga sospek na regasipal kang Majong, nga may ginagamit nga kwarta bilang pusta. Na-recover sa operasyon ang 130 ka mga Majong tiles, 3 ka Majong dice, 1 ka Majong table, kag 575 pesos nga bet money. Sa talad, rugyan sa kustodiya kang bilison MPS ang mga sospek para sa pagpasaka kang nagakaigo nga kaso. Para sa K5 Digital News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Antique, K5 News FM.
2: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Ka K5 Jonel Nangantives.
1: Uy, pariente, pariente, thank you.
0: K5 Jonel, thank you kita sa report ni ka K5. May barangay kap, may barangay,
1: barangay official.
0: Official. Barangay official na kapa,
1: si
0: no?
1: Alias Nini, 54 anyos.
0: Bow. Ay. Oy, kung sino pa gani, dapat nga huwaran sa barangay.
1: Ang mura nga, kung ako, gusto ko madayon leksyon. No, prias ka jabla.
0: Tsaktora. No, duro ra, hindi lara si Alias Nini. Iban para dyan nga gapor, pasimple lang.
1: Amo tong kilala mo, nag-resign na lang gani mo.
0: Nag-resign na lang. Takar. Ay, patawara.
2: Balita, K5 sa umat.
1: Balita, naka-standby si K5M Palanog kay uy, grabe yun. Ang presidente, blakang Mayor's League sa Antique. Si Hamtik Mayor Pacificador, Junjun Pacificador. Labing una kuno nga local chief executive sa bilog nga rehiyon nga voluntaryo nagpa-inspeksyon kang anang safety bolt. Jaybla, para sa kampiyon nga balita, K5FM, standby.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
4: Si Hamtik Mayor Julius Ronald Pacificador ang kauna-unahang local chief executive na voluntaryong nagpa-inspeksyon ng safety vault sa kanyang mismong tahanan sa Hamtik, Antique. Isinagawa ang naturang inspeksyon noong Oktubre 14, 2026 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director ng Police Regional Office 6 o PRO 6. Ipinapakita ng voluntaryong pagpapabukas ni Mayor Pacificador ng kanyang safety vault ang kanyang suporta sa mga hakbang na nagtataguyod ng ligtas at responsableng pagmamayari ng baril. Nabatid na bahagi ang inspeksyon ng pagpapatupad ng direktiba na nag-aatas sa mga mayari ng baril na magkaroon ng safety vault o ligtas na lalagyan upang matiyak na maayos at ligtas na nakatago ang kanilang mga armas. Layunin din ito na maiwasan ang aksidenteng paggamit ng baril at matiyak na hindi ito madaling makuha ng mga hindi otorisadong tao, lalo na ng mga bata. Sa pamamagitan pamamagitan nito, ipinakita ni Mayor Pacificadora ang kahalagahan ng pagiging responsable at pagsunod sa mga hakbang na naglalayong mapanatili ang kaligtasan. Patuloy naman ang PRO6 sa kanilang kampanya upang maprotektahan ang mga pamilya at mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon report.
0: Diabit si K5 Family Palanog, no? Medyo nagtatagalig siya doon.
1: Puro pasensya. Nasala lang click ko.
0: Good morning. Diyan sa mga taga-hamtik, ha? Safe na safe, ha? Ang mga lisensyado kag nga mga firearms, no? Kang aton kaya nga president kang Mayor Slick.
1: No, kasi na Police Brigadier General Randolph Tuan Yogit, no? Ang nag-inspeksyon, sir, pro.
0: Oh. Kampiyon, no? Tiin mo to na pa-check mo ron.
1: Wala agad, eh. Wala mong.
0: Kabinet lang man to imo, wala man to tibolt.
1: Ang supervisor kabinet, kini.
0: Sa mga sukit, kag pinalangga nga mga kasimano. Si Ma'am Kading Ed Abansho.
1: Uy, Auntie Edna, good morning kay Uncle Kato Oragyan sa may District 3, si Balom.
0: Rene Marfil, sir, good morning sa mga taga Villar, si Balom, kung nagatutok ka natin. Ha? Sige, ah. Pagbalik na dugangan, tapagin ang mga greetings nyo, no, sa atin ka dyan nga pangalagad, kay kamustahan ta karon sa K5 Western Visayas sa atin nga pagpunumbalik. Mag-DTX 500 ka mo! The Superior Antioxidant. By the way, salamat gali sa atin nga mga sponsors, mm-hmm, ha, sa nagligad naton nga live reporting competition. Thank you so much, Gid, sa mga pinalangga naton nga mga nagbuylog sa atin nga pili kag pagpangita ka mga talentado nga mga bata nga mga reporter sa may probinsya kang Antique. Si Sir Lazaro Petinglizer, salamat gid kag kay Ma'am Vivian Marfil, thank you so much kay Kizel May Pogarin, SB diyan sa may Valderrama, si SB Pickles, thank you gid SB, ha. Si Ma'am si Sir Rene Oberio, sir, sa HR kang province. Salamat gid sir, ha, sa pag-sponsor kag kay Sangguni ang Panalawigan, member Carmila Rose Di Mamay, thank you gid madam. Kay subuman kay SP Gaseba Recuperto, thank you gid. Kag kay Honorable Dante Beryong, salamat gid. Subuman kay SP Fernando Corvera, salamat gid. Engineer Norbing Fidelicio kag ang Settlers Builder, thank you so much. Sige, mabalik kami pagkatapos kang pira ka importante nga pahanumdom. Hindi magaling, ha? Stand by.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
7: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for men!
10: Isang kapsula!
9: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat, gid, DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
12: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seed. Babes, pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
14: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
2: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
2: K5 News FM.
21: Championing the lives of the Filipino.
2: Balitang K5 sa umaga.
22: Balitang K5 sa umaga.
0: Pabalik sa tinga pagbagalagad sa Balitang K5 sa umaga, si soon to be barangay captain kag first kagawad Kiriko Alcazar sa may era sa asa. Nagatutok ka dyo.
1: Good morning, kagawad. Good morning, Cap.
0: Nonoy Kiriko Alcazar. Good morning. Yan lang ang pagpamati dyan sa mga taga-arasasan. Si Madam Sir Randy Magbanwa. Good morning, mga idol. Na. Sige, ah. Thank you so much, Gid.
1: Si Lula Imaga pamati kag si Lula Pising, no? Good morning, Rigyang Ninyo Darwa.
0: Uy. Maramig-ramig ang tubig ka dyan, pero importante, Rigos, kikita, antes kita maghalin sa atin nga balay, ha?
1: Ano ang hapon, Sir Prof?
0: Nami kung naka DTX Beauty Soap, ikaw gali.
1: Ano ang regyan sa DTX Beauty Soap? Ang
0: magluwas nga mabura, kag hamot.
1: Oo.
0: Nagabulig dyan nga magbuol kang atin nga mga pimples. So, yahin. Nagapahamis kang atin ng mga supat, nagapaputi, kag nagapakakas kang atin ng mga arikis. Pati arikis niya kaya nagsun.
1: CND pa bla.
0: Maramig-ramig pa. Kung sa din naman na ginahabon, kung sa irek na, maramig-ramig. Sa liag na.
1: Din pa yan.
0: DTX Beauty Soap. No? Kung sa din lang.
1: Pero marami
0: yun ngahapon, no? Ang DTX Beauty.
1: Pero
0: soap.
1: After ka parigos, ano pagidi mo, Sir Prof?
0: Kampiyon pagid kun may deodorant kang hamot-hamot.
1: Uy.
0: Kag may antimicrobial properties. pinapatay ng mga mikrobyo sa irek mo bla para hindi nga 48 hours protected daw. No? Ang Clinica Deo Fresh. Partner kita ka DTX Beauty Shop ang Clinica Deo Fresh. Mura tapos rigos panrapo. Lutgo dayon kang irek kang Clinica Deo Fresh.
1: Ang mga fresh na fresh at loud.
0: Sige, ginangarangan ta connection ta sa atin nga mga mahamot-hamot nga mga anchorman sa Negros Island Region kag Panay Island. Kay May K5, kamustahan kita kadya aga alas 5:40 ren oras sa Pilipinas.
22: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Ara na sila, ara na.
4: 40% lamang sa mga mangingisda. Mangunguma sa probinsya Tacan ron nakatanom itdaya nga pagay sa tigugan no ay ginalipay kararo Office of Provincial Agriculture sa pag-ugan ko ng taliwan nitong adlaw mga kumupilang adlong inugan na ila man yan ikita ay medyo bukot mainit kung nagabiyahe ka baga ay mabaw nga bulig dato sa mga pananom ay pero syempre ulihi ko nga or iba wot na katanom itpagay wangan itubi sonoron kay Engineer Alexis Apolonio mas mabaw kung taro bulig itpag-ugan kung nga na-experiensyaan raya itdewang bugan kung halimbawa ako nagtaliwan nga bugan na yaw sa atin nga line number 7 K5 isang Bisaya sa Antique. Good morning
0: K5 Western Bisaya Bacolod. Sir Michael
4: Bacolod, mayong aga, Daddy Babe, Sir Robert, good morning, Sir Jobert, Sir Robert, good morning.
5: Mayong aga, Sir Michael, kampiyon, signal mo niya pa, ang, kwano, ang, antike, aga mga wapo sila, no? Kampiyon, signal mo niya pa, may problema.
23: Good morning, daw namin, daw mga ngumay nyo kayo mabahul nga bulig.
5: Naka DTX, Coffee Mix naman ka media. Back to you, Sir Michael.
4: Salamat pa ko, Lord. Sabi ko, antiki kay ang sinya sa akon, antiki mo. Guwapo kita sa bono, naka-min in black. Kampiyon ang signal sa Bacolod. I-check natin si Sir Jobert. Sir Jobert, good morning. Kumusta ang signal sa Roas?
24: Good morning, Sir Michael. Galagubong signal sa Kalibo sa Simatinoon. Mga kanay-kanay man ang mga guyas sa aton ng mga kaupdanan. Apisar din sa amon sa Kapis, maulanon ang amon kagabihon tub-tub sa sininga matinion. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalibo.
4: Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon man ang signal, manayan na. Yang tiyempo ni sa amon, matyagan ko daw sa volleyball kita daw, libero ako. Ako ng lain color mo, kamuta na naka-black. Wow. Kampiyon, check signal sang antike. Antike, Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
0: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Mayad nga aga. Uwa, rumanga, randi sa antike. Manami amon nga chimpo kadyang aga kag nakapangapi ron kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka nimo, Sir Michael.
4: Damo salamat, Antike, no? So, kita lang anay sumong dawala si Iloilo. Pero at least, maghatag kita sa dalagong mga balita kag mga informasyon mga kagaypa. Mauna kita dito sa Negros Island Region sa Bacolod. Daddy Babes, Robert, ano ang kampiyon ng mga balita sa Negros Island Region sa Bacolod?
5: Kampiyon nga mga balita diri sa Negros Island Region kag sudad sa Bacolod mga kaki 5 nga ginapamati ang gid ni Roland Vistar sa Sagay mga kaki 5 ini may angot sa ginapa tigayon karon nga assessment sang aton si mga kapulisan nga dapat imbestigaran kag investigasyon nga nagapadayon mga kaki 5 sa Moises Padilla angot sa pagpamahog sa mga bulutuan sa Banwa. Sa karon mas ginapasanyog ang pagbantay sa kapulisan para sa seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo sa school personnel kag mga school personnel sa mga kakipab. Nagapahanamdam si Police Major Ryan Villasario hipis ang Moises Padilla PNP sa mga estudyante nga kagaginikanan manunudlo kag publiko nga mangin kalmado kaglikawan ang pagpalaptas ang wala makonfirmar nga impormasyon nga posible magtugaman sang panik.
23: Sa ibang pagit nga balita ba o sining kagagahon, 15 anyos sa biktima o kon dakop sa drug buy bust operation sa barangay Otso, mga kaki 5, grabe na gid ang shabu diri sa amon kay duha ka bulto sang shabu ang na-recover sa di nagabili sang 60 tub-tub 100,000 pesos mga kaki 5 sa diin isa ka street level individual ining nadakpan sang aton nga mga kapulisan pati na mga minor di edad ga intra na sa illegal nga droga.
5: Amo nang mga balita na mong dira sa sulod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kalibo.
4: Amo salamat Bacolod sa kampiyon niya mga balita. Street level palang gali na. Mga 60 to 100,000 na dira sa amon sa Sisa Silang gani. Grabe ang duga pati minor di edad nag-entra na subong. Amo salamat Daddy Babe si Robert sa kampiyon niya mga balita. Diretso na to na ang Rojas kay Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
24: Good morning once again. Mga nagapangunang balita sa pabalas sa sudan sang Rosa Provisa sang Capiz mga ka-K5. Naglanog ang report kahapon nga adlaw mga kauturan matapos nagwa ang ining warrant of arrest mga ka-K5 batok sa isa ka provincial board member sa Provisa sang Capiz. Ining gipagwa mga ka-K5 sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 38 sa sudan sang Iloilo. Ang ining warrant of arrest may kaso ini mga ka-K5 nga libel case mga kauturan. Ginapapanaog sa kay board member Jose Fulienso Atienza del Rosario o kung si board member Pepe del Rosario diri sa probinsa sang Capiz. Ining libel case mga ka-K5 nga ginfile against sa nasambit nga provincial board member. Nagapando ang korte, gintagaan sa mga ka-K5 ining aton board member makapiansa sa 48,000 pesos sa kaso nga libel case mga ka-K5. Samtang, dugang mga balita, kapin 201 ka mga salakyan, mga kulurom diri sa amo, no? Sa Prubi, sa San Capiz, ginsita sa nga ton sini nga LTO. Ang masubo diri, may-ari mga ka-K5 nga mga empleyado sa gobyerno nga nakasakay mga kauturan na pulo ini ka mga pasayro nagbayad sang 10,000 pesos sa ilasli nga round trip trip mga ka-K5 sa syudad sang Ilo pa-Capiz mga kauturan. Inisunod sa pagpayag sa aton sa nga mga katapos ang LTO sang madakpan ining nasambit nga van diri sa Banwa sang Kwartero Capiz. Amo na mga balita diri sa amon Kalibo, back to you Sir Michael.
4: Pribado to ginarkila nila. Damo salamat ha, Sir Jover sa kampiyon nga mga balita. Kuha na to ng kampiyon man nga mga balita dito sa Antique ha, kay Sir Nestor kag Sir Milmar. Anong latest sa Antique?
1: Mga balita regya sa probinsya kang Antique kun may nalakpan na kadyang kaagahan sa syudad kang Bacolod tuhoy sa illegal nga droga regyaman kinaman sa probinsya kang Antique. Kaina pasado las 12 sa kasanagan may isara ka 31 anyos nga si Alias Boyet ja taga barangay Kansadan Tubodan San Jose high value individual o kon HBI nadakpan nga nagaduso kang illegal nga droga sa may barangay Supa San Jose. Nabulaan kang ginaburobanta 62 gramos nga ginapatian siya buo nga may estimated value nga 421,600 pesos. Sa kadya nagakit-kit, rihas ang dyang suspitsado.
0: Sa iban pa naman nga mga talalupang doon nga balita, may notorious dyan nga takawan kang helmet sa may probinsya, kantike pati ni helmet ginadiskitahan. Ang ginatirada na K5 Western Visayas sa mga nakapark ng mga motor sa may mga mall kag sa mga establishment rin dyan sa San Jose. At why gid maglawig ang dyang 45 anyos na dakpan kang atin ng mga kapulisan na manaan ng mga helmet kila dyan ginapangnakaw na ginabaligya na dyan sa Iloilo. Taga Miyagaw, pangayaw, taga Miyagaw, Iloilo. Pero may kaso ron man dyan galik ko nung rabiri kauna sa Capiz dyan, Sir Jobert. Nahilig yun man gali mag pangayaw dya kag mag magrapta kang anang ramat. Ang darwa ka helmet na recover haling sa suspitsado pero ang iba nang mga ginpang nakaw why ron ta na to ginabaligya na lang ka tag 1,000 kung 2,000 ang mga branded kag mga marahalon nga mga helmet ka dya. Sige, amura mga balita namon dya sa probinsya kang Antique. Back to you Sir Michael.
4: Damo salamat Antique, may lang na ka hindi motor ang inakawat niya. Hindi niya pwede madala guro eh. Para man sa mga balita diri sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya sang Aklan mga ka-K5. Patay gid ang isa ka tricycle driver matapos sa magbungguan sini kahapon ang isa ka motorsiklo nga napatay ang makina Di kara diri bala Sir Jover sa ginaagyan mo magkadto ka di sa Kalibo sa Mabini Street diri sa Banwas ang Kalibo diri sa may Jollibee bala. Kay may intersection dira no. Ang driver sang tricycle amo ninggin kilala kay Arnel taga barangay Nyo Buswang diri sa Banwas ang Kalibo kag ang rider naman nga si alias Joel, ang motor ni Joel na off ang makina mga ka-K5 sa tunga-tunga sang kalsada, hindi mabalan kung anong rason na off lang, napatay ang makina. Kaga ginahana niya naging guyod niya ning agama pa higad niya sa tani. Ambot lang kung wala makita ni Arnel asang driver sang tricycle nga may motor sa iaunahan, paspas ang dalaga niya na bungguan niya mga ka-K5 ang rider. Siya pa nga driver sang tricycle ang napatay kay na pilasan siya sa ulo. Hindala man siya sa hospital pero wala gid makabawi mga ka-KFA patay gid. Pero ang developing sinusubong, ang both parties, duha ka partido nag kasugod na lang silang hindi na magpasakas ang kaso kag igarilis na lang ilang mga motor kag tricycle. Suno man sa pila ka mga laying kag mga proseso nga dapat pagasundon mga ka-K5. Manasubong ang ginapamangkot kun nga wala ginya makita ang nasambitan nga motorsiklo. Kag isa man ka negosyante mga ka-K5 ang nabiktima sang ginalok na ano siya na scam siya kahapon ang negosyante mga 97,500 . Kay ang complainant nga si Sara nagbakal siya sang mga beauty products bala mga lotion kag mga habon kay magabukas ang iya grocery no diri sa ano diri sa Aklan kag ang mga scammer ginaaligar nga iya sang SYL company nagapakilala sila nga SYL company ambot kun taga SYL gid man sila nga taga Roja City nagabaligya sa mga beauty products nagbakal ining complainant nga si Sara pasang nagligad nga adlaw pero sang naglig kahapon lang ginbuksan ang mga ginpamakal niya mga lotion dito nakita niya nga malabnaw daw tubig lang ang sulod sang lotion o pati man ang mga habon kag ang pila ka mga personal care products man ang mga label kag mga numbers ni mga littering mga ano mga nabalaan nga mga piki. Amo na ang rason niya reklamo siya sa aton nga kapulisan kag sa subong sige pa ang backtracking sang CCTV para makilala ang nasambitan nga mga suspitsado mga ka K5.
22: Balita K5 sa umaga.
4: E wala na ta oras siguro sa Monday naman ah. Hindi ko na pag-ibat.
22: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Diri abet banwa koneksyon ta sa K5 Western Visayas sa ating K5 kamustahan. Salamat gid ha.

0: Doctor na Palinga.
1: Ma'am Lovely Española, good morning. May nagapagpamati kini po dyan sa Barangay Tigohot kuno sa may Inabasan. Good morning. Kag shoutout lang ko kay Lola Bukay, Nanay Budak, kag kay Tatay Benter.
2: Uy, salamat. Good morning. Yay. Good morning sa mga taga Tig-Uhot.
1: Uy, salamat. Thank you. Lovely Bangkilio, Madam. Good morning. Ma'am Joanne Gatila, good morning. Si Ma'am Joy Dennis Tulio, Madam. Good sa tanan ko nga taga Nazaret si Balam, kay Nanay Violet at Tulio. Sir Jesus Gadayan ko sa may Katunggan. First, nagapamati man Udjong kay Tatay Dudong, kag Auntie Helen Fabiliano, and Mama Tab Ba de la Gracia. Mayroon lang ginga pagpamati. Thanks mga gwapo. Thank you gin madam ha. Kag sa mga nag-imaw kanaton ka dyan aga sa tinga pagpangalagad, salamat gid kaninyo tanan. Ma'am Wilma Nacionales, thank you.
2: Sir Jonard Mamades and Ma'am Bik Bikir again, good morning.
1: Si Ma'am Wilma Nacionales kag si Andrian Subiliaga, salamat gid. Kulabos rin kita sa Tiempo, happy weekend ha. Enjoy natin itong weekend, spend time with your family. Or gusto mo with yourself? Or more. Gusto mo with me? Kanino ba ang Sabado mo?
2: Domi na daw. Salamat sa mga pinalangga.
1: Pinalangga nga tagparamati. Ay, may birthday ha? May birthday ha? Kasi ko baka naman.
2: May birthday. Birthday Jing. Beke naman ang Keljing.
1: Happy, happy birthday liwat kay Madam Beauty. Kay Madam Jitchell Beauty. Yagone Melo.
2: Happy, happy birthday. Kabay bang sa pag-uli ah. Ura ti checkpoint.
1: Kaga wish kano ni Ma'am Beauty nga magka-migo ron tanak kano kap.
2: Ang Keljing! Handa ka na ba?
1: Sige ah. Sa ngaran kang amon CEO Doc Romil Uy, Station Manager K5R John Villasor del Coro.
2: Kagsaman mga technical partners sa Sano sa K5 John Simon Liotario sa Bugasong K5 Ramon Awakay di Sir Sakulasi, happy 10th anniversary. See you tomorrow. Ma'am Almi Joy Sanchez Martinez kagsandang Station Manager. Sir, congratulations.
1: Congrats.
2: SM Reynard Barcelona Apostol.
1: Sa bukos nga puwersa kang K5 News FM, 11 katoy gring nga nagaservisyo sa tagsa ka mga anti-Kenya. Sa kinandan, kami ang inyo mga tagbalita.
2: K5 Nestor Bermudez Tapalinga Jr.
1: God bless everyone and happy weekend. Kita kita sa Lunes. Ako naman si K5 Melmar Obsimar de la Cruz para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kag galingawan sa antike. Ang kampiyon nga sasyon, K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM.
4: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. DGX 500.
6: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga buti ka.
7: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men.
9: Mayad nga balita si Balumnon. San Remy Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
10: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders. Made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang

0: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalim kang mapag-on nga lamesa kag magpangyabot tebteb madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanandam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:06 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headlines. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headlines.
2: Mga barantayan, yung mga balita sa kadyang adlaw kang Biyernes, sa mga headlines sa mga balitang lokal. Darwa ka mga individual nga naigo kang kilat sa Banwa kang Sibalom, nagapabilin sa ospital. Headlines.
3: Suspect sa pagpanakaw kang helmet sa San Jose, nadakpan na mga helmet nga gintakaw sa Antique, ginabaligya sa Iloilo.
2: Samtang tatlo man ka mga individual na dakpan na isara at large siya matapos nga naaktuhan nga nagasipal kang madyong sa Banwa kang Dilison.
3: Antik Mayor Pacificador, labing unang local chief executive nga voluntaryo nga nagpa-inspeksyon kang anang safety vault.
2: Board member La Vega, luyag mamanaan kung ano ang plano kang Department of Energy sa sitwasyon kang minahana sa Kaluya.
3: BMLP Region 6 President Losaria nagpasalamat sa suporta kang gobyerno provincial sa pag-host sa Parliamentary Excellence Derby.
2: Sa mga barantayan nga mga balitang regional sa probinsya kang Aklan, motor kag tricycle nagbunggo anay sarang patay darwa pilasan.
3: Sa Rojas, sa pagdara ka mga medical equipment sa Marugbukas nga Capiz Medical Center, ginaumpisan rin.
2: Samtang sa balitang regional sa Iloilo, Iloilo Province, nagdeklarar kang state of calamity bangod sa epekto kang RSSI.
3: Kag bomb explosion simultaneous or simulation exercise sa ginpatigayon sa Bacolod Public Plaza.
2: Mga barantayan nga mga balitang nasyonal, Senate President Gatchalian ginpanginwara nga ginataniyag ang 2027 budget sa Senator Judges para sa pagboto sa conviction ni VP Sara.
3: Samtang COA ginquestion ang Sandigan Bayan sa 11.8 million nga cash advances para sa foreign trips.
2: DSWD nagpaandam kontra sa diskriminasyon sa mga PWD. Sa mga barantayan ng mga balitang international, 28 ka mga estudyante kag manunudlo patay matapos nga nagkulaps ang atap ang eskwilahan sa Pakistan.
3: Kag darwa ka mga barko na sunog sa Romanian Black Sea water, 8 ka mga tao missing.
2: Sa barantayan nga balitang sports, ang Angelino Frigoni mangin interim head coach kang Alas Women, coach Dante Alinsunorin magabalik naman sa Alas Men.
3: Sa balitang entertainment, Ann Curtis handa rin para sa isara pa ka bata.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maayad-ayad nga aga Pilipinas, maayad-ayad nga aga probinsya kang Antiken. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Thanks God it's Friday. Petsa 16 kita mga ka-K5 sa bulan kang Oktubre tuig 2026. Stenta iya. Santa Dias na lang, Pasko rin. Sagi hapon mga ka-K5, gamo nagapamati sa tatlo namon ka mga waragwagan sa probinsya kang Antique. Sa Nara 5.7 K5 News FM San Jose nga nagabroadcast sa Sur. 97.3 K5 News FM Bugaso nga nagabroadcast sa Central Antique. Kag sa Nara 5.9 K5 News FM Kulasi nga nagabroadcast naman sa Norte.
3: Sa din kaman nga bahin kang kalibutan, sarang kami makitaan kag mabatian pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa via FB Live presentation. Gani sa gapala sa tag sa ninyo ka mga account ang 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique Updates kag K5 Antique. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow and share kag mag-subscribe. Agad yung updated sa mga latest news and happenings.
2: Sa kadyanga aga kami ang inyong mga newscasters.
3: Ako si KK5 Jonel Nangantives.
2: Kag ako naman si KK5 Jimmy Gregorio para sa kaundan kang atin yung mga balita. Una kita sa detalye ka mga balitang lokal. Gin-forward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang sangka-biktima. Nagapabili naman sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital ang isa na pagidka-biktima. Samtang nakagwaran man ang darawa pa matapos nga naigo kang kilat. Alas 12.35 sa hapon kang Oktubre 14, 2026 sa Barangay Maasin, si Balom Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Kapitan Alma Esperta, ang naging pahayag nga posible nalay-aban lang ang apat kamang individual matapos nga magsentro ang kilat sa puno kang Lumboy sa ingat kang waiting shed nga napasirungan ka mga biktima. Namanan nga 7 kataho ang nagapasirong, lakip ang darwa ka 3 katuig nga bata nga lalaki kang nag-igo ang kilat. Bangod sa impaka, nagtabog ang 4 ka mga biktima nga nakaangkon kang sunog kag pila sa lawas sa diin. Nawasdak man ang cellphone kag nagkaragisi ang bayo kang sangka biktima. Ginpayag man ni kapitan nga mangin ang streetlight kang barangay ang apektado bangod wara ron nag-andar matapos ang insidente.
1: Balitang lokal.
3: Sa piyak nga bahin kang ating balitang lokal na dakpan rin kang San Jose Municipal Police Station ng lalaki nga sa likod kang pagkadura kang mga helmet sa banwa kang San Jose de Buena Vista. Ginkilala dya kay alias Sidro, 45 anyos sa Warati Obra kag residente kang barangay Mambatada Mayagaw Iloilo. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, ang acting chief of police kang San Jose MPS, aragin payag nga radakpan ang suspect matapos nga may isara ka nakakita nga may ginbeol dyang helmet sa atubang kang Antique National School o Konans kahapon na ginabanta or ginapanag-iyan nga kang darwa ka mga estudyante. Rason nga ginreport sa kapulisan kaga ginsundan kang tracker team kang nadakpan gilin dyang gindara sa San Jose MPS para sa investigasyon kagin ako man kang suspect ang pagpanakaw sa diin. Aragin payag nga matapos mabeol ang helmet nagabiyahe dyan pabalik sa Miagaw kag ginabaligyang helmet sa probinsya kag syudad kang Iloilo sa balor nga 1,000-2,000 pesos na-recover naman kang San Jose MPS. Ang darwa ka helmet nga gintakaw kang suspect nga regyan sa kustoriya kang istasyon. Inog-recover naman ang darwa pa ka helmet sa nang balay sa Miagaw. Sa rambarilin sa ginbaligyaan na sa Miagaw kag darwa ang iga-recover sa Iloilo City. Mamanaan nga sa maidid nga investigasyon may anay kaso rin nga robbery ang suspect sa Kapis kag naaresto man sa pagbaligya kang illegal nga droga sa Iloilo. Sa tulad, iga-inquest rin ang suspect sa kaso nga theft kag nagapanawagan naman ang hepe sa iban pang mga naduraan kang helmet nga mag-acto sa San Jose MPS para sa regular filing kang kapareho nga kaso.
1: Balitang
2: Alas 6:15 sa agas sa dugang pangaditalye ka mga balitang lokal. Nadakpan ka mga kapulisan ang tatlo ka mga individual matapos nga madakpan nga nagkasipal kang Madjong ginabanta alas 3 sa hapon kang Oktobre 14, 2026 sa Barangay Marajona, Bilison, Antique. Ginakilala ang mga nadakpan kanay alias Edward, 72 anyos, alias Nene, 54 anyos, kagsang ka barangay official, lunsay mga residente kang nasambit nga barangay, alias Inday, residente kang barangay Sinaha, samtang at large naman si alias Nonoy, residente man kang barangay Marajona. Suno sa Bilison Municipal Police Station, naabda ng mga sospek na nagasipal kang Madjong na may gingamit ng kwarta bilang pusta. Na-recover sa operasyon ang 130 kamadjong tiles, 3 kamadjong dice, 1 kamadjong table, kag 575 pesos nga beth money. Sa tulad na kagwaran sa custody kang Bilison Municipal Police Station ang 3 matapos nga nakapiansa kang tig 5,000 pesos, samtang padayo naman nga at large ang isa na pagid ka nakapalagyo.
1: Balitang
3: dugang pagid nga detalye kang ating balitang lokal. Labing unang local chief executive si Hamtik Mayor Julius Ronald Pacificador nga voluntaryo nga nagpa-inspeksyon kang safety vault sa ana mismo nga balay. Ginpatigayo ng inspeksyon kang Oktobre 14, 2026 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Randolph T. Tuanio, Regional Director kang Police Regional Office 6. Ang voluntaryo nga pagbukas ni Mayor Pacificador kang anang safety vault nagpakita or nagapakita kang ng suporta sa mga tikang nga nagaduso kang kaluwasan or luwas kag responsable nga pagpanag-iya kang pusil. Mamanaan nga ang inspeksyon parte kang pagpatuman kang direktiba nga makaangkan kang safety vault o kung luwas nga bertangan ang mga nagapanag-iya kang armas agad nga masiguro nga safe nga nakatago. Tinutuyo man kadya nga malikawan ang aksidente nga paggamit kang pusil kag masiguro nga hindi gilayon mabuel kang mga hindi authorized sado nga tao, ilabi rin na kang mga kabataan. Hinaagi ka dyan, ginpakita ni Mayor Pacificador ang importansya kang responsable kag pagsunod sa mga tikang para sa kaluwasan. Padayo naman ang PRO 6 sa andang kampanya, agad nga maprotektahan ang mga pamilya kag mapabili ng kaluwasan sa or kang komunidad.
1: Balitang
2: sa iban pang detalye ka mga balitang lokal, luyag nga mamanaan kang gobyerno probinsyal kang Antique ang plano kang gobyerno nasyonal pinaagi sa Department of Energy o kung DOE na angat sa sitwasyon sa Minahan sa Semirara, Caluya. Sa interview kang K5 News FM kay Honorable Ricky La Vega, ang PCL Antique President, kag ex-official Sangguniang Panalawigan member, ang naginpaya nga kinahanglan da nga mamanan ang mga rason kang DOE sa pag-postpone kag pagpag-ubag-o kang mga pagsurundan sa bidding. Suno kay SB La Vega, may mga programa ang gobyerno probinsyal nga nakasandig sa operasyon kang si Mirara Mining and Power Corporation, parehas kang Provincial Electric Power Subsidy o PEPS, rason nga luyag da nga maklaruhan kung ano gid ang plano kang DOE agad nga malinya man kang gobyerno probinsyal ang andang nga mga plano. Dugang na pangaluyag daman nga mamanan ang rason sa temprano nga pag-layoff kang SMPC sa dugang empleyado apisar nga sa Hulyo 2027 pa ma-expire ang andang kontrata matapos nga nadabot ang 50 katuig agin pasugtan kang laigi kang Pilipinas. Ginpayag man ni SP La Vega nga rugyan ron sa ginabanta 140,400 ka mga empleyado ang na-layoff sa diin. Nakapatigayon ron man ang local government unit kang Kaluya sa koordinasyon kang gobyerno probinsyal kang Department of Labor and Employment kung dole kang job fair kang nagkalainlain nga programa para masuportaran ang mga apektado nga empleyado. Mamanaan nga magapatigayon kang Convergence Inquiry ang Sangguniang Panalawigan sa diin ipatawag ang pira ka mga ahensya parehas kang DOE, dole, SMPC kag ang mga stakeholders kag magahingi man kay Governor Paolo Xavier nga sanda ang magapatigayon o kona magafacilitate sa among kahiwatan.
1: Balitang lokal.
3: Sa katapusan nga detalye kang ating balitang lokal mga ka K5 Duman, ang pagpasalamat ni Vice Mayor sa League of the Philippines o kon VMLP Region 6 President Mr. Alvin or Arvin Losaria sa mainit nga pagbaton kang probinsya kang Antique sa pagpanguna ni Governor Paolo Xavier sa pag-host kang Sanggunian the Regional Legislative Immersion and Parliamentary Excellence Derby Category B. Ginapayag ni Mr. Losaria nga malipayon ang

0: Mga ka-K5, Biyernes rin. Bangon rin kamo dyan. Pero pangapi ang mga urati obra. Magbakal kamo kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Sa mga ka-K5 natin nga nagapangita kang kape nga hindi acidic, kape nga bastante sa antioxidant, magbakal kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Amo dyan kape nga himo sa chia seeds, ang palay extract kag di sugar cane extract. May mataas nga antioxidant properties. Nga sarangid makapatay ka mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Magbakal kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakapangapi ka rin, nakadetox pa ang imong lawas. Ang DTX Coffee Mix, sarang yugid nga mabakal sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa pinakamarapit nga butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Alas 6:21 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang regional sa probinsya kang Aklan, motor kag tricycle nagbunggo anay, sarapatay, darwa pilasan. May kampiyon nga detalye kang balita si ka-K5 Leonard Viray kang K5 News FM Kalibo.
2: Dead on arrival sa ospital ang isa ka motorista matapos nga maaksidente sa National Highway nga sakop sang Laginubanwa West Numansia Aklan. Ginkilala ang driver sang motorsiklo nga si alias Ferdy, 58 anyos kag residente sang Laginubanwa East ang nasambit nga banwa. Samtang ang driver sang tricycle ginkilala kay alias Ray, 37 anyos kag residente naman sang Andagaw Kalibo. Base sa inisang investigasyon sang Numansia PNP, halin sa Kalibo kagbakadto sa poblasyon sang nasambit nga banwang motorista, samtang ang tricycle naman halin sa Numansia kagbakadto sa Kalibo. Pagabot sa under construction nga kalsada, aksidente nga nagbunggo anang duha ka mga salakyan. Sa baskog sang impact, nahulog ang duha ka sakay sang tricycle. Bangon sini, nakaangkon sang dako nga lastro sa ulo kag bali sa lawas ang driver sang motorsiklo, samtang nakaangkon naman sang apila sa ulo ang driver sang tricycle kag ang isa sini nga sakay. Madasig naman ang gindala ang mga pilason nga biktima sa ospital sang mga responding nga MDRRMO apang gindeklara nga dead on arrival ang driver sang motorsiklo. Isa sa mga inalantaw nga dahilan sang aksidente ang kakulangan sang early warning device sa ginahimo nga kalsada. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
3: Sa Balitang Regional, Iloilo Province nagdeklarar kang State of Calamity bangod sa epekto kang RSSI. May kampiyon nga detalye kang balita si ka-K5 Jenny Kauyunan kag K5 News FM Iloilo.
4: Ginpaidalom sa state of calamity ang Iloilo Province mula sa epekto sang Red Stripe Soft Scale Insekahon RSSI. Ini matapos sa ginaprobahan sang sangguniang panalawigan ang resolusyon na ginpasa sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa tinaliktan ng Martes, Oktubre 15. Nibaloan nga mayara sang tatlo na ka-local government unit ang nagdeklara sang state of calamity. Una ang siyudad sang Pasig sa diinyara sa 99% sa ilang katubuhan ng apektado. Banwa sang San Enrique 58% infected, kagbanwa sang Duanyas ka 98% infected. Samtang nagdangat naman sa 1.1 billion pesos ang balor sang kahalitan na gintugas sang RSSI sa Bugos nga probinsya. Bangod sa mga datos na ginpresentara, nakasulod na ang probinsya sa threshold sa pag-declare sang state of calamity.
5: For leader, the motion please.
6: Your Honor, I move that we approve. Your Honor, I move that we pass a resolution approving declaring a state of calamity in the province of Iloilo due to the widespread infestation of the red striped soft scale insect RSSI. So moved, Your Honor.
5: So moved. Any second to the motion? Unanimously seconded. Motion is hereby approved and carried.
4: Kasunod sang pagdeklarar sang state of calamity sang Iloilo Province bangod sa epekto sang red strip soft scale insekahon RSSI, sarang na sa karon makabaton sang financial assistance ang malapit 10,000 nga mga mangungumang naapektuhan halin sa Department of Social Welfare and Development. Report nagikan sa Iloilo, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
1: Balitang Regional.
0: Sa Balitang Regional naman, sa probinsya kang Capiz, pagdara ka mga medical equipment sa manugbukas nga Capiz Medical Center ginuumpisahan ron. May kampiyon nga detalye kang balita si ka-K5 Darren Henson kang K5 News FM Rojas City.
7: Ginsugura na ang pagdala sa mga medical equipments kag iban pa nga mga gamit sa manugbukas nga Capiz Medical Center para sa mas maayo nga panerbisyo sa mga Capiznon. Kabahin ini sa katuyuan sang gobyerno probinsyal sang Capiz sa idalom sang proactive aktibo.

0: nga pagdumalahan ni Governor Fredenil H. Castro nga mas mapadasig ang pagbukas sang Capiz Medical Center agot gilayon nga makahatag sang dekalidad kag pinasahi nga ospital kag serbisyo sa ikayong lawas sa mga pumuluyo. Ginpangunahan ni Rojas Memorial Provincial Hospital Chief of Hospital nga si Dr. Florencio Luching ang pagsugod sining aktibidad kun sa diin magapadayon ini hasta sa masunod nga mga semana agud masiguro ang insakto nga pagplastar sang tagsa ka aparatos, dokumento kag mga supply nga mga serbisyo sa mga kapisnon sa manapit nga palaabuton. Ini si ka K5 Darren Salome Johansson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Regional. Sa katapusan nga detalye kang ating balitang regional, bomb explosion simulation exercise ginpatigayon sa Bacolod Public Plaza. May detalye kang balita si K5 Carla Defensor kang K5 News FM Bacolod.
2: Nagpatigayon ang Bacolod City Police Office sa bomb explosion simulation sa Bacolod City Public Plaza Huwebes ang aga, Oktubre 15. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Albert Tare, Deputy City Director for Operations ng BCPO, ang tinutuyo sining exercise amo ang mapasiguro ang kahandaan sa mga kapulisan sa tiyon nga may mga insidente kaangay sini sa paghiwat sa Mascara Festival 2026. Kabahin man sa amo nga exercise, ang BCPO kang nagkalain-lain ng mga unit sa idalom sang Philippine National Police samtang yara naman ang iban pang mga ahensya, lakip na ang Bureau of Fire Protection, Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office kag Health Office. Nagahingyo naman si Tare sa mga festival goers sang koordinasyon kag ginadumilian nga magdala sa mga matalom nga bagay kag iban pa nga hindi kinahanglan sa sulod sa mga festival sites. Sa mga ginikana naman nga magadala sa mga kabataan, ila sini nga ginapanugyan nga dapat gin-ini nga bantayan bangod sa kadamuon sa mga tawo nga nagalagaw. Kag sa mga kapulisan nga naka-deploy, ginahingyo man ang mga ini nga mga vigilante kag mag-focus sa trabaho. Ini nga balita nga dulong sa inyong DDX 500 Mighty Seek at D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
1: Ang mga detalye kang balitang regional, mga ka-K5 nga inyo nabatian, ang ginatid kaninyo kang Freshness Duo, ang Clinica Deo Fresh, kag DTX Beauty Soap. Mabaho kag may term nga irak, may solusyon dyan, mag-Clinica Deo Fresh. Ang Clinica Deo Fresh, ang may virgin coconut oil, nga ragapatay sa mga mikrobyo, nga ragapabaho kang irak, kag banggaranin sa vitamin E, nga ragapaputi sa may term nga irak. Sa Clinica Deo Fresh, kilikili mas maputi, mas mabango. Samtang pimples ba lang imo problema, hindi rin magkawala ka. Magamit kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay mga germs na nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga makatbuligid sa pagkakas kag mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX Beauty Soap ang baklen kag gamitin.
3: Balitang National.
4: Balitang National.
5: Alas 6:29 sa aga, sa detalye naman kang atan ng mga balitang nasyonal, ginapanginwara ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga pahayag nga ginataniyag ang 2027 national budget sa mga senator judges agad nga makabuol kang boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa anang impeachment trial. Suno kay Gatchalian nga wara tibasihan ang mga aligasyon nga ginagamit ang 2027 budget bilang bargaining chip agad nga ma-pressure ang senator judges o kung ginataniyag nga reward para sa mga kongresista. Pahayag na nga kang Lunes lang, nag-abot kananda ang budget kag nagaumpisa pa lang sanda sa pagtuon rason nga wara pa sanda ti may ginhulag. Kang Miyerkules, ginpahayag ni Duterte nga mapabay-an ang mga tao kung ginagamit ang impeachment kag national budget bilang instrumento kang political survival kang mga kurap. Ginpahayag ni Gatchalian nga maapektuhan ang kredibilidad kang Senate Impeachment Court bangad kang among mga aligasyon apang ginpasarig na nga ang paglantaw kang senator judges ang mangin impartial kag patas.
3: Balitang National.
1: Sa piyak pagid nga bahin kang ating Balitang National, gin-question kang Commission on Audit o CONCOA ang Sandigan Bayan bangod sa 11.8 million pesos nga cash advances para sa mga biyahe sa iban nga pungsod kang mga opisyal kang 2025 bangod kulang ang mga dokumento nga kinahanglan isumiter. Sunod sa annual audit report kang CONCOA, nagalakip dya kang 7 ka opisyal nga biyahe, lakip ang pagtambong sa mga training sa Estados Unidos, Australia, Hungary, Qatari, United Arab Emirates, Singapore kag Qatar. Ginapayag kang mga auditor nga kulang ang mga supporting documents, pareho kang official nga invitation letters, mga quotation kang pamasahe sa aeroplano kag flight itineraries. Nakita man kang COA nga ang liquidation reports kang para sa 7.1 million pesos alin sa kabugusan nga cash advances, ang warati narrative reports nga ragad detalye kang mga aktibidad kag resulta kang mga official nga biyahe, samtang ginpayag kang sandigan bayan kang Huwebes nga natugruan rin kang solusyon ang dugang mga kinahanglan nga ginapangayo kang COA. Ginapayag man kang anti-graft court nga nabatundaang sa kang Setyembre 30 ang management letter kang COA nga may petsa Setyembre 8, 2026, parte sa audit para sa fiscal year nga nagtapos kang Disyembre 31, 2025.
5: Balitang National. Sa katapusan nga detalye ka mga balitang nasyonal, nagpaandam sa publiko ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Ilabiran sa mga content creators nga mangin responsable kag tahudon ang dignidad kag ginamataron ka mga may kasablagan o kung persons with disabilities. Kasunod jak ang controversial nga episode kang Machong Chismisan Podcast nga ginaaligar ginhimo karadlawan ang sangka PWD. Ilabiran sa mga individual nga may autism spectrum. Suno kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, dapat tugruan kang dignidad kag respeto ang mga individual nga may mental health conditions o kon may mga psychosocial crisis. Gintugruan pagtamadman kang ahensya nga sa idalom kang Republic Act 7277 o kon ang Magna Carta for Persons with Disabilities nga ginamiendahan kang Republic Act 9442, pwede manabat sa idalom kang amunga kasuguan ang pagpakahuya, pagyaguta o kon pagpakanaba sa mga PWD sa publiko, sa personal man o kon online. Samtang deleted rin ang full episode sa YouTube channel kang Machong Chismisan, kag nagpangayo man kang pasensya ang mga host kang among podcast.
3: Balitang National.
5: Ang detalye ka mga balitang nasyonal, ang ginahatad kaninyo sa Kaalwan kang DTX 500 kag alkaline base nga vitamin C mga ka K5. Ikaw bala ang may cyst, magbakal kag mag-inom kang DTX 500 kag Mighty C. Ang cyst amo dia ang bukol nga may silid nga fluids kag nagatubo sa bisan diin nga parte kang atin nga lawas pati sa idalim kang panit kag internal organs. Kalabanan ka mga cyst ang benign o kanan cancerous, apang may mga klase kang cancer nga nagaporma kang cyst. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung may madiskubrihan nga bukol sa inyo nga lawas. Infection, tumor, impact injury kag parasites ang masaming nga ginahalinan kang cyst, apang may mga pagtuon nga nagapakita nga ang oxidative imbalance kag ang pagduro kang inflammatory mediators ang posible may angat sa pathogenesis kang cyst kag iban pagid nga mga bukol-bukol nga nagatubo sa atin nga lawas. Pabakodan ang antioxidant defense agad malikawan ang pagtubo kang cyst, tumors kag cancers. Mag DTX 500 kada adlaw, parisan man kang Mighty C, ang most potent alkaline base vitamin C, agad nga malikawan ang infection nga isa ra sa mga pwede tunaan kang cyst. Dapat manigurado, mag-inom kang DTX 500 kag Mighty C para always sa protektado. DTX 500 kag Mighty C, ang solusyon sa mga bukol-bukol, cancer, cyst kag tumor. Sa gihapon mga ka K5, sarang nyugid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nag-offer sa gihapon kang libre nga konsultasyon Lunes, Miyerkules kag Biyernes samtang regyan sa Kulasi adlaw kang Martes kag Huwebes. Kaimaw ang amon clinic doctor si Doc Ramero Nedruda Jr. Sarang nyo man nga mabakal sa pinakamarapit nga butika sa inyo nga mga lugar.
3: Balita International.
5: Alas 6:35 sa aga, sa detalye naman kang atin ng mga balitang international, kapin sa 27 ka mga estudyante ang kalabanan regyan sa 13 anyo sa Panaog, kag isa ra ka manunudlo ang napatay kang Huwebes sa matapos nga nagkulaps ang atop kang sangka eskwelahan sa Peshawar City sa pungsod Pakistan. Suno kay spokesperson Muhammad Asim, kalabanan sa mga biktima nga napatay ang gindara sa Lady Reading Hospital, imaw kang 20 ka iban pa nga mga nasamadan. Nahamtang ang Private Alcare Education Center School sa Deer Colony Siriin, nagatinguha ang mga rescuers sa pagbuol ka mga lawas kag mga napilasan kag daraan sa ospital. Base sa mga report, maduro pa ka mga kabataan ang natabunan kang mga debris.
3: Balita International.
1: Sa piyak nga bahin kang atangayang balitang international padayon nga ginapangita ang 8 ka mga crew halin sa sara sa Darwa ka chemical tankers nga nasunog sa silid kang Romanian territorial waters sa Black Sea matapos magsilid sa kahawaan kang Romania ang Russian drones. Wala ti direkta nga ginangat kang Romanian officials ang sunog sa barko sa Russian na drones apang kasunod dia kang drone strikes sa indi magnaba 5 ka iban pang cargo ships marapit sa kadagatan kang Romania kagkaingad nga kaangay nga NATO member nga Bulgaria sa nagligada nga pulo kaadlaw sa diin hindi magnaba sa 23 ka mga tripulante ang nadura sa mga pagpang-atake. Lunsay naka-angkor ang Darwa ka barko sa Black Sea marapit sa baba kang kanal nga padulong sa Danube River sara ka bahil nga shipping route nga ginagamit kang Ukraine banget gin-atake kang Russia ang kaugalingan nga Black Sea ports kang Ukraine. Ginpayag kang naval authority kang Romania nga nakabaton sanda kang emergency alert halin sa San Marino flag tanker nga wine trader sa 12 ka mga crew 8 ang missing. Antes ka dyan, nasunog man ang Comoros sa flag chemical kag oil tanker nga Yara J.
3: Balita International.
1: Ang detalye kang mga balitang international ang ginatid kaninyo kang D3 Bio. Hilan at sipon, trangkaso kagupo, relax i D3 Bio mo rin. Kaya D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugro puwersa sa aton kalawasan. Ang D3 Bio sa ranggit pabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Balita Sports.
5: Alas 6:37 sa agas sa detalye naman kang atin nga balitang sports ginanunsyo kang Philippine National Volleyball Federation o kon PNVF ang pagbago kang coaches sa alas Pilipinas men kag alas women. Magabalik si Dante Alensunorin sa alas Pilipinas men nga anagin captain kang nagligad kang nabuol kang men's national volleyball team ang historic silver medal kang nag-host ang Pilipinas kang 2019 Southeast Asian Games o kon SEA Games. Tana sa talagang head coach kang National University o kon National University Bulldogs kag Choco Mocho Flying Titans. Samtang magabalik naman sa alas women si Angelino Frigoni bulis kay Taka Minowa nga nagserbi sa interim capacity samtang nagaumpisa ang PNVF kang preparasyon para sa FIBA o kon FIVB Women's Volleyball World Cup kang 2029. Busla naman ni Creamline Cold Smashers team coordinator Maria Carlota Zelda si Ronwald Chris Dimakulangan bilang team manager kang alas Pilipinas men. Sa women's side, magasulod ang volleyball commentator nga si Jamie Ascalon bilang team manager bulos kay Holly Reyes. Pamunuan ni PNVF President Frank Lau ang National Team Commission imaw kay Bo Perasol kang University sa Athletic Association of the Philippines o kon UAAP. Victor Calvo kang National Collegiate Athletic Association o kon NCCA o kon NCAA. Sherwin Malonzo kang Premier Volleyball League o kon PVL. Kag Dr. Ian Laurel kang Shakey's Super League.
3: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
1: Sa atin naman, detalye kang balitang entertainment mga ka-K5 preparado rin ang aktres nga si Ann Curtis nga tugruan kang libayan si Dalia. Sa sangka segment kang And the Noontime Show, ginistoryahan nanday Ann, Vice Ganda, Vong Navarro kag Jong Hilario nga manaba lang ang kabuhi kag kung ano pa ang luyag nandang obrahan sa paraabuton. Nagsabat si Jong nga luyag kadyang mag-save kang kwarta para sa paraabuton kang anang pamilya. Ginsuportahan dyan ni Ann kag ginpaya nga luyag na kang isa ra pa kabata. Madamdaman nga ginkasal si Ann kay Erwan Yusuf kang 2017 kag ginwelcome da si Dalia Amelie kang 2020.
3: Balitang Entertainment.
5: Ang balitang sports kag balitang entertainment naman ang ginahatag kaninyo sa kaaluan kang Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics nga isa ra ka suplemento nga may 80 billion CFU o kon colony forming unit kang good bacteria o kon mas kilala sa tawag nga probiotics. Sarang mabuol ang probiotics sa paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom kang Clinicas Probiotics nga fortified o kung ginpabas kagang prebiotics nga nagaserve sustansya nga kinahanglan kang probiotics agad nga mas maglawid ang kabuhi kang good bacteria. Nagapanamigid kang hulag kang digestive system o kung digestion ang Clinicas Probiotics. Ang probiotics nga regyan sa Clinicas Probiotics nagabulig sa pag-digest o kung pagtunaw kang pagkaan para nga mas mahapos dya nga mapagwa sa atin nga lawas. Ginapanami man kang Clinicas Probiotics ang nutrients absorption sa atin nga lawas. Agad nga bugos ang atin nga pagbenepisyo sa mga vitamins and minerals halin sa mga healthy food. Magiinom kang Clinicas Probiotics darwa ka beses ang kaadlaw o konsanto man sa rekomendasyon kang inyong nga mga doktor.
3: Balitang Entertainment.
5: Alas 6:41 sa aga. Good morning, good morning, good morning sa atin yung mga ka-K5. Good morning, K5 Janelle. Happy Friday!
1: Yes, happy, happy Friday, K5 Jimmy. Kag sa aton ka dyan, mga ka-K5, no, nga mga empleyado kang privado, kag kang pampubliko nga mga opisina, mayad-ayad, gignaga ka ninyo. Happy, happy Friday, ha?
5: Bawa happy Sabado. Friday, nanda K5 Janelle. Kahit aside sa 15 kahapon, ang siyempre provincial government or at the office on Friday, okay. Double paldo sa nakipag Janelle.
1: So tatlo galing kadlaw ang bakasyon kang ating kadyang mga empleyado sa gobyerno. Regya sa may probinsya ka Antique, sa may provincial Capitol, pero we don't know sa iban nga mga LGUs ko na
5: may mga iban man siguro nga LGUs nga nag-observe man kang 4 days work week kay Fab Janelle.
1: Yes, sa
5: University of Antique, 4 days work week man.
1: Ang sa UA. Ang sa iban nga mga LGUs, wala kita sigurado, pero murang naman
5: pero may iban.
1: May iban nga mga LGUs nga nagapatigayon kang 4 days sa office lang, no? Ti kamusta ang aton ka diyang pagpaningkay-singkay, no? Kay ti
5: iba ka diyan, nawon ng bugtaw kay Five Janelle, paulod-ulod anay kay ti kapoy bilog nga semana. Sa Rumaan, kadya pauway sa Rumaan manglaba. Sa Domingo masimba, pag Lunes balik obra pagid.
1: Deserve natin rian kay ti nangita ba kita ka obra gud nga may prangabuyan kita, may sweldo kita, may buhi kita sa ating kadyang pamilya. So hindi kita pag hindi kita blamang hustle, hindi kita nga kun mag ginatakabla. Kinanglan natin ng obra, kinanglan man natin nga magpanikasig.
5: Yes, dapat pagbalik na sa Monday, productive man kay Five Janelle, hindi rin mabinusangat.
1: Sinugid ang mga kabinusangat nga radyan. Nami ka rin mga baumaan. Kung sa sa gobyerno gani, kung nag-obra ka mo sa mga ahensya kang gobyerno, hindi ka mo sagi sinuplada kung nag-atubang ka mo sa mga kliyente ninyo. May isang ka-opisina nga nagligad, agtunan ko, ha? Diyan sa,
5: Monday, dapat pag Monday, attend ka mo na ka-flag.
1: Monday pa to,
5: ha? Attend na ka mo ka-flag Monday, kay once a week laman ang flag ceremony.
1: May isang ka-opisina nga daga, aga pa taga mo rugso nga dyan, gapamusta ka, papel. Tingin man ko tay ko na no problema na ko natak-an ta na sobra na halin durumbeles
5: ha buslan mo
1: bus adat ka no? Duro ang mabeles nga nagapangita kang obra kag nagatugro ka importansya sa anda ka mga kliyente. Hindi ka mo magsagi sinoplada kun sa gobyerno kung mag-obra, ha? Yes. Kung nagasinoplada ka mo, halin kay duro mabeles amulat natin mambal, no? Kay ti hindi na deserve ka mga antikenyo so kun ka mga pumuluyo ka mga nag-aasikaso kanda ka dyan mga transaksyon sa inyo ka dyan opisina nga murugsuan nyo lang tinyo. Mayad ang adlaw ka tao tapos amuon nyo tinyo kra, hindi ka mo magamukra.
5: Gapamati si si Sir Ronron Torres Arcoseva Ustan sa Provincial Human Resource Management Office. Good morning, sir. Nag-watch live ko dyan adlaw kay 5 Janelle.
1: Raya palang tanara, nag-smile din tanara kag nag-greet.
5: Si Sir Rene, no? Good morning, good morning. Kag salamat gid sa pag-sponsor mas atin nga regional reporting competition. Sige, antes kita manamyo kay 5 Janelle, no? Ang atin gid-anay nga pagpasalamat, no? Sa atin nga mga sponsors sa bago lang nagtakap nga Radio Live Reporting Competition sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center and Clinica Products sa kay Mayor Rigel Kent Lim kang Kaluya sa Antique Electric Cooperative Incorporated, Mayor Giancarlo Oxenia kang Sibalam, former Mayor Joel Oxenia Man kang Sibalam, Mayor Victor Condes kang Bugasong, Mayor Roberto Nicor kang Barbasa, Mayor Jocelyn Joy Posadas kang Valderrama, Doktora Ishaira Pilinggon del Coro, Honorable Alfie J. Nikia ang atan niya sanggol niyang panalawigan member, Honorable SB member Jerry Habile kang Sibalam, Nipa Koriit, Hamungaya Farm, kag sa Nature Spring. Kag of course, sa atin pagit pinalangga nga mayor, no, si Attorney Paul Joseph Ontaran and the Municipality of San Jose de Buena Vista. Kaya Honorable Governor Paulo Sabir and the Province of Antique. Oy, happy birthday gilit, no, kay former Congressman kag Governor Boy X Javier K5
1: Channel. Happy, happy birthday.
5: Sa Robinson's Place, Antique, salamat man sa Department of Education, Schools Division Office of Antique. Sa kay Sir Lazaro Pitinglay, ang ating Provincial Social Welfare and Development Officer. Kay Ma'am Vivian Marfil, ang ating Provincial Environment and Natural Resources Officer. Honorable Kisel Mia Pugarin, Sangguniang Bayan Member kang Valderrama. Sir Rene Oberio, ang ating Human Resource Officer kang Provincial Human Resource Management Office. Sangguniang Panalawigan Members, Honorable Carmila Rose Dimamay, Honorable Gasiva Rico Puerto, Honorable Dante Berriong, Honorable Fernando Corvera. Sa atin nga Vice Governor Honorable Genevieve Lim Reyes, Engineer Norbing Pedelicio kang Settlers Builders, kay Sir Benvenido Nolius Jr., ang atin nga Provincial Planning and Development Coordinator sa Bigger Brew Milk Tea and Coffee sa may Banwa kang Patnongon, Alberta Estoya, ang atin nga Municipal Agriculturist kang si Balam, kay Attorney Jose Marie Nasalga kang Nasalga Law Office, Lands Auto Supply, Honorable Felipe Victoriano, ang atin nga Sanggunyang Bayan Member kang San Remeo, sa atin yung mga board o kung Sanggunyang Bayan Members kang San Jose de Buena Vista, Honorable Ronald Gayatin, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Aimee Jotidon, Honorable Victorino Alohipan Jr., Honorable Erich Alusilha, kag Honorable April Dagni Litiratus. Sa liwat sa atin nga mga sponsors sa Duro Duro Gid nga salamat. K5 Janelle.
1: Yes, sa Duro man nga salamat sa aton kadyang mga sponsors sa kag mang-greet na kita mga ka K5. Duro Duro Gid nga salamat ka. Good morning. Happy Happy Friday kay Ma'am Cheryl Montano. Happy Happy Friday kay Ma'am Jandy Tives, kay Jonal Tives. Rigyan ka na pamati. Good morning kaninyo. Kay Abe Beng Antonio Orcajada. Good morning, good morning. Karen Joy, Karen Javison Checa. Good morning, Javison Checa. Kay Ron Torres Croseba Ostan. Good morning, have a fruitful day man kaninyo. Kay Norbert Ardenio, good morning, greet na lang, no, kay Daniela Alessandra, no, durudurugin nga salamat, Marjorie Osonero Imbang, good morning, nga nagalantaw live sa Inabasan Hamtik, kay Gabriel Olage, good morning, ginagreet na lang dyan si Lorna, kag Kevin, nga nagapangapi, kang, while nagapamati, kang K5 News FM, K5 Jimmy, K5?
5: Happy happy birthday man kay Beauty Giagone Melo, no. Happy happy birthday sa bata kang atin nga kapitan kang Barangay Rumbang si Beauty Melo, 24th
1: happy,
5: birthday na.
1: Happy birthday.
5: Pati ko Uncle Jing may Valenciana ko no karon.
1: Pansit.
5: Sangka, happy no? Happy birthday kay Beauty Giagone Melo. Kay Ruben Mandioya Puyong, nagapamati man sa Alangan si Balam. Kay Marisa de los Santos, so good morning. Kay Adrian Subiliaga, kay Joy Dinisulio, nagapamati gid ka dyang aga. Salamat gid. Inatamyaw na lang BFF na si Irene Tamba Alera sa may Ulaga si Balam. Kay Ma'am Cheryl Montano, kay Leo Vihildo Andico, nagapamati gid ka dyang aga. Kay Pangga ni Pomoseno, good morning, nagpa-shout out no sa pinalangga na diyan sa Antique o watching live sa may Iloilo. Kay Mirna Armonio, nagapamati man, naga-watch live sa may Sityo Tinubuan. Kay Grace Joy Pagunsan, good morning sa mga taga-Masanag Hamtik. Kay Hermie Delialyave Delgado, good morning kanimo ma'am, naga-watch live gid sa may Madrangka. Kay Ma'am Arlene Saniahan, nagapamati man, ginapa-shout out na lang ang Saniahan family dragyan sa may Bato Inka sa anang bunso kano si Ivy Clear, naga-watch live sa may Madrangka. Kay Geraldine Malones, naga-propangapi man samtang nagapamati kay 5 Janel no. Sa may Pandanan, Valderrama. Kay Paloma Ligaya, Rugyan, sa may Bay Bato North, Porok Tres. Kay Vina Rose Cabayao Robinos, happy weekend man kanimo ma'am. Kay Magdalena Naig. Kay Juan Junior Cepeda, good morning kanimo sir. Kay Jingjing Piroy, good morning, nagapamati sa Lakayan Bugasong. Kay Ma'am Elsa Orlina, nagawatch live man sa may Atabay, San Jose. Kay Lisel Arena, nagapamati man, happy Friday. Kay Madeline Sikor, nagapamati man sa Sityo Plotsina, si Nanay Luwing, kagsabana na nga si Felix, kag sa mga bata na kanong permin nagapamati. Kay Alfred Umodtooy, sa mga taga nagbangi unor, good morning, good morning. kay Maricar Ebanbena. Good morning kay Rene Marfil, naga-watch live man sa may Villar Sibalam. Kay Helen Bangoy Dairo, naga-watch live man sa Udyong. Kay Mary Jane Espartero, naga-pamati man sa Kamansihan Purok Uno Espartero Family kag Francisco. Kay Jeremias Nacionales, naga-pamati man. Kay Ma'am Nila Doc Aconia, good morning. Shout out man sa mga taga-Magarang sa Vista Veranda, nga always man naga-pamati. Sa mga taga-barangay Agricola, good morning, good morning. Kay Ma'am Ala Grace Pagayon, naga-watch live ka dyang aga, no? Good morning, Regyan. Kay nanay mo Inday, Kay Ma'am Vic Pagayon, good morning. Kay Ma'am Meryl Robino, good morning. Kay Kagawad Robino. Kay Kagawad Elena Pedro Regyan. Kay Jenna Jane Santiago Pedro. Kay Ma'am Bahi, good morning, good morning. Kay Papapagal Regyan, good morning. Kay Fab Janelle.
1: Yes, sa pagpanamyaw man sa ato kanya matagparamati diyan no sa may Banay-Banay San Pedro. Duro diyan kana nakabaton kang DTX Coffee Mix no kati aktibo sanda kag tudong anda kadiyang radyo nga pagpamati. Shout out no. Good morning kay Lola Isang Rignan, sobrino kag kay Lolo Manny, kay Tita Mongking, kay Inday kag Ricky. Good morning kay Lola Rakta, bati ko daw nag abderya ko no kabay pa nga nag-ayad ni kaula ha. Paayad ikaw pakabakit kayo para nga matuduhan mo yung radyo kaga sa sunod. Ikaw rin dyan ang daraan kang DTX sa Coffee Mix. Good morning lang sa may Josh Batchoy Rigyan, no? Nga nagapamati, sanda ka dyan, kasamtang nagayimas, kanda kayang manamit nga Batchoy kag Soup number 5. Durdurugi nga salamat sa inyo kanyang palayan nga pagsuporta sa K5 News FM. Good morning and kay, happy Friday.
5: Kaya Abibing Antonio Orcajada, nagapa-shoutout or ginapa-shoutout na lang ang tanan nga Butoda. Kaya Lerna Lerma Paragsa, no, happy Friday man. Kaya Michael Magbanwa, happy Friday man sa naga-watch live sa may Lawaan. Kaya Ma'am Alma Anseno sa mga Tagalagda, Sibalem, good morning, good morning. Kaya Police Lieutenant June Ortega sa Sibalem Municipal Police Station, good morning, good morning. Sa anang Mrs. Regiano, sa Election Officer kang Tobias Fournier, duro-duro gid nga salamat kag sa mga taga-barangay Igania, Sibalem, good morning. Happy Friday mga ka-K5! Sa liwat no, 70 days na lang, 70 days na lang, Christmas rin mga ka-K5. Mag-bless rin si ka-K5 Arjan sa programang Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Kag inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpalayag ka mga balita sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Kadyang adlaw kita kang Biyernes, sa 16 sa bulan kang Oktobre sa tuig 2026. Sa pangaral na lang gid kang aman yung mga technical partners sa K5 News sa FAM San Jose, ka K5 John Simon Lioterio, sa K5 News sa FAM Bugasong, K5 Rams Awakay the Third, and ka K5 Gerson Lloyd Ustan, sa K5 News sa FAM Kulasi, ka K5 Emmanuel Cumla, and ka K5 Alme Joy Sanchez Martinez, sa andang station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol, sa aman naman station manager ka K5 Arjan Villasor del Coro, good morning, nga aga pa nag-abot. Congratulations, manager. Sa amin naman, Chief Executive Officer Dr. Ramel Itang Uy, sa kadyang aga, kami naman ang inyong mga tagbalita.
1: Ako si KK5 Junel Nangantives.
5: Kag ako naman si KK5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga butka. Ang story yata sa mga is vitamin K. Amo ni gabulig sang palapuyot sa katundugo kung mapilasan ka, no? Dasig magmalangin mo pilas, kigalapuyot na yun ang imutugo. Tungod, okay ang absorption ni vitamin K. So kung nubo ang imo vitamin K, wala ka K nga mapilas kay base mapatay ka sa bleeding, no?
8: Biskan pila pa kasako nga ikaunon mo nga vitamin K kung wala ka sang precursor, sir boy.
9: Oo, may precursor dapat.
8: Ang rason nga ang absorb siya, wala kaya gainom D3 Bio, useless japon ang vitamin
9: correct.
8: K. Oh. Amo na nga kung mag-change oil ka, pili aman ang oil nga ano.
9: Ang good nga oil.
8: Hindi nga puro trans fatty acid, mga mantika lang ang makita mo sa price, mantika makita mo sa litso, texture, oh, mantika, makita ay mo sa mga mantikaon niya pagkaon. Mm-hmm. Wala na yung pulos niya. Ang pinaka the best kung mag-change oil kasi malawas, it's the VCO, sir boy.
7: Correct. Mm-hmm. It's the VCO.
8: Ang VCO, isa sa mga precursor para ang mga vitamin K sa imo nga ginakaon mo magamit.
7: Correct.
8: That's why, ilis ka na sa imo nga vitamin D3. Mm-hmm. Ang vitamin D3 nga may upod sa manami nga mantika. Mm-hmm. It's the VCO.
4: D3 Bio.
7: So let's go back to vitamin K. Ano pala si vitamin K? Ano pala ka-importante ini? Vitamin K is important for blood coagulation. Mapilas ka. Siya ni sa taga-recruit sa mga plate. Let's mo.
8: Mapilas ka, sir boy. Mm. Gulpilan na yun, ma-kipotensya. Ang
7: kipotensya dahil.
8: Meaning pa, bastante na D3 Bio yung mulawas.
7: Correct. Mm. Mm. Ang vitamin K, isa ni sa ka-precursor man nga manami ang imo bone.
8: Bone formation.
7: For bone formation. Mm. Ang iya partner, si D3 Bio. Gapo. Nga, ah, si D3 Bio may vitamin D3 nga paaman. Ang vitamin D3 ni, pag mix ka ni sa vitamin K, nami ang absorption of calcium and phosphorus sa imo brain, sa imo bones.
8: Ang bone formation, ang bone metabolism, mayo sir
4: D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Yes, Doc Sam.
9: Kung naman sir, pigaw ko na ordinaryo nga vitamin D3 lang. Kaya wala isa sa upod eh.
8: Kung ako may papilion, Doc Sam, D3 Bio, tapos plain lang ang D3. Nga ma-plain D3 ko man. Kaya sa D3 Bio.
7: Kay ang D3 Bio, may alak ginatawag na medium chain triglyceride, lalo na si lauric acid, no? May imo ni si lauric acid monolaurin. But before ni siya may imo monolaurin, putiktahan niya ni ang akong good bacteria sa aton chan nga ga-synthesize sang vitamin K without probiotics. Hindi ka maka-form vitamin K. Ano ang ebidensya sini? Ang infant, bago pa lang nagwa siya mother, hindi pa ni siya ka-form sang vitamin K niya nga. That's why the reason kina-injection ng vitamin K pagwagin. Kay wala pa siya good bacteria siya chan. He needs to eat solid food para maka-form probiotics sa chan. So, amuna ka-importante sa probiotics. Yung probiotics ng ini, ginapadamo ni D3 Bio. Ginapadamo ni D3 Bio nami ang formation sang vitamin K sa imo chan.
8: Ang vitamin K, siya ni ang ga-regulate sa imo blood calcium levels.
7: Correct.
8: Mm-hmm. So meaning pa, anong buti pahangop nga i-regulate niya? Kisa kung sobra ang calcium sa imo, ano, imo dugo, gataas imo blood pressure.
7: Mm-hmm.
8: That's why, ang tao nga nami ang absorption sa vitamin K, kay gainom di tribayo, sir boy, malayo
7: sa
8: hypertension.
7: Hypertension, correct, no?
8: Isa sa mga kina-recommend sa mga naturopath doktor, resitahan lang vitamin K. Kaya ang purpose gali, para ma-regulate ang blood calcium. Di ba kung di mo na ma-regulate ang blood calcium, makakuha ng imo ano?
7: Makonstrict.
8: Ang muna katagad ka sa doktor sa ano? Calcium channel blocker.
7: Yung vitamin K, natural calcium.
8: Pero kung gusto ka nga natural nga paagi para makontrol ang ano, blood calcium, ma-regulate ang blood calcium, vitamin K.
7: Natural.
8: Pero, dapat may sakto ka nga precursor. It's D3 Bio. This is good news also sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
7: Correct.
8: May no more juices like green leafy vegetables plus D3 Bio, makontrol niya ang sobra ka ano damo nga gaguluwa. Amon nimo, isa na sa mga symptom mga kulang ka vitamin K or ang vitamin K nga maginakaon mo wala maabsorb kay wala ka gainom D3 Bio, amo galin na himuon sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
4: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rohasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunis. So nakainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
4: DTX 500, mabakal sa mga butika.
15: Punggod kag rashes,
16: mag DTX 500.
15: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
16: DTX 500,
15: bakal na sa mga butika.
4: Extend food supplement for men.
17: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for men.
18: Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
19: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders. Made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cagibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Orang sa Bilugan, Pilipinas, sa K5 News FM Philippines, another time, 2 minutos ba wala kaligan sa tag ng alas 7 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards. Dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
20: Isarang ka malipayon kag madinilagon nga lang probinsya kang Antique. Welcome sa pagpangalagan sa first portion kang The People's Forum. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
20: Today's Friday. We thank God it's Friday. That's Jesus Ace Banwa. Sa bulan kang Oktubre, ito'y 2026. May 70 días na gilang 70 days before Christmas.
4: Foro
21: de los Pueblos.
20: Dabisan ako doon na mag-uman ko sa pagka-early kutlag. I used to start the program La City Jess, La City Kinsey. Pero kadyan, abdan ko pang mga newscasters ko. No? Sa aton sila mga pinilangga ng mga tagparamati. Lain gid man ang epekto basta Biyernes. Kag sweldo kahapon. Ma-inspire kagid man tuod nga mag patimprano. No? Sa aton kadya mga pinilangga yung mga tagparamati. So nga aton gid nga pagtamyaw kang good morning sa mga suki naton nga mga kakaypahid. Do expect na ron nyo na nga ma-early pagin kita, ano ni, program ba sa masunod pagin sini nga mga sinimana. Timing na malapit na ta sa estasyon ta. No, sa mga suki na ton, yung nga mga tag para mati. Sa liwat, good morning, happy, happy Friday again sa mga pinalangga na ton, nga mga KK5. I believe ang iban sini manwa nga mga LGU ang provincial government naton wala na sang opisina kadyang adlaw. I do not know sa iban ang sini manwa yang mga LGU ya. Yeah. Pero sa provincial government ginbalik ang austerity program. So may pira kadya ka mga opisina ang sirado kadyang adlaw kang Biyernes kay they are practicing on Monday until Thursday nga working scheme. Ang aton gid nga pagtamyaw kang good morning sa mga pinalangga ro naton nga mga KK5 nga nagamonitor tlad sa tagsananda ka mga panimalay. Good morning sa mga suki naton nga mga tagparamati nga nagapamati sa tagsananda ka mga radio transistors. Sa mga kabalayan sa tagsaron kadya ka mga panimalay, mga residential areas, wow no gid. Happy happy morning sa happy Friday gid na. Sa mga merkado publiko, sa mga istambayan, paradahan, sa mga terminal, sa mga telipapa, mayadayad nga aga kaninyo tanan.
21: Puro de los Pueblos.
20: Ang aton gidman nga pagtamyaw sa mga pinalangga man aton nga mga tagparamati sa mga mamang chuper nga nagamonitor dumantlan sa aton sila nga pagpangalagad sa mga tricycle driver, habal-habal drivers, jeepney drivers. At the same time, sa aton sini iyang nga mga van drivers kag sa mga bus drivers. Good morning!
21: Puro de los Pueblos.
20: Welcome gid sa pagpangalagad sa The People's Forum, ang best commentary program kang University of Antique Media Excellence Awards. Kanami gali mag-umpisa sang aga mo kay Five Simon, no? Nga timprano ka pa? No, sa aton mga pinalangga ng mga tagparamati.
21: Puro de los Pueblos.
20: Ang kamubanwa nagapamati sa waragwagan kang K5 News FM Antique Philippines. Ang Radyo Bandera Kauna, K5 News FM ron ka dyan. Sa rilisuan sa inyong mga radyo live akutlan mabatihan via 95.7 FM, 95.7 K5 News FM San Jose de Buenavista Antique. Nag-hook up rin man natong tagsa ka mga sister stations sa Northern and Central Connections. Sa 95.9 K5 News FM Kulasi. Kang matunog man kita nga ginapamatian sa Central Antique via 97.3 K5 News FM Bugasong.
21: Nga istasyon K5 News FM.
20: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, kita man makitaan kag mabatian pinagi sa tong kadya nga Facebook Live presentation. Yan ang ginaimbitar ang tanan sa pag-like kag follow kang atong kadya nga mga digital platforms, ang atong kadya nga Facebook page. Nag-live kita plod sa K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates.
21: Puro de los Pueblos.
20: Ang iban pa naton nga mga social media platforms sa Facebook tang page ta, ang 95.7 K5 News FM Antique Digital, kag ang K5 News FM Antique.
21: Puro de los Pueblos.
20: I-comment yung inyong mga reaksyon ng inyong siniyang mga talamyawon sa aton sa pagpangalagad, especially sa aton sa Facebook Live. Because in a while, aton rian basahon sa aton kadya mga pinalangga yung mga taga para matito.
21: Puro de los Pueblos.
20: By the way, kita kits na kita tomorrow ha sa mga suki na ton nga mga tagparamati. Sa Room and Run Adlaw, sa may Banwa kang Kulasi, magpatigayon kang Colored Fun Run ng aton sa nga sister station, ang 95.9 K5 News FM Kulasi. As they celebrate Banwa sang ikapulo, ikanapulo nga pagsukat, no, sang ila sinikadalagan sa patag sang kanginan, sa pag-inform, sa pag-educate, and about sa, nana, sa tanan, sa pagbulig, kag paghatod, kang serbisyo publiko sa kadam-an.
21: Foro de los Pueblos.
20: So, it's a milestone celebration sa mga pinalangga natin ng mga kulasenyo, kag sa mga taga Northern Antique.
21: Foro de los Pueblos.
20: Happy, happy anniversary, Gerd, sa atun sa ringa sister station, 95.9 K5 News FM, Kulasi. So, I believe daw sa kadyan na gilang adlaw, no, ang registration. No, kay tomorrow morning, ma-start na ang aton sininga dalagan. Ang aton sininga colored fun run.
21: Foro de los Pueblos.
20: That is why masako-sako kadyang aton sininga Kulasi team sa pagpamuno ni station manager K5 Reynard Apostol. No, congratulations, Gid SM, sa Reynard. Sa kumparikoy, no? Lipat kumparikoy, gali kami ni. Kumpadre, gali kami ni. Happy, happy anniversary sa inyo, parikoy. Kag, of course, aton sining mga Kulasi team. Sa kay Ma'am Christine May Antonio. Sa kay Ma'am Nicole, ano gani, pilido ni Ma'am Nicole? Kaluyan? Mangluyan. Mangluyan. Ah, okay. Ma'am Nicole Mangluyan. Sinsagin Ma'am Nicole, ha? Kag si K5, si Sir Emmanuel Cumla.
21: Foro de los Pueblos.
20: Happy, happy anniversary gin sa aton sa nga Kulasi team, no, sa pagpamuno ni SM Reynard Apostol. So, kinita ay ito, madlagan man si Tony Arjana. Amo na ni Guro pagsukot na sa taga Arians Bikirida. Nga nagapuro patamyaw pero may commercial value. Pero hindi, okay lang na iya. Basta importante, tomorrow ang tinapay ko, ipadala nyo gin sa ako na. Arians Bikirera, pakamuda. So, ilimaway ta dyan tomorrow, ang madalagan ta da. No, sa mga suki na tunyang ng mga tag para mati.
21: Foro de los Pueblos.
20: Kamupanwa nagapamati sa Best Commentary Program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
21: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
20: Sa kinanda na ko si Arjan Del Coro.
21: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo. Sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
20: Nanong mga taralupang dun ng mga balita kadyang adlaw kang Biyernes sa mga pangulong dinalaan sa mga headlines. Istoryahan tayo ni Wiles sa tun siya nga pagpangalagad, grabe maning modos niyo. Sang isa na kasuspitsado nga nagpangnakaw o nagapanakaw kang helmet sa San Jose de Bonavista. Matapos si sa Banwa madakpan kahapon, natulid sa mga otoridad ta, sa kapulisan ta, nga mga ginapangtakaw niya digili yung mga helmet sa Antique. Maung gagugago, ginabaligya nga to sa may Iloilo City. Kuni si Rodel Folyon agado pa sa una. Siling niya, muning mga lahi nga hindi dapat pagpaduruhon. No, sa aton ka dyan mga pinalangga nga mga kakipay. Amo na nga, baw sa una, do medyo makampante kapatuod. Kung ang isa ka helmet o ang helmet mo, isurusukbit mo lang dyan sa side mirror mo kung sa imo nga manibela sang motor mo blast. Di ba lang, permiya kung naka-irox ka like me. No? Kaya ang helmet mo yun, pwede mo gidyang nga, dapat gidyang ako ginawa. Tamo ko na kay Rox ka, naka N-Max ka, pwede mo matago ang helmet mo sa U-Box, mo kay Lapad, bahol ra ang U-Box ang Rox. Pero kung mga ano ka lang, no? Char lang. Matapubre ka, boy. Daog lang na, eh, friends. Ginapakadlaw talaga muna. No? Pero ang ipan, be usually, tibisan ka ding Rox ng isa, no? Kampanti ka man ngay butang mo lang, surusakbit mo lang dyan sa manibela mo or sa side mirror mo, bayaan mo malang dayon. No? Especially kung ara ka na si imo, siniyang working place. Mga imaw ko dyan nga nakamotor. Dyan naman guys, dalong guys, ginabilin lang man ang helmet ng daw. Tingaling kay kung masalapo mo ni main counter mo galing tuntong kawatan niyo. Ati, thank you na lang ang imo helmet. Marta ng helmet, bala kung gintao lang man kanimo o kung libre mo lang na buol. Pero ti, kung pinangabudlayan kag binakal mo man, ati, kakas man ang libo-libo mo. Foro de los Pueblos. Daso ng helmet, pabay nga gintakaw si mo, Brandia Spider. No, kung Spider, pabay nga brand ang gintakaw niya, baw, sa tanda man. Tanda man nga takawan. Muna yung sorry na lang kang thank you ang helmet mo. Baw, ang tunto niya, pagtapos niya nakaw, gali, ya. Diyos ko, ginakagakadto to siya sa Miag-Aw, kahit daw taga dito, so if I'm not mistaken, maginabaligyaan to siya man. Dason, kung hindi mabakal sa iya sininga town, sa iya banwa, baligya niya to sa syudad, sa Iloilo. kung ikaw tuod, ginakapos ka. Kung ikaw tuod, pigado man, kaga husto mo lang ipain man ang savings mo, ang sweldo mo, bakal mo man tuod sa helmet kay nisisidad man sa pagmotor-motor mo, mapatol ka gidman mo sa tinakawan kay ti mas barato. Mambalang takawan nga sila niya ang amuling spider, oh, baligya o lang si mo 2,000 or sa kalibo ting spider da ng helmet na doon, hindi na magdaba sa 4,000, hindi magdaba sa 7,000 na ang iya sila nga presyo. Foro de los Pueblos. Dason, baligya niya lang si mo sa kalibo or 2,000 lang pinakatayog. Hindi ka lugi. Hindi bla? Amo niyang mudo sang tuntong at takawan nga nadakpan di sa may Sanusio. Binantayan niya gito mga motor nga nakaparada to sa may Antique National School. Tubangan niya gito. Kaging pinang takaw niya to. Puro de los Pueblos. Na, nasunod na sa gali isang pulis. No? Nasunod na sa mga intel, bla? Hindi, itip siya. Uy, abin niyo, guro, ang mga pulis naka-uniform, guys. May ara na sila nga department, may tawag nga Intelligence Department. Ang intel na, nagapakuno-kuno na siya nga dokita. Dokita kita lang, bla? Kunabi, broadcaster siya, pero pulis na gali. Kunabi, manugbaligya taho, pero intel na gali. Marami ka baligya, mga pay-pay silig. Pero intel na gali. That time, no? Suriya ko malang eh. No? Basang kilala ko, siya, sir, intel nga baligya, bala pay-pay mo na. May pay-pay, may mga dustpan. Gimuno, ligad, sang kilala ko, siling nga, sir. Ito na, ito lang ni sir, ha? Pero doon kilala ta ka, sir, eh. Gapakuno-kuno ka lang manong baligya, pay-pay, pero intel ka, sir, no? Kambals ang... Abi mo nang sa Batman sang nagabaligya, pay-pay? Sorry, mga klase, mga tao niyo. Gapangabuhi, tsakto ang tao. Oh, pasalaan niyo pa inyo. Gapangabuhi, siya. Gapangabuhi, tsakto ang tao. Ikuan niyo ya, pasalaan niyo pa. Ay, mga lagi to. Amo na ako isa. Ang kilala ko na to, why ko na to ginsaling-saligan, kito na kabalong makakita, kato yung kontra siya to. Maka mo na gabaligya sa mga santos, gabaligya mga libro ko, no? Siya, sir, gapala kuno-kuno lang na sir ang gabaro baligya. Sir, pero mga intel na sila, sir. Kaya kuya kay ang straight to the point, matadaan magambal. Ambalong ko nga, tinong, sir, pero ato na ito naman, sir, kito kilala, kagidamon, sir, eh.
0: Gabor para kuno-kuno ka lang gabaligya ka paypay sang silhigda pero tod intel ka no. Si gabi makamuyo sir. Gapangabuhi ang tsaktong tao. Ah, humalin ka to, ay ko naging saligan ng kilala ko. E do matapungulan na sinisupran. Last 8:19 ang takna sa aga. Sa iban pa nga mga balita, by the way, good morning, Danay. Uy, congratulations sa aton sini mga bagong nga mga medical doctors. Nakapasar sa 2026 licensure examination for physician.
2: Foro de los Pueblos.
0: Congratulations gid sa aton nga mga bag-o nga mga doktor kay Dr. Isabella Joy Sagon Dava, titagabugasong gid man mga Dava. No, Dr. Isabella Joy Sagon Dava, good morning. Congratulations sa kay Dr. Noemi Leiza Bingbing Buston. No, happy morning and congratulations as well. Kay Dr. Noemi Leiza Bingbing Buston. No, kag mga taga-Bugasong kuno ni. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga kakaypay. So congratulations gid ang aton gid nga pagsaludo.

0: basi nga tunga-tunga pa lang muntat ka na.
1: Foro de los Pueblos.
0: Amo na nga congratulations kid sa mga bag-o naton nga mga licensed physicians tulad. No, sa bilog nga Antique, bilog nga probinsya ka ang Antique, Panay Island, bilog nga Pilipinas. Congratulations sa mga bag-o naton, mga dakilang medical doctors naton.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang update ni sa apat ka mga persona nga naigo sang kilat sa may barangay Maasin si Balom, darwa kananda, nakauli na sa balay, nag-recover na, no? Ang darwa payabanwa, nagapabilin sa ospital. Diyos ko, may mga involved pagalit ni nga mga bata nga naigo man sang kilat.
1: Foro de los Pueblos.
0: Di ang street light nila, apektado man. No, why na subong gagalana to mga streetlight to sa may Maasin?
1: Foro de los Pueblos.
0: Istoryahan ta dyan na while sa atun siya nga pangalagad sa balita, entertainment and national. Ako, reckless man ko kung gisa. Reckless man ko sa mga halambalon ko di sa kanginan. Tarso man kita kag nagamasakit man kita pamatian. Pero never gid guro ako yabanwa nga magtandog sang sining mga persons with disability naton nga mangkutya ikaw mang ano na mang mata-mata ikaw. Dapat gani i-lift mo ni sila, no? I-uplift mo ni sila kag i-set mo sila as an example sa aton sining sosyedad nga despite of their kapansanan nangin madinalag-on sila sini pangabuhi. Pero ning mga tampuhaw ni nga hosang ano na gani? Bagulong kabati ni mga bulay o ganyan sila. Machong chismisan! Machong chismisan! Hindi man ni mga piling sikat, mga tuntun. Hindi ko nakikilala sila niya. Bagulong kabati sila niya. Tiyan muna kung isa. Welcome to the digital world. Kung gusto mo tuod magsikat, may nimo ka na sa kagaguhan. Kaya mo nang ginimo sa mga bulayog nga hostos ang machong chismisan. Ginkutya nila may mga irresponsible statements anda again sa kay Josh Aquino. Amo ning autistic ka child la ni Miss Chris Aquino. No? Ay karuluo yung bata. Ginkutya sa mga tunto. No? Ining si Siro to, Tito P. Nga na, no? Tito P. Ginman na. Tito Po P. Ay kakaroon na. Diyos ko. Amo na nga kung i-compare mo ya ang mainstream media sa mga nagapakuno-kuno lang media, ahliw-layo, iabansin. No, sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparamati. Now, ang update, si NBI Director Melvin Kamatibag nagsugo na sa cybercrime division niya nga unit nga imbisigaran ni ang mga tampuhaw ni mga hosang machong chismisan. Kag of course ang mga senators na nagano naman nag voice out duman sa ilang sentimento. No, si Boy Abunda. Agrako pa gid nga mga personalidad hasta mga vlogger gani ka mga social media influencer nagsakay naman eh. Ti bukot mayad na, no? Gan are the days eban mga kun may kampansanan ang mga PWDs na nga makabugtuan ta sulug-sulugon mo lang, kutsa-kutsaon mo lang, okay lang. Okay, hindi pa moderno ang kalibutan. Subong niya, tistingibla, kay basi mapriso ka. No, sa atun sila mga pinilangga ng mga tagparamati. Respetuhon taning mga pobreta ng mga kabugtuan, especially mga persons with disability. No? Hindi ta pag-igamiton ang ila siniyang kapansanan, ila siniyang mga kakulangan, sa ila sini physical manda nga kaanyuan o kung sa ila manda abilidad kang kapasidad sa interest lang bala nga magsikat ka lang imo ya. No, manginleksyon gini sa tanan. May Magna Carta na subong for persons with disability. Hindi mo ya basta-basta banwa yang nga ma kurukutsa-kutsa mo lang. No, kag anon-anon mo lang tantsaw-tantsawon mo lang da nga dumatsyag mo do. As if though perfect again.
1: Foro de los Pueblos. Walang pleno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Cruz.

0: kailanman hindi nagiging nakakamacho ang pangungutya mo sa mga persons with disability.
1: Foro de los Pueblos.
0: Machong chismisan. Pero actually, mga nakita akong ilang pinaka mga podcast ni, yung review ko mga podcast, in fairness, mga maalam sila. Do mga educated, mga di nga mga tao. Galing kay sa tamaan ko sa kaalam lang gamango ang tao, no? Amo na nga ba, sa professor ko suna sa West Visayas State University, sila be careful when you are smart. Because sometimes the foundation of being smart, the foundation of your intelligence became poor. And you tend to neglect and disregard the basic foundation of the reason why you are a smart or intelligent. Amo nang ambal niya, kita mo, subong pamangkuton mong mga taho niyong iban. Pagambal mo, 1 million times zero. Ah, sabton kaya sang 1 million mo. Amo nang best example nga sometimes, because alam sa taho, nag-upgrade, na kaligtaan ta, nalipatan ta yung mga basic, gali? 1 million times zero ko, no? 1 million? Imaginon mo na, ha? Diyan mo na, okay, that's true. Sometimes sa pag-upgrade sa knowledge ta, sa pagiging aram ta, we tend to forget nga, ay, dapat gali, hindi ta paghimuon ng amuni. Ay, gali, sala. Misa gali, oh, una pa lang. Dapat ay, hindi paghimuon ng amuni, oh.
1: Foro de los Pueblos.
0: No, sa aton ka dyan, mga pinalangga, ng mga tagparamatid. So, gabay pa, mangin leksyon ni Carlos Ruyahan ta sa aton sila nga padayon nga pagpangalagad.
1: Siya ang kasanggamo sa radyo, spokesman ng bawat Antikenyo, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: La 7:28 ang tat na sagang nga bahin sa aton sila nga pagpangalagad. Ginahatod ka na aton kang Klinika DTX Coffee Mix, ang kape nga manamit kag sa buluso na kape na ma-detoxify ka pa. Ang healthy coffee for everybody, DTX Coffee Mix.
1: Puro de los Pueblos.
0: Nakakape ka na, na-detox ka pa, hindi magkalipat sa kadyang panahon nga ba huuso ng mga sakit. Dapat sa simple talang nga pagpangapi, dapat piliun ta nga mangin healthy. Mag-DTX Coffee Mix, himudya sa chia seeds, kag may araman sa ginatawag nga di-sugar-sugar cane extract powder, plus ang ampalaya powder, nga mapuslanon, gid agud to nga mangin likaw kita, no, sa ginatawag nga mga diseases. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga pharmacy marapit sa inyong mga lugar.
1: Puro de los Pueblos.
0: Laksyente 29 ang tak ng sagabuluntang report. Alin sa patrol, no, kay ining modus operandi sang sining takawan nga nadakpan sa banwang nga nagpanakaw sang helmeto sa tubangan sang Antique National School. Dakpan sa mga otoridad ta. Bao dito kag natalupang dan naman an sa mga otoridad ta nga mga ginapang takaw niya digiling helmet sa aton sa Antique. Ginabaligya niya sa iban sini nga banwa kun sa iban man sini nga mga probinsya kag syudad. Para sa kampiyon pagid nga detalye kang balita, ka K5 Eileen Rose magbanwa taroha.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
2: Preso rin sa San Jose Municipal Police Station ang diyang lalaki nga ginaaligar sa likod kang pagkadura kang mga helmet sa banwa kang San Jose. Ginkilala dya kay alias Cidro, 45 anyos, sa Warati Obra, kagresidente kang barangay ng Batad, Nagaw, Iloilo.
0: Len?
2: K5 Arjan?
0: Anong wala Obra? May Obra sa ah?
2: Yes, kay Marjan, kay Tia, na-confirm dyan ni Police Major Jeremy Ayan magbanwa ang acting COP kang San Jose MPS sa anaman concession na tana kadya K5 Arjan ang nagapamuel kang pira ka mga helmet nga nagakaradura sa may banwa kang then, San Jose de Buena Vista. Yes, K5 Arjan.
0: So, liwaton mo to, Cidro, edad? Daso nung ubra niya, takawan. Amo nang ibutang. Proceed, Miss Eileen.
2: Yes, K5R Jensen. Okay, Police Major Jeremy Ayan magbanwa nung acting nga COP kang San Jose MPS nga kahapon nga adlaw na dakpan dya or caught in the act ang dyang suspect matapos nga may isara nga nakakita or isang ka-member man kang PNP nga may ginbuel dyang helmet sa atubang kang Antique National School nga ginapanag-iyahan kang darwa kang estudyante. Rason gani nga tingin report dya sa may San Jose MPS kagagin sundan dya kang tracker team K5R dyan. Banggad nga apirari man dyan kaadlaw nga ginamonitor or may mga intel rin man nga nag-asunod-sunod sa dyang persona. Kang nadakpan dyan kahapon, gindara dyan sa may San Jose MPS para magani sa dugang investigasyon kagagin ako mismo kang dyang suspect ang dyang pagpanakaw na. Sunod kay Police Major magbanawa nga sa confession na ka dyan. Matapos gali ka dyan ginabuel ang helmet tari dyan sa may probinsya kang Antique. Nagabiyahi dyan pabalik sa may Miagaw. Kag ginabaligya naman sa may probinsya kag syudad kang Iloilo ang mga helmet nga nabuel na sa balor nga 1,000 pesos K5R dyan. Dyan sa may San Jose MPS ang mga recoveries, no, ang mga helmet, may darwa kabilog nga nabuel sa may suspect samtang inog-recover man ang darwa pagid ka helmet rugto sa may balay na sa Miagaw. May isaraman nga burilin K5R dyan sa may Miagaw man sa ginbaligyaan na nagdarwa ang i-recover sa may Iloilo City. Magluwas rin dyan karian duro pagin sa mga helmet K5R dyan ang sa confession na nga nalipatan na rin ko, no, kung sabiin na pa ginbaligya. Sa investigation sa background kang dyang suspect may pending case dyan sa may Kapis sa kaso man gani no nga robbery kag naaresto man dyan sa pagbaligya man kang illegal nga droga sa may syudad man kang Iloilo. Kahapon napasakaan rin dyan kang kaso nga test ang dyan nga suspect.
0: Tulisan gali ning tuntong ano magluwas gali nga manugtakaw siya ti sa bagay, no, it corresponds man si imo sinituod nga aksyon man mo kun ang bangag ka tungod sa illegal.

niya pa lang araw sa pagkita ta sa aton sa nga Facebook live presentation. Sa tindog pa lang ining si Sidro mambal mo gid nga wala sang kasam, ka, ano ni sang kapansanan magluwas na gid lang ang pagkatakawan. No, sa aton ka dyan mga pinalangga nga mga tagparamati. Yung sa mambal ka lang nga who are we to judge these persons with disability nga kutsaon naton nga ti nagapangabuhi na yasang tadong kagpatas na nga naga away sa ano ni sa pagtilaw sang kabuhi. Pero nang tawa bala ning si Sidro iya. Butang kaniwang siya pero laban-laban way niya sa vlog sa panglawason niya. Hindi man ni siya mambal, gurong inutil ni siya o kung may sakit ni siya. No? Bangag lang galing kaya ti nagadakpan sa illegal drugs. Ligan man eh. Puro de los Pueblos. Sometimes we have to understand that life really in favor gid sa aton siniyang kaugalingon. Nga while ang iba na taho banwa nga may kapansanan, sa pangabuhi nanda nagabato lang sa gyapon nga nagabato sa mga pagtilaw nga nagaabot sila siniyang pangabuhi. Pero kita ganing nga way kita sa vlog sa lawas, mayad pang lawas ta way pakita sang sakit. Tiyandot nga hindi nato niya maghimo sang patas lang bala nga pagpangabuhi, haw? No? Andot nga gusto tagi niya mismo magpakahulas. Oh, tituro ka si Sidro? Hindi lang niya pagpanakaw, may rabiri pa niya nga ginhimo magali sa kapi sa una. Nadakpan man niya sa illegal drugs niya nga kaso. So just imagine, kanugon sa kabuhi natong isang usikan ta lang sa mga warapulos naton nga hilimuon. Kagway niya, tutuod may balik ginasimo, namian ka man imo, yang ang pamilya mo, pakaunon mo halin sa tinakawan mo. Nami man ang dilap, kag panilap-dilap na sa pamilya mo, sa pagkaon nga manamit, da nga ti, halin manggali sa illegal sining yang source. Saton ka dyan mga pinalangga, nga mga kaka-K5. No? Ano-ano lang man, tadis pangabuhi, tadis kalibutan man. Ini tamang kinanglan gid nga magmanggaranon gid ah. Ma-survive ta lang ni may pang-emergency lang ta nga panggastos kung pananglitan magabot na sa aton nga kabuhi. Alabaw sa tanan niya ang paghimo sang tadong kag mayad si sigka paryota mo ni ang aton sini nga dapat imuon. No? Ang bulig bala banwa yang wala ka may ginabaton nga anuman nga kapalit o kun kabaylo. No, kay gapati ka nga ang Ginoo niya mismo maga-bless man si mo. Kimi amo niya nga mga tao gid. Bless sila sa physical nang dang appearance, bless sila sa physical structure nang daway sila sang kasablagan. Hindi sila PWD pero gahimo sang ano ni sang katuntuhan. Turo ka bala ang mga born na ginya nga daan na bunag na ginya nga may kapansanan. No? Inangadaan niya mientras tanto dalo nila na samtang kabuhi silang kapansanan nila na. Inangadaan niya ang pagiging PWD nila na isara rundian kapag tilaw. Challenge rundian sila sinikabuhi. But they choose to live as if like a normal person. Kati may hando man. No? Pero kita nga mga able kita, way kita kapansanan, turukab lang ginihimo taya. Sometimes, nangin ignorante kita sa kunano gid ang katuyuan sang tao dapat rigas kalibutan. No? Ang paghimo pagpanglamang sa sigkapariyota, ang paghimo sang katuntuhan illegal nga aktibidad ginakilomiran ta ya. Puro de los Pueblos. Listen o kita ni ning relate na lang to si Machong Chismisan nga to, oy matundi man to mga macho ganya. No, sa aton ka dyan mga pinalangga, yung mga tagparamati. Kagkanto tani sa kay Sidro, ngani, baskog man yung tripping niya. Baskog man yung iya sininga opisyo. Mangtakaw di sa Santike, dason, ibaligya na to sa syudad. Maalaman, nga takawan. Kaya nga man, pananglitan nga madjakpata niya, matsambahan niya, nga ang helmet, nga gintakaw niya, binaligya niya kung taga-Antike man mismo. Kagkon! Ma-identify ito nga siya Danoy Kado. Kilala ko rin tag-iya. Sumayad man, okay man sa magano

0: Malaman ng ga. Malaman sa, no? Mayadman siya magpili kung sinong baligyaan niya. Ang baligyaan niya, ang tao nga layo man sa gintakawan niya mismo. Ikun ikaw man tuod, imagine mo ha, ang helmet niya ni, nangin nisisidad niya sa aton sininga pagmotor-motor, makainsindi ng mga motorista, ta nisisidad ginang helmet niya. Magluwas nga protection mo rian si imo sininga kong lingon, kung mag-drive ikaw, kag kung mapanalitan, ma-involve man kita sa aksidente, why tama na ginapangayo, at least may protection ng ulo ta. Hindi mabuka, hindi kita matam-an. That's the really use of helmet. Pero sabong nga, ikarwa na lang ganin niyang pagbakal mo sa helmet because of safety purposes. Nga man, justify ko? Ikarwa na lang rason niya nga parang hindi mabugok ulo ko, hindi mabuka ulo ko. Kung maksidente ko, hindi mo nang rason. Anong pinakaunang rason? Ang pinakaunang rason because requirement ni karon kung madakpan ko ni sa karon ng traffic enforcer nga wala ko helmet, takpon ko. Kita mo na nga mindset sa tao? Why siya na hadlock, mabakal sa helmet? Not because nga protection sa ulo niya, but mabakal sa helmet because nga mahadlok siya, nga madakpan sa iya. Aminin, guilty ka mo, no? Papiliin mo yung iban nga mga motorista, namian sila yung magbiyahe nga wala helmet. Kaya nga man, makita nga kung nami ilang motor, makita ko siya ng tagiya, guwapo pang itsura. Di ko rumutangan mo na sa helmet, di ko rin makita ang itsura. Hindi ko hindi na siya magkapambog na karoon kung anong ginasakyan nga big bike daw, nano man da. No? Ikarwan na yung rason nga for safety purposes, hindi na mag-inipokrito, pero yes, rako sa mga motorista, tamad na takaan na sila mag-uro helmet. No? Nabukian, nabunjingan na yung iba niya mga motorista. But what is the primary reason why they bought that, no? Or they buy that helmet? Because of the reason nga, ay, sa Sibalom, tumidakpan na ito, supog itong mga traffic enforcer nila. Pagkabot mo ito sa San Jose, bau, dito mga taga-highway patrol group. Dito man ang taga-LTO. So may bakalta helmet, parang hindi na madakpan. Imagine mo mga mindset sa tao. So it becomes a necessity na sa tao. That is why nang tuntong man, daw tanda man eh kung negosyante ni, tanda ni, kaya mo nang in-demand mo. Ikaman mahal ba naman subong sang helmet? Tipila ng helmet ng Evo lang na bimon ang full mask. Full mask o full face gidbing nga Evo. Pila? 3,000 to 4,000? Oh, kita mo gid lang? Evo, ano pag gidbing nga brand na magluwas sa spider? Ang mga baratuhon ng blamunaw? Ano nga, ano? Ha? Zebra? Ano, tipila ng zebra? 2 to 3,000 to 4,000 man. O, oh, zebra nga brand. O. Oh. Pero ang mahal magkamaan kong spider, di ba? Ang spider, pinakanaban na 27,000. Ganun pa na nga mga brand man sa helmet, pag hindi. No? Sa atun sila mga pinilangga ng mga tagparama. Titi, kung ikaw tuod ang naghahandom man nga mag-helmet kasang nami, kag-safety man si imo nga ulo, ti, atong ginahandom mo, sa store pa lang, example bi sa Upaw Motorcycle Parts and Accessories. Kaya nagpamati na sila subong. No? Kag, ano ni, nagabaligyan na sila tuod sa mga helmet nga rian. No? Sa atun ka dyan mga pinalangga ng mga tagparamating, Upaw Motorcycle Parts and Accessories. Mabakal ka tuod to sa Upaw? sa Upaw Motorcycle Parts and Accessories, sorry ha. Mabakal ka tuod sa Upaw Motorcycle Parts and Accessories? Di, magpalibog ka pa nga man, may presyo. Hindi siya mahal. Actually, pidigid mo yon kiti mabuot na ng parikoy ko nga si Sir Tilong. No? Kag si ang amigo ko, si Sir Boy. No? Sa atun sila mga pinilangga ng mga tagparamati. O, oh, ti barato na tuod kag pwede mo pa mapayuan. Pero, ako on man sa hindi, mas barato pag hindi guro kay Sidro ya. Kaya nga man, may nagabayad, buwis mo tinakawan niya man lang. So kung ikaw nag-handom ka sa helmet, nga nami, kagbarato, imbes makadto katutuod kay Sir Boy to kay Sir Tilong to sang Upaw Motorcycle Parts and Accessories, ang patulan mo yung si Isidro nga takawan. Layo-layo ganyan dabi nga bansis ang presyo mo. Amo na yung friends ka in demand yung helmet nga tinakawan. Di galing kaya mula na galing. Tanan niya may katapusan na. No? Ang tanan, balgan ini. Oh, dumduman ko ng mentor ko naman sa komentary. The great Novi Malyon Guaso. Novi Guaso. No? Ambal niya. Ang tanan may pamuno kag katapusan. Ang full yagid bing ano? Ang full yagid bing ano ni nga statement no before na sa mag-extro. Make your tomorrow be your today because sometimes tomorrow never comes. Siling sang Dios, tana ang alpha kag ang omega, ang tanan may pamuno kag katapusan, so make the best of what you can. Makin mo na. The great Novi Guaso, my idol, my mentor. No, sa aton ka dyan mga pinalangga, yung mga tag para mati. Di mo na dapat pa rin sa runta. Make our tomorrow be our today. Eh, hindi ta mapaktan, basi rumaan, hindi na mag-abot sa aton. Malay, patay ka rin sa tulugon mo. Maksidente ka rin, whatever dyan, wait naman ginapangayo na. So, kung pwede mong palang himuon ka dyan, doon nga parumaanan mo pa. No, ang tanan may pamuno kag katapusan. Ang tanan may beginning and the end, no? Kung naghimo ikaw sang katuntuhan sa sigapariyo mo, hindi na forever nga mangin sa imo. May katapusan na, tiara mapriso ka. No? Gabaan ka, karmahon ka blas. Amo ni ang realidad sa mga buhita. In the same manner, kung successful ka, naging successful ka, nagamata-mata ka na sa sigapariyo mo, ang tanan may katapusan mo na. No? Pero kung gin-bless ka, naging madinalagon ka, naging successful ka, gin-bulig mo na sa sigapariyo mo, daso naging mayad kapag it, all throughout your journey as a successful person, naging mayad kagid niya, mas gina-bless kapag it ni Lord na. Dapat na ginitandaan, ladies and gentlemen. So gabay pa hindi tayo pagtularan si Isidro ni, no? Ngati kanami sa lawas niya, why man ni kasablagan sa lawas niya, pero takawan ng tunto niya. Di makaruluhoy ang pamilya niya sini, mga bata niya sini kung nag-ariskwila. Mangin vulnerable man sa bullying, ha? Statay niya, takawan. Foro de los Pueblos. No, tinamian ka na. May lang permi kung may nakamaan. Pero kung publicly known and publicly public knowledge na nga takawan ka, at ang makaruloy, bata mo! Bata mo nga mong bulihon man sa mga classmates niya sa eskwilahan.
1: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapul ka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
0: Ah, oh. Good morning danay sa mga listeners naton, no? Kay Nancy or NC Magbanwa sa mga taga-barangay EBJ Hamtik, good morning, happy, happy listening. Mirna Armonio, good morning. Bao Manakaw lang man kay Pahulas lang Kapal. Oh. Kay Tita Karen J. Checa, good morning si mo Tita Karen. Helen Bangoy Dairo, good morning from Udyong. Salamat gid. Irene Erfi Sir Nicola, good morning, happy, happy listening lang dyan si mo Ma'am Irene. Bibing Sulina Santiago, Ma'am Maricar, good morning, happy, happy listening. Kim Monterde, good morning, happy, happy watching. Marisa S. De Los Santos, good morning. Sa mga taga Dels Batchoyan, dyan sa may kilid niya o kung NIE office, salamat gid and good morning sa inyo. Sa manamit nyo nga Lomi.
1: Foro De Los Pueblos.
0: Kay Sir Ron Torres Arcose Baustan, Sir Ron, good morning, happy, happy listening. Thank God it's Friday indeed, no? Happy, happy Friday, good say mo, Sir Ron. No? Marisa De Los Santos, Jeneline Gillegao, good morning. Joaquin Florendo, good morning. Happy, happy listening, good. Sa iban pa natin, mga Ma'am Vilma Pasakyan Agustin, good morning. Kay Manang Alma Anseno, good morning, Manang Alma.
1: Puro De Los Pueblos.
0: Ulaton ko mag-comment si Jeleneo Paulino Inocencio ngayon. My old friend, no, nga daw na hidlaman ko na si Yanis. Daw ay nakapuro pa batsyag na nung istorya ni. Ana Fermaran Kalanog, good morning nga happy listening. Bao salamat gid no sa Kalanog family diyan kay nung June na ano ni? Kalanog no, kaapon mo ka namit-namit sang pantato kag atong pinaka the best gid ang ano bla? Ang ginat-an nga munggo nga may langkay sang baog kag may marang ano gina? Ano gina? Marang gid man na? Ang daw langka na bla? Ano gid niya? Kaman sigli. Diyos ko, marang ibutang subak mo si ginat-an. Ako ang gali, kaman sigli, no? Kay mahal gali ko nung subong ang kilos. Uya-uya ko ba? Dumextro ko lagi. Marang butangan mo yung sa ginatan. Ah! Pakialam nyo! Ako man niya makaon! Marang. Kamansi, gali. No? Kamansi, no? Kamansi ang ano niya? Kamansi nga may baog. Ginatan siya sa munggo. Buka na mit-namit, kampiyon. Kasun may ano pa tong pantat gid paborito na mong doktora gid no. Ano pa ito gabiin panyapunan panyapo naman man. May chicken curry no. Chicken curry, may fried chicken. Ang namit-namit man nga pansit mo kampiyon. Salamat gid na libre naman ning sa kapanyapo namo no. Salamat gid naman nung June Kalanog sang JBC Metalworks kay manang ana Fimaran Kalanog niyo. Kagsa nalipat ko sa ngalan sang birthday celebrator to kape. Ang kilala ko lang si ano mo si Prince. Panggani po mo si ano, good morning sa Palalab siguro ka pamati diyan from Savannah. You. Muna iya. Oh sige. Sa kay Jeruel Barrientos Casimero, good morning idol, bahaw ta. Nami gawa kaon tay sige pamati. Remo ginang namit na. Oh, dapli ako pang, dapli ako. Good morning, happy breakfast lang dyan ha. Ben Amador Gomez, happy Friday Idol, sa market day sa Valderrama. Shout out sa Tambayan Store Street, Simburyo Road to General Folyon. Oy, good morning sa mga kasimaryo ko dyan, sa mga kasimanwa ko sa may General Folyon, San Remeo Antique. Bawo, oh. Dayad lang dyan nga pagpamati ha. Namit gid guro Sir Jan ang tinakawan na kagpakaon niya sa pamilya na bal ni Ay-Ay. Hindi mo sure no? Sa aton kadya mga pinalangga yung mga taga paramati. Galing kabuhay buhay ni nga kanta niyo. Buhay ni nga kanta galing. Oh. Hindi ni gura. Kuan lang ah nang ano nga ni kanta naman.

Okay, wait lang kita. Oo. Ari no. Last 7:56 ang Takna Saga. Ready, standby. Forty ba?

0: Alas 8 in punto ang tak ng saga. Oo, sabda na na. Itawin na na ng tsansa. Hari mang klase bahinga. Take me to your heart, something from Michael Learns to Rock. I'll see you in a while sa second and final stretch. Di magaling na, mabalik ako lagi-lagi sa ikarwa nga hugnat sa aton sarili nga pagpangalagan. Ako si Arjan Villasor del Coro para sa kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos, ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Sa tanan natin ng mga suki nga tagpalamati, nainom nyo na ba ang inyong DTX para mangin healthy ang tanan nyo nga organ, inyong nga lawas, especially ang inyong nga immune system? Kag nainom nyo na ba ang inyong nga Mighty C or Pure C para mangin maalam kag mabakod o baskog ang inyong nga mga immune system? Tani, nainom nyo na before pa maulihin ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Usually mga problema gid sa mga babae, ini ginatawag naton nga polycystic ovaries, no? Ini bilang usually mabalaan mo ni nga may ara sila sang polycystic ovary syndrome bangod nga may mga disorder, no? Isa diri irregular ang ila sini nga menstruation. Kung kaisa nagalawig imbis ka tag tatlo lang kadlaw, lima kadlaw nagasinimana.
3: Ang iban in between their menstrual period ga may bleeding yung katabo.
4: Oh.
3: Or may mga posibilidad man, Sir GP, Sir Boy, nga ga-bleeding sila during sexual interaction.
4: Oho, or intercourse. No? Intercourse, no? So, hindi mga palatandaan?
3: Hindi na buot ipahangop nga virgin sila.
5: Ay! Ay. Masi.
3: Oo.
5: Wish
3: isa
5: ko lang.
3: Nabalaan ko nga virgin.
4: Oh.
3: Extra virgin ko na to.
6: Kampiyon.